0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Check your time. It's 8:06 in the morning. Kaya po, ito ang ikalawang oras natin, ang ating pong reflection segment.
4: Today's reflection.
5: Reflections.
4: Giving discussion and insight of the day. Digging deeper on related experiences to serve as guide as we go through life.
5: Reflections.
4: Here on Celebrating Life.
3: Okay mga kaibigan, salamat muli kay Pastor Ray Bechayda na nakasama po natin kaninang unang oras natin. And today, ang kasama po natin ay ikalawang appearance na dito sa ating programa, no? And September 2024 yung kanyang last guesting sa atin. I'm talking about si Pastor Sunny Yaco. Siya po ay taga Jubilee in Christ Christian Church. Batanggenyo para si Pastor Sunny. Pastor Sunny, good morning.
6: Magandang umaga po, Ate Cecil, at sa ating lahat po, sa mga nakikinig sa ating palatuntunan.
3: Yes.
6: Sa umagang ito.
3: Kumusta kayo?
6: Sa biyaya po ng Diyos ay mas mabuti kaysa dati.
3: Kaysa dati, yan. Life updates naman, ano bang bago kay Pastor Sunny? Kasi 2024 pa tayo nagkausap dito sa Celebrating Life.
6: Opo, maraming bagong biyaya ng Panginoon. Una, tapos na, meron akong anak na pulis po ngayon.
3: Pulis?
6: Ayan, oh. Si Jobes.
3: Mm-hmm.
6: Dapat kasama ko ngayon, galing sa Cavite, pero nakapos ng panahon.
3: Yes.
6: And then,
3: pero kasama mo yung si LJ.
6: Si LJ po, may kasama
3: just
6: yung kanyang girlfriend, ang kanyang, si Zoe.
3: Zoe.
6: Ayan.
3: Oh.
6: At sa ministry po, maraming idinagdag ang Panginoon.
3: Amen.
6: Meron po tayong involvement sa tatlong school.
3: Mm.
6: Awak natin yung barangay sa tuwing flag ceremony at saka doon sa school.
3: Mm.
6: And then may ministry din tayo sa ating mga kapulisan sa Potrero.
3: Amen.
6: And then yun po yung huli. Natutuwa ako, salamat sa Panginoon na in-invite tayo sa Lupon ng tagapamayapa sa barangay.
3: That's
6: kaya
3: nice.
6: May oportunidad para okay. Ma-share pa rin ang
3: gospel. Saan yan, Pastor?
6: Sa Potrero barangay po.
3: Okay.
6: Malabon.
3: Sa Malabon. Kailangan yun eh. No? Sana lahat ano, may ganun. Para
6: kaya,
3: talaga yung ang tawag mo dyan ay parang moral recovery.
6: Amen.
3: Diba?
6: Opo.
3: So, ang ganda. Kumusta po ang ministry, church activities?
6: Sa biyaya po ng Diyos, salamat. At nais nating pasalamatan ang Diyos sa ating iglesia, sa mga masisipag nating mga volunteers dyan. Ang aking misis, si Mabel, hindi nakasama ngayon kasi sa Sunday school siya.
3: Yes.
6: Ayan. Sa ating mga deacons and elders at church, salamat po. At sa mga kapatiran.
3: Amen.
6: I hope nakikinig kayo ngayon at makikinig kayo.
3: Yes.
6: O yan, manunood din.
3: Oo. Jubilee in Christ Christian Church.
6: Opo.
3: Where is your church, Pastor?
6: Dito po sa Araneta Village, sa Gladiola Street, sa Araneta Village, Potrero, Malabon.
3: Malabon. Medyo malayo pala rito, ha?
6: Opo.
3: Oo nga po.
6: Malapit lang sa monumento.
3: Sa monumento, okay. So, ang ganda nung usapan kanina namin, ano, ni Pastor Ray,
6: po.
3: Ano? Kayo po as a follower of Christ, as a pastor, servant, you've been serving God for 30 years, I think.
6: Opo, halos, mahigit pa.
3: Oo, mahigit pa, 30 years. Ano po impact sa inyo nitong ating verse for today, John 1:14?
6: Okay, naansay po doon ay ang nagkatawang tao, naging tao ang salita.
3: Yes.
6: Napakalaki po ng impact nito kasi katulad din sa pag-uusap nyo ni Pastor Ray kanina, ang mundo talaga ay napakadilim dahil sa kasalanan.
3: Mm.
6: At doon po sa mga naunang talata, ipinakilala ni John ang ating Panginoong Hesus. Hindi lang Diyos, kundi siya yung life, siya yung light.
3: Light and
6: at
3: life.
6: Yan,
3: yes.
6: Opo. Kasi dahil sa kadiliman, ano ba ang panlaban sa kadiliman? Liwanag. At noon pong magkatawang tao ang ating Panginoon, kanina, nakikinig din ako sa inyo ni Pastor Ray, binigyan din niya yung tatlong pre-existence ng Panginoon.
3: Yes. Yeah, yeah.
6: And then personalize and then yung kanyang sinasabi na proclaiming word, you know. Sa akin naman po ay gusto kong bigyan din ng tatlo. Makikita natin dito sa talatang ito. Mula, actually, hindi lang sa talatang ito. Ito'y bumubuo ng tinatawag sa seminar ng perikopi.
3: Mm-hmm.
6: Ano, from verse 1 to 14 or 16.
3: Mm-hmm.
6: Na meron po tatlo. Una, yung power of God
3: mm-hmm.
6: na reveal dito. Pangalawa, yung person of Jesus Christ. And then, yung pong pangatlo ay yung presence of God
3: mm-hmm.
6: sa kalagitnaan ng mundo.
3: Amen.
6: So, yun po. Isipin nyo, sa mundong madilim at makasalanan, dumating ang Diyos na banal.
3: Yes, naging tao.
6: Naging tao. Hindi yes. natin kayang abutin ang Diyos, pero ang Diyos ang umabot sa atin.
3: Siya ang bumaba.
6: Opo, opo.
3: Mm-hmm. And He came here for the lost.
6: Amen, amen.
3: Diba? May
6: amen.
3: Mga kasalanan talaga. Mm-hmm. At nakasama pa.
6: Nakasama, diba? Nakasalamuha.
3: Yes, he mingled with people, uh-huh. diba? Yun ang pinaka-importante sa lahat. Mm-hmm. Gano'ng kahalaga na malaman to ng katotohanan na to ng mga followers right now.
6: At nagkaroon po tayo ng idea doon po sa, yun nga, yung presence of God. Nagkaroon ng idea ang sangkatauhan sa Diyos.
3: Mm-hmm.
6: Kasi sabi po ng John din, John chapter 4, 23 and 24, ang Diyos ay Espiritu.
3: Mm-hmm.
6: Eh, paano po makikipag-relasyon ang tao sa Espiritu?
3: Yes.
6: Eh, baka pag naglalakad ka, bigla may nagsalita, kumaripas ka ng takbo, di ba?
3: Mm-hmm.
6: So, ang Diyos ang gumawa ng paraan, nagkatawang tao siya, upang abutin ang tao.
3: Yes.
6: At makipag-relate sa tao.
3: May relasyon.
6: Opo, yung relasyon.
3: Yes.
6: So, siya yung nagpakababa. Ang sabi nga ni Pablo sa Pilipos, nagpakababa siya. Mm-hmm. Hindi lang nagpakababa. Parang, sabi nga doon ay, slave of the slaves.
3: Mm-hmm.
6: Yun si Jesus.
3: Mm-hmm.
6: So, ano po yung dating? Parang kamangha-mangha talaga yung pinag-usapan din dito yung grasya ng Diyos eh. Yung
3: grace
6: gracia.
3: And all, yes.
6: Kamangha-mangha po talaga yung grace ng Panginoon. Wala tayong kakayanang abutin ng Diyos dahil sa ating pagiging makasalanan.
3: Hmm.
6: Pero inabot tayo ng Diyos nung siya magkatawang tao. At siya po ang solusyon din, namatay siya sa krus.
3: Yes.
6: At actually doon din nakita yung kabuuan ng kapangyarihan ng Diyos.
3: Hmm.
6: Ano? Na siya naging tao. Sabi nga ni Pastor Ray kanina, mahirap sa tao ang maging Diyos, although sa ating ibang mga kaibigan, mga Mormon, ang tao pwede maging Diyos.
3: Mm.
6: Pero ang Diyos naging tao.
3: Mm-hmm.
6: At sa kanya ay walang
3: at imposible. At nangyari na yun.
6: Ay, opo, opo.
3: Yes, yes.
6: 2,000 years ago.
3: And kinakailangan po kasi na magpakatao siya para dugo ng isang banal. Ang kinakailangan, mm-hmm. di ba? Para masagip tayo, matubos
6: opo,
3: tayo
6: opo, opo.
3: Sa ating kasalanan. Pero Pastor, sinasabi nila na with that no in mind na tinubos tayo sa kasalanan, what about yung mga darating pang henerasyon, kasama ba sila sa tinubos ng ating Panginoon?
6: Kasama po yon, kasi kaya nga ang amazing grace at yung, ang dun po sa amazing, may isang author nagsabi, hindi ko lang matandaan kung sino, pero paano nyo nasabing amazing ang grace ng Panginoon?
3: Kamanghamanghang.
6: Kamanghamanghang grasya
3: yes.
6: at biyaya ng Diyos. Kasi yung kasalanan ko, nung tanggapin ko si Jesus, nung tinanggap ko si Jesus nung ako ay first year high school, at nagsisi ako sa aking mga kasalanan, yung aking ginawang kasalanan from, sabi natin 7 years old na aware na ako, hanggang 13 or 14, pinatawad ng Panginoon, at yung gagawin ko pa,
3: kasama na yun.
6: Kasama ng binayaran ng Panginoon. Kaya,
3: mm-hmm.
6: amazing po talaga.
3: Mm-hmm.
6: Pero hindi natin, at hindi ko dapat gawing lisensya yun.
3: Yes.
6: Ay, mapagpatawad pala ang Diyos at bayad na pala eh.
3: Oo.
6: Hindi po pwede.
3: Mm-hmm.
6: Pero yun po yung kamanghamanghang pag-ibig ng Diyos sa akin.
3: Pero alam mo, Pastor Sunny, pag ikaw tumanggap, hindi mo aabusuhin yun eh.
6: Mm-hmm.
3: Di ba?
6: Opo, opo.
3: Pag authentically you accepted the Lord and as your Savior na totoo, mm-hmm. hindi ka talaga aabuso.
6: And Lord.
3: Oo.
6: Mm-hmm.
3: Gagawa ka na mabuti kasi saved ka na.
6: Yan.
3: Di ba? Di ba, Pastor? So, sinasabi dito na nakasalamuhan natin o na mga tao sa mundo maranasan ng gutom, pagod at sakit bilang isang tao. Tama?
6: Mm-hmm.
3: Di ba, Pastor?
6: Mm-hmm.
3: So, meaning, ang mensahe nito sa atin, ano? Na naranasan niya yung mga nararanasan natin ngayon.
6: Una, kung ang Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat ay nagkatawang tao at hinayaan niyang maranasan niya yung gutom, yung pagod, naranasan niya yung insulto ng tao. Palagi ko po ang isang dating nun sa akin ay ito'y isang encouragement, lalong-lalo na sa ating mga lingkod ng Panginoon.
3: Amen.
6: Sa ating mga Christian na kuminsan nakaranas ng kapaguran, ng pag-insulto. Eh kung yun nga, sabi nga ni Pedro, kung yung ating Panginoon ay nakaranas ng pag-insulto, tayo pa kaya.
3: Yes.
6: Di po ba? So parang, yun nga, may sa ating mga kaibigang Roman Catholic, parang masaya na sila na, di ba, pag nagpipinitensya, parang, ay, nahirapan ako dahil kay Jesus. Parang ganon, di po ba?
3: Yes.
6: So ito ay talagang si Jesus ay naghirap para sa akin at para sa atin. At kung siya'y naghirap at nahirapan para sa atin, hindi ba napaka, yung sense of awe, kamangha-mangha talaga.
3: Ikaw ba, Pastor Sunny, pag nakakaranas ka ng mga challenges as a pastor, I'm sure very challenging yung buhay mo. Ito ba'y isa sa mga verses na talaga nagpapalakas sa'yo?
6: Amen po. Nag-inspire? Amen. Kasi sabi nga sa Hebreo, ay yun nga, siya ay nakaranas ng mga kasakitan.
3: Mm-hmm. Yes.
6: So, malaking encouragement po sa atin, sa akin personally, mm-hmm. sa ministry.
3: Right, right.
6: At kasama ko siya. Mm-hmm. At siya muna ang nahirapan bago ako.
3: Yun. Siya muna, no? Oh, and po, he first loved us.
6: Mm-hmm,
3: di ba yun ang pinaka-importante sa lahat? And ano po yung tingin nyo? To simplify, yung mga nanonood ngayon, yung mga sabihin na natin hindi pa talaga nagbabasa ng Bible, medyo wala pang personal relationship sa Diyos, ano po ang pinakasimpleng message nito? Lalo na po sa mga kabataan sa panahong ito.
6: Opo. Nasabi po niyo, Ate Cecil, yung tungkol sa relationship.
3: Yes.
6: Sa aking mga Bible study ngayon, recently, mga taong ito, talagang binibigyan diin ko yung mga kapatid, mahalaga yung relationship sa Diyos. At paano natin ito mapapractice at mapapalago? Sa lahat ng ating kaugnayan dito sa lupa, mahalaga yung nagsasalita tayo, nagko-communicate tayo sa kanila. At sila rin nagko-communicate sa atin. Para masabing merong kaugnayan at close relationship. So sa Diyos po ganun din. Hindi lang magkaroon ng relasyon sa Diyos, kundi magkaroon ng intimate relationship with God.
3: Intimacy.
6: At paano yun?
3: Yeah.
6: Kung gusto kong makipag-usap sa Diyos, through prayer.
3: Yes.
6: Kung gusto kong kausapin ako ng Diyos, sa pamamagitan ng salita ng Diyos.
3: Bible.
6: Bible.
3: Yes.
6: So, lalalim at lalago yung aming kaugnayan sa isa't isa ng Panginoon. At sa lahat po ay nagsisimula sa relationship. Lagi nating sinasabi, tayo mga evangelical ay hindi about religion, kundi about relationship. At kung tayo, saka nakakita na nagdadasal one-way communication lang. Siguro, pagka nasa booth si Ate Cecil, ikaw lang nagsasalita, walang sumasagot sa'yo. Pero ang tunay na relationship at ugnay at conversation, nagsasalita ako, nakikinig yung isa, maya-maya siya magsasalita, ako makikinig.
3: Yes.
6: So, isipin po natin kung ang isang tao ay dasal lang ng dasal.
3: Mm-hmm.
6: Ay di one-way communication lang, monologue lang, siya lang. At ang problema nito, hindi pa alam kung nakikinig ba o narinig ba ng Diyos. Di po ba? Ngayon, kung ako ay nagsasalita sa Panginoon sa pamagitan ng panalangin at ang Diyos ay nagsasalita sa akin sa pamagitan ng salita ng Diyos, nangyayari yung conversation namin.
3: Right, right.
6: So, at yun po ang mahalaga. Kasi ang sabi, ang may pananampalataya at may kaugnayan sa Panginoon, di ba? Dito sa John 1:12, ang lahat ng tumanggap ay pinagkalooban niya ng karapatan na maging anak ng Diyos.
3: Amen.
6: So, kung ako ay anak ng Diyos, kung ikaw o tayo po ay anak ng Diyos sa mga nakikinig, tayo po'y nakikipag-ugnayan sa Diyos at ang Diyos nakikipag-ugnayan sa atin.
3: Mm-hmm.
6: At dapat yung kaugnayan yun ay lagi nating i-enjoy.
3: Yes.
6: Okay, so yun po.
3: Ang ganda ng tinuruan mo, Pastor, ano? Napaka-imposible yata na magkaroon talaga tayo ng personal relationship sa Diyos kundi tayo nagbabasa ng Bible. Kasi hindi mo siya kilala eh.
6: Opo.
3: Di ba? Ang hirap mahalin, ang hirap paglingkuran, ang hirap i-glorify, i-worship. Yung hindi mo alam, hindi mo siya kilala. Kasi only through Bible po nakikilala natin talaga ang Diyos. Di ba? Tama
6: yun. Opo. Kaya nga po, sabi dito sa 1:1, di ba? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
3: Yes.
6: At yung Word na yun, ano po? Sabi nga po ni Dr. John MacArthur, bakit sinabi Word? Hindi si Christ na kaagad. Kasi ang Word, merong iba mga commentary nagsabi nung magsalita ang Diyos Ama sa Genesis, let there be light, and there was light. Yung Word na yon, yun ang ating Panginoong Jesucristo.
3: Yes.
6: Galing sa Kanya at Siya mismo.
3: Definitely.
6: Ayun. Yes. Kaya po dito, si Jesus ay Diyos. Okay? At Siya ay salita. So, at ang salita ng Diyos, hindi lang Siya, at yung Bible. Kaya nga po ang sabi din sa John 17:17 ay inyong banalin po sila ng aking salita. Ang salita ay katotohanan. So,
3: yes.
6: Si Jesus din ang truth, yung pong sinabi dito sa ating pinag-uusapan. Kaya mahirap i-dichotomize o paghiwalayin si Jesus bilang Logos at ang Word. Kasi namumuhay ako kasama si Jesus na sumusunod sa kanyang salita.
3: Amen.
6: Na Word of God.
3: So, yes. Yun ang pinaka-importante, ano, Pastor. Pero nabanggit din sa ating verse ngayon yung grace and truth. Diba?
6: Opo.
3: Yung biyaya at saka katotohanan. Anong ibig sabihin nito sa John 1:14?
6: Ayan. Pag sinabi pong grace, biyaya ng Diyos. At si Pablo mahilig sa salitang biyaya. Datapat sa biyaya ay naligtas kayo dahil sa inyong pananampalataya at ang kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos, hindi dahil sa inyo, kundi bigay ng Diyos.
3: Yes.
6: Hindi dahil sa mga gawa.
3: Yes.
6: At walang dapat ipagmalaki ang sinuman.
3: Nobody
6: so,
3: boast.
6: Pag sinabi pong grace, ito yung kamangha-manghang pagkaawa sa atin ng Diyos.
3: Yes.
6: Okay? Ngayon, grace and truth. Si Jesus ang truth. Okay? Mm. So, at ang truth, siya po yung word, siya yung logos. Ipinadama ng Diyos yung kanyang biyaya na yung truth, yung logos ay maging tao at namatay sa krus para bayaran ang ating mga kasalanan.
3: Mm-hmm.
6: So, ang grace ng Panginoon, si Jesus ay nagkatawang tao, namatay sa krus.
3: Yes.
6: Yung truth, yung katotohanan tungkol sa Diyos, nakita natin sa pamagitan ng ating Panginoong Jesus, na i-display ang Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Jesus at yung katotohanan. Sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan
3: at ang buhay.
6: Walang makapupunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. So yun po, napakahalaga talaga na yung grace hindi pwedeng maihiwalay kay Jesus, yung grace ng Diyos. Kasi yun yung katunayan.
3: Yes.
6: Opo, opo.
3: Right, right. So sabi nga yung grace, no, lahat yan, pati yung faith natin, grace ni Lord yan, eh, di ba?
6: Biyaya ng Diyos.
3: So, paano natin maa-apply, Pastor Sunny, itong John 1:14 sa buhay natin? When you read this, ano yung ini-expect ni Lord o ano yung dapat nating response, no, because of this verse?
6: Opo. Si Jesus ay sinabi po niya sa John 15, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. And then pagdating sa verse 7, if you abide in me, and my words abides in you, ask whatever you wish and it will be given you. So, si Pablo po, mahalaga rin din sa kanya yung pakikipag-isa natin kay Kristo. So, pananatili kay Kristo, pakikipag-isa kay Kristo. So, bilang ako'y Kristiyano, bilang po tayo mga Kristiyano, mahirap, talagang napakagaling at napakalaki ng impact nitong talatang ito sa atin. Kasi, naging Christian tayo, naging anak tayo ng Diyos, nung tayo maniwala at magtiwala kay Jesus. At habang tayo naniniwala at nagtitiwala kay Jesus, napapraktis natin sana yung pagsunod. At yung pagsunod, eh, hindi naman nagsasalita na ngayon ng audible voice si Jesus, kundi sa salita ng Diyos,
3: yes,
6: ang truth.
3: Sa so, Bible.
6: Bible. Mm. So, si Jesus ay nasa akin, namumuhay akong kasama siya, sumusunod ako sa kanya sa pamagitan ng pagsunod sa salita ng Diyos.
3: Yes.
6: So yun po. Kaya
3: so parang hirap din ano, Pastor, ano? Kasi sabi nga biblical meaning of love is obedience.
6: Opo.
3: Ang dami kasing naniniwala sa Diyos, ang daming kumbaga fan ni Jesus. Pero when it comes to obedience, parang may question, ano? Hindi sila sumusunod eh, maraming ganoon eh.
6: Opo.
3: I think

0: salita ng Diyos. Bakit nasabi ni Isaiah na ang inyong gawang mabuti maruming basahan lang? Di po ba? So, una, halimbawa, gumagawa ng mabuti. Naalala ko lang po, nag-interview minsan sa, hindi ko alam, at Channel 2, in-interview si Ma'am Corina Sanchez. So, bakit po kayo namimigay ng tsinela sa mga bata kapag Pasko? Parang ang sagot niya ay, masaya na ang puso ko na makita silang masaya. So, sinong sorry, baka naman sabihin natin na, tiningnan ko lang po doon ha, ang mas pinapasaya niya yung kanyang sarili. At totoo naman po yun, kapag gumagawa tayo ng mabuti at pabor masaya, sa iba, sumasaya yung puso natin. So, sinong gusto kong pasayahin? Sarili ko. Pangalawa, may in-interview din po, bakit kayo tumutulong sa may hirap? Masaya na ako na makita silang masaya. So, sinong gustong pasayahin? Yung recipient ng ating favor. So, yun po yung unang dalawang paggawa ng mabuti. Para mapasaya yung aking sarili.
1: Para mapasaya yung ibang
0: para
1: tao.
0: Para mapasaya sila.
1: Oh, yeah.
0: Pero yung pangatlong paggawa ng mabuti, gagawin ko yung pabor sa isang tao para mapasaya hindi ang sarili ko, hindi lang siya, kundi ang Diyos.
1: Yun.
0: At alam po ninyo, kung malalim natin pag-iisipan yon, pwede pala natin gawa ng mabuti yung galit sa'yo.
1: Yun.
0: Para at sinagagalitan natin.
1: Sa kapakanan ng Diyos, po. Sumusunod ka sa Diyos. Yeah.
0: Kasi ang gusto nating pasayahin, ang Diyos. Hindi siya. Kaya, yung sabi ni Jesus na ibigin mo kaway, posible pala yun. Pero hindi ganun kadali.
1: Hindi madali. O, tsaka magpatawad. Hirap din, di ba?
0: Kasi gagawin nga natin para sumayay ang Panginoon.
1: Yes. Pero pag nahirapan ka magpatawad, dapat you ask God for a forgiving spirit. No? Kasi hindi talaga, wala tayong kakayanan eh. No? We are self-centered, we are wicked, we are broken. Pero pag kay Lord ka, lahat yun magagawa mo because mahal mo yung Diyos at sumusunod ka sa Kanya. No?
0: Kasi nga po, yung paggawa ng mabuti, pagka may eleksyon, nakikita. Hindi naman po lahat nating mga politiko, pero ang babait.
1: Mababait.
0: Opo.
1: Tsaka talagang pumupunta sa kung saan-saan, ano?
0: Pero sino kaya ang gusto nilang pasayahin?
1: Okay.
0: Di po ba? So, hindi tsaka natin nilalahat. Hindi natin generalize.
1: Tsaka yung mga nangyayari ngayon, Pastor Sunny, di ba? Parang grabe na yung kasalanan, no?
0: Oo nga po.
1: Parang iba na. I mean, nagagawa na nila to na hindi sila nakukonsensya. Marami nahihirapan, pero sila kam-kam dito, kam-kam doon. No?
0: Nasabi po niya natin si Cecil, ano?
1: Ang
0: talagang, gusto ko lang i-connect, ano po, kasi nga, yung salitang truth. Di ba? Yung salitang truth. Meron akong isang nabasa na kailan mo raw pwedeng sabihin na itong tao ay babae?
1: Kailan mo pwedeng sabihin na ang tao?
0: Ang isang tao, isang babae. So, ang katotohanan, ang babae sa atin, sa una, ay kanyang mga anak. Di po ba? Pero ngayon, hindi lang po ganun eh. Meron niyang batas tayo narinig sa US na pag ang tao ay makakapag-decide na, kung kailan, kapag halba 14, mag-decide ka kung ano ka, babae o lalaki, it's up to you.
1: Oo nga.
0: So, wala na sa truth. Kasi yung truth may tinatag na relativism, kung ano yung gusto nila. Pero ang absolute truth, ayaw uli ang salita ng Diyos.
1: Yes.
0: Si Jesus ang truth. Ang salita ng Diyos ang truth. So ang basihan ng katotohanan ay hindi pwedeng lumayo sa absolute truth, sa salita ng Panginoon at sa Panginoon.
1: Yes.
0: Ngayon, paano natin i-define nga ang babae? Sabi sa Bible, yung biologically woman na katuwang ng lalaki at pwedeng magpakasal at hindi. Kasi ngayon, pag sinabi ng babae, meron nga po akong nakasabay sa jeep, akala ko babaeng-babae, no? Makiabot ng bayad na, malaking boses. Hindi pala babae ito. Pero sa tingin, babaeng babae. So, sa mundo, kaya po tayo napunta doon, sinabi nga, ang mundo talaga ay full of deception and lies.
1: Yes.
0: At sino
1: yes.
0: nangahari dito, sabi ni Pablo sa Epeso? Ang Diablo.
1: Ang Diablo.
0: At kaya doon natin lalong ma-appreciate ang pagdating ng Panginoon na siya yung truth para labanan ang mga deception and lies ng kaaway.
1: Amen to that. Kasi kung nagbabasa ka ng Bible talaga, alam mo what path to take.
0: Amen.
1: Diba? At pag may mga nagsisway sa'yo, mag-stick ka sa truth. Ito yung katotohanan. Nothing against po, yung mga, ganito. Hindi, ayoko na lang magsalita. Pero, sabi nga, yung Panginoon po loves the sinner but not the sin.
0: Amen. Amen.
1: Yun, mahal po naman tayo ng Panginoon. Kaya siguro, ang dami ko nakita na nagpapalit na ng kanilang
0: kasarian.
1: Pero nung nalaman nila yung katotohanan, nag-stick sila sa katotohanan.
0: At mahal na mahal po sila ng Panginoon.

0: Noon.
1: Amen.
0: Para maranasan nila ang personal na relationship with God,
1: yes,
0: sa pamagitan ng salita ng Diyos.
1: Yes.
0: At mahal din po natin ang mga kaibigan natin na...
1: Yes. Namulat na yung mata nila sa katotohanan. Mm-hmm. Kaya lang yung iba nga, medyo na late kasi nagawa na nila yung pagpapalit. Mm-hmm. Diba? But again, wala naman late. No? Andiyan si Lord para i-rescue ka. Okay, it's now 8:30 in the morning. Babalik tayo, Pastor Rasania. We will just have this reminders. Tuloy-tuloy po ang Celebrating Life.
2: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating Life. On Sports Radio 918.
3: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
4: Ako si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami yung system ng DICT. Actually, on the part sa BTL, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung tila, mahaba ang tila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax. And then mabilis yung proseso sa business permit. Naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
5: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
6: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
5: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
7: Pinsi Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
9: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Publiko.
2: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating life on Sports Radio 918.
1: I-plug ko lang po ha, Sports Radio 918 ay nagbibigay po ng updates mula sa Asian Games courtesy of Judith Caringal. So day 7 na po, ang Pilipinas ay mayroon pong 2 medalyang ginto courtesy of Carlos Yulo. 2 silver at 6 na bronze medals. So 2-2-6. Bali, 10 na, Pastor. Wow, no?
0: Congratulations po sa po ating bansa.
1: Nakakatuwa. And Alex Iyala, lalaban pa yan. Si Nesty Pitecio and Carlo Paalam, nandyan pa sila. Of course, ang jiu-jitsu, no? Kaya I'm sure we are on course para manalo pa ng more than 4 na napanalunan natin last time. Ikaw ba, wow, Pastor, naging atleta ka?
0: Hindi po. Yung mga anak ko, mahilig sa basketball, si LJ at
1: si LJ. Si Jules. Dapat nag-sport ka ng bata ka.
0: Oo nga po eh. Softball lang sa probinsya.
1: Oy, tatay ko, softball player. Softball player. Anyway, it's okay. No? Hindi pa naman huli ang lahat. Mag-pickleball ka. Mag-pickleball ka.
0: Yan po, uso nga daw ngayon.
1: Oo, uso yan eh, no? So anything, baka may mga pagbati ka, Pastor, go ahead. Dahil baka man nakikinig at nanonood sila, medyo tanghali na eh.
0: Ay, salamat po. At kung nakikinig at sana makinig yung aking mga kapatid at mahal sa buhay dyan sa Batangas.
1: Binabati, saan sa Batangas?
0: San Pascual, Batangas po.
1: Oh.
0: So si Tatay Eding Yako, nag-celebrate po ng kanyang kaarawan noong August 85. Tatay, habaan mo pa ang iyong buhay na kasama kami. Sa aking mga kapatid dyan, pagpalain kayo ng Panginoon lagi. So yun po.
1: Saan malapit yung ano?
0: Sa Bawan. Malapit po sa Bawan.
1: Sa Bawan.
0: And then sa ating Mother Church, sa Jubilee Evangelical Church, sa ating mga kasamang pastor dyan, pagpalain tayo ng Panginoon.
1: Amen.
0: And then syempre sa ating church dito sa Jubilee Christ Christian Church, sa ating mga Elder Ernie and Eddie, sa ating mga deacons, kay Deacon Albin, yan, kay Kuya Edward, kay Maring Joey at Maring Lorna.
1: Ilan ang services nyo?
0: Isa pa lang po.
1: Isa.
0: Sana dumami. Madagdagan.
1: Unti-unti yan. In God's time. Mm-hmm. Okay. So ikaw ba, Pastor, kung tanongin kita, ano yung pinasasalamatan mo na blessing o grace ni God sa'yo?
0: Ang una ko pong pinapasalamatan sa Panginoon ay yung grace niya sa akin talaga na nakilala ko siya at isa ko sa kinahabagan niya. So yun po, na nagkaroon ako ng personal relation sa kanya at yun, naging Christian ako. Pangalawa na aking pinagpapasalamat ay gusto kong i-mention yung aking pamilya. Si Mabel, ayan, ang aking masipag at talagang matyagang may bahay.
1: Kabiyak
0: sa ministry.
1: Ng puso.
0: Siyempre si LJ, yan. Yan po ay talagang driver ko lagi.
1: Oy, mabe-bless ka, LJ, ha?
0: At si Jabez. Si Jabez po, medyo ngayon mas okay ng kanyang schedule kasi nasa office na siya. Pwede na siyang mag-worship ng Sunday.
1: Mm.
0: And then si Michelle, yung aking magandang prinsesa. So mag-aral ka lang mabuti. Sila po yung mga pagpapala ng Panginoon sa akin.
1: Amen.
0: Pangalawa dun sa Panginoon. And then pangatlo, yung privilege na maglingkod sa Panginoon, magpastor.
1: Yeah. Yes.
0: Lagi ko po sinasabi sa aking mga anak, kung uulitin uli, magpapastor pa rin ako. Wala akong regret. Naging pastor.
1: Paano ka ba naging pastor? Paano dumating sa buhay mo yung calling, Pastor Sunny?
0: Po. Ako po ay siyempre galing nga sa baryo, dyan sa Antipolo, San Pascual, Batangas. Lumaking magsasaka, katulong ng tatay. Pero noon pong ako ay college, ay napunta ako sa education.
1: Mm-hmm.
0: At yun, natapos ko yung education hanggang sa bandang huli dahil po ako ay self-supporting kasi ako noon eh.
1: Mm-hmm.
0: Tumulong ako, nag-apply sa mga missionary sa OMF, Overseas mm-hmm. Missionary Fellowship. Naging part-time guru ako ng Tagalog. And then ako
1: parang na-imagine ko, ang galing niya ng teacher, ano?
0: Maintenance.
1: Oh.
0: So yun po, hindi ko, siguro preparasyon ng Panginoon yun na nakasalamuha ko yung mga missionary hanggang sa nung last sem ko sa education, tatapusin ko po ito para makapag-seminary ako sa Asian Theological Seminary.
1: Mm.
0: So yun, hanggang sa natapos sa biyaya ng Panginoon, sa Asian Theological Seminary. At ang akin po ay Master of Divinity in Biblical Studies. Gusto ko rin magturo.
1: Mm.
0: Pero tinawag ako ng Panginoon sa pagpapastor.
1: Mm-hmm. Saan ang unang church?
0: Sa ang akin pong home church niya sa Natunuan Bible Church sa Batangas.
1: Mm-hmm.
0: And then nung ako na sa seminary, tumulong ako sa diyan sa PBCC, mm-hmm, Daughter Church ng Kamuning Christian Fellowship.
1: Mm-hmm.
0: And then bago ako tinawag ng Panginoon sa Malabon, mm-hmm, sa Jubilee in Christ Christian Church na Daughter Church ng Jubilee Evangelical Church.
1: Pero nung nagpastor ka, may asawa ka na po? Binata pa.
0: May asawa na. Kasi noon ay nagpapaalam ako sa tatay ko na mag-seminary.
1: Mm.
0: Hindi ka na ba ikaw nagsawa sa pag-aaral? Ngayon, kung ako'y may asawa na at hiwalay na sa kanya, pwede na ako mag-seminary. Kaya nung makasal kami ni Mabel, isa sa priority makapag-seminary.
1: And very supportive naman si Sister Mabel.
0: Ay, kahit noong panahon yun, wala pang typewriter lang. Talaga pinagtatype niya ako na mga requirements at mga assignments sa... sa seminary.
1: Yes, that's right. So, talagang nakaatang ka talaga. No? Nakatalaga.
0: Okay. Yun po ang biyayan. Talagang, doon sa tanong ninyo na ano yung mga pinagpapasalamat ko, yun po, kinahabagan ako ng Panginoon,
1: mm-hmm,
0: and then yung aking pamilya, and then yung pribilehyo na makapaglingkod sa Panginoon.
1: Ano naman ang nakakasakit sa buhay ng isang pastor? Kasi we're talking about yung ito pong John 1:14 na kung saan kinilala natin ng Diyos. But in your case, ano po yung masasakit na nangyari, pinakamasakit na nangyari sa iyo as a pastor? Tinanong ko yung pamangking ko eh. Ano masakit, pastor, yun eh. Sabi niya, yung iniisip ng congregation na ligtas sila, pero hindi. Yun masakit sa akin.
0: Opo, sa akin ay ang masakit ay yung halimbawa sa pamilya ko na ang aking pamilya hindi sumusunod sa Panginoon. Napakasakit noon. Pangalawa, sa iglesia, kung doon sa iglesia mayroong mga hidwaan na mayroong mga kasinungalingan at mga, kumbaga, nagkakahiwa-hiwalay, masakit po yon. Na hindi para, yung mga itinuturo mo, parang...
1: Hindi na-absorb.
0: So, masakit yon sa isang nagtuturo, sa isang pastor.
1: Mm-mm-mm.
0: Opo.
1: Pero what do you do pag may mga ganun?
0: Ay, talagang...
1: You talk to them, ganyan.
0: Pagka sa pamilya, at alam naman po ng mga anak ko at ng pamilya, talagang kilala nila ako na talagang yung Panginoon, ang relasyon sa Panginoon.
1: Mm-hmm.
0: Pero ako po yung nagagalit din. Ako yung nagdidisiplina sa kilala ng mga anak ko yan.
1: Batanggenyo, nagagalit ka talaga. Matapang mga batanggenyo.
0: So, and then sa church ay kinakausap lang. And then, syempre, kailangan maging mahinahon pa rin.
1: Yes. Mm-hmm. Kasi God is love, di ba?
0: Amen, amen.
1: Dapat yung pag-ibig pa rin, di ba? Okay, ang katotohanan po, mga kapatid, ay napaka-importante when it comes to being a Christian, di ba? So, truth was mentioned in the verse. In your own understanding po, Pastor Sunny, gaano po kahalaga ito at paano natin isa sa buhay ang truth? Yan, lagi, dapat nandun tayo lagi sa side ng katotohanan.
0: Mm-hmm,
1: ano?
0: Mm-hmm.
1: Pero these days, parang struggle yan, di ba? Challenge.
0: Opo. So, yung kung gaano kahalaga yung katotohanan at saka itong talatang ito, iisipin ko at isipin na lang po natin sa ating mga nakikinig. Kung hindi nagkatawang tao ang Diyos pamagitan ni Jesucristo at susundan natin yung Old Testament na para ma-please ang Diyos, tuwing pupunta sa templo, may dala kang handog, ay ano pang ipaghahandog natin? Eh, lalo ngayon, wala nang mga hayop.
1: Wala na. Sana ubos.
0: So, napaka-imposible. Pero, salamat sa Diyos na siya kita niya yung kawalan natin ng kakayahan at kawalang pag-asa, siya po ay naging tao.
1: Yes.
0: So, bakit ko sinimulan po doon? Kasi, ang Diyos ay hindi naman pwedeng mamatay dahil espiritu nga. Pero mahal na mahal niya tayo at gustong huwag mapunta sa kasalanan, sa impyerno. Eh, nung una, sa kanyang Old Testament, by law, hindi nga kayang sumunod sa law eh. So siya ang gumawa ng paraan, siya ay nagkatawang tao. At kung noon ay mayroong requirement na may hayop na mamatay, ang kanyang bugtong na anak at ang kanyang sariling buhay na ibinigay at namatay sa krus. So, yun pong katotohanan iyon ay napakahalaga na ang Diyos na hindi pwedeng mamatay ay nagkatawang tao para able na mamatay para bayaran ang akin at kasalanan po nating lahat. At siyempre, sasabihin naman ng iba, namatay naman si Kristo para sa akin. Ito po na karaniwang na kuha ko sa mga Bible study. Pero pag tinanong mo, Kapag sakali, huwag naman sana na kuhanin ka ng Panginoon, tiyak mo ba na ikaw ay pa sa langit o iyong kaluluwa? Hindi po. Mm-hmm. So anong napakinabang natin kay Jesus?
1: Mm-hmm.
0: Kung naniniwala tayo na si Jesus ay namatay sa krus para sa iyo, so anong napakinabang?
1: Mm-hmm.
0: So kailangan talagang mayroon tayong assurance of salvation.
1: Mm-hmm.
0: So magsisimula po yon, mga tagapakinig, mga kaibigan, sa paniniwala. Paniniwala kung sino ang Diyos, paniniwala kung ano ang ginawa ng Diyos na ito sa iyo, na siya ay nagkatawang tao at namatay sa krus, at hindi lamang dapat manatili sa paniniwala.
1: Mm-hmm.
0: Dapat yung paniniwala dagdagan ng pagtitiwala.
1: Yun.
0: So ipagkatiwala ko sa Panginoon ang aking buhay, lalo ng aking kaluluwa at ang aking kinabukasan.
1: Mm-hmm.
0: And then, kung ako may paniniwala, may pagtitiwala, tiyak susunod na po yung pagsunod.
1: Yun.
0: At doon, talagang yung si Jesus na nasa akin, nasa atin, ay makikita natin yung katotohanan.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: No? So, yung pong tunay na Kristiyano ay pinapanahanan ni Kristo na niwala kung sino si Jesus, kung anong ginawa ni Jesus, nagtiwala at sumusunod sa Diyos.
1: Yun ang magkakasunod, ano? Nagtiwala, nagtiwala at sumunod.
0: Opo, opo.
1: Yun ang
0: at napakahalaga ng tatlong yun.
1: Yes.
0: Hindi pwede mo sabihin na naniniwala ka lang. Ay, sabi nga sa Santiago, ang demonyo na naniwala,
1: yes,
0: nanginginig pa.
1: Mm.
0: So, hindi dapat maniantili. At marami po sa ating mga kababayan, naniniwala lang sa Diyos.
1: Yun ang...
0: Pero dapat po, dagdagan natin, umalis na tayo sa paniniwala lang, dagdagan natin ng pagtitiwala kay Jesus.
1: Amen.
0: And then, magbubunga po ng pagsunod. And then, yung pagsunod, magbubunga ng good works.
1: Mm.
0: So, ang good works ay hindi paraan para maligtas, kundi bunga na ng kaligtasan.
1: Yun.
0: At yun po yung pasa, yung sinasabi ko kanina na good works na ang gusto nating malugod ay ang Panginoon.
1: Amen.
0: So, yun
1: yes
0: po.
1: Yes. Kaya ginagawa mo yung to please God and
0: amen,
1: to worship
0: amen,
1: God,
0: amen,
1: right?
0: Opo.
1: Pero nawawala ba yung salvation?
0: Ay, para sa akin po. Although may mga nagtuturo tayong mga ibang mga kaibigan na pwedeng mawala, kasi nga raw ang si Saul ay iniwanan ng Espiritu ni Yahweh, si Samson iniwanan ng Espiritu ni Yahweh, pero ang sabi ng Panginoon sa John din, chapter 14, mananatili siya magpakailanman.
1: Yes.
0: At right, ang sabi sa Epeso chapter 1:13, ito'y tatak, hero.
1: Sealed.
0: Yeah. Sealed. So, hindi po mawala.
1: Yes.
0: Mawawala ang magandang fellowship. Pero yung pagiging anak, yung relationship, hindi na mawawala.
1: Yung sonship.
0: Ayun, opo, yung sonship.
1: Yun.
0: So para sa akin, hindi nawawala ang kaligtasan.
1: Yes.
0: Pero pwedeng magbago at pwedeng malungkot yung ating fellowship sa Panginoon.
1: Amen.
0: So anong dapat gawin? Magbalik loob sa Diyos
1: yun,
0: at magpapuspos tayo ng banal na Espiritu.
1: Yes.
0: So, yun po.
1: Hindi mawawala yun kasi pinili tayo ni God, sinanctify tayo ni Jesus, sinelyuan tayo ng Holy Spirit.
0: Amen.
1: Taklo
0: amen
1: yun eh. Paano lalabanan yun?
0: Kaya nga.
1: Diba? Kaya hindi po talaga nawawala ang salvation.
0: Opo. At mahirap paghaluin yung Old Testament na New Testament kasi sa Old Testament, yung mga special lang tao yung binigyan ng Holy Spirit. Pero sa New Testament, lahat po ng sumampalatay at tumanggap sa Panginoon ay pinagkalooban ng banal na Espiritu.
1: Actually, debatable eh, no? Ang dami nagde-debate dyan
0: oo,
1: eh, no?
0: Po, po.
1: Pero yun nga pagpapaliwanag na yun ang siguro. Kasi pag inisip, ano ba ang danger? Pag inisip mo na nawawala ito, Pastor Rosani.
0: Ang kaligtas?
1: Pag naiisip mo pwede naman mawala ito.
0: Ang danger po nito,
1: danger,
0: aasa ka sa magagawa mo.
1: Yun.
0: Actually, may pinagkuhanan po yung iba natin mga kapatid eh. Kasi sabi nila, yung sa nasa paniniwala natin mga evangelical ay yung magtiwala hanggang wakas yun ang maliligtas. Pero yun po ay sa atin yung mga naiwan na sa rapture eh.
1: Mm.
0: Kasi yung mga naiwan sa rapture, hindi ito by grace, by works na.
1: By works na.
0: Kasi,
1: oo
0: po. So yun yung magtiwala hanggang wakas, maliligtas ka. Pero ngayon, it's by grace.
1: Yes. Opo. Yan ang binibigyang ano eh, diin sa Corinthians eh. Di ba? Diin by law.
0: Mm-hmm.
1: Tapos na yun eh, di ba? Mm-hmm. Oo nga. Wow, ang dami natin na touch, Pastor. So, what is your takeaway message? Ano yung gusto mong sabihin?
0: So, salamat sa Diyos. Inuulit ko po, napakabuti ng Diyos sa atin, sa sangkatauhan, at kasama po tayo doon, kasama ako doon, ang aking pamilya, ang iglesia, na si Jesus ay 2,000 plus years ago ay naging tao.
1: Mm-hmm.
0: Namuhay sa kalagitnaan natin at ang sabi ni John na sumulat, nakita namin, narinig, nahipo siya. So, ang Diyos ay naging persona. Ang Diyos ay naging totoong, nakita natin yung kanyang radiance, yung kanyang pagiging Diyos. At ang tawag doon ay katotohanan, ang katotohanan pagiging Diyos. At dahil po doon, na inabot tayo ng Diyos at nung tayo sumampalataya, ay nagkaroon tayo ng personal na relasyon sa Diyos. At yun po, sa ating pananampalataya, tatlong salita, paniniwala, pagtitiwala, at pagsunod.
1: Amen.
0: So sa buhay Kristiyano ko, sa buhay Kristiyano po natin, hindi dapat maiwan ang tatlong ito. Dapat ito'y pare-parehong nangyayari. At dahil po doon, yung relationship natin sa Panginoon lalo magiging intimate at talagang masarap maging anak ng Diyos.
1: Amen.
0: Purihin po ang Diyos.
1: It goes hand in hand, eh. Hindi pwede mag-iwanan, eh. No?
0: Amen, amen.
1: Oo nga po. At saka yan po yung gospel.
0: Opo.
1: Na tinatawag that is good news. Pero, may good news. Ano naman yung bad news, Pastor?
0: Opo. Ang bad news yung kasalanan at kasi sa 8 John 8:32, sabi doon na, you will know the truth and the truth shall set you free.
1: Yes.
0: And then sumagot yung mga kausap doon ni Jesus, wala mang umalipin sa amin, pero alam nila na naalipin sila matagal sa Egypt, yes, ba? Saka ng Babylonia, ng Syria. So, pero sinabi ni Jesus, ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ang kasalanan. So, doon sa tanong ninyo, ay talagang laganap ang kasalanan at ang kasagutan sa masamang balita ay ang mabuting balita.
1: Yeah.
0: Ang masamang balita, tayo makasalanan, likas na makasalanan, at ang kasalanan ay nagpapahamak hindi lang sa kabilang buhay, kahit dito.
1: Yes.
0: Dito po, laging may consequence yung kasalanan.
1: Yes. While on earth, namaranasan natin consequences.
0: Right, may consequence. Right. At higit sa lahat, yung consequence pang-eternal, eternity.
1: Yes.
0: Sa impyerno. Pero yun po yung masamang balita. Pero mabuting balita, dumating ang Diyos, inabot tayo, binayaran niya ating kasalanan, at sa pamagitan ating pananampalataya, pagtitiwala at pagsunod sa Kanya, bibigyan niya tayo ng kaligtasan. At dito sa lupa, magkakaroon tayo ng direksyon. And then, pagkatapos natin dito sa lupa, at hindi tayo pababayaan ng Diyos dito sa lupa.
1: Yes.
0: Kahit na sabihin natin, paminsan-minsan inaubusan ng laman yung bigasa natin, hindi tayo pababayaan ng Diyos.
1: Yes.
0: Pero mas ang mahigit pa, pag doon sa eternity, makakasama natin ang Panginoon.
1: Amen.
0: Ng pangwalang hanggan.
1: Tama.
0: Wow.
1: Wow.
0: Napaka...
1: Ang linaw ng message ngayon, ano, Pastor? Yung joy of salvation. Amen. Pwede natin ma-enjoy pa rin habang nandito tayo. Okay. So, maraming salamat, Pastor Sunny Yaco. Maraming
0: salamat po, Ate Cecil.
1: Yes, second time in celebrating life.
0: Kay Pastor Ray, salamat po. At salamat sa ministry ni Ate Cecil dito sa radyo. At naway patuloy na gamitin ito para lalong marami pa yung lumago sa pananampalataya, magsimula sa pananampalataya at maligtas at makasama sa pamilya ng Diyos.
1: Yun. Amen.
0: Pagpalain po tayo ng Panginoon.
1: Siguro magaling si Pastor magtula.
0: Noon yat, noon po.
1: Noon, ayun, sabi ko na nga, ma, magaling eh. No? Anyway, salamat po. God bless your heart.
0: Thank you po, Ate Cecil. Pagpalain din kayo ng Panginoon at inyong pamilya.
1: Oko.
0: At ang inyong ministry.
1: Yes. Salamat po. And sa ngalan pa rin ni Pastor Ray Bechayda, Team Celebrating Life. And just sila, of course, si Arnel.
0: Ayan, salamat sa ating mga...
1: Okay, Mark, yan. And just si Susane and everybody, si Daniel. At saka si Nida Iraskin, Malolos Transmitter and Marulas Transmitter. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless everyone.
0: Thank you po.
11: Be motivated. Be inspired and grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating life on Sports Radio 918.
12: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 8:53 ng umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Land Transportation Franchising and Regulatory Board may abiso sa mga operator at driver hinggil sa taas pasahe. Narito ang ulat ni Ray Ferrell.
0: Radyo Pilipinas. Report.
2: Pinaalalahanan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang mga operator at driver ng pampublikong sasakyan na tiyaking nakapaskil ang updated fare guide o fare matrix sa loob ng kanilang mga sasakyan. Kailangan ito maipaskil bago ipatupad ang aprobadong taas pasahe simula bukas, September 28. Una nang inaprobahan ng LTPRV ang fare increase para sa iba't ibang uri ng pampublikong sasakyan kabilang ang mga point-to-point at provincial bus, metro o city bus, public utility jeepney, TNBS at airport taxi. Paring i-download ng libre ang updated fare guide sa opisyal na website ng LTPRV na ltprv.gov.ph. Inimok ng ahensya ang mga commuter na airport ang anumang pampublikong sasakyang walang nakapaskil na updated fare guide. Maaaring tumawag sa 1342 hotline o mag-message sa opisyal na Facebook page ng LTPRV para sa mga reklamo at kaukulang aksyon. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Philippine Coast Guard patuloy sa paghanap sa walong nawawalang pasahero ng MV June Aster. May ulat si EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas. Report.
3: Patuloy ang search and rescue operations ng Philippine Coast Guard o PCG para sa walong nawawalang pasahero ng MV June Aster sa karagatan at baybayin ng Kalanhayuan Island sa Barangay Tara, Coron, Palawan. Nitong September 26, tagsagawa ng Maritime at Foot Patrol, Shoreline Monitoring at Coastal Monitoring Patrol ang mga tauhan ng Coast Guard District Palawan, Disaster Response Group, Special Operations Group at mga crew ng BRP Suluan. Nag-deploy rin ang PCG ng High Speed Response Boat at Rubber Boats para sa Maritime Patrol at Search and Rescue Operations. Gumamit din ng mga drone para sa Area Surveillance sa baybayin at mga kalapit na lugar. Sa isinagawang Coastal Monitoring Patrol, wala nakitang oil sheen sa lugar na minomonitor. Ayon sa PCG, magpapatuloy ang Search and Rescue at Maritime Response Operations hanggang matulunan ang mga kinakailangan ang hakbang sa paghahanap sa walong nawawalang pasahero ng MV June Aster. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa ibang balita, bahagyang lumalakas ang bagyong Queenie. Ayon sa PAGASA, namataan ang sentro ng mata ng bagyo sa 685 kilometers hilaga silangan ng Itbay at Batanes. Si Queenie ay may pinakamalakas na hangin na 130 kilometers bawat oras malapit sa gitna at pagbugso na hanggang 167 kilometers bawat oras. Tumatak ito pahilaga hilaga kanluran sa 15 kilometro bawat oras. At local government unit ng Baguio, pinaigting ang information, education, and communication campaign ukol sa bagong garbage fee. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni Jong Muna.
0: Radyo Pilipinas. Report.
4: Patuloy na pinapaigting ang information, education and communication campaign ng 128 barangay ng lungsod ng Baguio hinggil sa pagbabayad ng garbage fee. Ayon kay Baguio City Councilor at Liga ng Mga Barangay Federation President Rocky Aliping, sinimulan at kasalukuyan ng pagkolekta ng garbage fee sa mga households sa bawat barangay upang makakuha ng 50% share ng mga barangay. Anya maaaring magbayad ng garbage fee buwan-buwan, quarterly, semi-annually o yearly. May kaukulang discount o mano depende sa payment scheme na pipiliin. Ipinaliwanag pa ni Aliping na saklaw ng garbage fee ang lahat ng household ng syudad, kabilang ang mga nagpaparenta at umuupa ng bahay dahil lahat umano ay nagpo-produce ng basura. Sinabi nito na nung mga nakarang taon, karaniwang mga business establishments lamang ang nagbabayad ng garbage fee dahil lang sa target nilang maitaas ang collection rate sa 80% upang makatulong sa pagpupulong pondo ng waste management program ng syudad. Tinatayang nasa 900,000 households ang mayroon sa lungsod ng Baguio kung makukulekta ang garbage fee. Mula sa mga ito, maaaring makalikom na humigit kumulang 70 milyong piso kada taon. Maliban pa dito sa koleksyon mula sa mga business establishments na maaaring umabot sa 150 milyong piso kada taon. Layon-anya nitong makatulong sa matustusan ng tinatayang 230 hanggang 250 milyong pisong taunang gastos ng syudad para sa solid waste management. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
6: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
7: Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Magazine 1278.
12: Bubungad sa umaga.
13: Trending issues na pinag-uusapan.
14: Mga programang aabangan.
15: Agahan hanggang hapunan.
16: 66 Impormasyon.
17: GIS, your General Information Station.
7: Radyo Magazine 1278 AM.

0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
4: Radyo on the go.
3: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
5: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad!
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo! Publiko!
7: Radyo Pilipinas.
9: Interesting na usapan.
10: Hindi heavy!
11: Tugtugang chill.
9: Suave.
12: Learning from home, may hindi boring.
13: Radyo Magazine
14: 1278 AM.

0: Nike extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
4: Radyo on the go.
3: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
5: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad!
5: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
6: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
7: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
6: Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.

0: na tanawin.
1: Explore na natin!
2: Love the Philippines!
0: Likhang sining na proudly Pinoy!
1: Influx na yan!
0: Radyo Magazine
3: 1278
4: Radyo Pilipinas
5: Radyo Publiko.
6: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
7: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
9: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
10: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
11: Radyo on the go.
10: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
6: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
10: Libre to ha?
12: Walang bayad?
10: Oo, walang bayad!
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Magazine 1278.
13: Bubungad sa umaga.
14: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
1: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Impormasyon.
15: GIS, your General Information Station.
3: Radyo Magazine 1278 AM.

0: World class na tanawin. Explore na natin.
1: Love the Philippines.
0: Likhang sining na proudly Pinoy.
2: Influence na yan.
0: Radyo Magazine
3: 1278.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
0: Radyo Magazine 1278.
7: Bubungad sa umaga.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
9: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
10: GIS, your General Information Station.
3: Radyo Magazine 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
11: Ano man ang kasarian mo, join Carito. Tutok na sa kauna-unahan,
12: the first and the only
11: at original na programa sa radyo para sa LGBTQIA+ community, promoting inclusivity and diversity. Rainbow Radyo.
13: Rainbow Radyo.
11: Malalim at malaman na talakayan ukol sa mga trending at relevant issues ng LGBTQIA+ community. Kasama ang life coach ng bayan, Coach Mike Celis. Makinig, makiisa, lahat tayo sama-sama dahil belong Carito. Rainbow Radyo.
14: Ayan. Good morning, everyone. Luzon, Visayas at Mindanao. San manda ako na mundo. Hello sa inyo. Welcome sa Rainbow Radyo. Okay, ang nag-iisang programa para sa LGBTQIA+ community at mga allies. Ako po ang iyong makakasama, Coach Mike Celis, sa isang oras ng masayang chikahan at makabuluhang kwentuhan na walang intrigahan. Okay, so sige, habang nakatutok po kayo ngayon dyan, tutok na sa Radyo Magazine 1278 AM sa inyong talapihitan o di kaya naman sa Facebook, YouTube, or PBS Receiver app. Ayan, naka-live na po tayo dyan ngayon kaya wala nang reason kung kaya hindi kayo pwede makatutok sa episode natin. Now, kung may na-miss out naman po kayo mga episode, dapat... Tuloy lang natin na manood, nandun na yun sa May Rainbow Radyo Facebook page natin, mga ka-rainbow. Oh, yan. Kumusta naman ang Sabado nyo? Okay.
0: Rainbow Radyo. Rainbow Radyo. Kasama si Coach Mike Celis. Tuwing Sabado, alas 10 na umaga sa Radyo Magazine, 1278 AM.
14: Ayan, at tayo po'y nagbabalik. Nagkaroon lamang po tayo ng isang medyo maliit na technical difficulties. Ayan, baka dahil sa panahon, alam nyo naman, di ba? Gulatan minsan, pero sabi nga nila, the show must go on. So sabi ko nga kanina, bago tayo nawala sa ere, kamusta naman kayo? Last Saturday na pala ng September. At after niya, next week ay October na. And just so you know, October po ang anniversary ng Rainbow Radyo. So abangan niyo po ang mga pasabog po namin this coming anniversary month. Oh, di ba? Ayan. Dahil diyan, kahit na naputol tayo kanina, tuloy pa rin natin ang saya at sisimulan natin ang ating Sabado with good news as usual dito lamang sa Balitang Bahaghari. Isang magandang balita para sa mga LGBTQIA+ individuals na residente ng Northern Samar. Ipinasa na kamakailan ng nasabing lalawigan ang Right to Care Ordinance na nagbibigay pahintulot sa mga LGBTQIA+ couples, solo parents, chosen families at non-traditional households na gumawa ng critical medical decisions nang walang presensya ng immediate family member na kailangan. Ang Northern Samar ang pang-apat na lalawigan sa buong bansa at una sa Eastern Visayas na nagpasa ng Right to Care Ordinance. Ito ay bahagi ng pag-promote ng equality at inclusivity sa nasabing lalawigan. O, diba? Pinakinggan ako ni Universe nung sabi ko na sana dumami pa mga provinces dito sa ating bansa na maglulunsan itong Right to Care Ordinance na to. Napakalaking tulong po and claiming for more in the days to come. At dahil nga gusto nyo pa ng more, tatawin na tayo sa pinakapaboritong segment ng bayan, ang pinaka-educational daw sa balat ng radyo, ang nag-iisa at walang katulad na baklavolari, word for the day. Dahil sabi nga ni Mama Rupo, learning is fundamental, kaya naman tuturuan ko uli kayo ng isa pang word na magagamit nyo agad-agad. Very timely and relevant, so mga ka-rainbow, handa na ba kayo? Ang word for the day natin ay kembot. Okay? Hindi po ito laban ng balakangan, ha? Hindi po ito pitik-pitik, ganyan. Ang kembot po sa Gaylingo, ang ibig sabihin ay isang unit ng time or distance. Ang ibig sabihin, ginagamit po ito sa pag-describe ng layo o tagal ng isang bagay. So let's use it in a sentence. Oh, unit of time muna, okay? Oh, para na maintindihan nyo. Mars, 2 kembot lalang, 'di ba? Magbo-birthday ka na. Oh. 'Di ba? Ano 'yung time niyo? So, kumbaga, 2 araw lalang magbo-birthday ka na. Oh. Paano naman kapag ginamit natin na ano, unit of distance? O nandiyan na ako. Ilang kembot lalang. Oh, 'di ba? Pero 'yung totoo nasa bahay pa nagbibihis. Pero again, kung paano niyo mang gamitin 'tong kembot na 'to ay sana at the end of the day, nagsasabi kayo ng totoo dahil masamang magsinungaling. Oh, di ba? Hindi pwedeng puro kembot-kembot lang. Kailangan may sense sa mga sinasabi natin. Mga ka-rainbow, alam nyo naman na dapat bilang miyembro na LGBTQIA+ community ay meron din tayong mga say sa mga current trends and issues ng ating bansa. Kaya naman pakinggan natin yan dito lamang sa Win or Whiz, anong say mo, te? O, pag-usapan natin, kayo ba'y kagaya ko na nasusukla lang every time nagtataas ang presyo ng gasolina? Last time, if I remember it correctly, almost 10 pesos ang tinaas ng diesel kasi diesel po ako, no? So, sobrang laki nun, ha, na patong dun sa usual na expenses. But then again, mas malaki din kalbaryo ang dala nito sa mga namamasada nating mga kapatid, 'di ba, sa lansangan. Syempre, ang taas ng gasolina, paano na yung kita ng mga driver? So now, pag-usapan natin this week ang issue na ito. At ang tanong ng bayan ay, sa tingin mo, dapat ba itaas na ang pamasahe sa bus? Kasi I remember reading something last week na parang yung sa Victory Liner yata, nagsasabi sila na baka daw mapilitan sila mag-stop operations kasi sobrang laki na ng gastos sa gasolina nang hindi pa nakakapag-increase ng pamasahe. So, tingnan natin, ano nga ba masasabi naman ng taong bayan dito? So, ka-rainbow, pasok!
2: I think a little increase wouldn't hurt. Kailangan lang siguro na linawin kung bakit saka kapag bumaba ang presyo, baka naman pwede rin mag-roll back ang pamasahe. Yan lang.
14: Maraming salamat, ka-rainbow. Ako, sa tingin ko, win. Conditional win. Pwede ba yun? Conditional win. Agree naman ako na baka naman dapat pwede natin taasan ng konti yung pamasahe. Pero wag naman ding todo-todo. Pero may caveat ako doon na baka maganda rin. Pwede rin ba yun na kapag bumaba ang presyo ng gasolina, babari natin ng konti yung presyo ng pamasahe. Hindi ko po alam, ha. Pero sa akin, just enough for people to really survive. Kasi hindi lang naman po gasolina ang tumataas. Kapag ganun na nangyayari, tumataas din po yung presyo ng bilihin. Diba? So kawawa naman po yung mga drivers natin na syempre yun po yung kabuhayan nila at kailangan din naman nilang kumita. So sa akin, yes po, sana po magawan po natin ng paraan. Kung hindi man po ganun, baka naman pwede i-subsidize ng gobyerno ang presyo ng gasolina, lalo pa sa sobrang sunod-sunod na pagtaas nito. Baka naman may magagawa po tayo. Naniniwala ko, at the end of the day, dapat pantay-pantay at lahat. At dapat pakinggan din natin ang mga hinanaing ng bawat isa. Ayan! So, tapos na tayo sa first three segments natin at sobrang excited ko na mag-move on sa next segment natin after the commercial break dahil pag-uusapan natin ang regional drag scene sa Visayas, particularly in Cebu, ha? Mahilig din ba kayo sa drag, di ba? Nanonood ba kayo ng Drag Race Philippines or any Drag Race franchise? Well, kung kagaya ko kayo ay tutok na dahil mamaya sa pagbabalik natin, makakasama natin ang isa sa mga alumni, di ba, ng Drag Race Philippines Season 2. So huwag kayo alis, tutok lamang sa Rainbow Radio dahil lahat tayo belong dito.
7: Radio Magazine
3: 1278 AM.
13: Ay, buti naman natapos ko na itong mga reports ko. Kailangan ko na lang itong ipasa kay boss. Dahil productive ako ngayon, parang deserve ko ng iced coffee. Uy, may nag-text. New number? Ano kaya to? Congratulations! Nanalo ka ng isang black leather bag at 5,000 piso na maaaring makuha via online withdrawal. Para sa iba pang impormasyon, maaaring tawagan ang number na ito o di kaya ay i-click ang link na ito. Naku, ang swerte ko naman! Teka, tingnan ko nga itong link.
15: Kung ikaw ay makatanggap ng mensahe na nanalo ka ng mataas na halaga o di kaya ng anumang kagamitan mula sa isang kahinahinalang cellphone number, huwag agad maniniwala. Sa modernong teknolohiya ngayon, talamak na ang mabilisang transaksyon, lalo na kung may kaugnayan sa pera. Narito ang ilang paalala. Una, huwag magbigay ng personal na impormasyon nang hindi sinisiguro ang pagkalehitimo ng negosyo o number na nag-text o chat sa inyo. Pangalawa, huwag sagutin at tawagan pabalik ang isang tawag na mula sa isang caller na hindi mo naman kilala. Pangatlo, huwag basta-basta i-click ang link. May pagka-high-tech ang ilang link na kasama sa phishing email, kaya't maaaring dalhin ka nito sa isang website na carbon copy ng original na webpage para kunin ang iyong password, PIN, o anumang pribadong impormasyon.
13: Munti ka na ako dun, ah. Scam na pala yun. Nakakatakot na talaga sa panahon ngayon. Lalo na yung makatanggap ng mga scam messages. Magiging maingat na lang ako sa susunod. Loko yun, ah.
15: Tandaan, gamitin ang ating kakayahan sa tamang pamamaraan at huwag man lamang sa ating kapwa.
7: Radyo Magazine 1278.
4: Radyo Pilipinas.
16: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
17: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
18: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
19: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
20: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
21: Radyo on the go.
20: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
22: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
20: Libre to, ha?
22: Walang bayad?
20: Oo, walang bayad!
22: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Rainbow Radyo. Rainbow Radyo. Kasama si Coach Mike Celis. Tuwing Sabado, alas 10 na umaga sa Radyo Magazine, 1278 AM.
14: At tayo po ay nagbabalik. Kayo pa rin po ay nakatutok sa Radyo Magazine, 1278 AM sa inyong lapitan o di kaya naman sa livestream on Facebook, YouTube or PBS Receiver app. Gaya nga na sinabi ko kanina, bago tayo mag-start, no, pag-usapan natin today ang drag scene sa Visayas. Nakapanood na ba kayo ng drag show doon? Ako hindi pa. So excited ako malaman paano nga ba mga ganap doon. Anong mga pasabog nila? At paano nga ba na-incorporate ang culture nila sa mga drag performances nila? So, without further ado, makakasama po natin via Zoom ang isang famous na Cebuana drag artist at alumni ng Drag Race Philippines Season 2. Walang iba kung hindi ang napakagandang si Miss Nicole Pardo. Ayan, Nicole!
1: Hi, guys!
14: Ayan, tama bang pronunciation ko, Pardo?
1: Yes.
14: Okay. Napaka-social naman ng pangalan ni Madam. Okay?
1: Thank you.
14: Paano ba natin nakuha yon? Sige nga, simulan natin dyan. Paano mo nakuha itong drag persona na Nicole Pardo? Ayan.
1: Ayan. So, yung story nung pangalan or yung drag name ko, actually, so the first name, Nicole, It came from the name of the leader of the Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger.
14: Ay!
1: So,
14: okay,
1: uh-oh.
14: Kasi
1: super na idol ko talaga siya. And then, yung last name ko, Pardo, it actually came from the place where I'm currently living, Pardo, Cebu City. So, it's a barangay here in Cebu.
14: Uh-oh.
1: And that's where I currently live. The spelling lang, medyo nag-iba lang siya. Kasi yung original spelling niya is P-A-R-D-O. Change ko lang yung last letter from O to A-U-X. Kasi yung ox, I used to work in the BPO industry.
14: Okay.
1: And gamit na gamit namin yung aux. So sa mga call centers dyan, alam na alam nila yung ano yung gamit ng aux. Ginagamit namin yun for breaks, for any log-ins. And then I was also born in 1985, which is year of the aux.
14: Ay, ang dami naman palang hugot, no? Ako actually curious ako din sa mga drag names kasi napaka-creative nga nila, di ba? Pagdating sa pag-come up ng drag name na yan. But before coming up with a drag name, siguro maganda rin malaman ng mga listeners and viewers natin, how did you get into drag? Di ba? Si Nicole din ba ang dapat natin sisihin dyan sa kakapanood mo ng ano, Pussycat Dolls?
1: Actually, hindi. So, I've been nanonood na talaga ako dati ng Drag Race, especially yung sa US na franchise.
14: Ano si isa ang una mo na panood?
1: Yung first I think season 13 yung kay kina Plastic Tiara,
14: yung
1: kina Brooklyn Heights.
14: Yun
1: talaga yung talagang tumatak sa akin kasi si Brooklyn talaga yung tumatak sa akin kasi parang same kami ng vibe. Dancer siya, dancer din ako. Into pageantry, so ayun, yun yung
14: kaya ba blonde din ang hair mo ngayon? Brooklyn na Brooklyn ang atake nga natin.
1: Oo, madam na madam.
14: Oo, sige. Tapos?
1: So, ayun. And kasi nung time na yon wala pang Drag Race Philippines. And nung kasagsagan ng pandemic, dun lumabas yung Drag Race Philippines. So parang naintay sa ko, oh my God. And at that time also, parang challenge ko yung self ko na drag has been, I've been actually doing drag before kasi in my college years, I was actually, my point nun or my time nun na nag-cross-dress ako, it was sort of like parang social experiment kung ito ba talaga yung papunta ba ako, pa-transition ba ako or hindi. Pero it was all about like, I just wanted to dress up. And since dancer ako, ever since bata pa talaga ako. So, performer na talaga. I love performing on stage.
14: Mm.
1: And then, I was also venturing into photography, into makeup. So, parang all in all, nag-mix sa, it was already drag. And then, when Drag Race Philippines entered here, when Drag Race entered the Philippine arena, dun ko na parang, especially nung season 1 kasi, parang inisip ko, ba't walang taga Cebu na pumasok? So, na-challenge ako. Sabi ko, kaya natin na pumasok or mag-audition for second season. But prior to that one, I was already building yung drag persona ko. You can actually consider me as a baby drag queen kasi nag-start ako pandemic pa lang.
14: So, technically, when you entered Drag Race, ilang years ka pa lang na nagda-drag?
1: I would I started technically 2021 and then pumasok ako ng Drag Race 2023. So, baby drag queen.
14: Oo nga. And if I may just ask, no, during that time, nung how was the drag scene in Cebu? Kasi I understand sa Manila, 'di ba? Of course, mas marami ng drag artists, 'di ba? Long before Correct. Drag Race, meron na. Hindi lang ganun ka-famous or well accepted as compared now, 'di ba? But during that time, how was it in Cebu? I mean, I've been to Cebu several times, pero hindi ganun karami during the time that I visited. Yun nga, yung mga era na sinasabi mo and before that, hindi pa ganun karami yung mga drag artists. So
1: actually tama yan. Nung before yung season ko, talagang we were struggling. Although drag queens were already there were already drag queens talaga. Yung iba, especially yung mga tenured ones, they're already working sa mga comedy bars, ganun. Hindi talaga yung bar na talaga for drag talaga. So, wala talagang drag bar here in Cebu at that time. So, yung mga nag-lead at the time sa drag scene dito, sila talaga yung lumalapit sa mga producers, yung sa mga bars, sila yung nag-o-offer na or mag-a-ask na magkaroon ng drag show, ganyan. And sometimes, ginagawa nila yun without even getting paid.
14: For the love of lang talaga, no?
1: For the love of the craft lang talaga.
14: Ayan. Yes. Sige, speaking of ano, for the love of the craft and wanting to represent Cebu Drag, di ba? What finally drove you to that? Ikaw ba yung una? As in, ikaw yung pinakauna talaga na nag-push natin to, ganon?
1: Not necessarily, pero technically, I was the very first and for now, the only Cebuana Rue girl.
14: Ay, talaga?
1: Yes.
14: Wow, congratulations!
1: Thank you. Mm-mm. Although, meron akong sister from season 2 also, na taga Cebu, pero yung kinari niya kasi from Hong Kong yung dinala niya. So, pero originally from Cebu siya.
14: Sino to?
1: So, technically, si Verushka.
14: Ah, Verushka levels. Okay, controversial so, din yun na.
1: Yes, si Verushka originally from Cebu, pero nag-travel siya sa, or nag-transfer siya sa Hong Kong, and dinala niyang country or place.
14: Ah, what was the reaction of the Cebuanos then? Kasi I'm sure, unang-una, during that time, hindi pa naman ganun ka, alam mo yun, sobrang boomang drag, di ba? Pangalawa, may mga belief system then pagdating sa regional, di ba? Correct me if I'm wrong, minsan ang mga tao, pag sa ibang region, wala po ako ibig sabihin dito, mga ka-rainbow, based lang po ito dun sa mga naririnig at naoobserbahan, na minsan medyo may pagka-conservative kumpara sa mga Manila counterpart pagdating sa mga bagay-bagay. How did they take your venture? Siyempre, you are representing Cebu, sanay ang Pilipinas pag Cebuano, singer, di ba? Ayan, pinagmamalaki lahat yan, di ba? Singer ba? Singers lahat.
1: I try to sing.
14: Why not, di ba? Singers or beauty queens, di ba? Pero, you managed to break the stereotype and here you are coming out na para Nicole Pardo, Cebu City or Cebu, whatever place you're in. So, how did they take it?
1: Honestly, it was a bit sad kasi nga, hindi ini-expect ng mga tao ako yung papasok. Kasi mas marami pang mga tenured queens sa akin. And ako din, even myself, hindi ko inimagine na ako yung tatanggapin doon sa Drag Race. I just took a chance na mag-audition, na bigay na natin lahat. Wala namang mawawala, di ba, pag trinay natin. And then, ayun, na we were fortunate enough to get invited to join season 2. So, although may mga, mga bad things akong narinig na sinasabi na, ba't siya, but hindi itong queen na to.
14: Eh, bakit totally hindi understand. Ikaw, di ba? Yun naman ang tanong ko, bakit hindi?
1: Hindi, kasi at the time nung pumasok ako, I was not known as a drag queen. Although, I was already performing, pero hindi kasi ako yung, like, one of the tendered ones.
14: Uh-oh.
1: Or one of the, I would say, yung wishlist nila na papasok sa drag race.
14: Wait lang, eh, nag-audition ba itong mga wishlist nila?
1: Yung iba, yes. Nag-audition sila.
14: For the, ano lang. Pero ikaw, sige, dahil dyan, controversial question, why do you think ikaw ang napili? Sige nga.
1: To be honest, hindi ko rin alam.
14: Diba? Mahirap ba? Mahirap yung audition?
1: I would say mahirap siya kasi ang daming stages na dinaanan namin. Like from, yes, from,

0: Napanood ko pa lang po kagabi. Pero di ba po ako tapos? Nakatulugan ko po siya. Pero anyway, sige, simulan muna natin dyan bago tayo mag-break, Nicole, no? Mm-hmm. So, ayan na, you're representing Cebu dun sa Drag Race yes. journey mo. Nung nakapasok ka, what was your biggest fear? Kasi syempre parang, oh my God, ako ang unang Cebuanang Rue Girl, di ba? Na yes. nakapasok, tapos may mga chenes-chenes pa sa gilid na parang, ay bakit siya, ganyan. Syempre double pressure correct. Yun, di ba?
1: Correct.
0: What was your biggest fear then?
1: Yung biggest fear ko talaga nun was really to disappoint the Cebuanos. Kasi alam ko na na parang hindi nga ako yung kasali sa wishlist nila. Mm. So, and to be honest, Cebuanos are very hard to please. Kasi, di ba, sanay tayo na yung mga Cebuanos known for mga singers, correct. Yung mga pageant goers, yes. mga ganun. So, I feel like yung standards ng mga Cebuanos are like really high. So, when I joined Drag Race, talagang dala-dala ko yung kaba na yun. Na I really didn't want to disappoint the Cebuanos.
0: Kaya alam nyo, mga ka-Rainbow, dapat lagi natin bibigyan ng extra credit yung mga nagre-represent ng mga lugar natin. Kasi hindi mm-hmm. po madali, ah. As in, hindi correct. Po madali. Yan. May kakibat po ang fame na yan with a certain level of responsibility. Aalamin po natin yan. Huwag kayong aalis. Pag-uusapan natin ang pagiging Cebuano representative at Cebu's pride ni Nicole mamaya sa pagbabalik natin together with ano nga ba ang regional drag scene ngayon, 'di ba? Sa Cebu naman para malinawan ang mga ano natin listeners and viewers natin. Huwag kayong alis, kami po yung babalik dito lamang sa Rainbow Radio, lahat tayo berong dito.
2: Radio Magazine 1278 AM.
3: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
2: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
3: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
2: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
3: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
2: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
3: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
2: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
4: Radyo Magazine 1278.
5: Radyo Pilipinas.
6: Rainbow Radyo. Rainbow Radyo. Kasama si Coach Mike Sales. Tuwing Sabado, alas 10 na umaga sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: At tayo po ay nagbabalik, nakikinig pa rin kayo sa Rainbow Radio 1278 AM sa inyong talapihitan at pwede pa rin panood sa live stream on Facebook, YouTube at PBS Receiver app. Kasama pa rin natin ang Drag Race Season 2 alumni at Cebu drag artist na si Nicole Pardo. Nicole, ayan, oh, fresh pa rin, di ba? Eto na nga, pinakaabangan ng lahat. Give us the tea. Take us back dun sa ano... Quickly lang, this RuPaul Drag Race experience mo.
1: So, sa mga hindi pa nakapanood ng Drag Race Philippines Season 2, yes, I was the very first and the only Cebuana Rue Girl, Cebu representative na nakapasok. It was short, but if you want to know, watch nyo na lang yung Season 2. Pero it was really surreal kasi... parang nanibago ako lahat, especially sa environment and being surrounded by mga

0: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.

0: Pinas.
1: Interesting na usapan.
2: Hindi heavy.
3: Tugtugang chill.
1: Suave.
4: Learning from home na hindi boring.
3: Radyo Magazine.
1: 1278 AM.
5: Pakistan, ang ating women's team is currently ranked 28th overall after they bounced back doon sa kanilang naging 3-1 na talo kontra Israel. Itong si WGM Janelle May Fryna ang nanguna for the team with a victory kontra sa kalaban ng Costa Rica. Ang tanging talo, 3-1 ang naging score. The only loss came from WIM or Women International Master Roely Canino, as itong si Sofia Mayorga Araya ay tinalo itong si Canino. Ang huling match ng Team Philippines will be up against number 20 in the world na England, with WGM Fryna leading the match in board 1. Board 2 is Roely Canino. Board 3 is Jan Jodlin Pronda. And board 4 is Chanaya May Mendoza. Habo lang for the Asian Games. Ang Honor of Kings team natin, maganda ang naging simula with a 2-0 victory kontra Kazakhstan sa 2026 Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. The next team they will face ay Malaysia at 12 PM, with a chance to secure a direct qualification para sa quarter finals. And yan po ang ating updates ngayong araw ng Linggo. Maraming salamat sa inyong pagsama at pagtutok. Maraming salamat din kay Miss Judith Caningal for giving us the updates regarding Sepak Takraw. At mamaya yung ating mga kaganapan naman sa athletics ang kanyang ibabahagi. Maraming salamat din syempre sa mga nakasama natin sa Master Control. Nandyan si Suzanne, si Mika, si Ma'am Nida, si Sir Edmund, and syempre ang ating iba pang kasamahan from the technical side. Muli, ito po si Jess Lide. Magandang umaga, Pilipinas!
1: Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: This is a public service announcement.
7: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw, personal na gamit para sa inyong hygiene, first aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
6: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
9: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
1: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
10: Nagkalat sa internet ang fake news.
11: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
12: What they are doing is creating panic.
1: We say no.
13: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
14: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
1: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon.
13: Stop telling us fake news because you're wrong.
1: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
15: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
15: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
15: Unang simptoma palang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
15: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
0: Ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
2: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
0: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
8: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
16: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
0: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
17: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo mula agahan hanggang hapunan? Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
18: Ang oras, 2 minuto makalipas ang alas 11.
19: Lakbay lang ng lakbay hanggang makaabot sa gustong narating. Usapang pasyalan man yan o usaping pangkalahatan, dagdagan lang ng sipag at syaga at siguradong you'll go places. Kaya tara, umpisahan na ang first step to 1,000 miles para sumakses. Pag-usapan natin yan dito sa

0: Balik kayo sa Ingog City.
1: Aha.
0: Come home to Ingog City. So last year, yun yung in history, yun yung pinakamalaking budget sa city tourism. Yung mga
1: Oh.
0: Ingog nuns from USA, from Dubai, from different countries, Canada, umuwi talaga sila sa Ingog City. Nagpuno talaga yung slot ng
1: Wow.
0: Ingog City Tourism. So sa yun, sa milestone rin ng Ingog, together with the city tourism.
1: Yun. George.
2: Ay, Sir Morn, ayan. So, ano yung kasi yung mga mountain climbing, parang medyo hindi kami nakakait masyado ni Ben kasi parang nakakapagod sa akin. So, ano ba yung attraction ng mountain climbing? Ano yung makikita dyan sa Mount Balatukan at saka sa Mount Lumot, Sir Morn?
3: Aside from the rigorous mountain climbing towards the peak, at the foot of Mount Balatukan, we have many, many farm tourism areas that you can visit, Ma'am Ven and Sir George. We pride ourselves of our ulong tea.
2: Ay, yung ulong tea.
3: Yeah.
1: Ah,
2: oo,
1: okay.
2: Di ba? Ano yan? Sikat yan kahit sa abroad.
1: At saka mahal.
2: Mahal yes. Yan, di ba? Oo.
3: It's one of the, I heard that it's one of the expensive what? Tea.
1: Yeah. Yes, opo.
3: And we pride ourselves as the lone plantation area of this ulong plant.
2: So meron talaga dyan sa ano.
3: You can visit this at Barangay Kalagunoy at the foot of Mount Balatutan.
1: Oh, okay. Aba, marami palang ulong tea doon, George.
2: Oo, oh, ako nakabili ng ulong tea. Sa Vietnam pa ako nakabili ng ulong tea. Diba?
1: Meron so meron pala dito. Oo.
3: Yes, meron din Ingog City.
1: Ayun, okay.
3: And aside ng, ano, ng Barangay Lunutan, it's also at the foot of Mount Balatutan. We have this, the Grove area. The Grove area, we pride ourselves of this farm tourism area where you can find the dairy area. We produce our own milk. We also have a milk processing area.
1: Wow.
3: This is all under the management of the local government. Under the leadership of our very active mayor, Eric Chicanyosan. And we have also a chocolate factory at the area.
2: Oh, wow.
1: Ay, wow. George, marami palang mga ano doon, ha?
2: Oh,
3: from our cacao plantation na tinutulungan ng mga barangays, ng mga cacao producers, ng mga farmers namin. So we have this, ano, we have this side trips that you can make if hindi tayo magpipik ng Mount Balatukan or Mount Lumot.
2: Yes.
3: We can visit these areas at the foot of Mount Balatukan.
2: Ayo, kami hanggang doon lang kami sa
1: paanan
2: ng kami ng bundok ng Balatukan at ng Mount Lumot.
0: Pero Sir George at saka Ma'am Vin, ngayong araw ay Sunday, talagang very busy sermon kasi meron kaming tinatawag ngayon na The Bay, Hingoog, Badyangon.
1: Ayun. So kaya pala hindi pwede si Sir Mon. hinila lang natin.
2: Naghila lang.
1: Okay.
0: Last week we have recorded around 1,700.
2: Wow.
0: Na naligo lang sa pool.
1: Wow.
0: So yes, kasi recently lang yan na open and LGU manage. Talagang dinadayo talaga. Ang maganda naman is dito sa Hingoog, yung mga Hingoog noon ay Hingoog first.
2: Oo.
0: Pinipili talaga nila yung mga local tourists natin. Tsaka meron namang mga from nearby municipalities or neighboring municipalities na pumupunta talaga dito sa amin. Tsaka yung The Bay is currently managed by the City Tourism Council. And talagang overwhelming talaga yung pagtanggap ng mga tao sa The Bay sa Badyangon Water Park because the Badyangon noon parang ano lang yan, hindi yan ganyan ka ganda kasi wala pa yung hindi pa ni-renovate or ano ba tawag diyan, wala pa talagang pool. Pero ngayon pinaganda ng local government unit under Mayor Eric Cañosa. Mm-mm. It's a resort. It is a resort.
1: Wow. Oh,
2: water park.
1: Water park.
0: Very big natural pool. Mm-hmm. The water from...
1: Galing. Ayun, no? Nakikita natin sa FB.
2: Parang spring, ano? Yung water spring.
1: So, yes. Ang tanong ng mga nakikinig at nanonood, magkano po usually yung rate dyan sa resort na yan?
0: The Sangguniang Panlungsod supported the project of the local government unit. Of course, yung mga ganyan, pag pera na, dumadaan talaga sa Sangguniang Panlungsod through ordinance.
1: Mm-hmm.
0: So, before it become a LGU managed, 100 kasi yan, 100 pesos. So, medyo namamahalan yung mga tao.
2: Mm-hmm.
0: Sabi ni Mayor, babaan natin. So, nagkasundo yung Sangguniang Panlungsod na gagawin na lang itong 50% off. So, naging 50 pesos
1: na lang.
0: Pero, pag ikaw ay senior citizen, minor de edad,
1: wala nang bayad.
0: We have the 20% discount. So, magiging 40 pesos na lang.
1: Ayun, naman pala. Talagang napaka-affordable nga naman.
0: Pero kapag hindi ka naman pumunta sa pool, hindi ka man, ayaw mo namang gusto, hindi mo naman gustong maligo, free entrance. So, meron tayong food bazaar dyan. Managed by the City Tourism Council.
1: Uh-huh.
0: And of course, the City Tourism Office.
1: Uh-huh.
0: Every night, merong mga banda, merong mga kantahan dyan. So, yung 1,700, yun lang yung naligo sa pool. Hindi pa kasali yung
1: mga namasyal.
0: Ayun. Pwede ka doon mag-jogging na lang.
1: Pero may mga ano ba doon, Sir Junel? May mga accommodation ba doon? Kunwari, mga overnight, ganyan.
0: We are going to open the Bajangon Hotel. But Sir Mon, will...
1: Sir Mon, kumusta naman yon? Yung i-open na hotel?
3: We are on our last phase of construction. The good mayor is targeting November.
1: Mm-hmm.
3: Or the... If hindi talaga kaya sa first part of next year,
1: uh-huh,
3: we will operate the Bajangon Hotel.
1: Ayun. So next year na lang pala tayo doon pupunta, George. Meron ng hotel. May mga...
0: Teka, Ma'am V, nakita ko sa background na ito pala ay itong sports radio.
1: Opo. Yes.
0: So, yung hotel ay meron ring pool.
1: Mm-hmm.
0: At itong pool ay... we have a agreement that it can be used with our swimmers.
2: Mga local swimmer.
0: Local swimmers because it is a one lap pala. So, para maka...
2: Olympic size pala. Para siya may Olympic size pool.
0: Para maka-training sila.
1: Oh.
0: So, yan yung nakaganda dito. Ito kasi si Mayor rin ay nakapokus rin sa sports.
1: Oh, yun naman pala. And then next time pala, si Mayor naman para sa mga sports projects.
0: Yes,
1: mga sports programs.
0: Niya, kapag yung di nag-conflict sa schedule, eh gusto rin niyang... Siya na naman yung interviewin niyo.
1: At kung talagang, di ba, meron siyang ano sa sports, bakit hindi? Nasa sports radio tayo, yes. Di ba? Oo. So, sige. So, George, may tanong ka pa kay Sir Junel at saka kay Sir Mon.
2: Gusto ko naman itanong ngayon, dahil malapit na yung lunchtime, ano yung mga masasarap na mga pagkain ng mga lokal na special na pagkain na ino-offer ng Hingoog City, Sir Mon?
3: Masarap yung lechon namin dito.
2: lechon? Lechon ba, boy, Sir Mon?
1: Lechon talaga? Bakit masarap?
3: Bakit masarap yung... Bakit masarap sa ano?
0: Hindi lang sa paninira.
1: Parang naninira.
0: Masarap talaga yung lechon namin dito sa Hingoog City because we yung... Diba, yung loob ng baboy, puno talaga yun ng mga ingredients. Because Hingoog City is an agricultural city, so marami rin kami mga tanim. So, like yung mga tanglad, yung mga spices.
2: Pampabango.
1: So, yun yung mga nilalagay.
0: We have a high production here in Hingoog City. So, baka doon naging special ang lechon.
2: Pero ibig sabihin pa yung iba kasi malinam na at saka hindi mo na kailangan ng sauce, di ba? Yung sinasabi ng iba na ganun siya kasarap, ka malinam na, na hindi mo na kailangan gumamit ng sauce. Mm-hmm.
3: Sa The Bay namin, we also have the Bay, the old pantala na we mentioned earlier. Yung sa The Bay area namin, masarap yung mga sisig at saka barbecue.
1: Ayun, ang gustong-gusto ni George.
2: Gusto pero medyo in moderation nila.
1: In moderation, oo. In moderation pag walang nakakakita. Ay, pag may nakakakita pala. Oo. Naku, ano, Sir Mon at Sir Jonel, mukhang nauubusan na tayo ng oras. Pero... sige, siguro. Sige po, Sir Mon.
3: Lunch kasi yung pinag-usapan natin. But for snacks, masarap yung halo-halo namin dito.
1: Ay, masarap din ang halo-halo.
0: Kasi natin yung sugar natin, Sir George.
2: Pwede naman. Once in a while. Kung in moderation lang.
1: Puro in moderation, ha?
2: At saka uminom ng maraming tubig. So, parang pang merienda at saka pang dessert yung halo-halo kasi matalo. Bakit special naman yung halo-halo?
0: Fruits naman, Sir George, marami kami ditong marang.
1: Oo nga. Diyan sa Mindanao, actually, marami, no? Ng marang.
2: Parang katulad din yan ng durian, yung marang. Medyo malakas.
1: Oo, ganun. Sige, Sir Mon at Sir Jonel. Nako, wala na tayong oras. Sayang, ang dami pa natin gusto nga itanong, ano? Doon sa mga nakikinig sa atin at saka nanonood sa ating FB live streaming, sige po, imbitahin na natin sila at sabihin natin paano ba sila makakapunta dyan sa Hingoog City.
0: Welcome na welcome po kayo dito sa Hingoog City because Hingoog is with our beloved mayor. I believe with good governance talagang yung mga program projects and activities ng tourism ay mas mapapaabot natin na sa mga tao. So kapag pumunta kayo dito sa Hingoog, very welcoming talaga yung pinaparanas namin dito through the city tourism. Tsaka kung pupunta kayo dito sa Hingoog, you can by plane, we have Lagindingan Airport at tsaka Bangkasi, and by buses, we have from Cagayan de Oro to Cagayan de Oro and Butuan City, you can reach Hingoog City by buses and van. Mm-hmm. So around, kung sa Cagayan de Oro, around 3 hours, but dito sa Butuan, around 1.5 hours. So,
1: ayun.
2: Malapit sa Butuan.
1: Okay, so pwede palang mga apitbahay pag nandiyan ka sa Hingoog, ano? Pwede ka mga apitbahay sa Cagayan at saka doon sa kabila.
2: Butuan.
1: Sa Butuan, oo. Okay, Sir Mon, ikaw?
3: Maraming salamat sa lahat. Maraming salamat, Ma'am Ben. Maraming salamat, Sir George, and to Sir Bernard na nag-connect sa atin. And sa lahat ng mga nakikinig sa programa ng Sports Radio, the
1: Radyo Pilipinas 2.
3: Radyo Pilipinas 2. Bisitahin niyo ang Hingoog, and we will welcome you with lahat ng aming ma-offer sa aming natural resources, sa aming food, and most of all, yung mga tao, mababait mga taga-Hingoog.
1: Ayun, talaga ha?
2: Kasi ba ni Sir Mon, saka ni Sir Janelle?
1: Oo, yun ang mga example. Okay.
2: Modelo. Mababait
1: mga taga-Hingoog. Oo, sige. Sir Mon at Sir Janelle, maraming salamat. At saka, Sir Janelle, kung sakaling magkaroon ng oras si Mayor Canosa para naman tungkol dun sa mga isinasagawa niyang programa para sa sports, ay bukas po yung ating programa para sa kanya.
0: Yes, ma'am. Yes,
1: sige po. So, maraming salamat ulit, Sir Jonel, Sir Mon. Anyway, meron naman tayong GC, Sir Mon. Okay, sige. Maraming salamat po si Sir Mon Reyes at si Councilor Jonel G. Clemenya ng Hingoog City. Okay, so George, magbabalik tayo. Meron lamang tayong ilang mga paalala at mga kasama naman natin sina Louie, sila Kuya Louie at si Kuya Bong, pagkatapos lamang po ng ilang mga paalala.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat. ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
8: Pag-ibig fund, solid kabon!
5: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
9: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
5: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
9: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
5: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
4: This is a public service announcement.
10: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
4: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Sports Radio 918 AM.
1: Okay, balik tayo sa ating programang Going Places. Oy, teka lang. Isa shoutout ko muna to si Rue Sums na sabi dito our Tourism Officer of City. Good luck, Hingoog City. Sherry Love Magalzo Agiman, Excel, Hingoog City o hashtag EGC. Gerlin Reyes, good job, Soy or Tumon Namok Reyes. I love Hingoog. Ayun, okay. So ayan, yung ating mga taga-Hingoog na nanood kanina. Anyway, o tawagin na natin, baka nandyan na si yala, Kuya Bong at si Kuya Louie. Hello?
12: Hello, good morning.
1: Ayun. Ayan, o ayan. Kuya Bong and Kuya Louie, maganda umaga sa inyo dyan.
12: Yes, at
13: maganda umaga po, Ate Ben.
1: Oh, sige. So, ano, sino mauna?
12: Ayan, okay ba yung sa akin?
1: Sige, Kuya Bong.
12: Okay, anyway, good morning at sa lahat ng ating mga tagapakinig. At magandang umaga din sa iyo, Ate Ben, to you, George, at syempre kay Kuya Louie Esteban.
1: Kuya Louie, well, good morning,
12: well,
1: Kuya Louie.
12: Well, Ate Ben, to you, George, no, kasi mas maganda. Yan, tamang-tama, magkakasama tayo dito ni Kuya Louie. Dahil dito sa ating regular na pinag-uusapan about Agarwood, marami nagkakaroon ng, syempre, ng interest. Ano ba, nagtatanong, ano ba yung Agarwood, no? Kaya ito, napag-usapan ng grupo, yan, sa panguna ni Kuya Louie Esteban, na it's about time na mag-create na ng parabagang, mag-dedicate na ng isang social media platform para sa pagbubuo ng isang digital global community dahil na marami nang nagkakaroon ng curious, no? Ano ba itong Agarwood, di ba? at ano ba yung makukuha dito. Kahit nga tayo, Ate Ken, di ba, Kuya George, nag-uunan tayo about this. Marami talagang ika na, pwede talagang mapakinabangan. Unang-una na, yung produkto ng agarwood na sa ngayon, bago pa lang ang ating bansa, no? Yung ganga dito sa ating bayan, ano pa lang eh, kumbaga nasa infancy stage pa lang.
1: Mm-mm.
12: Kaya magandang ma-educate natin yung ating mga mamayan na malaki ang pwedeng maitulong nito sa ating ekonomiya, ganun din sa ating kalikasan.
1: Mm-hmm.
12: Pero siguro, mabuti na rin na si Kuya Louis Esteban yung magpaliwanag at even at Kuya George about ito sa binubuo na global na digital community.
1: Okay.
12: Or agarwood.
1: Oh, sige, yeah. Para sa mga gustong magtanim ng agarwood. Oh, sige, Kuya Louis, ano ba itong digital platform na to?
13: Good morning, Ate Ben, Kuya George. Itong digital global social media platform na nakita ko na kailangan kasi may sa ibang social media magulo, labo-labo kami.
1: Mm-hmm.
13: Dito sa global social media platform, dito ang layunin nito para ma-organize yung mga planters, mga researchers, mga may nurseries, sa mga plantation, sa isang community lang. So doon, masasort out natin kung sino talaga yung mga legit. Kasi may lahat ng mga member doon, especially yung may mga nursery, proseso, mga researcher, lahat po doon may KYC verification na bago sila makapasok doon, eh, kailangan makonfirm sila na legit. Kasi po, ang daming scam ngayon sa social media. Eh, ang dami po lumalapit sa amin na scam. So, parang napansin ko, nakita ko na kailangan nasa isang social media platform lang kami na doon nakikita yung mga legit na mga suppliers,
1: mm-mm,
13: mga nurseries, mga plantation.
1: Oo. Paano malalaman, Kuya Louie, yung mga sasali dyan sa platform na yan, paano malalaman kung legit nga sila?
13: Kailangan po nila ng mag-submit ng mga papers nila at i-verify po namin na mm-hmm, legit nga sila. Kasi po, ang dami talagang scam eh. And then, kapag nakapag-submit po sila ng mga documents na kailangan para makuha nila yung title na kailangan nila. Halimbawa, WCP holder sila or nursery sila. Saka pa lang sila magkakaroon ng badge o logo dun sa kanilang profile na sila nga ay verified users o verified na products.
1: Mm-mm.
13: So, mas makakatulong po yun sa mga nag-research about agarwood para sino ba talaga yung kukontakin nila?
1: Mm-hmm.
13: Sino ba talaga yung kakausapin nila?
1: Mm-mm.
13: At saka maliban po dyan sa mga verification, mas madali po makita ng mga members o mga nag-agarwood enthusiasts na yung mga ibang mga products ng mga plantations na yun, makikita din po lahat doon kasi lahat naka-indicate sa kanilang profile kung ano yung mga services ng mga bawat members.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
13: So parang hindi po labo-labo sa ibang social media platform.
1: Oh,
13: dito okay. Na lang po lahat kami magsama-sama.
1: Iisa na lang yon na platform na lahat ng mga nagtatanim na, at nandyan sa, ano na yan, dyan sa... hindi naman ano eh no, parang ano ba yan na pwede rin naman hobby pero pwede din pagkakitaan, di ba? So lahat ng mga gumagamit ng agarwood dyan sa platform na yan.
13: Yes po, opo.
1: Okay. Okay. So ano yung maibibigay naman nito doon sa mga sasali dyan sa platform?
13: Ang benefits po nito sa mga sasali sa platform, mas madali po nilang masasort out kung sino ba talaga yung mga legit sa aming mga nag-agawood selling or nurseries.
1: So, Kuya Louis dito, pwede sila dyan maghanap kung saan sila bibili, kung paano sino tutulong sa kanila para makapagtanim sila, o yung mga details, o yung mga iba pang pwede nilang malaman tungkol sa agarwood.
13: Tama po. makikita po makikita po nila lahat ng mga about Agarwood. Kasi meron din po siyang forum at event. Doon po mag may mga discussions kung ano yung mga practice about Agarwood. So mababasa po nila doon ng buo, hindi kalat-kalat. So para ito, makakatulong po sa mga bago pa lang, sa mga nag-agawood. At saka sa mga partners din sa ibang country para mas madali po kami mag-connect-connect.
1: Ayun. Okay. Kailan ba yan, kailan ba yan bubuksan?
13: In 2017, okay na. Inaayos lang po namin yung verification. Ayun na lang po ang kulang.
1: Okay. George, may tanong ba?
2: Kuya Louie, kumusta naman yung ano, kasi medyo maulan, although medyo tumigil yung pag-ulan ngayong mga araw na ito. Kumusta naman ang inyong Agarwood nursery or plantation na inyong inaalagaan at kasi papartin yung El Nino, so ano yung mga ma-advise natin sa mga nagbabalak na magtanim ng Agarwood, ano? Dahil sinasabi ng pag-asa na medyo matindi ang ating El Nino mula September hanggang December ngayong taong 2026. Kuya Louie.
13: Thank you, Kuya George, na tanong mo yan. Ang sa amin, sa farm namin, ang inahanda namin, so unang-una, magandang source ng tubig. So nagpalalim kami nung aming deep well, and then nagdagdag kami ng tangke. And then another option na nakikita ko, kailangan magtanim ng mga saging o kaya papaya doon sa malapit sa Agarwood. Kasi sila yung matitibay sa init at makakatulong sila para hindi direkta na mainitan yung Agarwood at the same time nakakapag-retain siya ng tubig. So hindi agad matutuyo yung mga tanim natin.
1: Ayun.
2: So yun pala.
1: Okay. Sige. So meron na lang tayong 3 minutes. Kuya Bong, meron ka bang ano? At least napaliwanag ni Kuya Louie yung ano, yung digital platform na yon. Sige.
12: Kuya George, no? Kasi marami na ngayon talagang bumibili ng mga Agarwood seedlings. Kaya napag-isipan din ni Kuya Louis Esteban at itong ating mga kasama na kumbaga maganda magkaroon talaga ng isang parang komunidad kung saan maigagayd, lalong-lalo na yung mga bago sa yan, yung nagkaka-interest na magpatubo o magpalaki ng Agarwood dahil marami talaga kahit sa mga yan, social, ano ba tawag to, yung mga sa shopping platform, no? Marami kasi nagbibenta, hindi lang dito sa Facebook, sa marketplace, marami talagang mga nagbibenta ng illegal. Kaya magandang, yung ma-educate natin, kasi masasayang eh, halimbawa, kung sino man yung, halimbawa, maglaan ng pondo or budget para pumasok sa pag-aalaga ng, particularly ng Agarwood trees, no? Para hindi masayang, kailangan talagang legitimate yung source.
1: Mm-hmm.
12: Legitimate ang source at saka para later on, kapag ikaw ay nag-apply na ng permit sa DNR, hindi ka mahihirapan at hindi masasayang. Tsaka delikado, pwede kasing hulihin, no? Kung illegal yung iyong tinanim, no? Yung pinapalaki mo at hindi ito galing sa wala kayong mapapakita na resibo na ito galing sa isang legitimate source. So yun napaka-importante. Kaya, yan, minabuti na rin natin na magkaroon talaga ng isang komunidad para makapag-guide no, sa mga yan, sa ating mga mamayan na gustong pasukin ang pagtatanim, pag-aalaga ng Agarwood.
1: Kaya
12: maraming benepisyo kasi siguro sa mga susunod nating pag-uusapan, yan, ibibitalyo natin lagi yan para talaga ma-educate ng ating mga mamayan.
1: Okay. O Kuya Louie, baka gusto mong ano, imbitahan yung mga gustong sumali dyan sa platform na yan?
13: Sa mga gustong mag-start ng Agarwood farming o interesado sa Agarwood, mag-join po kayo sa ilalunch naming global community at doon po mababasa na ninyo lahat o mapapanood or ano man ang ma-explore ninyo doon sa loob ng platform all about Agarwood. At doon po makikita ninyo At masasort out ninyo kung sino po talaga yung mga legit na nagbebenta international, pati mga pricing, et cetera. Mag-join po kayo dito. Abangan lang nyo lang po itong channel na ito para ma-update kung ano po yung exactong pangalan ng domain. Malapit na po.
1: Ayan. So abangan nila kasi maganda yung pagtatanim talaga. May profit talaga na maganda sa pagtatanim nitong agarwood. So, doon sa mga gusto na malaman nila, no, yung mga detalye tungkol sa pagtatanim, paano pagbebenta, magkano yung kikitain, yung mga ganun-ganun, ano, mga detalye. Abangan nyo po doon sa digital platform na yan ni Kuya Louie at ni Kuya Bong na tungkol dyan sa agarwood. So, thank you, Kuya Bong at Kuya Louie. Sige, yes, paalam na kayo.
12: Kuya George, no? At saka meron nga tayo, magkakaroon tayo ng regular na podcast na tatalakay para matalakay lahat about agarwood. At saka kasama na rin yung mga iba pang mga local native trees natin para talaga makatulong tayo sa mapaganda lalo ang ating kaligtasan. Anyway, maraming salamat Ate Ben at Kuya George at si Kuya Louie Esteban. Sa magandang araw. At mabuhay tayo
1: lahat. Kuya Louie, paalam ka na.
13: Maraming salamat, Ate Ben, Kuya Bong. Abangan nyo lang po sa mga susunod na segment. Ayun lang po.
1: Okay. Sige. Thank you. Kuya Bong at Kuya Louie. Sige. Okay, George. Sige, so pasalamat.
2: Ay, maraming salamat sa lahat ng bumubuo ng ating production team. Siyempre yung ating voiceover. Sir Erwin Piñano, ang ating legend sa sound design. Intel,
14: yung ating serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan direkta mula lokal na pamahalaan.
15: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
14: Radyo Magazine 1278 AM.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
18: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
19: Radyo Magazine 1278.
20: Bubungad sa umaga.
21: Trending issues na pinag-uusapan.
22: Mga programang aabangan.
23: Agahan hanggang hapunan.
24: 66 Informasyon.
25: GIS, your General Information Station.
18: Radyo Magazine 1278 AM.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas.
26: Handa ka na bang ma-inspire at matuto? Halina't makigulo. Ito ang tambayan ng mga future journos.
27: Mga balita, trends, at lifestyle.
26: Gian dito. Kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster.
28: Batang Broadcaster.
26: Sa Radyo Magazine.
28: 1278 AM.

0: Magandang araw, Pilipinas! What's up? Usapang Gen Z at podcasting ba ang hanap mo? Nako, dito yan, sigurado! Ako po ang inyong lingkod, Jared Moreno, handa sa kulitan, kwentuhan at balitang swak sa kabataan. Ito ang Batang Broadcaster.
1: Batang Broadcaster. Batang Broadcaster. Sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Nako, Sabado na naman. Pero bago po tayo, tuluyang magsimula sa ating talakayan, katulad po ng lagi nating paanyaya, huwag niyo pong kakalimutang i-like at i-follow ang aming social media pages. I-type lamang ang At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, TikTok, X, at YouTube. And of course, kung malayo kayo sa inyong mga radyo o hindi niyo magagamit ang inyong mga radyo, nako, huwag kayong mag-alala. Dahil sa pamamagitan po ng isang mobile application ay mapapakinggan na rin po ang ating himpilan, no, gamit po ang PBS receiver. Mapapakinggan na po ang lahat ng istasyon sa ilalim ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services o PBS, BBS, kabilang na po dyan ang Radio Magazine 1278 AM. But wait, there's more. Nako, maaari nyo na rin po kaming subaybayan sa aming website para sa mas marami pang magazine stories, featured articles, and many more. I-type lamang ang radiopilipinas.ph/radiomagazine sa inyong mga browser. Kaya ano pang hinihintay nyo, bisitahin na ang Radio Magazine online at manatiling updated sa mga kwenteng hatid namin para sa inyo.
1: Batang Broadcaster. Batang Broadcaster. Sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Muli po, isang magandang araw po, no, sa mga listeners natin for today. Siguro buksan na lang po natin yung ating talakayan sa isang katanungan. Ayan. Mahilig ka ba sa animated films? Kung oo ang sagot nyo, nako, para sa inyo ang episode na ito. Ngayong hapon po, papasukin natin ang mundo ng film animation at aalamin po natin kung paano nga ba nabibigyang buhay or paano binubuo yung mga kwentong nagbibigay buhay sa ating imahinasyon. At ngayong hapon po, maswerte tayo dahil hindi tayo nag-iisa sa studio. Makakasama po natin ang isang eksperto pagdating sa animation. Ibabahagi niya po sa atin ang kanyang karanasan, kaalaman, and of course, magbibigay po siya ng good news para sa mga listeners natin for today na gustong i-explore ang creative side of filmmaking. Makakakwentuhan po natin ang director ng Mobile Fund Film Institute na si Direk Ricky Aureliana para ibahagi ang kanilang inihahandag Independent Animation Workshop 2026. Magandang araw, sir, and welcome po sa Batang Broadcaster. Bumati po kayo.
2: Magandang araw at magandang tanghali.
0: Ayan, maraming salamat po, sir, sa pagsama po sa amin ngayong Sabado. No, grabe, ngayong Sabado po special, no, dahil may ibabahagi pong good news, kumbaga, si Direk para sa atin. Pero Direk, bilang panimula, no, pwede niyo po bang ipakilala sa mga listeners and viewers po natin kung sino at ano po ang Mobile Fund Film Institute?
2: Ang Mobile Fund Film Institute ay isang programa ng Mobile Fund o tawag natin na Movie Workers Welfare Foundation. Ito po ay isang private non-stock foundation na founded by Erap Estrada.
0: Okay.
2: Former President Erap Estrada.
0: Ayan, maraming salamat po, Direk. Pero gusto po natin lubusan na makilala, no, itong inyong grupo, inyong institution. Paano po nakikiisa yung Mobile Fund, especially this month, no? Pinagdiriwang po natin yung Philippine Film Industry Month. Paano po pinapalakas ng inyong institution itong Philippine film industry natin?
2: Okay. Kahapon, yung nagkaroon kami ng independent film and video festival. Bale, kahapon ay closing na nung festival. Nagsimula ito nung Mayo.
0: Okay.
2: Tapos every month hanggang Setyembre ay nagpapalabas kami ng mga alternative films.
0: Wow.
2: Mga documentaries, animation, experimental films, short feature, even feature films.
0: Okay. regarding po dito sa festival, no, Direk, sino po yung mga recipients? Sino po yung mga dumalo? And saan po ginanap yung workshop po ninyo? Yung festival, sorry po.
2: Siguro una muna, Jared, ano, ikwento ko bakit namin nag-mount kami ng festival. Sineselebrate namin yung ano, ika 40 years na nung independent film and video festival na ginawa nung 1986 after the EDSA revolution.
0: Okay.
2: Ngayon, yung kauna-unahang independent film and video festival ay ginanap sa Wave Cinema dyan sa Cubao.
0: Okay.
2: Sa Quezon City. So, since 1986 yon, 2026 na ngayon, 40 years na siya. So, para sa amin, milestone yon.
0: Yeah.
2: At ito yung ano, sabihin na natin na hindi naman kauna-unahan, pero ito yung mga tiyatawag natin mga indie filmmakers nung panahon ng 1980s and probably earlier, kasi kasama namin dito si Kidlat Tahimik,
0: okay, yung
2: ating national artist, no? Dahil dito, tingin namin malaki yung contribution nito sa paglaganap ng tinatawag natin na mga indie films,
0: yeah,
2: or alternative films.
0: Totoo po yan.
2: Kaya milestone dahil naka 40 years na ito at nagbibigay kami ng ano, celebration.
0: Yeah.
2: Kaya ang ginawa namin for this year, nag-program kami ng mga luma, yung mga napalabas ng original festival, at mga bagong,
0: ayan,
2: pelikula. So parang meron silang dialogue.
0: Yeah, okay.
2: And ang mga dumalo doon ay karamihan mga estudyante. At of course, yung mga inimbitahan namin ng mga filmmakers na nag-share din sila ng kanilang experience sa paggawa ng pelikula nila through yung tiyatawag nating talkback session after the screening. And kahapon, ginanap yung palabas namin sa Cinepop, dyan din sa Cubao. At nagkaroon kami ng munting exhibit. So,
0: yan,
2: yung mga memorabilia na ginamit no 1986 festival, like yung mga posters, flyers, so dinisplay namin,
0: yeah,
2: sa festival.
0: Naku, maganda po yan, Direk, no? The moment na narinig ko po na yung kabataan po, yung mga dumalo po doon sa festival ninyo. Kasi ito po yung pagkakataon para ma-realize po nila yung ganda ng film natin, ng film industry natin, kung gano'ng ka-diverse. Especially today na marami na po tayong outlet, kumbaga, no? At ito nga pong Mawal Fund Institute ay kumagadaan din para makilala ng mga estudyante, ng mga young ones, yung obrang lika natin pagdating po sa filmmaking, no, Direk? Pero balik po tayo, Direk, no? Bago po natin himayin yung mga iba pang proyekto ng Mobile Fund Film Institute, gusto po naming malaman, no, on a personal standpoint, balik po tayo sa mga kumbaga sa mga years na kayo po ay batang broadcaster pa lamang, no? Paano po ba or saan nagsimula po yung interest nyo pagdating po sa animation?
2: Siyempre, bata pa ako, no? Mahilig na ako mag-drawing at manood ng mga cartoons sa television.
0: Yeah.
2: Tapos siyempre, nung mga panahon na yon, makakagawa ka lang ng animation kapag meron kang mga gamit.
0: Totoo yan.
2: Meron kang camera, at may mga ilaw, meron yung tatawag na animation stand na hindi naman siya ano, no, available sa mga ordinaryong tao.
0: Yeah.
2: Kailangan talaga parang career mo o profession mo yung, ano, yung animation. Pero masasabi ko parang dahil interesado ako dun sa animation, na-discover ko siya paano gawin. Dati nung naalala ko nung elementary ako, yung sa gilid ng notebook, nagdo-drawing ako ng maliliit na tao, tapos pinapagalaw ko, tapos fini-flip ko yung notebook. So, dati hindi ko alam kung ano tawag doon, pero soon I realized na yun pala yung tatawag na flip book.
0: Mm, okay.
2: So, yun, kung wala kang gamit na camera, wala kang ibang gamit na pag-capture ng image frame by frame, pwede ka mag-drawing using a flipbook.
0: Yeah.
2: Yun, gagawa ka lang ng mga drawing dun sa parang pwedeng mga notepad, okay, ganyan, yeah. Tapos i-flip mo, do-drawingan mo siya.
0: Ayan.
2: One page at a time. Yan.
0: Grabe, no? Grabe, gusto ko lang pong balikan na nagsimula or heavily influenced po kayo ng mga cartoons, no? Kaya po, ngayon, eh, kayo na po isang professional animator, no? At ginagawa nyo na po yung gusto nyo. Pero, directly, kimatanong ko lang, ever since po ba ang pinili nyong career o gusto nyo po talagang tahaking career ay animation or may mga kinonsider din po kayong ibang path?
2: Maganda yung tanong mo na yan kasi... Mm-hmm. Hindi naman talaga yun yung una kong pinili, ano, kasi nung nag-aaral ako sa kolehiyo, nag-aaral ako na actually ng architecture okay. Sa USD. Ngayon, dahil siguro itatanong mo bakit nagkaroon ako ng interest sa pelikula, yeah. Kasi yung gagawin kong thesis sa architecture ay film school.
0: Wow.
2: At dahil kailangan ko mag-research, na discover ko na ang Mowell Fund ay nagko-conduct ng film workshop nung mga panahon na yon, that was 1985.
0: Yeah.
2: So dahil ano, kailangan ko mag-research, nakumbinsi ko yung mga magulang ko na ano, humingi ng ano, pambayad ng workshop fee. Pero magugulat ka, ang workshop fee dati, 500 pesos. So, yun, nag-enroll ako. Doon ko na-discover yung ano, paano gumawa ng pelikula, paano mag-appreciate ng pelikula. At doon na rin ako nag-decide na ano, parang mas gusto ko tong gawin kesa maging arkitekto.
0: Yeah. Mabaga, na-realize mo po direct na parang calling ko to, no? Hindi ba nito yung kinuha ko sa kolehiyo, pero babalik at babalik ako sa filmmaking. Yes. Maraming salamat po. And gusto ko lang pong i-highlight na kayo po pala ay beneficiaryo lang noon ng Mowell Fund, no, sa mga workshop po nila. Pero now, kayo po ay yung director na ng Mowell Fund, no? Grabe po yung influence din, yung tulong na ibigay sa inyo ng Mowell Fund para po mahubog kayo sa person of today. Maraming salamat po, Direk. Pero gusto po nating malaman, pwede po ba kayong magbahagi ng mga iba nyo pong proyekto or mga milestone, kumbaga proudest moment nyo na masasabi nyo proud na proud ako sa nagawa kong ito?
2: Naisip ko ngayon, ano ba yung mga nagawa ko? Well, malaking bagay sa akin yung ano, no, yung pagtuturo. Gaya nga nung ano, nung tanong mo kanina, na okay na introduce ako sa paggawa ng pelikula. Yeah. Pero sabihin na natin nakagawa ako ng mga dokumentaryo, mga commissioned works, nag-contribute din ako sa programa ng ano, Batibot.
0: Yeah, Batibot,
2: yung children's show. Nag-contribute ako ng animation doon. So masasabi ko, malaking bagay sa akin yung ano, yung being an educator. Hindi ko rin inaasahan na kaya ko palang maging teacher. So nagturo ako sa College of St. Benilde, sa School of Design and Arts, sa animation program nila for I think umabot din ng 10 years.
0: Mm.
2: So ang tinuturo ko doon, paano gumawa ng more on the experimental animation. Yeah. Yun, experimental animation. So, nagturo din ako paano magsulat ng script sa animation.
0: Ayan.
2: So, yun, malaking bagay. Kaya, ano, siguro, dito na rin, ano, no, bakit kami mag-conduct ng animation workshop itong taon na to. Dahil dun po,
0: Wow, grabe. Maliban po pala sa pagiging director, scriptwriter, kayo rin po pala yung naging guro. No? Kumbaga, ibinahagi nyo rin po yung mga aral na natutuhan nyo of years of practice no, sa mga kabataan. Salamat po, Direk, sa pagbahagi po ng iyong storya. Pero, jump po tayo to another topic. No? Nito nga pong kamakailan ay muling ipinalabas. Ayan, ang Tadhana. Ito po yung unang full length animated feature film ng Pilipinas. Matapos po ang 48 years, no? Imagine, 48 years, ito po yung kauna-unahang full-length animated film ng Pilipinas at ngayon ay naisa-publiko at naipalabas muli sa big screen. So walk us through direct, no? Kamusta po yung preparation po ninyo? Paano po naisa katuparan? And grabe, no? Salamat dahil na-preserve po yung milestone din ng Philippine film industry.
2: Okay, medyo interesting yung journey nung Tadhana, no? Bakit meron pang kopya?
0: Yeah.
2: Na existing. Nung 1995, nag-organize kami ng Pinoy Animation Festival.
0: Okay.
2: And of course, kilala na namin si Nonoy Marcelo, isa siyang batikang cartoonista at gumagawa din talaga ng animation. So sa programa namin, dahil kaibigan din namin yung nakapag-preserve ng kopya ng pelikula, si Teddy Ko, isa po siyang masasabi nating film historian na din, dahil marami po siyang kaalaman sa pelikula. So, dahil sa kanya, na-record niya yung broadcast nung Tadhana, nung pinalabas siya nung 1978. Uso na nun yung tiyatawag nating Betamax recorder. Ayan. So, nirecord niya yung buong programa at hindi niya akalain na yun na pala yung
0: Nag-iisang kopya.
2: Ay, kasi sa totoo po ay wala na po yung mga original print nung pelikula. Wala na rin yung original material. Yung edited material, hindi na po mahanap. So, ang nalalabing dokumento ay yung nasa Betamax copy. At sabihin ko na rin na dati kasi ang PIA ay tawag na ano ba yung tawag niya dati sa PIA? National, nakalimutan ko na. Anyway, actually dito, kung di ako nagkakamali, dito din sinot yun.
0: Ah, dito rin?
2: Oo, kasi sinot yung Tadhana sa pelikula using the 35mm film.
0: Okay, fun fact po yan, no, Direk? Oo.
2: Tapos, sa post or editing, tinransfer muna siya sa video using the telecine. Then from video, dun siya inedit.
0: Wow.
2: Nag-post. So ganun yung yung format niya. So shot on 35mm film, then edited on analog video.
0: Grabe, no. Buti na lang po, direct, no, may isang kopya po tayong naisalba, no. Kasi jump po tayo dahil po diyan, salamat po sa pag-share ng kumaga history din ng Tadhana. Pero para po sa inyo, ano po yung kahalagahan ng ganitong pagbalik ng mga animated films, no, para sa mga estudyante, para sa mga listeners? Ano yung importance nito para sa ating sa mga Pilipino po, direct?
2: Well, pag sinabi mo animation, laging iisipin mo ito yung mga pinapanood ng mga bata,
0: di ba?
2: Magandang siya for family entertainment. And gaya nung nabanggit ko kanina, dati may programa tayong Batibot.
0: Yeah,
2: so
0: parang
2: siyang Sesame Street ng Pilipinas o Sesame Street version.
0: Yeah.
2: Ginagamit yung animation as a tool for, learning.
0: Yeah.
2: Or, to educate. So mahalaga ang animation kasi hindi lang talaga siya for entertainment. ginagamit siya ano for graphics, yeah, information, at sabihin natin sa games ginagamit din siya.
0: Yan.
2: For education purposes,
0: yeah, mga visuals, no. Tsaka gusto ko lang madagdag, no, direct. Babase lang po ako doon sa naging istorya po ninyo na kayo po ay kumaga heavily influenced, naka-impluwensya po sa inyo yung mga cartoon. And babalik tayo sa tanong, no, kung gaano ka-importante yung pagpreserba at pagbalik ng mga ganitong mga pelikula, yung ganitong mga animated films. Kasi para sa mga listeners, para sa mga kabataang nakikinig, ito rin yung pagkakataon na mag-explore sila, na ma-realize nila, ma-inspire sila na gusto pala nilang gumawa ng mga animations, no, in the future, no. Gaya na lang po ni Direk Ricky, no. Mm. Maraming salamat po, Direk, no, sa pag-share po ng history and ang importance po ng animation pagdating po sa Philippine film industry. Pero gusto ko pong matanong, since kayo po ay highly immersed na rin po pagdating dito sa industriya ng pelikula dito sa Pilipinas, no. Paano niyo po ilalarawan yung kasalukuyang kalagayan ng Philippine film industry? Ano po yung nakikita nyo? May mga hamon po bang kinakaharap ito? O thriving po siya? Go ahead, sir.
2: Merong ano ngayon, no? Siguro dalawang muka na nakikita natin. Mm-hmm. Ano? Una yung problema sa attendance ng panood ng pelikula sa, yeah, mga teatro. Mm-hmm. Diba? Sa mga movie houses. So, pag ganyan, low yung attendance, of course, hindi kumikita yung, yeah, pelikula. Isa yun sa mga problema na inaano ngayon. The movie industry is trying to solve the issue. At sa kabilang ano naman, bagay naman, tingin ko maraming mga Pinoy films na, you know, nakikilala, yeah, sa ibang bansa.
0: Totoo po yan.
2: Oo. At maraming mga kabataan ngayon na gumagawa ng pelikula.

0: ATV till.
1: Ayan.
0: Yung
1: Totoo po
0: imagination
1: yan.
0: mo para makagawa ka ng magandang trabaho, maikliman o mahaba.
1: Ayan. Sa kabila po ng mga hamon na nabanggit po ni Direk Ricky, no, yung kumaga, yung attendees na pagdating sa mga cinema houses, eh hindi po talaga sila napupuno na, no, in today's generation. Pero gusto ko lang pong balikan, kumaga yung other face ng ganong problema. May mga kabataan, may mga estudyante pong gusto pa rin mag-explore pagdating sa filmmaking. In fact, yung last week po nating na-interview sila po ay may film entry Sinapanalo, Pure Gold Sinapanalo. No? Nakita po natin yung kagustuhan po nila, yung desire nila na makapag-produce, makagawa ng mga pelikula. No? And gusto ko rin pong matanong direct, no? Ano po ba yung kaibahan ng film dito sa Pilipinas? Ano po yung lamang natin pagdating po sa international films? Ano po yung maipagmamalaki natin para po sa inyo?
0: Well, ang maipagmamalaki natin yung ating sariling kwento, no?
1: Yeah.
0: Kasi tayo sa kultura natin, marami tayong very interesting na stories na tingin ko hindi pa masyado na explore na maigi. And kung yun ang gagamitin natin, yun yung edge natin.
1: Yeah.
0: Ako, ito lang ha, bigla akong naisip yung ano, yung pinapalabas ngayon sa sinen, yung Forgotten Island.
1: Oh, yeah,
0: diba? Animation
1: yeah.
0: yun.
1: Totoo po yan.
0: Yung mga tao, isa dun sa mga director ay ano, Phil Am.
1: Yes, yes po.
0: And naipakita nila yung kultura ng mga Pilipino sa pamamaraan nga ng animation. Although, sabihin natin na Hollywood production siya, dahil ano naman, nais nila talagang ipakita yung how they represent the Filipino culture. Tingin ko na itawid nila eh. Na itawid nila ng maigi. At doon pa lang, gaya ng sinabi ko kanina, yung kwento natin talaga is very interesting.
1: Totoo po yan.
0: Yung mga mythological ano creatures pa lang. Ang daming kabataan na mahilig talaga sa mga horror elements.
1: Nako. Kumbaga no, direct no, we are very rich in culture. We are natural storytellers kasi nabanggit nga po ni direct na marami tayong pwedeng makwento sa sining kultura, yung pananampalataya natin, no, grabe po tayo pagdating sa faith. Kumbaga ayun po yung maibibida natin sa ating mga pelikula, no. And gusto ko lang din pong balikan yung Forgotten Island nga po, no. Kumbaga ito po milestone talaga pagdating sa kumbaga Hollywood nga siya, pero may representation na tayo para makilala din ng ibang lahi kung gaano ka-rich yung kultura natin. Kaya maraming salamat po, Sir Ricky. Ngayon po, on a personal standpoint naman po, since kayo po ay isang animator, ano naman po yung nakikita nyong hamon? Or kamusta naman po yung mga cartoonista natin sa bansa? Paano nyo po sila ilalarawan? Thriving? Challenged? Kwentuhan niyo po kami direct.
0: Okay, yung mga kasi pag sinabi mong ano no, cartoonist na pwedeng ano lang siya, gumagawa ng mga illustration cartoons at meron namang ano no, tumatawid sa paggawa ng animation. Of course, nasa sa isip ko yung ito si Arnold Are, isang ano siya, graphic novel artist at gumagawa din siya ng animation. Mm-hmm. So maganda yung mga ganong klaseng combination ano. Hindi lang isang klase ng medium para i-express siya yung mga ideas niya. Marami siyang ano, pwedeng gawin. Ngayon sa larangan naman ng mga sabi natin mga artist natin
1: artist,
0: ngayon.
1: Yeah.
0: Whether you are a live action, you know, filmmaker or an animator or kung ano man, of course hindi nawawala naman yung mga challenges.
1: Yes.
0: Kasi kung wala namang ibabato sa iyo na challenge, hindi ka, tingin ko hindi ka magmamature or
1: mag-advance. Hindi ka rin tatatag, no?
0: So kailangan din actually ng challenge.
1: Pero direct, give us a context. Ano-ano po yung mga challenges na kinakaharap ng mga animators po ng ating bansa?
0: Well, una sa lahat,

0: Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman tayo sa isang edisyon ng Warm Heart kung saan ating pinapalaganap ang mental health awareness at education. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Rizal Nanyong. Kasalukuyan po ninyo kami napapanood sa ating programa sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service. Bukod sa Facebook page po, maaari po ninyo kaming mapanood sa aming YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service via replays and re-uploads para pwede po ninyong balikan ang aming mga past episodes. Samantala, meron din tayong audio live streaming sa pamamagitan ng Evox PBS Receiver app. I-download lamang sa Google Play Store para po sa mga gumagamit ng Android phones at sa mga sa App Store naman po para sa iPhone users. Hanapin lamang po ang logo ng Radyo Pilipinas World Service na nasa likod ko po ngayon upang live na live po ninyong mapakinggan ang ating programang Warm Heart. At sa mas pinalawak na ating reach, dahil na ibalik na po natin sa shortwave radio ang Radyo Pilipinas World Service, ito ay naging posible sa pagtutulungan ng mother agency na Presidential Broadcast Service at United States Agency for Global Media o USAGM. Ang ating programang Warm Heart ay napapakinggan tuwing Lunes sa madaling araw, oras dito sa Pilipinas sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.1920 MHz. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang ating replays sa ating katabing istasyon na ang Radyo Magazine 1278 kHz. Every Saturday and Sunday po yan mula alauna hanggang alas dos ng hapon. Ayan. So mga ka-warm heart, bago po tayo magsimula, meron lang po tayong magandang topic kasi ito yung tinatawag na resilience, pagpasensya, pagtanaw ng utang loob versus naman to sa psychological burnout. Kasi di ba mga ka-warm heart, kung alam nyo po, mula pagkabata, tinuturo po kasi sa atin ng mga magulang natin, mga nakakatanda, na maging mabuting anak, maging mabuting kapatid. Habang tumatanda, nagkakaroon tayo ng isip, nag-work tayo, tinuturo na tayo maging mabuting empleyado. So kakaibat nito, lagi tayo nagkakaroon ng pagpapasensya, pagtatanaw ng utang na loob para dun sa mga nakakasama natin. Pero ikaw ba ka-warm heart, ilang beses mo na ba natanong sa sarili mo na kaya ko pa ba to? Hanggang kailan ako magtitiis? Or yung katotohanan na anytime baka sumabog ka na sa emotional outburst mo, anytime baka sumabog ka na kasi sobrang pagod ka na. So, madalas kasi natatanong ko din sa sarili ko to, gaano kadalas yung hanggang kailan ako tatanaw ng utang na loob? Hanggang kailan ko ito tatanawin sa kanila? Hanggang kailan mo sasabihin sa sarili mo na tama na, okay na, sapat na yung nagawa ko para sa kanila? So, ano po yung, minsan, nakakaramdam din tayo ng mga guilt, matinding guilt. At pinipili natin na minsan ipahinga na lang, o minsan nagigilty tayo na, ay bakit ganito, inuuna ko yung sarili ko. Mali ba yun? Madalas kasi natatanong natin sa sarili natin yun eh. Lalo na kapag ikaw yung breadwinner, lalo na kapag ikaw yung inaasahan sa pamilya. Lagi mo yung naiisip, kailangan ba titigil na ako or unahin ko naman muna yung sarili ko? O baka naman, ay hindi, unahin ko na sarili ko. Lagi naman na sila nauuna eh. So ngayon, bubuksan natin ang isang napakahalagang talakayan ukol sa resilience versus psychological burnout. Upang bigyan tayo ng isang in-depth clinical perspective, makakasama natin ngayong araw ang registered psychologist, HR expert, educator ng Sapphire Clinic East Incorporated, at master's din po siya both undergrad and master's po ng clinical psychologist at cum laude din po. Walang iba kundi si Dr. Vincent Brent Tahor. Doc, good morning po. Welcome po sa Warm Heart.
1: Hello, good morning Ms. Drizzle, and good morning po sa ating mga tagapakinig ngayong umaga.
0: Ayan, Doc, unang katanungan ko po, kasi sa kulturang Pilipino po, madalas nating naririnig yung, anak, pagpasensyahan na muna, o kaya anak, tiis muna tayo, kasi eto lang yung meron tayo, or eto lang yung kakayanin natin. Bilang psychologist po, paano po natin mauunawa ng healthy na pagpapasensya at yung hindi na siya nagiging healthy, yung nagko-cross na siya ng boundary?
1: That's a good question, Ms. Rizal. No? Kasi yung masasabi natin, yung pagpapasensya, very important siya sa ating mga Pilipino. Core concept siya sa ating mga Pilipino. No? So yung masasabi nating healthy na pagpapasensya, ito yung siguro yung temporary, no? Yung temporary at alam natin na makakatulong to sa atin at dun sa relationship natin with the person, no? Yung alam natin na kahit magpasensya tayo at least sa moment na to, at least sa duration na to, no, meron pa rin kakahinatnan yung pagpapasensya natin. So ibig sabihin, parang may goal, may purpose, may layunin at naiintindihan mo kung yung situation na yun, kung bakit ka nagpapasensya. And siguro nagiging unhealthy naman siya kung alimbawang nagiging nag-enable na siya ng mga behaviors na hindi na magaganda, yung mga toxic behaviors, no, na or abusive behaviors natin na tinatawag, no? So pag alimbawang doon sa pagpapasensya natin, tinotolerate na natin yung mga maling gawain na yun na paulit-ulit, doon na siya nagiging unhealthy. And I guess isa ding factor na masasabi natin na healthy yung isang pagpapasensya or healthy type of pagpapasensya, pasensya siya, is alam natin yung purpose at hangganan kung kailan dapat magpasensya. Kasi, di ba, pag alimbawang sabihin lang natin sa anak or kahit kaninong member ng family natin na hindi, sige, magpasensya ka lang, no? Dapat alam niya kung ano yung condition, kung hanggang kailan siya magpapasensya or kung kailan mag-e-end yung pagpapasensya niya, no? Hindi naman pwedeng forever natin siya paghintayin or sabihin sa kanya na magpasensya lang siya. No, hindi maganda yon para doon sa family member na yun or doon sa anak na sabihan na magpasensya ka lang tapos hindi niya alam kung hanggang saan yung hangganan ng pagpapasensya niya. So, pag unhealthy siya, patuloy na ang nangyari is pinapaasa ng isang family member pero wala naman silang balak na palayain doon sa pagpapasensya niya or doon sa paghihintay niya.
0: Bali, Doc, pwede niyo po ba kami bigyan ng parang karaniwan na nagsiset ng boundary na, okay, eto na, hindi mo na kailangan pagpasensyahan o magtiis ng ganitong sitwasyon. Ano po yung magandang panimula na tatanong natin sa mga kasama po natin o lalo na po doon sa mga nai-stress na din po, na-burnout?
1: I guess yung magandang boundary na establish natin dito, especially ito, very very important po ito malaman para sa mga parents natin, no? Alamin natin yung reason kung bakit merong isang tao dito sa family natin na magpapasensya, no? Bakit may kailangan maghintay para saan tong pagpapasensya na to? And we have to establish a very clear boundary or establish a very clear timeline. Okay, sige. Bigay tayo ng example, no? Sige, pwede kang pagpasensyahan mo na muna, no? Huwag ka munang bumili ng, for example, sa mga anak, huwag ka munang bumili ng, hindi ka muna namin bibili ng bagong sapatos hanggang sa hindi namin na babayaran yung tuition ng isa mong kapatid. No? So, okay. Pag nabayaran na namin yung tuition ng isa mong kapatid, sige, pwede na tayo magkaroon or baka magkaroon na tayo ng budget para doon sa sapatos na gusto mong bilhin para sa school mo, no? So I guess yun yung masasabi kong okay na example coming from parents, no? Na ayun, alam nung anak, una sa lahat, alam nung anak kung bakit niya kailangan magpasensya, at pangalawa, meron ka na establish na clear timeline na okay, pag nabayaran na yun yung tuition, pag may budget na para doon sa pag may budget na natira para doon sa sapatos na gusto kong bilhin, edi makukuha ko na, no? Makukuha ko na yung gusto ko at hindi ko na kailangan magpasensya dito. So, hindi forever yung pagpapasensya niya, in other words.
0: Okay. Doc Vincent, ganito po. Di ba nagkakaroon po tayo ng stress, pagod, emotional distress? So, paano po natin matutukoy na, okay, ito nagpapasensya to at ito namang isang taong to, nagtitiis na lang dun sa nararanasan niya. Meron po ba tayong mga sinyales or indication para malaman natin yung pagkakaibahan ng dalawa?
1: And magandang question yun, no? Kasi parang kahapon lang din may nabanggit akong something similar to a client, no? Siguro para sa ating mga Filipino, minsan nabublur na natin yung difference ng pagpapasensya pati yung pagtitiis, no? Kasi it involves, well, una sa lahat, nag-i-involve siya ng paghihintay, no? Pero ano ba yung meron dun sa paghihintay na yon? So, i-differentiate natin siya. Yung pagpapasensya kasi, nanggagaling siya sa resilience at pag-asa. So, ibig sabihin, parang yung sinabi ko rin kanina about yung sa healthy type ng pagpapasensya, alam mong lilipas din yung situation na yon at may peace of mind ka, no? Na pag nagpasensya ako, meron kakahinat na to, meron din punot dulo to. Versus yung pagtitiis na hindi natin alam kung hanggang kailan siya, kung magtitiis ba tayo forever dito, no? Tapos yung masasabi din nating difference ng pagtitiis ay madalas para tong trauma response, no? So nananatili ka sa isang situation na alam mong nakakapahamak sa'yo or nakakasakit sa'yo dahil siguro takot ka sa gulo or takot ka mahusgahan ng ibang tao. Kaya nandun ka pa rin sa situation na yun, nagtitiis ka pa rin dun sa situation na yun. No? So siguro masasabi natin example dito, Ms. Drizzle, no? Yung pag-alimbawang yung spelling the difference lang din between pagpapasensya and pagtitiis is, yung example ng pagpapasensya is, magpapasensya ka kasi naghihintay ka ng promotion, no? So parang pinagpapasensyahan mo na yung role mo ay ganto pa lang muna sa ngayon, or pinagpapasensyahan mo na medyo marami kang tinatrabaho ngayon kasi gusto mo na makamit yung overtime na yun. So after that, alam mo, nalilipas din yung pagpapasensya mo kasi magpo-promote ka din after. So may peace of mind ka tulad nga na sabi natin kanina. And may hantungan din siya, may hangganan siya. Versus yung example natin siguro ng pagtitiis is, ikaw nagtitiis ka sa isang boss mo, no? Mm-hmm. Boss kunwari na toxic, na laging naninigaw, lagi kang pinapagalitan, lagi kang minumura araw-araw kasi feeling mo hindi ka na matatanggap sa ibang company. Kaya nagtitiis ka na lang doon sa toxic na boss na yun, no? Or doon sa environment na yun na hindi naman nakakaganda sa or nakakapahamak lang sa'yo.
0: Okay. Doc, dito naman po tayo sa isang konsepto ng utang na loob. Para sa mga paraan na pakikitungo po natin bilang Pilipino, kasi 'di ba, sa pamilya, sa kaibigan, katrabaho, sa iba pang karelasyon natin, lagi tayong tumatanaw o naririnig natin 'tong utang na loob. Bilang konsepto, sa isang konsepto po ng isang psychologist, paano po nasasabi natin na utang na loob 'to, ito yung malaking papel na nagiging role niya sa buhay ng tao?
1: Yes. Napakahalagang concept na itong utang na loob, no? Kasi part to ng Filipino psychology or yung psikolohiya ng Pilipino natin na tinatawag. So, core na siya ng personality natin bilang Pilipino. And yung utang na loob, no? Para siyang masasabi nating invisible na contract. So, parang may invisible or unspoken agreement na with people, no? Like, for example, sa family members natin. So, yung utang na loob, as a concept, maganda siya kung sabihin natin for things like social harmony, no? Yung parang pagtutulungan natin na tinatawag. Kasi yung utang na loob, pwede natin siyang magamit pag alimbawang ako, for example, sasabihin ko sa'yo, uy, i-refer mo naman ako sa company mo. Tapos pag ikaw kailangan mo ng tulong, sige, tutulungan din kita kung nasaan ka man, no? So pwede kong tignan yung resume mo, kung meron bang kailangan i-improve dyan, tapos i-refer din kita kung may kakilala ako. So parang yung utang na loob in that context, no? Parang nagtutulungan tayo, I got your back, you got mine. So parang ganun. Pero yun nga, yung utang na loob as a concept sa atin minsan, nag-evolve na siya. Nagiging, parang na-weaponize na siya, nagiging weapon na siya, parang nagiging tool na siya for blackmail, no, minsan. And nakakalungkot doon, nagiging tool for blackmail siya sa mga family members pa natin. So parang ginagamit siya para mag-guilt trip tayo na ibigay yung lahat ng meron tayo kahit na wala nang matira sa atin, kahit na uubos na tayo. No? So laging ginagamit tong utang na loob. I think very, very common tong utang na loob sa context na ginagamit ito ng mga magulang sa mga anak nila. No? So laging sinasabi, lagi natin maririnig na sinasabi ng mga magulang na kami yung nagpalaki sa'yo, kaya dapat ikaw yung mag-alaga sa amin. O kaya pag nagkatrabaho ka na, kailangan every month nagbibigay ka sa amin ng gantong amount. No? Pero hanggang kailan nga? Yun, tulad ng sinabi natin kanina, hanggang kailan dapat bayaran itong anak or no, itong family member na to yung utang na loob na yun. No?
0: Bali, Doc, since tayo kasi mga Pilipino, or lalo na po, yung mga nakakatanda, yung mga young generations po, o yung mga young professionals, nahihirapan po tayong sabihin yung hindi. Para sabihin natin na, okay, para sa pagtanaw ng utang na loob, nahihirapan tayong sabihin natin na, hindi eh, hindi na dapat ganito. Paano po kaya natin pwedeng lagyan ng boundary para sabihin natin na, okay, enough na okay, hindi na to iutang na loob. Kumbaga, ito na yung pang-aabuso. Ito na yung masyado mo nang ini-impose sa akin itong mga bagay na to. Paano po kaya magandang gawin natin, lagyan natin ng boundary, or paano po natin i-apply iyon?
1: Okay. So yun nga, eh, no, yung pagkakaroon ng utang na loob, pagkakaroon natin ng utang na loob sa ibang tao, especially sa family members natin, parang nagiging sanhi na siya ng hindi na nagiging malinaw yung linya kung saan nagtatapos ang sa nagsisimula or nagtataos yung obligations natin. No? So parang dahil sa utang na loob, feeling natin sobrang sama na nating tao, or sobrang, hindi ko alam kung ginagamit pa tong term na to ngayon, no? Parang ingrata tayo para sa kanila pag humindi tayo sa mga requests nila or sa mga gusto nilang mangyari. No, I would say na yung pag-set ng boundaries dito sa pagdating sa utang na loob is using yung tinatawag natin na assertive type of communication. So assertive kasi na communication, hindi tayo masyado familiar doon, kasi pag nag-set tayo ng boundaries sa ibang tao, ang pakiramdam nila ay parang ang aggressive natin. No, parang pag nag-set tayo ng boundaries na pag sinabi natin na hindi, hanggang dito lang yung kaya ko, ang isipin nila ay parang nagre-rebelde to, ay parang binabawian tayo na to, parang attack to para sa kanila. Pero it's something na internal na kailangan nating ayusin sa sarili natin. So parang may shift in mindset dapat na mangyari sa atin pagdating sa pag-set ng boundaries. No? So kailangan una sa lahat isipin natin na itong pag-set ng boundaries ay protection to para sa'yo. No? Protection to para hindi ka ma-burn out. Protection to para hindi ka further na maubos sa mga bagay na pwede mong ibigay o kung ano pa yung kaya mong ibigay sa kanila. No, ang simple lang na script na lagi kong sinasabi sa mga clients ko pagdating sa pag-set ng boundaries sa mga family members nila is simply say no, and then sabihin niyo lang yung reason why you feel the need to say no. Like sabihin mo lang, hindi ko kaya to ngayon kasi ganto, no? Pag hindi nila maintindihan yun, lagi ko sinasabi sa clients ko, pag hindi nila maintindihan kung ano yung reason na yun, problema na nila yun. No? Problema na nila yun. Na-explain mo na yung side mo, ito yung reason kung bakit ka naghindi, at perfectly valid naman tong reason na to kung sa tingin mo. Eh, de problema na nila yun kung may problema sila dun sa boundary na sinet mo.
0: Ayun, kaugnay dun kasi, Doc, gusto kong tanungin, kasi tayo kasi is madali tayo makaramdam ng guilt eh, diba? Pagka nagsiset tayo ng boundary, maya't maya nafe-feel natin, ay mukhang mali yata yung ginawa ko, dapat yata gawin ko muna to para, alam nyo, para maibsan yung guiltness o guilty na nararamdaman natin. Ano po kaya yung paano po kaya natin pwedeng sabihin na ako naman, unahin ko yung sarili ko, piliin ko muna magpahinga, unahin ko muna paboran yung sarili ko, na hindi ka nakakaramdam ng guilt, lalo na po pagka ganito na po yung naging ganun na po yung sitwasyon.
1: Ayan, nakuusong-uso to, Miss Drizzle, na sa ating mga Filipino na ako naniniwala talaga ako tayo mga Filipino, hardworking and masipag talaga tayo. Minsan hindi lang siya nasusuklian no, ng rewards at maayos na compensation. Pero meron akong ginawang content about itong nasabi mong tanong na to, Miss Drizzle. Tawag kasi natin dito is productivity dysmorphia. No, hindi naman siya sakit, no? Pero para siyang phenomenon or experience lang para sa ating mga Filipino or sa ating tao in general, no? Kasi nasanay na tayo sa tinatawag nating hustle culture.
0: Mm-mm.
1: Yung lagi tayo nagtatrabaho, yung kahit after working hours mo, trabaho pa rin yung iniisip mo, parang gusto mo pa rin maging productive kahit na hindi na dapat, no? Kasi dapat naka-contain lang yung trabaho natin within the 8 hours or 9 hours kung nasaan tayo sa office, no? Pero yun nga, dahil sa hustle culture, nagiging martir na tayo. So parang napoprogram na yung utak natin na ang halaga natin bilang tao ay nakadepend lamang sa kung gaano kalaki yung contribution natin or kung gaano ka halaga or kung gaano kaganda yung magiging output natin. No? And nakukuha natin tong productivity dysmorphia natin na to either or pwedeng both din naman sa family and sa work systems natin. No? So tipong ano nangyari kasi nung pagkabata lang tayo or pag nasa trabaho tayo, napupuri lang tayo pag meron tayong na-produce na magandang output or may nagawa lang tayong maayos na output, 'di ba? Yun lang yung napupuri tayo ng mga parents natin or ng mga katrabaho or bosses natin doon. Kaya pag nagpapahinga tayo, ang pakiramdam natin ay useless tayo, no? Kasi na-associate natin yung pahinga sa wala akong nagagawang output, and pag wala kang output, it means na hindi ka nagpa-function ng maayos. Pero isa lang, ito lang din masasabi ko sa mga tagapakinig natin, no? Sana po ma-realize po na mga tagapakinig natin, yung pagpapahinga, yung rest po natin, ay non-negotiable po ito. Kailangan po ito para makapag-function kayo ng mas maayos pa in the future. No? Hindi ibig sabihin na magpahinga kayo ay hindi na kayo functional as a person. In fact, kabaliktaran nga po. Kailangan yung mag-rest para mag-function kayo as a person.
0: Ayun. Doc, nasabi niyo po kasi yung dysmorphia, psychological, tama po ba?
1: Productivity dysmorphia.
0: Ayan, productive dysmorphia. Ayan. Bari, Doc, eto po, gusto ko lang tanongin, if may ganito po tayo, ano po yung maganda nating i-advise para po dun sa, tinatawag nga nating workaholic ng mga tao na they cannot set boundaries between yung sinatawag na life, work-life balance. Paano po kaya natin babibigyan ng payo yung mga taong mas marami na yung naiisip nilang, okay, gagawin ko to para mas maging productive ako kasi feeling ko mas okay pag madami ako nagagawa. Although nakakalimutan na nila na mag-enjoy sila kasi may buhay sila outside work.
1: Yes. So tulad po ng sabi ko kanina, i-remind muna, una sa lahat, i-remind natin yung sarili natin that rest is non-negotiable. Walang kapalit dapat tong pahinga na to. And para doon sa mga tao nakaka-experience ng productivity dysmorphia, alamin din natin kung bakit tayo nandito kung bakit tayo nakakaranas nito in the first place. Is it because of systemic things sa company natin or sa family natin? Yung talagang hindi na natin sa matakasan na type ng productivity dysmorphia dahil basically, parang natrap na tayo doon sa situation na yun or natrap na tayo doon sa environment na yun kung nasaan tayo. So, kailangan natin malaman yung reason kung bakit meron tayong productivity dysmorphia in the first place. And siguro, para paikliin ko lang din kung ano yung pwede natin ipayo dito, no? Wala tayong ibang choice kundi pwersahin yung sarili natin or i-wire yung brain natin na mag-take tayo ng break every once in a while. Na yes, kaya mo pa rin magpahinga and at the same time produce quality output, no? yung pagpapahinga na yan, wala yung reward kasi it's a requirement for all of us human beings. Yun yung kailangan nating maalala, no? So yung in terms of clearing yung work-life balance natin na tinatawag, no? So ikaw dapat yung magsaset ng systems in place para sa sarili mo to make sure na yung work mo ay nananatili lang doon sa working hours mo. No, minsan kasi tayo na yung problem eh. Hindi na minsan yung mga boss natin, hindi na minsan yung work natin. Tayo na mismo yung nagsasabi sa sarili natin na hindi, kailangan ko magtrabaho kahit na after working hours or kahit na weekends. Pero bakit nga ba? Tayo ba yun or is it yung work natin yung may problema? Kung yung work natin yung problema, eh pwede tayong mag-consider or mag-reconsider na kausapin yung boss natin.

0: na tayo worthy bilang empleyado, bilang tao, and bilang family member.
1: Okay. Doc, bali, eto naman po, isang simpleng katanungan po. May mga senyales po ba tayong pwedeng tignan kung yung tao ay simpleng pagod lang siya o nakakaranas na siya ng psychological burnout? Lalo na sa mga working na tao naman po.
0: Yes po. So in terms of burnout, no? Yung burnout kasi natin, yung simpleng pagod pala natin, no, na tinatawag. So very different siya from burnout. Kasi yung pagod, yung physical exhaustion na yun, nasasagot siya ng tulog lang, no? So pag tulog ka lang, ade, pag kinabukasan, okay ka na. No? So 8 hours na yun, na-fix na, no? Halos yung simple, yung very basic na pagod lang natin nararamdaman. Pero yung burnout kasi, nakapaloob siya sa tatlong signs or tatlong factors natin, no? Yung una is yung exhaustion. So yung exhaustion, iba siya dun sa simpleng pagod lang. Kasi yung exhaustion, parang matindi siya na pagod na kahit na matulog ka ng paulit-ulit, kahit na kompleto yung tulog mo ng 8 hours, hindi pa din siya mawala sa isip mo, no? So parang nagiging mental exhaustion na siya versus physical exhaustion. Kasi physical exhaustion, marami kang pwedeng gawin para dun sa physical exhaustion, eh. Diba? Pamasahe ka lang, matulog ka lang, okay na. Pero yung mental exhaustion, kahit na anong gawin mo, nandyan pa rin siya, mananatili pa rin siya sa'yo, no? And yung pangalawa naman is yung nade-detach ka na sa mga ginagawa mo. So kung dati, siguro sabihin natin sobrang passionate mo about sa field na to, pero since nababurnout ka nga, nade-detach ka na, hindi ka na ganun ka-passionate, no? So parang napupundi na or nawawala na yung ilaw na meron ka dati, no? So parang nawawala na yung spark. And yung last natin na factor na or sign na ma-indicate pag burnout na yung tao is pagbababa na yung performance mo sa work, no? So parang nakikita mo or na-observe mo na yung mga bagay na magaling ka dati or nagagawa mo ng tama, parang nababawasan na siya unti-unti, na hindi mo na siya naayos, na marami ka nang nagiging pagkakamali or mistakes doon. At pag pinagsama-sama natin tong tatlo, yun definitely malaki yung chance na nakaka-experience ka na talaga ng burnout, no? So dulot minsan tong burnout ng environmental at systemic factors na parang tulad din ng sabi ko kanina, medyo mahirap siyang maalis, no? So hindi lang to something na parang pwede mong inuman ng gamot tapos mawala na siya, no? Kailangan i-consider mo yung buong environment mo, yung sarili mo, and the people around you para ma-root out mo kung ano yung problem ng burnout at para maalisan mo or maalis mo sa sistema mo kung ano yung magiging, yung kung ano yung naging reason na yan for your burnout.
1: Doc, bago po tayo pumunta sa break, siguro huling katanungan ko po, paano po natin mapapanatiling positibo yung Filipino values po natin na malasakit, pakikisama, mapagpasensya at pagtatanong ng utang na loob habang natututunan din po natin na protektahan natin yung mental health po natin?
0: Yes, it's a very good question. So tayo as Filipino, sa sikolohiyang Filipino, magaganda yung mga concepts natin at magiganda yung mga parts ng personality or personality systems natin as Filipino, tulad nga ng mga nabanggit mo, Ms. Rizal, no? So, para manatiling intact or positive pa rin yung ganong Filipino values natin, kailangan natin mahiwalay or ma-individualize yung sarili natin. So, ibig sabihin natin dito, meron kasi tayong tinatawag ng term na individualized self sa psychology, no? So, ibig sabihin itong individualized self is ilalabas mo yung sarili mo sa yung family systems at work systems, no? So, ibig sabihin nito, aalisin mo yung identity mo sa work at aalisin mo rin yung identity mo sa pamilya mo. So, sino nang natira, no? So, kung breadwinner ka, kung ganito yung position mo sa company, aalisin natin yan sa identity mo. So tatanungin mo yung sarili mo, after all of these things, sino na ako? Ano na yung natira sa akin? So isang way para mapanatili nating maayos tong value system natin is kailangan natin tignan kung saan ba nanggagaling mismo tong mga values na to bilang tao, no? Kasi doon

0: natin makikita na yung values natin. Minsan napipick up lang natin sa family natin. Hindi naman natin ginusto tong values na to, pero napipick up lang natin siya sa family natin or sa friends natin or sa trabaho natin, no? So kailangan natin malaman kung ano ba talaga yung values na kung ano ba talaga yung values na dapat natin i-keep para sa sarili natin. Ano ba tong mga values na to nagre-resonate para sa atin para mas makilala pa natin yung sarili natin, no? And pag nabuo mo na yung individualized self na yun, nahiwalay sa family at work systems mo, alam mo na from here kung ano yung magiging hangganan ng responsibility mo sa family mo, no? At kung saan magsisimula yung responsibility naman nila. So, dito na magiging okay yung utang na loob, dito na magiging okay yung magiging yung other Filipino core concepts natin na naka-embed pa dun sa family systems natin. Tulad ng, yung, for example, yung malasakit, no? I think magandang concept yung malasakit. So, pag alimbang na-individualize na natin yung sarili natin, malalaman natin yung totoong malasakit ay kasama dun yung pag-alaga natin sa sarili natin apart from yung sa family members natin.
1: Ayun. Doc Vincent, dyan lamang po kayo kasi magkakaroon lang po tayo ng mini short break na magpapakilala lang po ang ating himpilan.
0: Thank you.
2: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhin may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
3: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips na ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
4: Warm heart.
5: Warm heart.
4: Warm heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health.
6: Alamin ang ilang mga self-help tips.
4: At makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart.
5: Warm Heart.

0: At nagbabalik po ang programang Warm Heart dito pa rin po sa Radyo Pilipinas World Service. A little intro lang po sa next na topic po natin kasi sure ako maraming Pilipino ang makaka-relate po dito. Di ba po madalas pag nasa malayo po yung mga mahal natin sa buhay, regular na pagtawag, video call, audio call, chat, para masabi po natin na genuine connection or may constant communication po tayo tayo sa kanila. Lalo na po yung mga tinatawag nga po nila na LDR o long distance relationship. So, eto po ba is, nagka-create po ba tayo ng genuine connection o pseudo connection lamang ito na binubuo natin dahil nga po dun sa mga teknolohiya na ito? At lalo lang nagka-create ng emotional distance sa ating mga kaanak, lalo na po sa mga magulang na OFW na nasa ibang bansa. Dahil hindi lamang po kasi usapin ng ekonomiya yung pinag-uusapan natin dito na pagiging OFW, kundi usapin din po ito ng puso at mental health ng buong pamilya. Kaya ngayon po, kasama pa rin po natin dito live via Zoom si Dr. Vincent upang bigyan tayo ng konkretong payo at gabay ukol sa ating topic na OFW, Family Dynamics and Transnational Bonding. Doc Vincent, sa isang pamilyang OFW po, paano po nababago yung dynamics ng pamilya, lalo na po kung malayo po si mama, si papa, o yung mga kapatid po natin?
1: So bago pala sagutin yun, hello po sa mga nakikinig po sa atin na OFW, so sana po safe po tayo kung nasaan tayo. Pero yun, just to answer po yung tanong mo, Ms. Rizal, no? So nagkakaroon ng maraming changes to pagdating sa dynamic sa family, no. So ang una sa lahat, nagkakaroon siya ng role shifting kasi natin na tinatawag, or yung ang Tagalog siguro, pwede nating gawing Tagalog nito is yung pagpalit-palit ng roles, or yung tungkulin rather sa bahay natin, no. Kasi for example, yun nga, dahil wala na yung isang magulang, ang naiwan na lang na nandoon is yung partner nila. So para magiging solo parent na yung naiwan na yun, na parang kargado niya na yung duties ng isang nanay at isang tatay din. Tapos bukod pa dun, may mga panganay din or mga anak din na nagiging substitute parent na. So parang since sila yung nakakatandang anak, sila na yung nag-a-assume ng responsibility bilang the mature, or bilang the parent nung mga mas nakakabata sa kanya. So ano nangyari dito, mabilis, especially dito sa mga bata, no, parang mabilis silang tumanda mentally. So marami silang nadadanasan or nararanasan na pagsubok, no. Marami silang nararanasan na mga hindi magaganda sa paligid nila. Kaya nasasalo nila yung bigat ng experiences na yun, no. Sila din yung nagdidisiplina at nag-aalaga doon sa mga mas nakakabata sa kanila, doon sa part ng family na yun. So mas nagiging mas mapagkalinga sila pagdating dito sa aspeto na to, no. So sometimes, sa totoo lang, no, may times din naman na nakakatulong yung distance natin from each other. Yung iba nagmo-move out na sa bahay nila ng bata pa lang sila. Ay, nakakatulong yun sa relationship, no. May mas nagiging okay yung relationship ng family pag minsan nagkakaroon ng distance. Pero kung may hatred, or kung meron pa ring mga unresolved or unspoken na galit sa bawat isa na hindi pa nare-resolve agad, doon medyo lalayo yung loob nila sa isa't isa. Kasi yun nga, meron nang unsettled na galit, no, tapos biglang lumayo pa kayo physically from each other. Doon, yun nga, sulad na sabi ko kanina, doon possible na lumayo palalo yung loob nyo sa isa't isa.
0: Bali, Doc, eto po bang mga panahon ngayon kasi, di ba, madami nga pong social media apps, may mga messaging apps, video call apps, audio apps, mga ganun po. Yung regular po ba na pakikipag-communicate natin sa kanila, kahit online lang yun, pwede po ba natin yung masabi na, okay, may emotional closeness yung family, o yung tinatawag nilang constant communication o genuine connection po nila?
1: Yun, so i-differentiate lang natin yung dalawa, no? Pag kasi sinabi natin regular communication or constant communication natin na tinatawag, no? minsan na-associate natin to sa medyo mga mabababaw lang na topics, no? Kasi yun ang nangyari sa constant communication natin over social media, yung mga messaging apps natin. Usually, ang tanungan lang natin dun, di ba? Kumusta, ano tawag dito, anong pagkain mo ngayon, anong kinain nyo, ano nangyari sa araw mo ngayon. So parang very surface level lang talaga yung pinag-uusapan dito sa constant communication or regular communication na to through social media. Iba siya dun sa emotional connection natin na tinatawag, Mr. Rizal. No? Yung emotional connection kasi natin, kasama dito yung pagiging vulnerable natin bilang family members or yung pagbahagi ng totoo nating nararamdaman sa isa't isa. So parang dito lumalalim yung relationship natin bilang family members. Dito kasi natin na pag-uusapan yung mga bagay na kung ano yung kinakatakutan natin, kung ano yung mga sources ng stress natin, like sa trabaho, at yung mga pangarap natin, no? Kung paano natin na envision yung future natin, at kung ano pa yung pangarap natin para sa pamilya natin. So never mare-replace ng constant pero mababaw na communication yung lubos na pagkilala natin sa pamilya natin, no? So hindi lang pwedeng yung everyday magkakamustahan lang tayo online tapos hanggang dun lang siya, no? So palalimin pa natin yung conversations natin with family. Talagang subukan natin maging curious sa kung anong pinagdadaanan nila at kung paano sila ngayon. At pag-usapan natin yung mga mahihirap na pag-usapan tulad ng mga problema, tulad ng kung ano yung kinakatakutan nila ngayon, kung ano yung mga plano nila sa buhay nila, para hindi maging superficial yung ating mga interaction and yung relationship natin sa kanila in general.
0: Doc, kasi follow-up ko lang, 'di ba po madalas po kasi yung mga OFWs natin tumatawag sa family nila dito o yung mga vice versa, tayo yung tumatawag sa kanila. Pero nagkakaroon pa rin po kasi ng emotional distance eh. Lalo na kapag kunyari napag-uusapan na yung mga mabibigat na bagay, like yung sinabi nyo nga po kanina, na yung mga problema, yung mga dapat i-address na. Paano po kaya natin to maayos or paano po kaya natin to masasabi na okay, para hindi na mag-create ng emotional distance, kailangan po pag-usapan natin, kailangan po ma-address natin to. Kasi knowing po, lalo na po yung mga young generations, ayaw po nila kasi nung ganun na topic. Kumbaga, iniiwasan po nila yun.
1: So, I guess in response to that, tama, very valid naman yung point mo na Ms. Rizal. So, pero kailangan din natin i-remind yung sarili natin na in this context, sa context ng family, especially sa context lang din ng mga OFW na napapalayo sa pamilya nila, no? Kailangan din i-remind yung sarili natin na at the end of the day, tayo-tayo lang din naman yung magtutulungan dito, no? Kasi ano nangyari ngayon sa modern day context natin is nagtataguan na tayo ng totoong problem, no? So, ang nangyayari na lang pag tinanong ko, for example, yung family member na family member ko na OFW na okay ka lang ba? May nangyari ba sa'yo ngayon? Ano ba yung gusto mong pag-usapan? Ang usually sasabihin lang niya, okay lang ako. Kasi ayaw niya mag-alala yung nangangamusta na family member, no? Laging sinasabi na okay lang kahit na meron naman talagang problem or meron naman talagang kailangan pag-usapan. Pero tandaan din natin na yung pagsabi natin na yun na okay lang tayo kahit na meron naman talaga tayong gustong sabihin, parang nagbe-build to ng wall or parang pader sa pagitan ng family members na yun. No? So patuloy na tumataas at tumataas yung wall na yun hanggang sa hindi natin na open up kung ano ba talaga yung gusto natin i-open up sa kanila. So I guess with that, no, start with something small. Pwede naman kayo mag-start with small talk and pwede man lang naman i-bring up sa kanya yun. And always assume na positive yung intent ng mga taong kausap natin. Sinasabi nila itong mga problema na to sa'yo or sinasabi nila na itong mga bagay na to sa'yo kasi gusto lang nila mag-open up. Hindi nila gusto na idamay ka pa dun sa mga problema na yun. Gusto lang talaga nila mag-open up sa'yo at magpaka-vulnerable sa'yo sa time na yun. So wag natin siguro masamain yung pagpa-open up ng ibang tao sa atin, no? Kasi kailangan to ng family members natin para sa healthy social connection and family connection din.
0: Ayun. Doc, doon naman po tayo sa mga parents or mga kapatid po natin na nasa ibang bansa or mga OFW din po, na may mga anak po silang mga toddler pa o mga newborn pa, tapos kailangan nilang umalis, ano po kayong magandang pwede nating sabihin or ipayo sa kanila para hindi po nila maramdaman yung guilt na parang pakiramdam nila may na-miss silang mahalagang milestone sa kanilang mga anak?
1: Yes, no, maraming ang ganito, Ms. Drizel, no. Ang daming pagkakataon na nawala yung OFWs na yun sa ating sa mga milestones and sa mga vulnerable and emotional moments na yun. Yung may term kasi para dito, no, na yung tinatawag nating ambiguous loss. Sa very common to sa mga OFW. So parang ano nangyari dito is pakiramdam nila nandun sila financially, no, kasi nakapag-provide sila ng financial support, pero wala nga sila dun sa mga halagang emotional na moments na yun na dapat nandun sila. And para malabanan natin siguro yung guilt na nararamdaman na yun ng mga OFW, kailangan natin una sa lahat tanggapin, i-acknowledge na meron talagang trade-off yung pagpunta abroad or yung pagtrabaho abroad, no. Hindi naman pwede tayong maging in two places at once, no, unless umuwi ka, no, maghanap ka talaga ng paraan para umuwi para doon sa milestones din. So ang next best thing na lang po na pwede nating gawin ay mag-focus tayo kung paano tayo magiging present in more modern or new ways kaysa wala tayong gawin at all. Kasi sa totoo lang, no, hindi naman talaga mapapalitan yung physical presence natin. Hindi mapapalitan yung physical presence. Pero yun nga, pag hindi talaga kaya at that moment, no, the next best thing that we can do is offer some form of moral and emotional support, no. Tatanungin natin sila na okay, ano nararamdaman mo ngayon now na papunta ka na sa milestone na to, or ano yung kailangan mong support para sa akin na pwede kong sabihin sa iyo ngayon, no, through yung distanced communication muna para maibigay ko siya sa iyo. Pero yung physical presence nga lang, pagpasensyahan mo na, hindi ko pa muna siya maibibigay for now. And isa ding bagay na pwede nating masabi sa mga OFW natin, no, na ipaalam natin, huwag tayo matakot na ipaalam sa family members natin na naiwan sa Pilipinas na yung pagiging OFW it's something na hindi mo naman talaga pipiliin kung hindi lang survival ng family nyo ang kapalit. Diba? Hindi ka naman mag-OFW para lang maglumaboy sa ibang bansa, diba? Nandyan ka talaga para sa survival ng family mo. No. So they have to understand yung family na naiwan mo, they have to understand yung trade-off na ginagawa mo is something na equivalent value sa pag-iwan mo sa kanila.
0: Siguro Doc, eto follow-up ko lang po. Paano po nakakatulong yung mga extended families like auntie, uncle, mga relatives po natin, lolo, lola, at saka yung mga trusted caregivers po natin sa pagpapanatili ng emotional stability ng mga anak? Lalo na po yung mga toddlers po, mga young adults po, habang nasa ibang bansa po yung magulang nila.
1: Oo, so parang sila na yung tumatayong ano, no, parang sila na yung tatay yung mga pillars, no.
0: Yes,
1: very
0: po.
1: Important pillars para dito sa mga bata pag wala yung magulang sa picture sa ngayon, no. So parang yung extended family natin, sila yung magiging shock absorber ng mga bata para ma-feel nila na safe sila. No, kasi ito mga bata na to, assuming na nasa very young age pa sila, no, nag-grow pa sila, no. So para nasa developmental stage pa itong mga batang to, yung brain nila nagde-develop pa, yung personality nila nagde-develop pa. So marami silang mga bagay na susubukan i-explore dito sa buhay nila. Pero yun nga, paano kung wala doon yung parents, no? So yung extended family, sila yung shock absorber and kailangan sila yung mag-guide doon sa bata na yun to safety. Pero in this context, no, kailangan lang para doon sa parents, no, kailangan malinaw kung ano yung boundaries at rules ng tunay na magulang para hindi maguluhan yung bata, lalo na paglaki niya, no, para hindi siya maguluhan kung sino ba dapat yung totoo niyang parents and sino ba dapat yung totoo niyang sundin dito sa extended family and dun sa actual parents niya na wala dito sa ngayon, no. So hindi din ito rin yung gusto kong sabihin, no, hindi din pala dapat maging proxy ng mga totoong magulang sa mga important life events itong extended family, like for example graduation. No, mahalaga pa rin na nandito tayo sa graduation ng mga anak natin or family members natin. No, so as much as possible, and hindi naman to requirement, pero as much as possible, humanap pa din tayo ng paraan, humanap pa rin ng paraan yung mga magulang para makauwi or makadalo sila dito sa mga critical na milestones na to nung bata or nung family member. No, para paglaki ng bata, masasabi pa rin nila na present itong mga magulang na to during these milestones, no, at hindi nila ma-resent or hindi sila magtanim ng galit dito sa parents na to dahil absent sila. Alam pa rin nila na ginawa ng paraan ng parents kahit na panandali ang oras lang.
0: Okay. Doc, sa kulturang Pilipino kasi natin, may concept tayo na mahilig tayo magsakripisyo para sa kanila, 'di ba? So kailan po nagiging healthy yung motivation natin na okay, magsasacrifice ako para sa pamilya ko, at nagiging unhealthy ito para naman nagiging pressure na, nagiging emotional exhaustion na siya para sa isang OFW po?
1: I guess pwede tayong humiram ng konting lines dun sa sinabi ko kanina, no? Kung nandito po yung mga viewers natin na nakinig kanina dun sa first half ng conversation natin, na yung healthy na sacrifice, parang very similar lang din siya dun sa healthy na pagpapasensya. So, ano sila kasi parang they come together din naman, no? So, healthy na sacrifice. May malinaw po na timeline and shared goal po yung ating mga sacrifices, no? So alam mo kung saan ang hangganan nito, alam mo kung saan siya magsisimula, at alam mo kung saan ang hangganan, at alam mo kung bakit ka nagsasakripisyo in the first place. Pero nagiging unhealthy naman yung sacrifices, yung pagsakripisyo natin or yung culture of sacrifice natin, no? Kung nauuwi na to sa open-ended na sakripisyo na ha, hanggang kailan ako nandito, hanggang kailan ako magsasakripisyo, at parang nagiging martyr ka na din para dun sa family mo, na talagang ibibigay mo yung buong-buong sarili mo para sa family mo nang walang limitations, no? So wala kang pagpapahalaga na sa sarili mo, wala ka na rin pagpapahalaga sa pahinga mo para lang masakripisyo mo yung sarili mo sa pamilya mo. Pero alam nyo, at ang opinion ko lang din, so very ano to, parang very relative po ito, no? Pero ang opinion ko talaga ay hindi talaga ideal na merong isang magsasakripisyo sa family, no? So hindi dapat maging default itong pagsasacrifice natin, no? Kasi feeling ko na nag-glorify, no, Miss Drizzle, yung pagsasacrifice sa ating mga Pilipino, kasi akala natin siguro bayani tayo na kailangan meron tayong sinasacrifice lagi para mapasaya natin yung mga tao sa paligid natin or mapasaya natin yung family natin. No, naiintindihan naman natin may ibang tao talaga na kailangan magsakripisyo kasi wala na talagang choice, na sila na lang talaga yung pwedeng magsakripisyo. Pero as much as possible, kung meron tayong other solutions or compromise para hindi lang isang tao yung magsasakripisyo, or parang shared yung magiging burden nitong isang tao na to, gawin natin, no? Hindi kasi dapat ginaglorify yung pagsasakripisyo ng kahit kanino, kasi hindi siya ever magiging ideal scenario dahil may mauubos at mauubos dito sa scenario na to.
0: Ayun. Bali, Doc, panghuling katanungan ko na lamang po to, or hindi naman po tanong, pero hihingi na lang po ako ng mensahe para po sa ating mga nanunood at nakikinig, para po dun sa dalawang topic po natin na napag-usapan ngayon. Go ahead po.
1: Yes, so medyo marami tayo na cover ngayon na topics. So I guess yung isa ko din na pwedeng sabihin sa ating mga tagapakinig ngayon, no? So marami tayong problema, marami na tayong pinagdadaanan ngayon na problema, personal and environmental problems, no? Pero lagi ko rin pinapaalala sa clients ko na practice self-compassion, no? Na ikaw lang din yung makakapagbigay ng awa or ng compassion sa sarili mo, no? So parang pinapa-envision ko sa mga clients ko lagi yung na nasa flight sila pag sa ganitong context, no? Kasi pag sa flight, 'di ba, sinasabi ng mga flight attendant natin na put your oxygen mask first bago ka tumulong sa ibang tao, or bago mo ilagay yung oxygen mask ng ibang tao. So hindi po pagiging selfish ang piliin ng sarili natin, no? Kailangan mong magtira para sa sarili mo ang tunay na malasakit tulad ng sa
2: Magazine 1278 AM. Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili,
8: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
12: from PBS,
10: Presidential Broadcast Service
12: at Radyo Pilipinas,
5: Radyo
12: Magazine,
2: 1278 AM.
13: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
14: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
13: Libre to ha?
14: Walang bayad?
13: Oo, walang bayad.
14: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
15: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
16: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
17: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
18: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
13: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Magazine 1278.
19: Bubungad sa umaga.
20: Trending issues na pinag-uusapan.
21: Mga programang aabangan.
22: Agahan hanggang hapunan.
23: 66 Informasyon.
24: GIS, your General Information Station.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
25: Oras natin eksaktong alas 2 ng hapon.
26: Alertong araw Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: para sa ulo ng mga balita. Philippine Space Agency engineers puspusang hinahasa para sa rocket launch sa 2027. Ang buong balita ay hahatid sa atin ni Ray Ferrer.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
2: Sa ilalim ng sa hands-on training sa South Korea ang 10 engineers na Philippine Space Agency bilang paghanda sa unang liquid fuel rocket test launch ng bansa sa 2027. Isinasagawa ang training mula Agosto hanggang Oktobre katuwang ang South Korean Space Company na PRG Aerospace. Sinasanay ang mga Pilipino engineers sa assembly system integration, testing at operasyon ng liquid fuel sounding rocket. Planong isagawa ang test launch sa Lalo, Cagayan sa 2027 gamit ang Blue Whale 0.1. Magdadala ito ng locally developed payload na humigit kumulang 2 kilo sa altitude na hindi bababa sa 5 kilometro. Susukatin ng payload ang radio signals kabilang ang mula sa 4G LTE cell towers na maaaring makatulong sa pagtukoy ng mga lugar na mahina ang cellular coverage. Ayon sa PhilSA, bahagi ang proyekto ng pagpapalakas ng kakayahan ng bansa sa rocket development launch operations at pagbuo ng sariling space industry. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
0: Samantala, Dole, pinalalakas ang tupad para sa trabaho at kabuhayan sa mga coastal community. Para sa buong ulat, narito si EJ Lazaro.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
3: Pinalalakas ng Department of Labor and Employment o DOLE ang tupad program bilang tulay sa skills training, trabaho at pangmatagalang kabuhayan para sa mga komunidad na nakadepende sa karagatan. Kaugnay nito, inilunsan ni DOLE Secretary Francis Tolentino ang Trabahong Dagat and Blue Enterprise Development, alinsunod sa Department Order No. 239-E Series of 2026. Layunin nitong tulungan ang mga rehistrado mga isda at kanilang pamilya, kabataang nasa coastal communities, first-time job seekers, at mga seasonal o displaced workers. May tatlong pangunahing track ang programa. Una, dagat, skills, and services para sa maritime at fishing operations. Isda, skills, and production para sa aquaculture at fisheries. At blue enterprise development para sa pagtatayo ng maliliit na negosyo. Katuwang ng DOLE ang DABFAR, TESDA, Marina, Philippine Coast Guard, LGUs, mga peso at mga pribadong employer para sa training, job placement, safety at market opportunities. Sa pamamagitan nito, nais ng DOLE na gawing higit pa sa pansamantalang ayuda ang tupad at magsilbi itong daan tungo sa kasanayan, trabaho at sustainable livelihood para sa mga manggagawa at mangingisda. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: Para sa panghuling balita, matagumpay ang pagsasagawa ng EcoRide 2026 na isang tree growing activity ng Pugad Lawin at Department of Environment and Natural Resources Office sa Mount Lamin, Barangay Virbira, Karasi, Ilocos Norte. Mula sa Radyo Pilipinas Lawag, may ulat si Rani Dorilag.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
4: Ako po si Rani Dorilag ng Radyo Pilipinas Lawag. Narito ako ngayon sa harapan ng Ilocos Norte Centennial Arena kung saan ay gaganapin ang EcoRide 2026 na inisiyatibo ng Pugad Lawin Ilocos Norte Chapter sa koordinasyon nito sa Provincial Environment and Natural Resources Office. Magtatanim sila o magtatanim kami ng 1,000 nara seedlings sa may bahagi ng kabundukan ng Barangay Virbira, Karasi, Ilocos Norte, at sama-sama yung mga motorcycle riders, mga pamilya na dadalo dito sa tree planting activity ng Pugad Lawin at ng Provincial Environment and Natural Resources Office. Layunin nito na maibsan o matulungang makabawi ang kapaligiran dito sa Ilocos Norte at suportan na rin sa adhikain ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na manumbalik o labanan ang lumalalang pagbabago ng klima. Mula rito sa Lawag City, para sa Integrated State Media, Rani Durilag ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM para sa iba pang balita at impormasyon. Ako ang inyong naging tagapagbalita, Julian Calces.
5: Radyo Pilipinas.
6: Interesting na usapan.
7: Hindi heavy.
8: Tugtugang chill.
6: Suave.
9: Learning from home na hindi boring.
10: Radyo Magazine
6: 1278 AM.
11: Showbiz! Ganap's
12: entertainment scene. Updated ka ba?
13: Swap na budget recipes.
14: Life na buong family.
15: Tala kayang makakalikasan.
16: Anything under the sun.
6: Radyo Magazine 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
18: Time for your Sunday Dose of Chika. From the latest happenings, trending stories, celebrity updates, hanggang sa mga kwentong pinag-uusapan online. Kasama nyo ang best friend nyo sa Radyo Magazine. Sit back, relax, and let's talk about it! Isang oras ng entertainment ang inyong mapapakinggan dito lang sa...
6: Lights, Camera, Radyo!
18: Lights, Camera, Radyo! Every Sunday mula 2 PM hanggang 3 PM kasama si Julian Calces, a.k.a. Bestie Annie! Lights, Camera, Radyo sa Radyo Magazine 1278! The cameras are rolling. The spotlight is on.
6: Lights, Camera, Radyo.
18: Ready na ba kayong makichika? Mga latest balita sa showbiz, trending stories, at usapang pinagkakaguluhan. Oras na para sa Lights, Camera, Radyo. Kasama ang inyong best friend na si Julian Calces. The cameras are rolling. The spotlight is on.
6: Lights, Camera, Radyo.
18: Ready na ba kayong makichika? Mga latest balita sa showbiz, trending stories, at usapang pinagkakaguluhan. Oras na para sa Lights, Camera, Radyo. Kasama ang inyong best friend na si Julian Calces. Time for your Sunday Dose of Chika. From the latest happenings, trending stories, celebrity updates, hanggang sa mga kwentong pinag-uusapan online. Kasama nyo ang best friend nyo sa Radyo Magazine. Sit back, relax, and let's talk about it. Isang oras ng entertainment ang inyong mapapakinggan dito lang sa...
6: Lights, Camera, Radyo.
18: Lights, Camera, Radyo. Every Sunday mula 2 PM hanggang 3 PM kasama si Julian Calces, a.k.a. Bestie Annie. Lights, Camera, Radyo sa Radyo Magazine 1278. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
19: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
20: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
21: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
22: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
23: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
6: Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
24: Ah, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
25: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
26: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
25: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
0: Huwag!
1: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
21: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
2: Yay!
3: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
21: Libre to ha?
4: Walang bayad?
21: Oo, walang bayad.
3: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
7: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
14: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
27: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
28: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
21: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
29: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
30: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado, lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
29: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
31: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
32: Hala, totoo? San ka sumali?
31: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won! Just send your details and pay a small processing fee para ma-claim ang prize.
32: Naku po! Juan! Scam yan!
31: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
32: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
31: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
32: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
31: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
32: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
31: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
33: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
32: Kaya huwag magpabudol, bes!
34: Servisyong kailangan.
35: Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
36: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
37: Radyo Magazine, 1278 AM.
38: Radyo Pilipinas.
39: Radyo Publiko.
40: Radyo Pilipinas.
41: Radyo Publiko.
42: Radyo Pilipinas.
43: Interesting na usapan.
44: Hindi heavy.
45: Tugtugang chill.
46: Suave.
47: Learning from home, maybe boring.
10: Radyo Magazine,
6: 1278 AM.
48: This is a public service announcement.
49: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit, kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
0: This is a public service announcement.
1: A public service announcement
0: from PBS,
2: Presidential Broadcast Service,
10: and Radyo Magazine,
6: 1278 AM.
40: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
40: Radyo Pilipinas.
6: Interesting na usapan.
4: Hindi heavy.
45: Tugtugang chill.
6: Suave.
47: Learning from home, hindi boring.
10: Radyo Magazine,
6: 1278 AM.
5: Time for your Sunday Dose of Chika! From the latest happenings, trending stories, celebrity updates, hanggang sa mga kwentong pinag-uusapan online. Kasama nyo ang best friend nyo sa Radyo Magazine. Sit back, relax, and let's talk about it! Isang oras ng entertainment ang inyong mapapakinggan dito lang sa...
6: Lights, Camera, Radyo!
5: Lights, Camera, Radyo! Every Sunday mula 2 p.m. hanggang 3 p.m. kasama si Julian Causes, a.k.a. Bestie Annie! Lights, Camera, Radyo! Sa Radyo Magazine 1278!

0: ready na ba kayo sa isang oras ng chika, ganap at latest updates mula sa mundo ng entertainment? So today is September 27, Sunday at nakikinig kayo ngayon sa Radio Magazine 1278 AM sa programang Lights, Camera, Radio! Hatid ko sa inyo ang Sunday Dose of Chika ng showbiz, entertainment at lahat ng trending issues na pinag-uusapan online man o offline. Ako ang inyong host, Julia Nicole Calces, aka Bestie Yenny. At kasama rin natin ang ating mga technical engineers na sina Sir Julius Ungab at Bestie Camille Umali. At syempre pati ang ating mga besties sa Marulas Transmitter. And of course, kasama rin natin ang executive producer ng Lights, Camera, Radio, walang iba kundi si Charmaine Cristobal. Nandito na lang naman tayo to talk about updates. Huwag niyo na kaming kalimutang i-follow sa aming social media platforms.
1: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radio Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang at Radio Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
4: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na at Radio Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: And also mga besties, maging updated sa talakayan gamit ang app na PBS Receiver.
6: Walang radyo? Walang problema! Ang Radio Magazine ay Radio on the Go.
7: Radio on the Go.
6: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
8: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
9: PBS Receiver.
8: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
6: Libre to ha?
10: Walang bayad?
6: Oo, walang bayad.
11: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: And besties, alam nyo ba na mababasa nyo rin ang mga featured stories na isinulat ng Radio Magazine Correspondents? I-search lamang ang aming website na radiopilipinas.ph/radiomagazine. Again, radiopilipinas.ph/radiomagazine.
12: Radio Pilipinas!
13: Radio! Publiko!
12: Radio Pilipinas!
14: Interesting na usapan.
15: Hindi heavy!
16: Tugtugang chill.
14: Suave.
17: Learning from home na hindi boring.
18: Radyo Magazine.
19: 1278 AM.
1: Sunday na, bestie! Oras na para sa inyong Sunday Dose of Chika. Mga kwento, balita, at ganap sa mundo ng entertainment.
20: Lights, Camera, Radio.
1: Lights, Camera, Radio. Kasama ang inyong best friend na si Julian Casas.

0: Hello ulit mga besties, narito kayo sa Lights Camera Radio. Hello, hello, hello sa inyong lahat, no? Time check, it's already 2:21 na ng hapon, no? Hello sa inyo mga besties, nasa bahay man kayo o nasa labas ng inyong tahanan. I hope you are safe and I hope you are spending your time with your loved ones. Ang alam ko yung iba sa atin, no? Sinusulit na yung kanilang mga weekend kasi nga day off o kaya naman naka-leave. Sana lahat ng ating besties ay masaya ngayong Sunday na ito. And of course, yung iba sa ating mga besties, alam ko naman na naghahanap na na kanilang OOTD. O kaya naman kanina pa naghahanap, no? Kasi gagala sila, may pupuntahan, gusto nila maging presentable sila sa harap ng ibang tao. And napakahirap pumili ng OOTD guys ha, kasi paiba-iba ang panahon. Alam nyo yan, besties. Kasi minsan pipili ka ng OOTD mo friendly siya, no? Tapos biglang uulan mamaya. Hindi yun nakaka-aesthetic. Danas na danas din yan ni Bestie Yenny, no? Kasi, lalo na sa panahon ngayon, may mga nasusuot tayong hindi pwede maulanan na damit. Ako mismo, naranasan ko yun, no? Hindi pwede kasing maulanan ng aking sapatos, hindi pwedeng mabasa ng ulan. Pero dahil sinuot ko yun, thinking na maaraw nga, dahil nga yung sikat ng araw is sobrang tirik. Hindi ko naman alam na pag-uwi ko, iuulan pala. Eh dito nga sa Radio Magazine, pag umuulan na, ang lagi nilang sinasabi ay umuulan na kasi pauwi na si Yen. So yun guys, no, napakahirap pumili ng OOTD, lalo na kung paiba-iba yung panahon. Lalo na kung ang besties natin ay napaka-fashionista, gusto nila aesthetic, gusto nila napakaganda ng suot nila from head to toe. And speaking of being fashionista, fashion, nako, fashion chika po ang pag-uusapan natin today. May makakapanayan po tayo dito sa Lights Camera Radio na isang fashion designer. So without further ado, no, ipapakilala ko na sa inyo. Walang iba kundi si Miss Avi Marukot mula sa Angono, Rizal. Hello Miss Avi, welcome to Lights Camera Radio. Pwede na kayong bumati sa ating tagapakinig at tagapanood.
1: Magandang hapon po sa inyong lahat. So, ako po si Abby Marupo, isang designer sa base dito sa Angono, Rizal. And then yung ginagawa ko is more on sustainable fashion.
0: Wow.
1: So sinabi ko natin sustainable fashion is sinisave po natin yung textile weight. So for this afternoon, share ko sa inyo yung kung paano nyo mamaximize yung mga damit nyo na maisusulit yung siyang maisusuot sa pamamagitan ng sustainable method.
0: Wow, napakabago sa pandinig ko ng sustainable method. Tapos iaangkla mo sa fashion, no? So, Miss Avi, bilang kayo ay isang fashion designer, babalik tayo sa pinakaunang dahilan kung bakit ka pumunta sa fashion industry, no? Kailan mo unang na-realize na fashion designing ang gusto mong tahakin?
1: Actually, hindi naman siya agad-agad. Pero nung grade school ako, mahilig akong mag-drawing ng anime.
0: Wow.
1: So, yung mga damit sa anime, binabago ko yung damit.
0: Mm-hmm.
1: Dinedesign lang ko ng bagong dress, bagong pants, ganyan. So, doon nabuo yung creativity ko. Sa likod ng notebook, nag-drawing ako ng mga dress, costume. So, doon nag-start yung hilig ko sa fashion.
0: So, ano Miss Abby, no, simula nung bata ka pa lang, eh talagang napakahilig mo ng mag-drawing, no? Yun yung pagkaka-ano ko sa sinabi mo, Miss Abby. So, bukod dun sa pagdodrawing mo, di ba, nag-aral ka raw eh, nag-aral ka sa ng fashion design. Saan yun, Miss Abby? At kamusta yung journey mo doon?
2: Okay, so nag-aral ako sa Fashion Institute of the Philippines. So, nag-aral ako ng basic fashion design. Paano mag-design na cohesive yung yung mas maayos na design. So, baga yung mas tangible. So, hindi lang basta-basta drawing siya. Doon ko natutunan na yung importansya na kung yung design ba ay pupwede kapag actual na damit na.
0: Wow. So, Miss Abby, no, hindi siya yung basta hobby mo lang. Pinag-aralan mo siya hanggang sa nagkaroon ka na ng sarili mong business pagdating sa fashion designing. Nako, nakakatuwang pakinggan, no, no, nakakatuwang marinig sa inyo na may mga ano talaga. Yung iba kasi, yung iba sa atin, mas gugustuhin na lang, hobby na lang to. Hindi kasi yung feeling nila hindi practical kasi ang hirap na mag-aral ka sa ganitong klaseng industry tapos pagdating sa real world eh, hindi pala papatok at hindi ka kikita. So napaka saludo sa iyo Miss Abby kasi talagang pinush mo yung dream mo at pinag-aralan

0: or sa mga important events. So yun yung nag-start yung ano ko sa fashion.
1: Okay, Miss Avi, no, napakagandang journey yun para sa isang fashion designer. Ngayon, mapunta naman tayo sa usaping sustainable fashion. Nabanggit mo kanina na ikaw ay isang sustainable fashion designer. Ano yung ibig sabihin nun, Miss Abby? Kasi napakabago sa pandinig namin yun nun. Wala nga ako ni isang kilala na isang sustainable fashion designer. Ngayon ko pa lang talaga nadinig itong pangalan o titulong ito. Ano po ba iyon?
0: Ah, kasi ganito. Nag-start ako na...
2: Yung sa design, design, as much as I can, yung mga designs ko, ginagawa ko mas magagamit ng mas maraming beses, mas maraming, at mas maraming magagamit sa maraming okasyon. At as much as I can, ayoko nang may nasasayang retaso. So lahat ng tela, ginagamit.
1: Sige po, Miss Abby, no. Pansamantala muna natin puputulin o bibitinin ang ating interview. Magbabalik po ang Lights, Camera, Radio.
3: The cameras are rolling. The spotlight is on.
4: Lights, Camera, Radio.
3: Ready na ba kayong makichika? Mga latest balita sa showbiz, trending stories, at usapang pinagkakaguluhan. Oras na para sa Lights, Camera, Radyo, kasama ang inyong best friend na si Julian Casas.
5: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
6: Fake news yan! Mali!
7: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
6: Fake news yan! Mali!
8: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
6: Fake news yan! Mali!
9: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
10: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
11: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
10: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
11: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
10: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of José Rizal's Noli Mi Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
14: Touch Me Not may not just be the title translation of José Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person.
13: It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camis, and the panuelo, which is a stiff scarf.
14: Paano kaya niya pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin?
13: Sa pagplansya yan. Gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno.
14: Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant.
15: Good evening, my name is Gloria Diaz, and I'm from Manila.
16: Miss Philippines!
14: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
13: Exactly. Pinapasikat nila yung humble piña cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
14: Ang trahedya naman, if you've read Noli Mi Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisóstomo Ibarra don't end up

0: together. But that's for another cultura.
1: It sure is. Now that's a quick look at cultura, because our culture is cool.
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: This is a public service announcement.
4: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
3: Huwag i-click ang link.
4: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service,
6: and Radyo Magazine,
7: 1278 AM.
8: The cameras are rolling. The spotlight is on.
9: Lights, camera, radio.
8: Ready na ba kayong makichika? Mga latest balita sa showbiz, trending stories, at usapang pinagkakaguluhan. Oras na para sa Lights, Camera, Radyo, kasama ang inyong best friend na si Julian Casas. Sunday na, bestie! Oras na para sa inyong Sunday Dose of Chika. Mga kwento, balita, at ganap sa mundo ng entertainment.
9: Lights, Camera, Radyo.
8: Lights, Camera, Radyo, kasama ang inyong best friend na si Julian Casas. Time for your Sunday Dose of Chika! From the latest happenings, trending stories, celebrity updates, hanggang sa mga kwentong pinag-uusapan online. Kasama nyo ang best friend nyo sa Radyo Magazine. Sit back, relax, and let's talk about it! Isang oras ng entertainment ang inyong mapapakinggan dito lang sa...
9: Lights, Camera, Radyo!
8: Lights, Camera, Radyo! Every Sunday mula 2 p.m. hanggang 3 p.m. kasama si Julian Casas, a.k.a. Bestie Annie! Lights, Camera, Radyo! Sa Radyo Magazine 1278!
10: Serbisyong kailangan! Direkta mula lokal na pamahalaan!
11: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan!
10: Radyo Magazine, 1278 AM.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
8: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
14: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
16: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
17: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
18: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
19: Radyo on the go.
18: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
20: Yay!
8: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
20: PBS Receiver.
8: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
18: Libre to ha?
20: Walang bayad?
18: Oo, walang bayad!
20: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
11: Showbiz!
1: Ganap sa entertainment scene!
11: Updated ka ba?
14: Swap na budget recipes?
11: Light na buong family!
10: Tala kayang makakalikasan!
1: Anything under the sun!
10: Radyo Magazine, 1278 AM.
12: Radyo Pilipinas!
13: Radyo Publiko!
12: Radyo Pilipinas!
21: Uy, Bex! Sino na naman yung kamitap mo?
22: Secret! Baka agawin mo!
23: Base sa resulta ng test mo, ikaw ay nagpositibo sa...
22: Ha? Pero Doc, okay naman ako ah. Wala naman ako nararamdaman. Hindi naman ako mukhang may sakit.
24: Walang mukha ang HIV. Pabata ng pabata ang tinatamaan ng HIV sa Pilipinas. Ayon sa datos ng Department of Health, mayroong 57 bagong kaso ng HIV ang naitatala sa bansa araw-araw.
22: Ano na mga pangarap ko? Ano nang gagawin ko?
21: Hoy! Si OA! Ang HIV ay nagagamot na! Hindi mo kailangang mamuhay sa takot.
24: Regular na magpa-check up, gumamit ng proteksyon, uminom ng pre-exposure prophylaxis o PrEP at higit sa lahat, sumunod sa antiretroviral therapy kung ikaw ay nagpositibo sa HIV. Ang HIV test ay libre at confidential. Ang tunay na pagmamahal ay nasa paalala mula sa pag-aalaga sa sarili at sa iba. Bisitahin ang pinakamalapit na HIV care facility sa inyong lugar.
0: Dahil mas nakakilig ang mahal kita, pag may kasunod na, ingat ka!
24: Isang paalala mula sa Radyo Magazine 1278 AM.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ikaw ba ay naharana na?
5: Tumawin mo sana.
4: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangiligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o naninuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
5: uso pa ba ang harana?
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
19: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years?
25: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
19: Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
25: Ang saya ng high school, seniors in my school, di na mapapantayan.
19: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. It doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
25: Till I met you.
19: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
25: I love you more each day.
19: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
8: Sunday na, bestie! Oras na para sa inyong Sunday Dose of Chika. Mga kwento, balita, at ganap sa mundo ng entertainment.
9: Lights, Camera, Radyo.
8: Lights, Camera, Radyo. Kasama ang inyong best friend na si Julian Calces. The cameras are rolling. The spotlight is on.
9: Lights, Camera, Radio.
8: Ready na ba kayong makichika? Mga latest balita sa showbiz, trending stories at usapang pinagkakaguluhan. Oras na para sa Lights, Camera, Radio. Kasama ang inyong best friend na si Julian Calces.

0: Hello, hello besties! Nagbabalik po ang lights, camera, radio. Kanina nga po, kausap natin si Miss Avi Marukot, isang sustainable fashion designer, no? At shinare niya sa atin ang kanyang journey sa pagiging fashion designer. Ayun nga, from nagdo-drawing lang to nag-aral na nga siya sa isang school na kung saan nag-major siya sa fashion, doon na nga niya nahasa ang kanyang skills at nakapasok nga sa isang industry na hindi niya inaasahang makukuha niya yung hobby na gusto niya. Kaso medyo nabitin tayo, no, kasi medyo nagkaroon ng audio problem sa ating live. Kaya medyo bibitinin ko muna kayo with Miss Avi. With that, proceed muna tayo, no, mga besties, no. Bibigyan ko kayo ng mga latest chika at balita mula sa mundo ng entertainment. So sisimulan natin to sa isang Filipina queen na gumawa ng history sa international pageant. So kinoronahan na bilang Miss Polo Universe 2026 ang Filipina representative na si Andrea Endicio sa Dubai, United Arab Emirates ngayong September 27. At dahil dito, naging bahagi si Andrea ng kasaysayan bilang kauna-unahang Miss Polo Universe crown holder dito sa Pilipinas, no? Hindi lang ang pangunahing corona ang kanyang naiuwi. Nagdagdag din si Andrea ng ilang special awards, kabilang ang Best in National Costume, Best Production Number, at Best in Evening Gown. Kinilala rin siya bilang Face of Luxury CBM at tumanggap ng Brilliant Mind Institute Choice Award. At para kumpletuhin ang kanyang listahan ng mga pagkilala, tinanghal din siyang Miss Photogenic sa Grand Coronation Night. So, mula Dubai, no? Isang malaking tagumpay para sa buong Filipina pageant industry ang bagong koronang naiuwi ni Andrea. So para sa mga besties natin na hindi alam ang Miss Polo Universe, ito po ay isang esteemed international modest pageant. Ito po ay non-swimsuit beauty pageant na mas gusto nilang bigyan pansin ang traditional concept. Yung konsepto ng beauty and glamour. It is centered on empowerment, education, and social responsibility. And sabi nga nila, it often emphasizes causes that bring meaningful change in society. So ito pong pageant na ito ay non-swimsuit, no? Dahil ito po ay founded sa United Arab Emirates. At habang may magandang balita para sa Philippine Entertainment at Pageantry, isang panawagan naman para sa suporta ang ating hatid para sa isang Pilipina actress. Nananawagan ng financial assistant ang pamilya ng actress na si Joribel Agoto na kasalukuyang nasa critical care unit ng St. Luke's Hospital habang patuloy na sumasailalim sa gamutan para sa lymphoma. So, sa isang social media post, ibinahagi ng pamilya na patuloy na lumalaki ang gastusin nila para sa kanyang hospitalization, medication, at iba pang medical needs. Kilala po, no, si Agoto sa kanyang pagganap bilang Isabel sa acclaimed drama film na Filipiniana, kung saan ginagampanan niya ang isang 17 years old na golf course worker na nakatuklas ng karasan at exploitation sa likod ng marangyang mundo ng isang golf club. So, sa kanilang panawagan, sinabi ng pamilya na anumang halaga ng tulong, pati ang pagbabahagi ng kanilang post, ay malaking bagay para kay Joribel at sa kanilang pamilya. So, get well soon na Joribel, at naway marami sa atin ang makatulong sa pagpapagaling ng aktres. So mula sa isang personal na laban, balik naman tayo sa mundo ng entertainment, no? May isang grupo po ang nagpaalam sa kanilang fans matapos ang mahigit 2 taong pagsasama. So official nang nagpaalam ang K-pop girl group na Eunice matapos magtapos ang kontrata nito sa FNF Entertainment noong September 26, 2026. Nabuo ang Eunice sa survival show na Universe Ticket at nag-debut noong March 24. Sa loob ng kanilang run, nakabuo ang grupo ng global fanbase na tinatawag na Ever After. Kabilang sa mga miyembro, sina Yeonju, Nana, Kotoko, Yuna at Yuna, and si Sowon. At ito pa, kabilang din sa mga members, ang mga Filipina members na sina Jelly, Danka at Alicia. So bago ang kanilang pagtatapos bilang grupo, nagtulungan ng ilang miyembro sa pagsusulat ng kanilang farewell single. At ito po ay, ang title po nito ay Milky Way. Samantala, isang bagong chapter naman, no, naghihintay sa Filipino member nito na si Jelly Danka na nakatakdang bumalik sa Pilipinas sa September 29 para sa kanyang solo career. So pamamahalaan ito ng Universal Records, Galaxy Talent Management at Star Horizon TV. So naku, napakasakit ito, no, para sa kanilang mga fans, sa mga Ever Afters dyan, no. Kasi ako, bilang ako si Bestie Yenny, ay nag-stan na rin ako or tumangkilik na rin ako ng mga grupong hindi permanent. So galing sa isang survival show, binigyan ng pagkakataon na maging isang grupo. Pero may isang like 2 to 3 years or yung iba pa nga mas maikli pa doon, no. Ganun kaikling panahon lang sila magiging isang grupo. And after that, terminated na ang contract, no? Napakasakit nun kasi syempre invested ka sa grupo tapos biglang magwawatak sila. Pero at least supportado pa rin ng, yung mga groupmates, no? Nagbigay sila ng mga mensahe sa isa't isa, lalo na sa kanilang mga fans. At si Jelly Danka nga ay babalik dito sa Pilipinas para sa kanyang solo career. So good luck, Eunice members, and sana ay patuloy pong tangkilikin ng mga Ever After ang mga miyembro ng Eunice. At mula sa K-pop, may bagong lista naman tayong dapat tingnan bago bumili ng tiket sa sinehan ngayong linggo. Naglabas ang Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB ng ratings para sa ilang pelikulang mapapanood ngayong linggo, kabilang ang Avengers Endgame Encore at ilang lokal at international production. So ayon sa MTRCB, G rating ang binigay sa Filipino AI-assisted animated musical na Plump Blossom na angkop para sa lahat ng audience. Samantala, PG naman o parental guidance ang rating ng Forgotten Island, ang American fantasy adventure animated film na tampok ang Philippine mythology, culture at traditions. PG din po ang rating ng Avengers Endgame Encore, ang extended version ng 2019 superhero film na ipinapalabas ngayon, no, bago ang mga paparating na sequel na Avengers Doomsday at Avengers Secret Wars. Samantala, R18 naman sa Heart of the Beast, Z-Zone at special version ng Thai science fiction drama na Uranus 2324. Paalala ng MTRCB, ang G ay para sa lahat ng mga edad, PG ay nangangailangan ng parental guidance, R13 o rated 13 ay para sa mga edad 13 pataas, R16 para sa edad 16 pataas, at R18 o rated 18 para lamang sa mga nasa hustong gulang na. At mula sa malaking international production, isang lumang OPM song naman ang muling bumabalik sa spotlight dahil sa viral resurgence. Nako po, ito nga, muling umingay ang 2012 OPM love song na syempre ni Willie Revillame matapos nitong umakyat sa music charts dahil sa viral resurgence nito sa social media. Sa Spotify Philippines Daily Top Song Chart, Top Songs Chart, pumasok ang kanta sa number 14 noong September 21 na mahigit 326,000 daily streams. Wow! At hindi lang sa Spotify, no, nagpakita rin ng resurgence ang kanta. Pumasok din ng syempre sa Billboard Philippines Hot 100 kung saan nag-debut to sa number 93 ngayong linggo. Ang kanta ay isinulat at inilikha ni ng batikang composer na si Benny A. Saturno at unang ni-record ni Willie Revillame noong 2012. Imagine, no, 2012 tapos 2026, after ng ilang ng mahigit isang dekada, biglang sumikat ulit yung kanta nito, no. Ito to naman talaga, no, walang halong biro, napakagandang kanta din ng syempre. At hindi lang syempre ang kantang luma na tas biglang nag-resurface, no. May mga iilang kanta tayo na bigla na lang sumikat. Congratulations, Kuya Will! At iyan na mga entertainment update ngayong linggo, no? Sadly, hindi na natin mababalikan ulit si Miss Avi Marukot. Pero sa mga susunod na linggo, malay nyo, magkaroon ulit tayo ng interview with Miss Avi para pag-usapan pa natin ang ibang side ng fashion industry. So, unti-unti na nga ako magpapaalam sa pagtatapos ng ikalawang episode ng Lights, Camera, Radio, no? Nakakabitin kasi late na tayo nag-umpisa dahil sa mga technical problems. And I am sorry for that. Pero yeah, sa susunod na linggo, babalik tayo na may mas magandang chika sa entertainment and showbiz industry. At bago ko magpaalam, no, ang dami kasi nagpapa-shoutout, baka magtampo itong mga to, no. Una kong sina-shoutout ang aking family, si Mami Julie Chua, mga kapatid ko na apat, si Tito Roland Chua, si Ate Mary Ann Calces, na ngayon ay kasal na. Congratulations, Ate Mary Ann! At sa aking pamangkin na si Lucas. And then, a special shout-out from our family friends all the way from the United States. Tita Ming Pablo, Tita Tess Pablo, Tita Beng, Larry Hata Lumibao, Miss Narcisa Isa Lumibao, thank you for your love and support. All the way from the US pa ito, oh. And of course, Tito Bob, Tita Cecil, Tito Butch Pablo from Angonon, Rizal. Thank you so much for your support. And Tita Tess, Tito Olan Sanchez, and Lola Perin from Antipolo, Rizal. Maraming salamat sa inyong suporta at pagmamahal. Hanggang dito na lang tayo, no, besties. Ako si Julia Nicole Calces, aka Bestie Annie, ang inyong Sunday Dose of Chika. Magkita-kita ulit tayo next week dito lang sa
1: Lights, Camera, Radyo.
2: Your Sunday Dose of Chika, straight from the spotlight to your radio.
1: Lights, Camera, Radyo.
2: Lights, Camera, Radyo. Sa Radyo Magazine, 1278 AM.
3: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
4: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
6: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Radyo Magazine 1278 AM. Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
9: Hala, totoo? San ka sumali?
8: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
9: Naku po! Juan! Scam yan!
8: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
9: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
8: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
9: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
8: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
9: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
8: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
10: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
9: Kaya huwag magpabudol, bes!
7: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go. Radyo on the Go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
3: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
11: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad.
12: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: mag-undergo itong mga guards and other department personnel. Yung sa ground kasi talaga yung importante kasi sila yung aabutan usually, no? Sila yung naabutan yung mga wee hours. Wala. Anong dapat training na ibibigay natin sa ating mga security personnel?
1: Dok, simplihan ko lang muna. About dun sa first pillar, yung disaster preparedness and prevention and mitigation. Ang madalas kong sinasabi sa mga guards, usually, Dok, 12 hours naman ng mga guards. There are only few companies na merong 8 or 9 hours na deployment. Siguro sa training, kung ikaw ay security manager at magbibigay ka ng internal training, turuan natin ang guard to see unsafe act and unsafe condition. Ma-amaze ka, Doc, kung may mga guards ako na sinasabihan na sa 12 hours mong pagpapatrol or pagro-roving sa isang premises, sa isang hallway, ano ang mga unsafe act at unsafe condition na nakita mo? Madalas sabi nila, wala naman sir, normal na. Pero kasi their eyes kasi are not trained na makita yung unsafe act and unsafe condition. Siguro, yun yung pinaka-basic. Mura lang yun, Doc. Wala ganong investment. Oras lang ng security manager i-explain yun sa mga guards. And then, the other trainings, of course, nandyan po yung BOSH na tinatawag para encompassing na yun sa safety. COSH or LCM na natin. And since mga guards po, I know particular din sila or tawag dito, conscious, budget conscious. Ma-amaze ka daw, ang daming mga DRRM trainings na nasa social media, nasa YouTube. And then sa disaster ready organization, mga online lang siya, free online. Sa LinkedIn, meron din Doc na mga free trainings available na wala halos bayad and walang subscription. And formal training, of course, yung mga DRM, meron yan sa other institution, not only sa BSU Pablo Bourbon. And I guess sa UP, may magbubukas na disaster resilient, program silang i-open, Doc. And of course, sa PSIS, Doc, yung nakalimutan ko lang, CCM, Certified Crisis Management. I guess yun yung mga schooling or formal educations na pwedeng take ng mga guards para mas ma-realize pa nila kung ano ang kahalagahan ng profession natin in terms of kung may mangyari emergency or crisis, Doc.
0: Yeah, speaking of, sabi mo kanina, hindi sila trained to detect yung mga unsafe condition. Totoo yun eh. Kaya nga, katuwaan na lang, no? In 12 hours na ginagawa ng guards, ang recording sa logbook after robbing, ang nakasulat doon, puro normal situation. Yes. Normal situation. The second shift niya, ayaw niya nang kopyahin yung normal situation. So, isa na lang, sinulat niya, normal situation, sa baba, puro do. Like, kung tatanong yun, what is this? Sir, kinopya ko lang sa outgoing guards. So, yun yung pagkukulang supposed to be ng mga supervisors natin. Doon dapat pumupuno na dapat minomonitor yan ng mga supervisors natin, security officers, security managers. Hindi lang na pinapabayaan natin yung ating mga security personnel. So, ako nga, pag nag-trained ako ng mga security officers, sinasabi ko sa kanila, you're the extension of the company. Ikaw yung field managers doon. So, you have to look on what are those things na ginagawa ng inyong mga tauhan. Sama rin. Sinabi mo, daming training, may mga libre naman dahil nga sa budget, kaysa naman maglaro lang at magsugal sa cellphone yung ating mga security guard. Why not googulin doon? And speaking of that, ako, nabangkit po sa iyo kanina nung tayo pa ay nasa labas that I'm looking forward na matrain talaga yung mga guards natin in terms of technology. Kasi nakikita ko, pag nag-training kami sa security services in situ, dahil this is online, we are using the BSRS, the system of Testa, ang dami talagang nangangapa pagdating doon sa use of technology. So I'm looking forward, malapit na itong ka-partner ko that will be offering a security training with the use of AI and cybersecurity. Yes, and sabi ko sa'yo kanina, natagalan lang ng konti kasi hinila ko yung presyo affordable to our security practitioners. So we have 2 levels of training using AI and the LMS na makakatulong sa ating mga guards and security managers. And what is good on this is mayroon pang certification from CompTIA US yung ating mga graduates. So just watch out sa aming announcement. Bukas ipa-finalize ko na yung aming agreement and all the things that we're going to do. Then we will announce para at least yung ating mga guards magkaroon naman ng level up training na mapagmamalaki nila through their cell phone. Ma-enhance naman nila yung kanilang ginagawa. At this will help para mapabilis yung ating trabaho. Not only for our security guard, but for our security managers. Yun po ay sa aking other company, which is the SLMC, Silva Leadership
1: ang galing talaga,
0: and Management.
1: Ang galing talaga, Doc, ng advocacy mo.
0: So with that, bro.
1: Sabi ko nga, Doc, kanina ko konti lang ang katulad mo, Doc.
0: So ito, kasama itong ating radio program, bro. Yes, this is supposed to be Sunday. Sabi nga na ibang kaibigan ko, Sunday na, nagtatrabaho ka pa, you're there in the radio program. Sabi ko, dito ako masaya. This is my advocacy. Pag hindi ko magawa itong advocacy ko sa security industry, parang hindi kompleto ang buhay ko.
1: Yes, Doc. So, kailangan pa natin ma-reach out ng maraming security professional.
0: Galing po ako sa baba, I want to pay back to the industry kung na nag-angat sa akin. So gusto ko naman tumulong ngayon. This is way of paying back to the industry at sa ating mga security practitioners. Bro, bago tayo doon sa exciting part ko na past talk, I have one last main questions. Nabanggit ko kanina na nahihirapan yung ating mga security managers with to seek support sa company, sa client man saan o sa agency. Sa iyo, because sa iyong experience, paano mo ba nako-convince? What particular support to be? Di ba may service provider ka rin na agency na sometimes humihingi ka rin doon ng support sa kanila? Kasi tao rin naman nila itong iti-train mo at i-develop mo. And of course, end user kayong company. Ano bang technique na ginagawa mo nito para naman mapulutan ng aral ng mga ating mga security managers, practitioners?
1: Natuwa ako doon, Doc, sa technique. Doc, actually, doon muna sa nabanggit mong AI, may one time akong na-attendan na convention or seminar, ang tanong na, or there was a question, mapapalitan na ba ang mga security professional ng AI or ng technology? Ang sagot ng speaker is, hindi. Kasi doon pa lang sa senses, Doc, no? Sense of smell, wala naman ng AI nun. Pero siguro mapapalitan lang na ang AI, mapapalitan ng AI ang security professional kung hindi ka marunong gumamit ng AI. Kaya tamang-tama, Doc, yung training mo.
0: Yeah.
1: Kasi dyan na yan, hindi na natin maalis. Ngayon, pumunta ka lang sa isang AI app, i-prompt mo lang, makakagawa ka na agad ng isang presentation. No? So, yun, Doc. And going back to the question kung ano ba ang client support sa mga security guards or para sa maging competent sa DRRM. Siguro, Doc, as manager, that's why naalala ko lagi yung boss or yung prior conversation natin kanina. Ang challenge sa mga security manager is to convey the message nga po doon sa mga C-suite or leaders natin. So kailangan magaling ka mag-explain ng risk assessment mo and doon sa or vulnerability assessment or physical security survey. Kung anong report yan, kailangan properly mo ma-convey ito sa leaders or management, Doc. Kasi kung hindi siya na-appreciate ng management, mapupunta lang siya sa drawer. Maipatago lang siya. So, kailangan hanggang doon sa assessment, pag-write up and pag-present, naiintindihan ng leaders. And from that report, Doc, doon nalalabas kasi kung ano yung mga gaps or vulnerabilities kung saan tayo mahina. And then, magsasanga-sanga na siya hanggang makarating ka na doon sa ano ba ang tamang hinihingi natin sa guards, ano ang tamang training na kailangan nilang gawin. And we're also particular, Doc, may mga, alam mo naman sa security profession, ang daming dapat i-consider yung dole. Dapat hindi daw gumastos yung guards pagka wala sa contract. So, ikaw naman as an organization na merong ganitong risk or vulnerability, kung naiintindihan talaga yun ng managers, then makakahingi ka talaga ng budget sa mga boss mo para ma-train ang mga guards. Ang lagi lang nagiging concern or na-experience ko, Doc, eh what if umalis yan? What if lumipat yan? Eh nandun na yon kasi hindi naman, wala naman nagpakasal na tao sa isang pwesto or sa isang organization. Kaya kailangan mag-budget ka lang ulit. And then siguro talent na lang din or ano pang perks na maibibigay mo doon sa guard para ma-retain siya. Ang sinasabi ko sa mga boss, siguro kailangan maganda yung culture natin dito sa company para mag-retain sa atin yung ating mga talents. Hindi mura, Doc, ang training ng DRM. Firefighting pa lang, it's parang 100,000 na. 30 packs or more or less, papakainin mo pa yung mga personnel, modules, materials, bayad sa training instructor. So, yun, Doc, I guess yung risk assessment will may big part siya doon kasi doon lalabas talaga kung ano ang mga kailangang training pa ng mga guards or ng mga personnel natin. Gusto ko lang din na-emphasize, one time there sa previous company ko prior to this, nagawan ko siya ng paraan na ibili ko ng insurance yung mga guards. Kasi gusto kong sabihin i-relay sa mga guards na ito ay isang investment na kung in case na may mangyari sa atin sa pag-responde, may magagamit or may maiiwan para sa family mo or family natin, family nila. Alam mo ba, Doc, kung magkano lang ang insurance? Hindi ako nagpa-plug. Pero 1,000 lang siya per year. 1,000 pesos. Kaya nung sinabi ko yon sa company, ito yung benefits at ito yung magiging cost. Parang hindi na nagdalawang isip or siguro nagdalawang isip pero hindi ganun na kadip yung analysis compared doon sa magiging benefit. So sa mga security managers, meron pong mga insurance na available na very economical para sa ating mga guards.
0: Yeah, dapat lang talaga maging resourceful ka as a security manager, di ba? Mm-hmm. And what is good kasi kagaya natin, mahilig tayong mag-training and part of our function naman talaga as security manager is as a trainer. So, kung walang kakayahan, you act muna as a trainer and just ask for some aspect of support. I remember kasi noon, sabi ko nga, lagi ko kinukwento ito nung detachment commander pa lang ako. During Saturdays and Sundays, dahil walang ginagawa yung mga armored guard escort namin. Wala naman silang biyahe, pero naka-duty sila. What? Yun ang maganda noon eh. Dire-diretso ang duty nila sa hanggang Saturday, Sunday. Kahit na wala silang biyahe. So, ang ginagawa ko, tinitrain ko sila during Saturdays and Sundays to prepare them para doon sa transport ng Monday to Friday. So, in one aspect, nabutan kami ng presidente ng bangko one Saturday na nagtitrain ako ng mga escort. At siya pala ay nanonood na sa likuran ng matagal. And then, pagkatapos ko, tinawag niya ako, ito ba ginagawa mo lagi ito? Yes, sir, sabi ko, kaysa matutulog lang sila doon, mag-uupo lang, mag-uumpukan. Pinagtsagaan ko na lang silang turuan.
1: Talagang dedicated.
0: Parang, sa ganun, sir, ready na sila for our operation during Monday. So, siya na mismong nag-offer, bro. Mayroon ka bang kailangan na support pagdating dyan sa ginagawa mo na yan? So, ibig sabihin, tayo muna ang mag-initiate, then makikita ng top management yung initiation nila. Later on, sila pa mag-o-offer ng support sa atin. So, nung nag-offer ng support yung client, binalikan ko yung agency. Sabi ko, isa mo yung client, oh, nag-o-offer. Order support. How about your counterpart? Your counterpart of the agency. So the owner of the agency, sige, magpapadala rin ako dyan. Merienda ba? Ano ba kailangan nyo? So yung mga ganun ay dapat talaga as security practitioners ay alam natin dyan. Okay, bro. Napakabilis talaga ng panahon. ng ating oras. Dito na tayo
1: sa past. Pala pag live, Doc.
0: Yeah, mabilis. Dito na tayo sa past talk, bro. And I see a word, dance. Dugtungan mo lang. Number one, alarm and report.
1: Doc, sa alarm, ang gusto ko lang sabihin, alarm is not only sound, pero pwede rin siyang visual. So make sure sa mga security professional, alamin nyo kung ano ang alarm na meron sa inyong building or establishment. Doc, meron nga pala, may mga pressing concern or issues or madalas may magtatanong sa akin, ano ba daw ang alarm dapat sa active shooting? Kasi dapat yung mga companies hindi gagamitin yung bell or alarm, Doc. Kasi baka ma-confuse for evacuation or magko-cover ba sila, hide or fight. So dapat may ano, may particular sound doon sa active shooting. So in terms of report, Doc, ang akin gusto ko lang i-emphasize sa mga security manager as much as possible kung ano ang merong information na from the ground, kailangan maipadala na ng guards natin to the security manager. Minsan, nagkakaroon tayo ng information paralysis na tinatawag kasi yung personnel natin on the ground, gusto nila makumpleto yung report before nila ipadala. Eh, sitre pa lang naman yon, situational report. So, kailangan maipadala na yon para ma-evaluate na agad. Okay. Eh, nga lang, ang gray area, gusto natin makumpleto agad.
0: Bro, past talk ito ha. Yes, bubusan na tayo ng oras. Next is evacuation assistance. One word.
1: Evacuation, savable lives muna.
0: Okay. Crowd and panic control.
1: Do not panic as a security practitioner. Kailangan ikaw ang pinakaunang kalmado sa isang area.
0: Okay. Perimeter and access control.
1: Parang old school pakinggan, no ID, no entry, but make sure that the only authorized persons are can access or exit the premises.
0: Okay. Asset and property protection.
1: Identify the assets of the company. Okay. Very important.
0: Communication, Doc. And coordination.
1: Brief and concise, and gusto ko lang, Doc, i-emphasize na kailangan inuulit ang communication. Wag na po tayong mag-copy, roger that. As much as possible, gayahin natin kung anong ginagawa ng pilots and seaman. Inuulit nila yung message ng messenger.
0: Okay, first aid and life support.
1: At training, retraining, and frequent exposure, Doc. Hindi porket nag-training ka na ng first aid before is, alam mo na, nagbabago, Doc, ang science.
0: Search and accountability.
1: Complete your paraphernalia. Ang downside ng pagiging merong barong, nawawalan ka ng whistle, nawawalan ka ng flashlight. So make sure, if you're wearing barong, kailangan meron ka pa rin equipment or paraphernalia.
0: Okay, about documentation?
1: Use the technology. You can enhance your grammar through the use of AI. You can use video and photos, not only a written report. Will serve the purpose po, Doc.
0: And of course, the post-incident security.
1: Very important. Yung last question is the documentation kasi magagamit ng isang company kung ano ang nangyari through our... magagamit yung report natin sa mga maraming bagay.
0: Okay, bro. Talagang napakabilis ng oras. 60 seconds. Closing statement.
1: Unang-unang, Doc, marami pong salamat sa pag-invite sa programa mo. I really appreciate po yung advocacy. Sana maging katulad mo kami, Doc. At bibihira po ang ganito. Kaya when you chat me or nag-message ka, Doc, talagang kinlear ko na ang aking schedule for this session. So marami pong salamat for reaching out to thousands or millions, possibly millions ng mga security professional around the Philippines po. So yun, sana mas magtagal pa sa ganitong activity mo, Doc, although every Sunday. And pwede bang bumati, Doc?
0: Yeah.
1: Ulitin ko lang, nanonood siguro, syempre, yung aking supportive wife, ang aking dating ex-girlfriend, ngayon wife. 2 kids and mother, father, and sister, hindi ko na isa-isahin, Doc, for 60 seconds. And of course, ang aking best friend, Mark, and si Sir Dexter. And Kuya Sam, Kuya Bunny.
0: Thank you. With that also, so again, next Sunday po muli, kitang-kita po tayo. As I said, we are still working other training para ma-augment yung capability ng ating mga security professionals. Ito po ang ating layunin ng ating programa para mapaganda ang serbisyo ng ating mga security practitioners. Para isa lang ang sasabihin lagi ng ating mga kliyente. Oh my God! Because napakaganda ng serbisyo ng ating mga security guard. Well, hindi madali gawin, but tayo ay nag-uumpisa na at marami na rin willing to support in that particular aspect. So unti-unti na natin inaabot. We are organizing now naman a pool of qualified and or quality trainers. Kasi nga sabi ko, ang product ng training ay nagdidepende sa galing ng mga nagtuturo.
1: Yes,
0: so isang ginagawa ko ngayon, organizing a pool of qualified trainers in terms of the training the trainers. Yun naman po sa asosasyon namin sa SSTP or Society of Security Trainers of the Philippines. So you watch out on that. Sa January po, may bubuksan kaming mga lot of training para sa ating mga training practitioners. So with that, ito po ang inyong lingkod muli na nagsasabi tuwing samahan niyo ako tuwing Linggo, alas 3 ng hapon hanggang alas 4 para sa isang makabuluhang talakayan. Oh my God, usapang seguridad at servisyong dekalidad. Sa susunod na linggo, another security practitioners ang ating maging guest. With that, thank you everybody. To God be the glory.
2: OMG! OMG! Oh my God!
3: Wow!
2: Usapang seguridad at servisyong dekalidad, kasama si Doc Neil, OMG Silva. Tuwing Linggo, alas 3 ng hapon sa Radyo Mayasin.
4: Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
6: Hala, totoo? San ka sumali?
5: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
6: Naku po! Juan! Scam yan!
5: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
6: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
5: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
6: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
5: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
6: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
5: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
7: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
6: Kaya huwag magpabudol, bes!
8: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
9: Fake news yan! Mali!
10: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
9: Fake news yan! Mali!
11: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
9: Fake news yan! Mali!
12: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala. At i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
13: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
14: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
15: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
14: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
15: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
16: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda.
18: It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or
19: mano po ninong, mano po ninong.
17: It's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
16: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
19: Radyo on the go.
3: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
20: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
20: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad.
20: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
21: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
22: Radyo Magazine 1278.
23: Bubungad sa umaga.
24: Trending issues na pinag-uusapan.
25: Mga programang aabangan.
26: Agahan hanggang hapunan.
27: 66 Informasyon.
28: GIS, your General Information Station.
29: Radyo Magazine, 1278 AM.
30: Radyo Pilipinas.
31: Radyo Publiko.
30: Radyo Pilipinas.
3: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
19: Radyo on the go.
3: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
20: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
28: PBS Receiver.
20: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
20: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad.
20: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
32: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
33: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
34: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
35: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
36: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
37: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
38: Hala, totoo? San ka sumali?
37: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
38: Naku po! Juan! Scam yan!
37: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
38: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
37: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
38: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
37: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
38: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
37: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
7: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
38: Kaya huwag magpabudol, bes!
8: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
9: Fake news yan! Mali!
10: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
9: Fake news yan! Mali!
11: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
9: Fake news yan! Mali!
12: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala. At i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
13: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
14: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
13: humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
14: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
13: Isang mahalagang paalala, Contra Fake News, mula sa Radyo Magazine.
3: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
19: Radyo on the go.
3: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay!
32: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
20: PBS Receiver.
32: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
20: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad!
20: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
33: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
30: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
30: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
30: Radyo Pilipinas.
0: Interesting na usapan.
1: Hindi heavy!
33: Tugtugang chill.
0: Suave.
20: Learning from home na hindi boring.
9: Radyo Magazine,
0: 1278 AM.
9: Radyo
33: Magazine,
9: 1278.
1: Bubungad sa umaga. Trending issues na pinag-uusapan.
33: Mga programang aabangan.
20: Agahan hanggang hapunan.
33: 66 Impormasyon.
28: GIS, your general information station.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
30: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
30: Radyo Pilipinas.
2: Mental health? Ano nga ba yun? Samahan kami sa isang kamustahan at usapang mental health, everything under the sun. Tuwing Linggo sa Radyo Magazine 1278.

0: Mental health, ano nga ba yun? Samahan kami sa isang kamustahan at usapang mental health, everything under the sun. Tuwing Linggo sa Radio Magazine 1278.
1: Radio Magazine 1278 AM.
2: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
3: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
2: Libre to ha?
3: Walang bayad?
2: Oo, walang bayad.
3: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na atin laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine
5: 1278 AM.
2: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go at mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
3: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
2: Libre to ha?
3: Walang bayad?
2: Oo, walang bayad.
3: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
1: Radyo Magazine
5: 1278 AM.
3: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
7: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
9: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
11: Bubungad sa umaga.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
13: Mga programang aabangan.
14: Agahan hanggang hapunan.
15: 66 Informasyon.
16: GIS, your General Information Station.
5: Radyo Magazine 1278 AM.

Arana, isang kaugalian, tanghalan ng matatamis na pag-awit upang maipahayag ang damdamin ng pusong tapat sa pag-ibig. Harana, panambitan ng puso at pagsuyong banal, bulaklak ng ugali at hangaring marangal. Buksan ng bintana at nang di masiphayo, yaring handog namin, harana ng puso.

0: Magandang gabi po. Nagaharana po kami. Ako po muli si Michael M. Corosa ng Ateneo de Manila at ngayon po halos 2 oras po tayong mag-aawitan kasama ang ating mga kaibigan. Ang mga mang-aawit na nabuhayan ng loob o napilitan at ang ating mga profesional na manganganta na nagmumula pa sa ibang panig ng daigdig. Opo, mga nasa ibang panig ng mundo, subalit hindi nakalilimot sa pag-awit ng mga awit ng ating pag-ibig. At kaya, narito't kapiling natin sila, naghaharana ng puso. Salamat po sa inyong pagdalo, salamat lagi sa inyong pagsama sa amin, sa aming mga tagapakinig, tagapanood sa YouTube channel ng Plaka at YouTube channel ng Harana ng Puso tuwing Sabado ng gabi. At ngayon po'y huling Sabado ng Setyembre. Gayon din naman sa ating mga tagapakinig sa Radio Magazine 1278 sa talapihita ng inyong mga radio. Magandang araw po, magandang gabi. Salamat pong lahat. Salamat po ng marami sa inyo sa pagsama ninyo sa amin sa aming paghaharana ng puso. At siyempre, tatawagin po natin ang ating mga palagiang katuwang sa paghaharana. Ang unang tatawagin ko siyempre ang ating butihin ng guro, tagapagtaguyod ng kababaihan, ng mabuhay singers at talagang nagmamahal sa lahat ng mabutit, maganda sa kulturang Filipino. Mga kaibigan, sige ng Sonia Rocco.
1: Magandang gabi, Michael. At magandang gabi, mga kasama ko ngayon dito sa studio. Si Georgie, si Angeline, galing pa sa Poland. At si Nolito, kasama rin natin. Si Janet, at yung mga ibang guests natin na aawit para sa ating ngayong gabi sa harana ng puso. Sa lahat ng ating mga tagapakinig, sana masiyahan kayo sa hinanda naming programa para sa inyo ngayong gabi.
0: Maraming salamat po. At ngayon ay tawagin naman natin ang ating dating dekana ng Kolehiyo ng Media at Komunikasyon at naging regent din sa Universidad ng Pilipinas Diliman, ang profesor ng pakikipagtalastasan, mga kaibigan, si Dr. Georgina Encanto.
2: Magandang gabi, Michael. Magandang gabi lahat ng ating mga kasama natin ngayong gabi na nandito o nasa ibang bayan, ibang bansa pala, gusto kong batiin si Janet, si Marisa, si Miles, sasali yata mamaya, at saka si Nolito at Angeline. Parang full house tayo ngayon. Mamaya, si Miko yata sasali rin sa atin. So, sana kahit hindi tayo magkapiling, ay matuwa kayo sa aming hinanda para sa inyo na mga awit ng harana ngayong gabi. At parang matuwa kayo sa iba't ibang awit at may tula pa. Maraming salamat.
0: Salamat po, Dr. Georgina Encanto. Siyempre, mga kaibigan, naririto ang aking butihing esposa, ang retiradong Public Schools District Supervisor sa Departamento ng Edukasyon, Lungsod, Marikina. Sige nang Janet Jab Corosa.
3: Maraming salamat, Dr. Michael Corosa, at siyempre ating mga kaibigan nandito, Ma'am Sonia Rocco, Dr. Georgina Encanto, at ang ating mga kaharana ng puso. Kompleto po tayo ngayong gabi. Napakarami natin ngayon. Siyempre, nandyan si Nolito mula pa sa Brunei, Darussalam. Si Angeline mula sa Poland. At itong ating kasamang retired din na guro. Taga-Ateneo Bill. Hello sa kay Ma'am Marisa. At ang guro sa parang high school na si Miss Miles. Sana mamaya ay makasama natin si Ma'am Bel, si Ma'am Ed. At siyempre, ang ating mga anak na si Nico at si Haraya. So, sa ating mga kaharana na nandito sa StreamYard at talagang regular nating nakikinig dito sa atin, sa Harana ng Puso, magandang gabi po sa inyong lahat. Mamaya po ay babanggitin natin ang mga pangalan ninyo. Maraming salamat po at lagi po kayo nandito sa piling namin. Magandang gabi po.
0: Uli, magandang magandang gabi sa ating lahat. Kompleto na kaming apat muna. Quadro na ito, quadro. O, Tita Georgie, Tita Sonia, masaya, masayang masaya tayo. At siguradong masisiyahan din ang mga tagapakinig natin dahil mga kaibigan, sa unang pagkakataon ngayong gabi, hindi na lamang tutula si Georgina Encanto, kakanta na rin siya. Parang hindi ngumingiti si Tita Georgie, eh, no?
3: Oh, dapat mamaya mo pa sinabi.
0: Ay, hindi, sasabihin ko na talaga para baka yung iba eh, baka yung iba hindi magtagal ng pakikinig eh. Hindi, dapat maghintay sila. Hintayin ninyo yung mangyayari mamaya, kakanta si Georgina Encanto. At siyempre, tawagin na natin ang ating mga panauhin ngayon. Hindi naman basta panauhin lang. Una, tawagin natin ang maestro musiko natin na kung hindi sa kanya, ay hindi naman gaganda ang ating mga pagkanta. Mga kaibigan, ang magiting na mananaginting mulang Malabon, si Eddie Suarez.
4: Ay.
0: Mang Ed, magandang gabi.
4: Ay. Magandang gabi sa inyo lahat. Michael, Ate Sonia, Janet, kina George, Edina.
0: O, diba? Salamat.
4: Bago to cellphone ko eh. Nasira yung cellphone ko.
3: Nasira. Ay,
4: hindi ko pa kabisado.
0: O, kaya nga. Ay, pero sige lang. Ang mahalaga, nandito ka na. Ang ganda ng video mo, ha? Ang linaw. Bago nga yung cellphone mo. Tama. Nabinyagan ngayon sa haranan ng puso. Salamat. At ngayon, mga kaibigan, ay naririto rin mula sa Poland. O, diba? Nasa Krakow, Poland pa. Ay, naku, ang ating marilag na bini-bini ng pag-awit na nagtataguyod ng ating kultura at sining doon sa bahaging yon ng daigdig. Mga kaibigan, si Angeline de Dios. Magandang gabi, Angeline.
5: Magandang gabi, Kuya Mike. Magandang gabi po sa ating lahat na umiibig at nangingibig ng mga awiting galing sa atin, galing sa puso. Magandang gabi, Ate Jeanette, Tita Georgie, Tita Sonia, Mang Eddie. Sa lahat po ng sasali sa atin ngayong Sabado ng gabi, eh, ako, nagpapasalamat po ako. At kada buwan, eh, parang meron akong homecoming at nakakasama ko po kayo. At napakasarap pakinggan ng ating usapan, kwentuhan, tulaan at awitan. So, magandang gabi po sa ating lahat.
0: Yun, maraming salamat.
3: Salamat.
0: Oo. At naririto rin mga kaibigan, ang nabanggit nga ni Ginang Corosa, ay retiradong guru din sa Ateneo de Manila University Elementary School, ay si Ginang Marisa Cantillon. Kaplaka rin natin.
6: Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Marisa Cantillon. Una ko lang po ito. First na ginawa ko to, natutuwa po ako at na meron akong nagagawa at napapakinggan ko ang ating mga awit na yun ko lang nalaman na ang dami pala nating magagandang awit. So, salamat sa inyo. Magandang gabi uli.
0: Salamat Marisa sa pagsama mo sa amin ngayong gabi. At kasama rin natin ngayon pa ang naro naman sa Brunei Darussalam. Nakita mo ha, talagang international tayo ngayon.
6: Brunei.
0: Narito po mga kaibigan, ang prinsipe ng Kundiman noong 1993 sa timpalak ng Kundimang itinaguyod ng Hotel Nico Manila Garden. Mga kaibigan, si Nolito Gregorio. Magandang gabi, Nolito.
7: Magandang gabi po sa inyong lahat, sa ating mga tagapakinig sa lahat ng sulok ng mundo. Sana'y ma-enjoy ninyo ang aming mga awiting itinatampok ngayong gabi. Mabuhay po kayong lahat. Diyan lang po kayo, huwag kayong aalis.
0: Maraming salamat mga kasama. Tayong lahat ngayon ay naririto at kakanta. Sino una natin tatawagin? Parang ganito eh, sino umauuna eh, no? Mang Eddie, yamang ikaw ang maestro musiko, baka dapat eh ikaw ang maunang kumanta. Ano?
4: Sige, mag-aara na ako.
0: Ayan, tama. Tama-tama, pangharana talaga yung kanta mo. Oh, yan ay talagang kantang pangharana. Oh, sige, Mang Ed, maghandog ka na ng iyong kanta.
4: Ay, hinihandog natin kina Ate Rian, kina Emma, kina Mary Raimundo, at Meli. At ganoon sa lahat ng tagapakinig natin.
0: Narito po ang dilim nitong gabi.
4: Ang dilim ng gabi.

0: Yun po si Eddie Suarez.
1: Nagaharana.
0: Nagaharanan talaga. Pagkaganyan bang narinig mo pagkanta, Marisa, hindi ka ba dudungaw?
1: Dudungawin ko talaga. Ang ganda.
0: dapat lang naman ano, kasi parang namang antigas na ng puso mo no pagka yung narinig mo ng ganyang kumanta tapos hindi ka pababangon at dudungaw.
2: Si Tita Sonia, pwede buksan yung bintana sa likod niya, Tita Sonia.
0: Ay, si Tita Sonia nga naman.
2: Buksan mo ng bintana si Mang Ed.
0: Pagbubuksan niya ng bintana sa likod. Oh, yan. Yan nga yung bintana, ang tagal-tagal ko nang gustong mabuksan, hindi pa nabubuksan. Oo.
3: wala yung may-ari.
0: yan, no, diba?
2: Nakakandado yata.
0: Oo. Oh, ang saya-saya nung pag-awit na yon, di ba, Nolito? Nolito, ikaw ba nang harana nung kabataan mo?
4: Actually, hindi ko na inabot yung mga harana. Pero merong isang kwan na nangyari sa amin, sa kapitbahay namin, merong isang dalaga doon na gustong haranahin ng mga barkada. E komo ako yung magaling kumanta, ako yung ginawa nilang taga-harana.
0: Wow. Ang daming,
4: first time nilang nakita yun kahit sa aming lugar doon. Tsaka ang daming meron sa likod. Ako yung kumakanta, ang daming lalaki sa likod ko. Tapos ang daming mga bata doon sa gilid. Eh, paano ka bubuksan ng babae doon? Hindi mo baba yung babae. Ang bumaba yung may-ari ng bahay. Eh, sabi niya, uy, wag na muna ngayon, nataranta yung babae. Hindi alam magagawin.
0: Natakot naman eh.
2: Oo, ba naman,
0: natakot naman eh. Isang batal yung kalalakihan yung nandung dumating.
4: Opo, kasi first time nilang nakita rin talaga. First time.
0: Ah, ganon. Oh. Ano nangyari pagkaraan? Naharana pa ba ulit? Nakilala ba
4: hindi
0: naman?
4: Hindi na. Eh, ewan ko sa kanila kasi hindi ko naman kakilala yun eh. Hindi ko bahala na kayong pakilala doon. Hinarana ko na nga. Bahala na kayong diskarte doon.
0: Ay, nako. Oh, akala ko naman.
2: Baka nung sumunod, mag-isa na lang dumiskarte sino dito.
0: Ang akala ko, inimbita ka para ikaw yung kumanta, kasapit-sapitan, ikaw yung nagustuhan.
4: hindi ka kami pinapasok.
0: Ay, sa dami ba naman.
1: Sabi niya sa isang na beses na.
4: Nagdahilan na eh. Tulog na. Sige.
0: Oo. Ayan.
1: Ano naman yung walang awa?
0: Eh, alam mo. Walang awa, sabi ni Tita Georgie. Hindi naman. Eh, natakot nga po kasi isang batal yung kalalakihan yung dumating. Tapos isang babae lang naman yung hinaharana. Di ba parang hello?
4: Parang ano lang, parang gusto lang makipagkilala. Parang ganun lang.
0: Ayun. Ako. Ganun naman talaga nga kasi ang silbi ng harana. Makikipagkilala, di ba? Pero wag naman yata dudumugin ninyong kadami-daming dadating para makikipagkilala kayong lahat. Ano naman yun? Pangkat-pangkat naman. Tatlo-tatlo lang.
2: By batch.
0: kaso isang batal yung kayong dumating eh.
4: Totoo. Nako. Ang dami.
0: Oh, sino isusunod natin kakanta? Kasi alam mo, itong si Angeline, masayang kasama natin siya, pero nagsabi siyang kailangan din niyang umalis ng maaga eh. Kasi doon sa Poland, eh, medyo maaga pa ngayon.
5: Hapon
0: pa lang. Mga bandang alas dos, alas tres pa lang ngayon, di ba? Eh, may lakad siya.
5: Mm-mm.
0: At may lakad siya ngayon, kaya kailangan siya na unahin nating pakantahin. Di ba? At ganito, so, kumanta ka Mang Ed, hinarana mo, tutugunin ni Angeline yung pag-awit mo. Oh, ayan.
1: Miss natin Angeline. Si Angeline.
5: Yes.
0: Oh, naman. Lagi nating kasama na si Angeline na natutuwangan. Lagi daw nagkakaroon siya ng homecoming kapag ka nakakasama natin siya sa ating harana ng puso. Oh, ayan. Angeline, sa ganda ng kagubatang nasa likod mo, eh maghandog ka na ng iyong aawitin. Oo.
5: Opo, Kuya Mike, maraming salamat. Isa na naman po itong awit ni Silvia La Torre, galing po sa kanyang album Kung Kita'y Kapiling. Ito po ay isang awitin na inirekomenda ni Kuya Mike dahil po, kung alam niyo po, from last month, meron po akong proyekto na inaaral at sinasaloob ko pa yung mga awitin at estilo ni Silvia Latore dahil po napaka lalim ng kanyang kumbaga pilosopiya ng pag-aawit, di ba? Pag-translate at paghandog ng mga komplikadong damdamin na talagang sa wikang Tagalog talaga ay nagkakaroon ng linaw at lalim. So talagang napakaganda nitong awitin nito. Binibiro lamang kita at sa tingin ko po ay ito isa itong awit tungkol sa karanasan na alam po nating lahat na meron tayong malapit na kaibigan o minamahal sa buhay. Gusto po natin silang pasayahin pero nagkakaroon ng di pagkakaintindihan. Ako, alam na alam ko po yan bilang ako po isang esposa ng isang hindi Filipino. Siyempre, nagkakaroon ng di pagkakaintindihan dyan sa wika, sa damdamin. Kaya minsan ay kailangan ng awit na ito para maging ano po ang salita na be on the same page again, kumbaga sa English. Yun ang, sa tingin ko yun po ang silbi ng kanta na to. Kaya syempre, inaalay ko po itong awit na to, hindi lang sa mga mahal ko sa buhay, kundi sa ating lahat na sumisikap lagi na makarating sa magandang lagay sa ating mga karelasyon.
0: Yun, narito po ngayon po mga kaibigan. Ang minus one po nito ay muli ginawa ni Miguel Corosa.
5: Salamat.
0: Mula sa original na plaka ni Silvia Latore. O, narito si Angeline sa Binibiro Lamang Kita.

0: ganda ng kanta, ang ganda ng pagkakakanta.
1: Napakaganda.
2: Salamat. Siyempre, maganda rin yung kumakanta.
0: At maganda rin yung kumanta.
3: Pinapaganda ng kanta.
0: Lalong gumanda dahil sa kanta. O, oh, diba?
4: Ang ganda nakakatuwa naman na talagang isa sa buhay muli ni Angeline, ang mga awit ni Silvia La Torre. Kaya naghahanap talaga kami. Actually, alam mo, Angeline, noon pa naghahanap kami ng talaga magre-revive ng mga awit ni Silvia. Kasi hindi nga magkaroon ng pagkakataon na dapat naging guest natin sa harana. Hindi lang natuloy eh.
0: Oo. So, ito na yun. Ang kainaman dyan sa ginagawa ni Angeline, kinakanta niya yung kanta ni Silvia na ginagawa niya, pinag-aaralan niya yung mismong paraan ng pagkanta ni Silvia. Kasi nga, di ba si Sir Jun mismo nagsabi, ayon mismo kay Sir Jun De Leon, may pito o mahigit pang boses si Silvia La Torre. Hindi iisang paraan lang ang kanyang pagkanta. Ang alam lang kasi ng marami, pag Silvia La Torre, yung ganon, yung pang sakabukiran. Pero hindi lahat ng kanta niya ay sakabukiran. Gaya niyan. Hindi tipong hindi kakantahin niya ng Bilibirong. Hindi ganun. Di ba yung para ng pagkanta?
3: Kuya Mike. Sabi mo nga, di ba Kuya Mike, meron siyang tinig na bikaka.
0: Oh, meron pang ganun. Ayun, antayin ko maging ganun ang pagkanta mo na may kanta ni Silvia na gagayahin yung ganun din. Month. Kasi, kasi nga, yun nga yun eh. Dahil nga kasi ibinabagay ang boses sa kanta.
3: Yes.
0: Mm-hmm. At hindi tipong may iisang paraan lang ng pagkanta. Pagka ganun, eh hindi representative ng Silvia La Torre. Pagka ganun. Dahil nga si Silvia tinatawag daw siya reyna ng Kundima, pero ang totoo, reyna siya ng mga awiting Pilipino.
3: Tama.
0: Hindi lang ng Kundiman, kundi ng maraming awiting Filipino at ibang klase. Nag rock and roll pa yan.
3: Wow.
0: Di ba?
4: Si Bobby, baka part na si duet na si Bobby Gonzales.
0: Na dueto niya si Bobby Gonzales, nag rock and roll sila. Oh, pero mo yung rock and roll na yon, oh, di ba? Ewan ko, pag nakanta ni Angeline yon, ibang klase talaga.
3: Subukan po natin. Talagang napakasarap tularan si Silvia La Torre kasi siya po ang mismong nagsasabuhay na yung hindi po nawawala ang ating pagka-Pilipino kung tayo po ay mag-eksperimento at you know at maglipat-lipat ng mga estilo eh. Kasi sa kahit anong estilo ng inaawit niya, alam mo siya pa rin 'yun eh.
0: Oo, at siyang siya talaga. Mm-hmm. At katangi-tangi siya bilang mga awit na Pilipino talaga. Kasi siya yung alam nating ganun na ang daming paraan ng pagkantang kayang gawin, hindi iisa lang.
5: Ilan daw boses niya, sabi ni Jun Michael. Mm-hmm.
0: Eh sabi ni Sir Jun, pito.
4: Pito.
0: Pito daw, pito. Pito. pero baka nga mas marami pa pag marami pa tayong ibang napakinggan eh. No, kasi pag nahahalukay ko yung mas lumang plaka niya, may ibang tunog pa rin siya kasi mas bata siya, may iba pa rin siyang tunog doon nung mas bata siya. Ano tanong man, ang punto ay magandang makita ang mga halimbawang pagkanta ni Silvia. At salamat sa iyo, Angeline, ha, na sinisikap mo talagang pag-aralan at buhayin ang mga awit na yan ni Silvia La Torre. Ay, ikaw ang talagang kakatawan dun sa pagpaparangal kay Silvia La Torre. Nasabi nga namin, baka pwede tayong magprograma ng parangal kay Silvia. Oo,
4: kompleto na.
3: Nandito na po ako.
4: May Angeline, may Stephanie, may Miko, may Nolito.
0: Ayan, oo. Ayan. Nandito si Angeline, tas sasama sa atin si Stephanie na mga kaibigan
3: na siyempre. Yes. Naman, special guest.
4: Kami ay nabuhayan lang. Kayo yung main event. Kami yung tipong front act. Sige, yan. Para masaya.
0: Mga kaibigan, alam nyo, kaya po kami ngayon ay recorded itong aming programa ngayon. Recorded po ito, ho. Kaya hindi namin matugon ng inyong mga mensahe. Siguradong-sigurado ako. Ang dami nyo ng pagpapagpurit, pagpapahalagang ibinibigay kay Angeline. Kaso mo, hindi po namin mababasa ngayon yan kasi nakarecord lang po kami ngayon dahil ngayong mga oras na ito po naman ay nanonood kami ng konserto ni Stephanie Quintin Avila. Nagaganap po ngayon. eh talagang hindi naman namin pwedeng hindi suportahan ng ating kasama sa harana ng puso na si Stephanie. Kaya nandun kami habang nagpo

0: Patuloy po kayong nakikinig sa Harana ng Puso. O baka gusto mo ginang Jeanette Corosa na ikaw na sumunod na maghandog para marinig muna ni Angeline ang iyong pagkanta bago siya umalis muna at malapit ng oras na parang ng pag-alis niya eh. O, pero parinig mo na muna yung version mo ng kanta ni Sylvia. Okay?
1: Oo, para po
0: maghandog
1: sa
0: ka na muna.
1: Para po sa lahat na nandito sa Harana ng Puso, sa StreamYard, mga nakikinig, nanonood, kahit sa Radyo Magazine, no, tuwing Linggo, sa lahat ng mga taga Marikina, ng mga paaralan sa Marikina, mga taga Santo Niño, Tanyong High School, Parang High School, kahit sa Pateros, yan, mga kaibigan natin sa Pateros National High School, at sa mga taga DepEd, Division of Taguig City and Pateros, DepEd Marikina, para po ito sa inyong lahat. Kahit yung mga taga Santa Cruz, yan, sila Edlin, Miss Edlin, yan, at mga taga Ihong Radio at Ihong Women's Center. Para po sa inyong lahat itong Aling Kutsero.

0: O, Ginang Roco, ano masasabi, Tita Georgie? Ano masasabi nyo sa aling kutsero ni Jeanette?
1: Ang ganda.
2: Wala, may
1: Kaya,
2: kabayo.
1: parang iisip ko lang kung nandiyan siya sa Marikina, siguro sabihin nila, wow, meron palang ano, aling kutsero rito. Sarap siguro sumakay. Or else, huwag na tayong sumakay doon. Aling kutsero.
2: Para lang sa mga magsing irog. Exclusive.
0: Well, wala na kasing kalesa ngayon.
2: Oo nga, nakakamiss yung kalesa.
1: Wala na nga. Sa
0: Meron ng kalesa. Doon na lang, sa Intramuros. Tsaka doon sa Bigan.
2: Sa Bigan. Ang mahal ng
0: doon
2: bayad.
0: Sa Bigan. Ay, ang mahal, sasakay ka lang doon na napakamahal ng bayad doon sa kalesa.
2: Turista.
0: Pang turista na nga lang kasi. Hindi na talagang sakaya na nung araw ay talagang siyang means of transportation ng maraming
2: tanda
0: Pinoy.
2: Ko, sinasama ako ng mama ko papuntang mula Ebanghelista, Bangkal, Makati, papuntang Libertad. Kalesa ang ginagamit na pamaleng.
0: Para mama.

0: Mamalengke ka Kalesa
1: Ay,
0: sasakyan. Oo.
1: saya-saya
0: Eh,
1: kayo
0: hindi
1: ng
0: na.
1: Kalesa.
0: Pang turista na lang ngayon ng Kalesa. Oo. Pero nung araw, eh kung yan nga ang magiging means of transportation natin ngayong panahon ito, hindi natin ma hindi tayo mamumroblema sa gasolina.
1: Tama,
0: Pulot
1: tama.
0: at diba, Tita
1: damo lang.
0: Georgie? Oh, pulot at damo lang, tama
1: Oo.
0: na.
1: Oh, yung isang kalesa ng Mabuhay Singer.
0: Di ba yung kanta na yon? Yung kanta, di ba yung
1: Pulot at
0: kalesa, di ba?
1: damo lang
0: Pulot
1: ay
0: at
1: tama
0: damo
1: na.
0: lang ay tama na. Kaya hindi problema gasolina. Kaya magtaas man ang magtaas ang presyo ng langis at ang mga gasolina, hindi mamumroblema ang tsuper. Ayan, oh, ang kutsero. Oh, eh baka pwedeng pakinggan na natin ngayon yung isa pang na binabanggit ko. Kung chopper man yan, eh chopper ng jeep yan na alam natin na, naku mga kaibigan,
1: Mga
0: eh
1: patok.
0: oh, huma, oh, talagang humaharap
1: Humaharurot.
0: sa malaking suliranin nga dahil nga kasi sa pagmahal ng gasolina eh. Pero nung mga dekada, si bungad ng dekada si Tenta, eh, nagsapla kasi Pilita Corrales ng kantang tumutukoy sa ating mga chopper ng jeepney. At ang aawit nito para sa atin ngayong gabi, eh sino pa ba naman kundi ang magandang chopper ng jeepney. Oh, ha? Ang ating butihing Ginang Rocco ang aawit ng chuper, mamang chuper. Ginang Rocco, eh, maghandog ka nga muna sa iyong milyon-milyong mga tagahanga at nag-aabang sa iyong pagkanta. Lalo na kay Jimbo. Ano po? Lalo na kay Jimbo.
1: Sa lahat ng mga milyong-milyong chuper. Chuper ng bus, chuper ng taxi, chuper ng lahat ng klaseng mga ibang sasakyan.

0: Oh, di ba? Ganda.
1: Masaya, masaya.
0: Dapat isama mo yung gin.
1: Mula sa kabayo hanggang sa kung ano mang sakit.
0: Ayan. Yan ang tal ay, yan. Talaga kailangan ng gasolina dyan. Hindi pwedeng pulot at damo lang. Oo. Oh, sino ang isusunod nating kakanta? Hmm? Nolito, pwede bang maghandog ka na ngayon ng una mong kanta? Yung awit mula sa inyo sa Iloilo. Hmm, di ba? Mula sa isang magandang awit mula sa inyong lalawigan, sa inyong bayan.
2: Inyo pong marabating handugan ko po kayo ng isang Ilonggong awitin mula sa isang Ilonggong tulad ko na magkakaawit sa inyo ngayon ng awiting pinamagatang Ahay Kalisod.

0: Kay lungkot-lungkot nga naman nang binayaan araw gabi ikaw ang tinatangisan. Di ba? Nalito. Ay ay nako.
1: Ingat.
0: Ano na? Ha?
1: Ahay Inday.
0: Ano? Ahay Inday. Nawalay sing kapalaran. Ano? Nawala na ng kapalaran. No?
1: Opo.
0: Tapos. Oo.
1: Walay
0: tapos
1: gid.
0: Ay
1: sing sarang.
0: Walay gid.
1: O kalipayan.
0: Oo. Wala ang kaligayahan, di ba? Nawala ang kaligayahan.
1: Opo.
0: Kalipayan. O, di ba? Napakagandang awit. Napakagandang. Ano, Tita Georgie?
2: Parang, kasi parang pinakikinggan ko at yung mga ibang salita na tutunan ko, mga Ilonggo yung dumdum, mga parang mas mabuti pa mamatay kung walang ano, parang pag-asa, parang gano'n. Parang ang lungkot-lungkot at ang lalim-lalim ng damdamin and ang pagkanta ni na dito, napakagaling, napakaganda.
0: Ayun, opo, totoo naman. At kaya nga naging prinsipe ng kundiman niya noong 1993. Oh. At sa harana ng puso eh, lagi nang magiging prinsipe ng kundiman natin niya. No?
3: Sino ang prinsesa ng kundiman noong panahon?
0: Eh, kung sino yung manalo, paano ba yun? Di ba nolito ganun?
3: Meron bang ganun?
0: Prinsipe ng kundiman kung lalaki yung nanalo, pero kung babae yung nanalo, magiging prinsesa ng kundiman. Ganun ba yun?
1: Opo. Opo. Yung first 1991-92 lalaki. Puro lalaki yung nanalo. Prinsipe lahat. 95, babae na yung nanalo.
0: Yan na yung ano pangalan
1: si
0: ng...
1: Cherry Batalya.
0: Ayo, Cherry Batalya. Maimbita ba natin sa harana ng puso yan, si Prinsesa?
1: Nasa states siya eh. Pero pwede siya siguro mag-record. Opo.
0: Oo, try natin kung tulad pwede mo. Opo. Tulad friend mo, ko, pwede mag-record.
1: I-text ko siya, message ko siya.
0: O baka nga
1: umbra. Sabihan ko, opo, opo.
0: Para naman may mapakanta tayong prinsesa ng kundiman. Ano? Oh,
3: puro rin na kasi mga nandito opo.
0: Dito. mga reyna ng kung mga reyna ng kung hindi man. Eh di ngayon ang pakantahin na natin ay yung maghahandog sa atin ng masarap na pinakbet.
3: Ay
0: oo. Nakapit bahay natin, oo. Akala ko nga pagdating niya kanina dito sa aming bahay eh, sa aming tahanan may dalang pinakbet eh.
3: Mahal daw kasi ng gulay.
4: Ginto at gulay ngayon.
0: Itong kakantahin ni Marisa ay awit ni Ray Lucero na ang kaarawan ay ngayong araw na ito mismo. Maligayang maligayang kaarawan, Ray Lucero. At kaya mamaya po sa huling bahagi ng ating programa eh magtatampok tayo ng mga naging ng video ni Ray Lucero ng umawit siya sa harana ng puso nung nakaraang taon. Para maalala siya at pahalagahan ng ating mga tagapakinig, ha. O pero ngayon, eto't si Marisa Cantillon ang ating maririnig na aawit ng kanta na hindi lang inawit ni Ray Lucero, ha. Si Ray Lucero rin ang original na nagletra sa wikang Ilocano. Ng kantang ito na pinakbet. O Marisa, maghandog ka na sa iyong maraming tagahangat tagapakinig.
4: Okay. Una-una ay maligayang kaarawan kay Miss Ray Lucero. Nung una, nung narinig ko to na binigay sa akin ni Janet, tuwan-tuwa ako kasi meron pala tayong awitin na pinakbet at pinag-aralan ko pong magluto nito. Marunong na ako magluto. Tapos naanuhan ko pa yung siling duwag daw, yung walang spice. Ganyan. So, natutuwa naman ako. Gusto ko pong marinig din ito ng aking mga apo. Sila Tala, si Alab, at si Ulap, na ang lola nila ay kumakanta ng awiting pinakbet.
3: Belated happy birthday kay Maru na iyong anak.
4: Oo, kay Maru, belated happy birthday.
3: September 21, di ba?
4: Marshalo.
0: Ito na po.
3: Marshalo.
0: parang gunita pala ng martial law ang kanyang kaarawan, ano?
3: Oo.
0: Ito na. O hainan natin ang mga nagkadiriwang ng kanilang kaarawan ng masarap na pinakbet.

0: Yay!
1: Ang galing.
0: Parang kain ng pinakbet.
1: Tara.
0: Yung
1: Kahit
0: bukas
1: tayo
0: sarap
1: ng
0: ng
1: pinakbet.
0: pinakbet. Parang bigla
1: Ganitong
0: lang.
1: oras.
0: Ay, magaling na ako
1: Ganitong
0: doon.
1: oras.
0: Magluluto ako
1: Ah.
0: doon. Magluto mo kami ng pinakbet bukas.
1: Oo nga.
0: Oo.
1: Oh, pangako mo yan, magluluto ka pinakbet, ha?
0: Oo.
1: Kakain kaming lahat. Si Tita Sonia, si Tita Georgie, pati si Mang Ed. Ipa-deliver natin kay Nolito doon sa Brunei.
2: Oo. Oh,
0: sa Brunei. Oh, yeah.
2: Ipalalamove.
0: Mahal
1: ba
0: hanggang Brunei.
1: Baka bago makarating sa Brunei, eh, ano na?
0: Hindi na pinakbet yan.
3: Panis na.
2: ang
0: nahirapan
2: ko nun si
0: Tito Ed.
2: Ano, eh. Pinakbet. Pinakbet.
1: Pinakbet.
2: Pinakbet.
1: Pagka ano, pagka ang Ilocano ay Ilocano sa labas ng Bigan. Pero pag nasa Bigan, pinakbet talaga siya.
0: Ah,
1: pero yung mga pag ng mga taga Pangasinan o yung ibang bahagi ng
0: pinakbet.
1: Oh, pinakbet. Pero sa Bigan, pag si Ray Lucero yan sa Bigan, pinakbet talaga yan. O, wala. Kasi sasabihin niya, sa Bigan, wala silang burg. Ganun. Sa
0: uh-oh.
1: Ibang bahagi, meron. Ganun yun. Oh, kaya, ayan. Oy, Ray Lucero, ha? Sana naman na hindi mo ire-Ray Lucero si Marisa.
0: Nahirapan sa akin si Tito Eddie doon.
1: Si Mang Eddie ang nang Eddie Suarez, nang Eddie Suarez si Mang Eddie diyan kay Marisa.
0: Ah, na Eddie Suarez ka. Nahiya ako.
1: Na Eddie Suarez ka. Oh,
4: yeah. Ilan take tayo?
0: Pito!
4: Magwawalo nga.
0: Madali lang kasi.
1: Oh, ayan. Oh, ngayon mga kaibigan, nako, inaasahan ko makakarating sana sa ating ngayong gabi makakasama, pero hindi siya nakasama, tawagin na natin para kumanta ang ating maginong laging may asim. Oh, sino 'yon? Di si Ber Dayop. Dayop eh, laging may asim. Oh, baka pwede, nilalagyan ba ng dayap ang pinakbet? Hindi naman yata, ano?
0: Oh.
1: mga kaibigan. Oh, mga kaibigan.
2: Kulak-kulak ng ano, kalabasa.
1: Ayun, oo. Oh, mga kaibigan, narito po, kakanta para sa atin ang kampiyon ng tawag ng tanghalan noong 1972, kasama siyempre yung kanyang kapatid na si Ray. Pero ngayon ay soloista namang talaga na siya at naging miyembro ng Mabuhay Singers. At alam nyo itong si Mang Bear, audition master ito ng tanghalan ng kapalaran. Di ba Mang Ed, magkakasama kayo ron, no? Yung tanghalan ng kapalaran sa Channel 4 yun eh. Programa ng anak ni Emiliano Cruz, di ba? Si Doktor.
4: Doktor Rabe. Erlinda.
1: Erlinda Cruz Rabe. Bilang parangal kay Emiliano Cruz. At narito po mga kaibigan, si Pepsi Ber Dayop sa pag-awit ng Mapalad Ako.

0: Radyo Magazine 1278.
1: Bubungad sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
4: Radyo Magazine 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
7: Patuloy po kayong nakikinig sa Harana ng Puso. Ngayon ay huling Sabado ng Setyembre para sa ating mga tagapakinig sa ating Harana ng Puso YouTube channel at sa ating Plaka YouTube channel. Samantala, huling Linggo ng Setyembre naman ngayon sa ating mga tagapakinig sa Radio Magazine 1278 sa talapihitan po ng inyong mga radio. Magandang gabi pong muli sa ating lahat at sana po mga kaibigan ay nasisiyahan kayo sa mga awiting handog namin dito sa ating palatuntunang Harana ng Puso na ngayon po ay tumatakbo na sa 20th taon. Opo, nag-umpisa kasi kami noong Pebrero 2006. At ngayon ay ano nang buwan? Setyembre, anong taon? 2026. Pero siyempre dati po nasa radyo lamang kami. Radyo na FM pa ang umpisa, tapos nalipat sa Radyo Magazine. Tapos nung panahon ng COVID ay napunta ng online. At ngayon, online na kami at muli nasa Radyo Magazine. Kaya po umikot na kami ng ikot at kaya narito na tayong muli, kapiling ang ating mga tagapakinig sa Radyo Magazine. At sino nga ba yung masugid nating tagapakinig sa Radyo Magazine, Ginang Corosa?
8: Ay oo, batiin natin si Ginoong Romel Livy. Talaga siya yung unang-unang naka-online dun sa street sa YouTube.
7: Sa Radyo Magazine.
8: Sa Radyo Magazine.
7: Oh, siyempre, sa Radyo Magazine.
8: Yung mga iba nating kaplaka at kaharana na tuwing Linggo ay mas maluwag din sila na nakakapakinig. Nasa Radyo Magazine din ba sa kanila.
7: So,
8: batiin
7: nga,
8: ko si Ma'am Yolanda Brizol. Ito, matagal ng guro na hindi ko, wala akong balita sa Pateras na 2001 pa siya nag-retire. Nung Sunday, nakinig sa Radyo Magazine. Kaya nakakatuwa. Ito yung nagiging paraan natin para makilala o makita muli yung ating mga kaibigan na matagal na nating hindi nakikita. So, Ma'am Yolanda Brizol, magandang gabi, hapon sa iyo.
7: yan. Ngayon naman, sa pagkakataong ito, palagay ko, dapat marinig na natin yung pinakaabangan ni Isagani Pilar. Tita Sonia, di ba pinakaabangan ni Isagani Pilar, ano?
8: Niling niya yan.
7: Oo. Parang... ngayon si Isagani Pilar talagang palagay ko ire-record ang ating programa ngayon. Para marinig ang pagtatanghal.
8: Siya masipag humiling at hinahamon niya talaga. Una si Tita Sonia, di ba? Humihiling siya ng mga awit kay Tita Sonia. Na inaawit naman talaga ni Tita Sonia.
7: May pinakakanta na nga siyang bago kay Ginang Sonia Rocco ngayon, padadala ko na, bibigyan ko na nga ng kopya si Ginang Rocco para mapag-aralan na niya.
8: At ngayon si Tito George na yung
7: para sa Oktubre naman. Ngayon, tingnan natin anong awit ang hihilingin niya para kay Georgina Encanto na ngayon ang magde-debut sa kanyang pagkanta sa radio at online, di ba? Parang sa mahabang karera niya bilang profesor sa Universidad ng Pilipinas, naging dekana pa at naging regent. Hindi naman siya kumanta roon. Pero ngayon, kakanta siya ngayon.
8: Para sa lahat ng mga taga UP College of Media and Communication at sa buong Labista.
7: Okay. Mahal na Dr. Georgina Encanto, iyon na po ang entablado. Maghandog ka na po ng iyong numero ngayong gabi.
9: So, sabi mo nga na kahit kailan, hindi ko ito ginawa. Ewan ko, sumali ako sa plaka. Tignan mo ano nangyari sa akin. Yung makagagawa lang ito ay si Dr. Michael Corosa. At saka lahat ng aking mga kasama at saka si Isagani Pilar at sino dito na parang nag-udyok sa akin na kumanta at subukan na kumanta ng mga magaganda nating awit. So parang gusto ko ihandog ito kay Ray Lucero dahil kaarawan niya ngayon. At gusto ko rin ihandog ito sa aking pamilya, lalo na yung pinakamamahal ko na Mervin Encanto, maski saan pa siya, sabi kong mamahalin siya, maski nasaan pa siya. Kaya, at gusto ko rin ihandog to sa aking pamilya at sa mga ating tagapakinig na nagbigay sa akin ng lakas na kumanta sa labas ng bahay ko. Maraming salamat.
7: Mga kaibigan, tula at awit po ang handog ni Dr. Georgina Encanto ngayon. Ang tulang bibig kasi niya ay sinulat ng ating mahal na si Dr. Elinia Mabanglo. Samantala, ang kakantahin, komposisyon ni Naresti Umali at Levi Silerio.

Sa tainga ang takip silim, may lambong ang mata giliw, may iwa ang aliw, mangyari wala ka. Natatakot pati ngiti kong dati namimilaylay, buong laya sa mukha kong sayoy.

0: Grabe, relax na relax. Wala.
1: Palakpakan tayo dyan. Aba, palakpak naman
0: Napakabanayad.
1: tayo dyan.
0: Salamat,
1: Lolito, anong masasabi
0: Eddie.
1: mo?
2: Simpleng
0: Wala ka
2: simple
0: ba,
2: lang awitin. Simpleng
1: Lolito?
2: simple, pero napakaganda ng pagkakadeliver.
1: Tita Georgie, galing kay Nolito yun, ha?
0: Kaya nga, talaga. Wow, talaga. You have made my day, my night, tomorrow.
2: Parang yung kanta ni Berdayap, sasabihin ko, mapalad ka. Mapalad natin.
0: Maraming salamat. Salamat.
1: Ayan. Ngayon, dumating naman na yung isa nating panauhin pa. Isa rin kaplaka natin. Naguro ng parang elementary school, di ba?
0: Parang
1: English
0: high
1: teacher
0: school.
1: Ito ng,
0: parang,
1: ay, parang,
0: school.
1: Parang high school pala. Totoong high school po yon, yung parang high school sa Lungsod Marikina. Mga kaibigan, narito si Miles Arquero. Magandang gabi, Miles.
3: Magandang gabi po sa mga nakikinig at nanonood po ng mga ating mga kaharanan ng puso.
0: Talagang si makeup ni Miss Benz makahabol. At maligayang anibersaryo ng kasal.
1: Oo, anibersaryo nyo pala. Anibersaryo nyo ng iyong Ginoo.
0: Asan ba?
1: Pang-ilan taon na ba? Pang-ilan taon na?
3: Pang 16 na po.
1: Ah, 16 na taon. Oo. Ano, labing-anim na taon na? Ibig sabihin, no, ikinasal kayo, mga tipong 10 years old ka lang, ganun.
3: 16.
1: Hindi, ang bata-bata niyang tingnan kasi. Ang bata-bata tingnan ni Miles.
0: Anak mo ilang taon na?
3: 14 po siya.
0: Oh,
1: 14. Eh, niloloko ko lang kasi sabi ko parang 10 taon lang siya nung ikinasal. Eh, kasi ang bata niyang tingnan, di ba? 16 years old na palang kasal. Ay, 16 years ng kasal pero ang bata-bata niyang tingnan, di ba?
0: Oh, parang ngayon palang esposo.
1: Parang ngayon palang nagdadalaga si Miles.
0: Oo nga. Katabi mo ba ngayon yung esposo?
1: Oh, di ba?
0: King nga, pangalan King.
1: Oh, batiin mo naman yung iyong mahal na esposo. Batiin mo, Miles. Hindi, sige, ayan.
3: Kaya, binabati ko po yung asawa ko ng happy anniversary. Pinati niya rin po kanina habang ano kumakain, nag-post po siya ng pagbati. Kaya binabati ko rin po ang aking minamahal na esposa na happy anniversary.
1: Oo. At especially itong pagbati mo kasi kakantahan mo pa siya ngayon.
3: Yes, at inaalay ko rin po itong awitin na ito para sa kanya, okay, para sa aming anibersaryo at sa lahat na rin po nakikinig ng Harana ng Puso.
0: Sa buong parang high school.
1: Narito na mga kaibigan at pinakaabangan din ng mga mag-aaral niya, ng mga tagahanga niya at ng siyempre ng kanyang pamilya, ng kanyang butihing esposo, ang pag-awit ni Miles. Ano bang aawitin mo ngayon, Miles, ngayong gabi?
3: Ikaw po, ikaw ang mahal ko. Ayan. Siya lang ang mahal ko.
1: Siya lang ang mahal mo, ang iyong esposo, ha? O kasi yung pamagat parang ako ang mamahalin na hindi, yung esposo niya ang kanyang mahal, di ba? O narito mga kaibigan, ang pag-awit ni Miles Arquero ng Ikaw ang Mahal Ko.

0: Galing.
1: Ikaw ang mahal ko, King.
2: Tama-tama para sa anibersaryo.
0: Pag-aaralan kong tumunog itong palakpak na ito, hindi parang patak ng ulan, no? Ayan. Uy, salamat ha, tama-tama para sa anibersaryo niyo, Miles, ha? Ganda.
3: Yes,
0: lalong
3: po.
0: Pinag
3: Salamat
0: lalong
3: po.
0: pinag
3: Bati.
0: lalong ipinagdiriina ng awit na yan ang iyong pagmamahal sa kanya. At lagang yung 16 na taon ay magiging 16 ng 16 ng 16 pa.
3: Thank you po.
0: Oo, at pagpalain ng inyong pagsasama, biyayaan pang lubos ng ating eternal na bukal ng busilak na liwanag. Diba? Salamat, Miles, sa iyong paghahandog ng kanta. Palagay ko ngayon ay nagbabalak na si Ferdinand Santos na magpadala muli ng video. O dili kaya'y sumama mismo sa ating recording.
1: O yun yung challenge, diba?
0: Minsan lang naman mangyayari yun, Ferdinand Santos. Nasasama ka sa recording studio dito sa Marikina. Malapit-lapit lang naman ang Caloocan sa Marikina. Eh si Eddie Suarez nga mula Malabo nakararating sa Marikina. O di ba? O edi si Ferdinand Santos man mula Caloocan ay makararating din sa Marikina. Ha? Para si Eddie Suarez mismo ang tutugtog sa iyo. Gaya nitong pagkanta ni Miles, so ang ganda-ganda. Di ba Nolito?
4: Oo naman. Siyempre, very very nice.
0: Ganda, okay. Di ba? Ang ganda ng pagkanta. Pag na-develop pang lalo tong si Miles na to eh, kasama rin natin, magiging kasama sa tropa ng Harana ng Puso ng talaga eh. Di ba? Magkukonserto na tayo pati sa Europa at sa Brunei Darussalam. Dadalhin na tayo nun ulito sa Brunei Darussalam.
1: Kailangan makarating tayo sa Brunei.
0: Ayan.
1: Awitan natin yung hari.
0: Maraming salamat. Ha? Ngayon palagay ko Miles at mga kasama ay ipahintulot nyo ang sumunod na magtanghal na ay ako. Magtatanghal, hindi magtatanggal, ha? Narito mga kaibigan po ang nagsimula sa bahaging ito ng ating programa na bumigkas ng tula at umawit si Georgina Encanto. Kaya sasarahan din naman natin ang bahagi ng ating programang ito sa tula at awit. At ang maghahandog po naman ay ako. Balang araw mangyayari lahat na ng kakanta na ating mga kasama dito. Eh, bukod sa kakanta, eh, tutula na rin. Kaya mo ba yan ulito? Bago ka kumanta, tutula ka muna.
4: Tutulay sa kalambre.
0: Tutulay sa alambre, hindi tutula, no? O siya, o narito po mga kaibigan, ang akin pong bibigkasin ngayon, siyempre sa pagsaliw sa gitara ni Eddie Suarez, tulang sinulat ni Jose Corazon de Jesus. At alam nyo, nagkataon na naghahanap ako ng tutulain ko, bibigkasin ko sa recording namin ng nakaraang linggo, September 20. Eh, yung nadampot ko yung libro ni Jose Corazon de Jesus, bigla, pagbukas ko, yung mismong pahin ng binuknab na buklat ko, eh tula na nasulat ni Jose Corazon de Jesus, September 20, 1926. At kaya, sabi ko, aba, nagpapagunita yata si Jose Corazon de Jesus, nabigkasin ko ang kanyang tula na nalathala sa taliba noong September 20, 1926, pinabigkas niya sa akin noong September 20, 2026. Eksaktong 100 taon yung tula nung binigkas ko muli nung recording na yon, ha? September 20, 1926, binigkas ko noong September 20, 2026 para sa recording ng ating programa ngayon. At kaya po ito ang handog kong tula, ang pamagat, ang salapi. At ang pinakaangkop na musika rito na tutugtugin sa gitara ni Eddie Suarez at kakantahin ko rin ay ang komposisyon ni Juan Silos Jr. at Levi Silerio na No Money, No Honey. Ayan, pakinggan nyo yung tula. Napakagandang tula. Isang masisting tula ito ni Jose Corazon de Jesus. Narito na po ang handog ko sa inyo ngayong gabi.
5: Ang Salapi ni Jose Corazon de Jesus.

ay dadaloy ng dadaloy. Sa pagsalok ang kamay mo'y kailangang nakatikom. Kung padakot, nawawala. Kung palahad, natatapon. Ang salapi ay may bibig, namumuri, nanunuya. Mapamuri sa mayaman, sa mahirap, mabang-aba. Sa mayaman kumakanta, mataginting at may tula. Sa mahirap ang kalansing, kung kumanta, parang tingga. Ang mukha ng mga tao'y nababago ng salapi. Kung wala ka, nakangunot. Kung mayroon ka, nakangiti. Pati gulang na ng tao'y humahabat umiiksi. Kung wala ka, tandang lelong. Kung mayroon ka, batang munti. Ang salapi, isdang pain. Panghuli ng kapwa isda. Sa puhunang 1,000, mahuhuli 1 laksa. Manganganak sa mayaman at baog sa maralita. Palaka sa mahihirap. Dakmain may, di madakma. Ang salapi, mahimala. Bumubuhay, sumasawi. Kahit pilay, ilalakad. Ngingipinan kahit bungi. Kung salapi ang kaaway, matakot ka sa salapi. Gagantihan ka ng iba'y may iba kang katunggali. Patitiyan na ng tao, sa salapi umaayon. Kung mayroon ka, laging busog. Kung wala ka, nagugutom. May salapi, di mapansin ang pagkain sa maghapon. At kung wala, ang tiyan mo'y sumisigaw, tumututol. Gayong bilog ang salapi, maaaring ipanggapos. Kapag ika'y natalian, mahirap nang makakilos. Hindi baril, hindi sumpak, bumubulag kung pumutok. Kapag ika'y tinamaan, nawawalan ka ng loob.

mabibili at bilhin may magtatanan ay ang puso ng dalagang wagas hanggang kamatayan.

0: 你。
1: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungan sa umaga. Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
3: Agahan ang hapunan.
1: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
4: Radyo Magazine 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
7: Patuloy po kayong nakikinig sa Harana ng Puso ngayong ika-26 ng Setyembre, Sabado, para sa aming mga tagapakinig sa Harana ng Puso YouTube channel at Plaka YouTube channel. Ngayon naman ay ika-27 ng Setyembre sa aming mga tagapakinig sa Radio Magazine 1278 sa talapigitan ng inyong mga radio. At ngayon, magsasama tayo ng ating mga batang kasama sa programa. Mga kaibigan, si Haraya Corosa. Magandang gabi, Haraya.
8: Hello po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan. Sa lahat po ng nakikinig ng Harana ng Puso at sa Radyo Magazine. Yeah. Magandang gabi po sa inyo. Ang aawitin ko po ngayong gabi ay ang pinasikat na kanta ni Aiza Siguero, or kilala na natin ngayon bilang Ice. Ito po ang Pagdating ng Panahon.

0: Maraming maraming salamat, Aya, sa
1: Maraming
0: iyong
1: salamat
0: pag-awit
1: po.
0: ng pagdating ng panahon. Sana pagdating ng panahon, mas lumang kanta pa ang kakantahin ni Aya. Ano?
1: Mayroon naman. Sadyang hindi lang nakakaaral. Ayan. Hahabol po pala ako ng pagbati sa mga dapat ko batiin. Nakalimutan ko po kanina. Ayan po. Batiin ko po ng maligayang kaarawan ang aking pamangkin na sa pinsan kahapon, September 25. Si Bibi Sophie Makaraiginto. Batiin ko rin ng belated naman na happy birthday ang aking kaibigan. Ayan ang unikaiha naman ni Tita Marisa na si Maru nung yun nga nung Monday, September 21. At yung nagdiriwang din po ng kaarawan ngayon, maligayang kaarawan po, Mami Ray, kung nakikinig po kayo, hello po.
0: 89 years old na si Ray Lucero. Pero pag tiningnan mo, para lang siyang 45. At yung edad ay hindi itinatago, ha, kasi pinagmamalaki yun, lalo't umaabot ka na sa ganyang edad, lalong dapat ipagmalaki. Nako, pay ngayon, yamang umawit na ang nakababatang kapatid ay yung nakatatandang kapatid ang ating paawitin, si Miko Corosa, sa pag-awit ng isang kundiman ni Abilardo at Narciso Asistio, ang Nasaan Ka Irog.

0: Yun ang unang kundima natin ngayong gabi.
1: Ang
0: Nandong
1: galing,
0: Miko
1: galing.
0: Corosa. May pangalawang kundiman tayo at ang maghahandog ay si Nolito. Ang totoo, may tatlo pala tayong kundiman ngayong gabi. Yung unang yan, ang nas... mga kaibigan, ha, gaya ng laging sinasabi natin sa ating mga tagapakinig, sa plaka at sa harana ng puso, hindi lahat ng lumang kantang Pilipino ay kundiman. Anyo ng awit ang kundiman at may tiyak na forma ito na dapat ay natutupad para masabing ang isang kanta ay kundiman. At itong huling narinig natin kinanta ni Miko, yan ang halimbawa ng kundiman. Ang isa pang ang maghahandog sa atin ng kundiman ay si Nolito Gregorio. Mamaya-maya lang, matapos nating mapakinggan, mga kaibigan, nais naming magbahagi ng isang pag-awit ni Ray Lucero na ginawa niya, initinampok niya noong 2023 pa sa ating programa online. At kinanta niya ang isang kundimang Ilocano. Ang nagtumukoy na kundiman nito ay si Sir Jun De Leon mismo. Sabi niya, yan pala ay kundimang Ilocano. At kaya sabi namin, aba, ayan, may malinaw na tayong halimbawa ng kundiman na nasa wikang Ilocano. At ito yun.

0: Ang ganda. May Tagalog version yan, siyempre. Nilagyan ng Tagalog version yan. Pero nauna yung Ilocano. Ang masaklap lang ay hindi nakatalado sa plaka kung sino ang lumikha ng kanta. Dahil yung kundima na yun, malamang may kompositor namang talaga, lamang ay hindi naitala sa plaka. Kung bakit hindi naitala sa plaka, sayang. Eh ngayon, mga kaibigan, sumapit ang pagkakataong pakikinggan natin muli si Nolito Gregorio, Tita Georgina Encanto. Maririnig mo muli si Nolito Gregorio. At di ba, ibinahagi ko sa iyo yung video niya na kinanta niya ito sa Concert at the Park. Ngayon, yan ang kakantahin niya ngayong gabi dito sa ating programa. Nolito, ito ba yung winning piece mo? Hindi.
1: Yes po, yan po yung winning
0: Ah, ito
1: piece
0: ang
1: ko.
0: winning piece mo dun
1: Opo,
0: sa
1: opo.
0: 1993. Ano ba eksaktong petsa noon?
1: No, November 23,
0: November
1: 1993.
0: 23, 1993. Wow,
1: Opo.
0: galing. At itong awit na ito ang siyang inawit mo roon. Isang kundimang likha ni Nicanor Abelardo. Ang tawag nga ni Sir John De Leon dito ay kundiman waltz. Kasi may bahagi raw na yung four bahagi ay naging parang mas balse kaysa kundiman.
1: Yung
0: Di
1: first
0: ba yung
1: part.
0: second part, bale, yung second part. Tan
1: Um.
0: tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan ano mas nag mas naging tunog balse raw kaysa kundiman. Pero yung first part kundiman naman talaga. Kaya ang tawag ni Sergio ay kundiman waltz. At narito po, sino pa ba naman ang pinakamainam magparinig ng kundimang ito? Kundi ang ating prinsipe ng kundiman ng 1993 na si Nolito Gregorio.
1: Ito po ay inihandog ko sa aking mga kaibigan na ibabahagi ko rin ang video na ito sa aking mga kasamang kundiman champions at inihandog ko rin sa aking mga kamag-anak dyan na nakikinig.

0: Yun ang imutok. Yun ang kundimang imutok. Maraming maraming salamat sa iyo, Nolito, sa pagpaparinig mo sa amin ng isang talagang kundimang awitin, ang himutok ni Nicanor Abelardo. Mga kaibigan, mukhang nakumpleto na natin ang mga awit natin ngayong gabi at kaya sumapit na kami sa gabi ng sa sandali ng pamamaalam. Pero bago ang lahat, bago ang pamamaalam, ilang pananalita muna mula sa ating mga mahal na kasamang palagi, ang tagapagtaguyod ng Plaka at Harana. Ginang Sonia Rocco.
1: Masaya itong gabi na ito dahil maganda mga awitin na napakinggan natin mula muna sa, well, kami na pumunta, mga nabuhay singers at ang ating mga panauhin na umawit din aling sa mga iba't ibang lugar ng mundo, si Angeline ay nasa Poland, tapos si Rinolito nasa Sanchez, sa
2: Brunei.
1: Nasa Brunei. Siyempre, tayo nandito. At kaya, salamat Michael sa mga napili na awit ko.
0: Tita Georgina Encanto.
3: Parang napakasaya nitong gabi nito. Siyempre, hindi ko makakalimutan kasi parang ang daming magagandang awit na ibinahagi natin. Yung harana, mas naintindihan natin kung ano ba yung mga awit na yan. So marami-raming salamat, Michael, sa iyong ginawa na ipinagsama na mga ng awit ngayon. At pati yung pamilya mo ay lahat maraming talent, lahat magaling umawit, tumugtog ng gitara. Gusto ko rin pasalamatan si Kuya Eddie dahil siya ang nag-accompany sa atin sa kanyang magandang tugtugin.
0: Yan. Maraming salamat po. Ginang Janet Jabcorosa.
4: Muli na naman po tayong matatapos sa programang ito, pero hindi ito ang katapusan, kundi palagi at palagi po tayong magkakarinigan. Siyempre, pagbati sa ilan sa ating mga talagang masugid na tagapakinig. Si Ambassador Ed De Vega ng Francia. Ayan, magandang gabi o magandang hapon. At siyempre si Ma'am Chuchi De Vega na talagang masugid din natin tagapakinig. At si Sir Manny Valdemore. At ang ilan sa ating mga Kaplaka at Kaharana na sila Kuya Hoben, sila Ate Teresa, sila Isagani Pilar, sila Alvin Dulapa, ayan, sila Georgia Estoy. Hindi ko na, yung mga taga-tanyong, siyempre sa pamumuno ni Ma'am Sally Caglayan. At yung ating kaibigang PSDL, I'm sure nakikinig ulit si Ma'am Remy Ricabar. So maraming salamat po at lalo na sa napakahalagang okasyon ngayon ng pagdiriwang ng kaarawan ni Binibining Ray Lucero. Yan. At kami pong lahat dito ay natutuwa at nakikisaya sa inyong kaarawan. At maraming salamat muli sa ating mga kaibigan dito sa Harana ng Puso at sa ating mga bisita, si Ma'am Marisa, si Ma'am Mines. At syempre, ang buong tropa, Professor Mike, Corosa, Ma'am Sonia Rocco, Dr. Georgina Encanto, nandito, si Angeline. At sa susunod, makakasama na uli natin si Stephanie. So, congratulations sa concert ngayon ni Stephanie at ng kanyang mga kasama. So, maraming salamat po. Magandang gabi pong muli. At sa lahat ng mga taga-radio magazine. Salamat po.
0: O, ang ating binibini ng pinakbet, Marisa, maraming salamat sa iyo.
5: Salamat po. At ako ay nagagalak na nasama ako sa mga magagaling umawit at maligayang bati kaarawan kay Ma'am Ray Lucero. At thank you din sa pasensya ni Eddie Suarez. Salamat po.
0: At Nolito Gregorio?
2: Unang-una, ako po'y nagpapasalamat sa programang Hararan ng Puso dahil po sa nagkaroon tayo ng platform sa pagtaguyod at pagtangkilik sa ating mga awiting Pilipino, kung saan dito po ay nape-preserve natin yung mga awitin na napakaraming awitin na hindi pa natin naririnig. Hindi po ba? Kaya mga karanso, maraming salamat sa inyo. Mabuhay po kayong lahat.
0: Maraming salamat po mga kaibigan, lalo na sa ating mga kasama sa Radio Magazine, sa ating staff doon na naghahatid sa inyo nitong aming palatuntunan tuwing Linggo, alas 5 hanggang alas 7 ng gabi. Maraming salamat po sa ating station manager, si Marinela Texon, sa ating OIC director, si Alan Alinige. Salamat din kay Haraya Corosa na siyang ating tagakuha ng video, taga-edit ng video, at kay Miguel Corosa na siyang nag-edit ng audio. Maraming salamat po mga kaharanan ng puso, hanggang sa susunod na buwan po naman. At sa susunod na Sabado po naman, babalik tayo sa ating plaka, Pamana ng Lahi, Arte, Kultura at iba pa.

paksang himig na po ng aming palatuntunan ang inyong napapakinggan. Handa na kami po ay nagpapaalam. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Nasiyahan nawa kayo kahit ilang saglit. Sa isang buwan po, kami tiyak na babalik. Pananabikan din namin muli nating pagniniig. Tandaan lamang po sa amo namin at pangako sa luwalhati o siphayo, laging may harana ang aming mga puso.

inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahin papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Bukang liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin na ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tupdin ang nararapat. Ibigin ng Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
1: Makikita niyo ang mga anghel ng Diyos. Mabiyayang araw ng Lunes, kapatid. Kapistahan ngayon ng kauna-unahang santong Pilipino, si San Lorenzo Ruiz at mga kasamang mga martir. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ayon kay San Lucas, Kabanata 9, Talata 46 hanggang 50.
2: Nangyari na ikinabahala ng mga alagad kung sino nga kaya sa kanila ang pinakadakila. Alam ni Jesus ang pinagtatalunan nila sa kanilang isipan, kaya kumuha siya ng isang bata at pinatayo sa tabi nila. At sinabi niya sa kanila,
3: Tumatanggap sa akin ang tumatanggap sa batang ito sa ngalan ko, at tumatanggap sa nagsugo sa akin ang tumatanggap sa akin. At isa pa, ang matag ko ang pinakamaliit sa inyong lahat, ang siyang dakila.
2: At nagsalita si Juan,
4: Guru, may nakita kaming nagpapalayas ang demonyo sa ngalan mo. Pero pinagbawalan namin siya dahil hindi siya sumusunod na kasama namin.
2: Ngunit sinabi ni Jesus sa kanya,
3: Huwag ninyo siyang pagbawalan, dahil panig sa inyo ang hindi laban sa inyo.
1: Ibinahagi ni Sister Judith Malen ng Daughters of St. Paul ang pagninilay. Sa Ebanghelyo ngayon, malinaw ang kaibahan ng kaisipan ng tao at kaisipan ng Diyos. Ang pinagkakaabalahan ng mga disipulo ay kadakilaan, katayuan at kung saan sila kasali. Pero ang itinuro ni Jesus sa kanila ay pagpapakumbaba, pagtanggap at pagiging bukas. Hindi lang niya itinuwid ang kanilang mga salita o kilos dahil alam niya ang kanilang kalooban at pag-iisip. Inanyayahan niya sila sa isang mas malalim na pagbabago, ang pagbabago ng kanilang pag-iisip at pananaw. Ang pinaniniwalaan natin ang humuhubog sa ating pananaw, at ang ating pananaw ang humuhubog sa paraan ng ating pamumuhay. Kapag nakasentro ang puso sa pagkilala at paghambing, madaling maging kakumpetensya ang kapwa. Ngunit kapag hinubog ni Jesus ang puso, nagkakaroon ng puwang para sa pagpapakumbaba, pagtanggap at pasasalamat sa kabutihang ginagawa ng Diyos sa pamamagitan ng iba. Ang panawagan ay hindi lamang kumilos ng naiiba, kundi mag-isip ng naiiba upang hayaang pabanalin ni Jesus ang ating isipan at baguhin niya ang ating pananaw. Manalangin tayo, Panginoong Jesus, alam mo ang aming kalooban at isipan. Alam mo kung ano ang aming pinaniniwalaan, kung ano ang gusto namin, at kung paano namin nakikita ang aming sarili at ang iba. Panibaguhin mo ang mga nakatagong lugar sa aming isipan at puso. Palayain kami mula sa paghahambing, sa pagnanais na makilala, kumatol at sa makitid na pananaw. Naway unti-unting maging katulad ng sa iyo ang aming iniisip, pananaw at mga gawa. Amen.
5: Hang Hanggang dito po muna tayo mga kapatid. Bukas po ay inaasahan ko kayong makasamang muli kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag mag-atubiling mag-text sa 0970-177-2000. Nasa www.paulines.ph, Facebook at YouTube din po ang programang ito. At para sa pagtataguyod ng programang ito, salamat po sa inyong tulong donasyon na maaari ninyong ipadala sa GCash account number 0968-631-3280. Mag-text lang po kayo para sa inyong pinadalang donasyon. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Pauline's Radio Collaborators, ako po si Sister Rose na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
6: Nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
8: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
7: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
9: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
10: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
7: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
11: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: Mabuhay, mabuhay mga brad! Mabuhay ang Luzono Boy Visage, of course! Mabuhay din sa ating mga kapatid dyan sa Mindanao! Simulan natin ang ating umaga ng siksik sa balita. Samahan nyo kaming Romonda sa mga isyot balitang napapanahon. Ngayon pong araw mga brad, ng Lunes, yes sir, September 28, 2026, last week para po sa buwan ng Setyembre mga brad! Lagas na po ang Setyembre. Ayan, napakabilis naman yan mga brad. Parang kakasimula lang last week. Tapos ngayon, last week na naman. Last week na agad, oo. Eto na yung mga nagpapagising po ngayon Setyembre mga brad. This is the time. Wake me up when September ends. Mag-unat-unat na kayo ha. Lalo po yung mga papasok po ngayong umaga. Magandang morning sa inyo mga brad. Yung mga nagkikikilos pa lang, yung mga pauwi pa lang, magandang morning po sa inyo. San man sulok po kayo ng Pilipinas naroon. San man panig kayo ng mundo nararian mga brad. Morning good po sa inyo mula po dito sa amin. Sa mahal nating bansa. Siyempre. Sasamahan nyo pa rin kaming Romonda mga brad sa mga nangyayari. Siyempre sa ating bayan ngayon. Headlines. Una mga brad sa mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Ronda, Pilipinas. Dagdag pasahe po kasabay ng transport strike. Inaasahan po ngayong araw. Habang si dating House Speaker Martin Romualdez mga brad, inaasahan namang maghahain po ng kanyang petition for bail sa Sandigan Bayan. Ngayong araw din po yan ha. Ang Estados Unidos, kinukundina ang pagharang po ng Chinese vessel sa Ayungan Resupply Mission ng Pilipinas. Habang ang Supreme Court po, o yung desisyon ng Supreme Court, inaantabayan na po sa issue ng voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Bagyong Queenie naman mga brad ha, nakalabas na po tuluyan ng Philippine Area of Responsibility pero may mga ilang weather system pa rin po ang inaasahang magpapaulan dito po sa ating bansa. At yung inaantabayan ng lahat ha, trabaho po sa National Government Offices suspendido simula po alauna ngayong hapon. Habang ibang paralan po natin, na double check nyo po sa inyong mga lokal na universidad at mga paaralan kung meron po silang suspension ng klase, bagamat wala pong local-wide suspension as of this very moment, but then because of the transport strike mga brad, may mga ilan-ilan pong universidad gaya po ng University of the East ang nagdeklara po ng kanselasyon ng pasok ngayong araw. So make sure na check nyo po yung latest update dyan po sa mga Facebook pages o announcement board ng inyong mga paaralan para po sa karagdagang detalye hinggil sa kanselasyon ng inyong mga klase ngayong araw ha.
1: Balita ang bago, balita ang kakaiba, balita ang isa sa taste ng Generation Next. Ronda Pilipinas ni Lawrence Tan Hoco sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ronda Pilipinas.
0: Alas 4:11 po na nagmamadaling umaga mga brad. Bad news para sa bayang namamasahe. Pero good news naman para po doon sa ating mga kababayang jeepney driver. Talaga naman pwede ng mangarap dahil na-aprubahan na po at epektibo na po ngayong araw. In fact, yung taas presyo po ng bagong pasahe po sa ilang public utility vehicles matapos aprubahan ng Department of Transportation mga brad, ang rekomendasyon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa traditional jeepney po. Mula po 13 pesos ay magiging 14 pesos na po ang minimum fare sa unang 4 na kilometro. Habang 17 naman na mula po sa dating 15 pesos ang minimum sa modern jeepney. May mga adjustment din sa bus, TNVS, airport taxi, UV Express at P2P buses. Kasabay nito, magsisimula rin naman ngayong araw mga brad. Ang tatlong araw na transport strike ng Manibela hanggang September 30 habang nakatakda naman ang pagkilos ng piston mula po bukas yan mga brad hanggang 30 ng Setyembre dahil po yan sa mataas na presyo ng petrolyo. Nagbabala naman ng LTFRB na maaaring patawan ng show cause order at sanction ang mga operators na lalabag po sa kailang obligasyon na magbigay po ng serbisyo sa publiko. Ayan ha, kasi ho, bawal ho yung, kung tutusin, bawal ho yung transport strike, mga brad. Baka po yung inyong pangarap mabulilyaso pa. Kung hanggat maaari, wag na po kayo sumama dyan. Dyan po sa mga transport strike na yan, mga brad. Dahil, bakit? Aba, 5,000 ata ang paang ano dyan. Kung di ako nagkakamali, ha. 5,000 po ang ano dyan, ang penalty. Sa mga ganyang klase po ng galawan. Lalo na kung ano, ha. Kung kayo ay... yung kumbaga may prangkisang maayos. Kasi o nasa prangkisa nyo huyaan na kayo ay kinakailangan magsilbi ng sa publiko. At hindi ho po pwede sa inyo yung ano, yung magtitigil pasada ho. Ano ho? Remember, yung prangkisa po hindi ho nyo karapatan yan. Ayan po ay kumbaga pribilehiyo. Ibinibigay ho yan sa mga gustong magserbisyo sa taong bayan. Ngayon, kung kayo ay hindi magsiservisyo at gagalaw po kayo ng ganitong tigil pasada, ay, baka malintikan ho kayo. Oo. Dahil baka mamaya ay kayo po ay mabigyan ng penalty. Sa harap na kayo ay pwede ng mangarap. Oo. Baka ibang pangarap po ang inyong maranasan. Sana hindi ko alang ginawa. Pero naiintindihan natin kung bakit nagkakaroon nga po ng tigil pasada. Personally, of course, naiintindihan natin yan. But then again, speaking of the franchise itself, aba ay medyo hindi maganda. Oo, dahil wala po sa prangkisa niyo yan, ha? Bakit pa kayo magta-transport strike? Aba, sabi ni kinakapatid na AJ, meron daw magandang balita para sa inyo. Tuloy-tuloy nga, sabi nga, inyong pangarap. Aba, alamin natin yan mula naman kay kinakapatid AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Kinakapatid, pwede ba ating mga transport sector, mga chuper?
2: Alam mo, kinakapatid, talagang pwede naman mangarap yan, tayo, yan. No? Dahil sa sunod-sunod na oil price increase, mm-hmm, nito nga mga nagdaan linggo, abay ngayong papasok na linggo, kinakapatid, ay rollback na tayo, mm-hmm, sa presyo ng produktong petrolyo. Kung saan nga, no? Sa pinakauling trading sa world market, posibleng nga, kinakapatid na Lawrence, na pumalo ang rollback, ha, sa diesel ng 7 pesos and 50 centavos, kinakapatid. So napakalaking halaga, no, ng i-roll back, no, sa kada litro ng produktong petrolyo. Habang, kinakapatid, ano, sa presyo naman ng kerosene ay posible naman bumaba, no, sa tinatayang na nasa 6 pesos ang posible, mm-hmm, namang ibaba sa kada litro ng kerosene. Habang sa gasolina naman ay sad to say, may rollback pa rin tayo, mm-hmm, pero nasa 1 peso Diyos and 50 centavo naman ang kada litro ng gasolina. Kinakapatid, inaasang i-anunsyo ito ng Department of Energy at nakatagdang i-anunsyo, no, mm-hmm, sa ngayong araw na ito at ipatutupad ng mga kumpanya ng langis ang pinal na presyo bukas ng alas 6 ng madaling araw.
0: So, mamaya pa, meron tayong ano, posible pang magbago, mm-hmm, yan basis official na anunsyo ng DOE o ayan na yun, yung binanggit mo?
2: Malamang sa malamang, kinakapatid, magkakaroon lang naman tayo ng discrepancy. Yan na rin yun, ano? Mm-hmm. Pero magkakaroon lang tayo ng discrepancy sa centavos. Kasi minsan na nagiging 85 point something, 82 point something. Pero usually, worst case naman tayo ay doon na yan naglalaro, kinakapatid na Lawrence, itong presyo na ito. So lagi natin tatandaan, ang oil price adjustment ay bunsod pa rin ng pabago-bagong presyo sa pandaigdigang merkado. Ito, payo ko lang, kinakapatid, sa ating mga kasamahan, lalo na sa ating dalawa, kinakapatid. eh wag muna tayo mag-full tank at pa 500 lang yeah, dahil bukas para maramdaman natin ang ginhawang tapyas ng presyo sa produktong petrolyo. So yun muna pinakuling balita mula pa rin dito sa Southern Part of Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Pilipinas. Alas 4:18 po na nagmamadaling umaga mga brad. Ayan ha. Para lang sa inyo ang magandang balita ni kinakapatid AJ Ignacio. Lalo na po doon sa mga nakaabang dyan po sa presyuhan ng produktong petrolyo. Eh, linawi natin ha. Meron pong mga tag dito. Yung binabanggit niya na presyuhan 7 to 8 pesos and 5 to 7 pesos naman para sa diesel at kerosene. Habang piso ang inaasahan naman. Grabe naman kasi. Ba't naman piso? Para man kayo ng lilimos niyan. Ano, sige na. Kesa wala, sabi. Kesa wala. O sige, okay, okay na yan. Oo. Ayan po ay in-expect pong ipatutupad bukas ng umaga yung payo ni kinakapatid. Eh kung kayang pakatiting-katiting muna hanggang marating doon sa pupuntahan. Pa 100, dala 200 muna ang iyong ipagasolina habang inaamtabayanan itong malakihang rollback dito po sa diesel at kerosene. Ano ho? Lalo na sa diesel. No? Yung mga magdi-diesel, kaya siguro naka-transport strike. Mahal eh. Hintayin na namin yung rollback bukas. Ganun din naman. Wala rin naman kami pangkain eh, di ba? Yan po yung reklamo. Kasi ako nakakakausap po ako ng mga driver dyan sa amin. Mga tropa, no? Mga kuro-kuro po nila, mas mabuti pong wag na po silang bumiyahe kaysa bumabiyahe sila dahil minsan lugi pa. Depende ho doon sa ano. Kumbaga mas alanganin. Dati ang kanilang sinasabi, hindi mo alam kung malaki o maliit ang kikitain mo. Pero importante kikita ka. Hindi nga lang kalakihan o di kaya naman malaki, may tsansa o minsan naman hindi. Ganun, pag matumal, wala, matumal. Pero kumita pa din, di ko ba? Ngayon daw, ang labanan, kung kikita ka o malulugi ka. Yan daw ang sinasabi at ang galawan dyan po ngayon sa mga pampaseherong jeep natin. Ano ho? Lalo na doon sa mga maiksi ang biyahe. Oo. Di kaya naman sa matatraffic ang kanilang mga binabiyahe, mga brad. Nako. Mapapao ka talaga. Namasahe ka ng tatlong, gasolina ka ng 3,000. Pero ang kinita mo, 200. Pero bayad yung gasolina mo. Or minsan, lugi ka pa sa gasolina. Ayun yung masakit. Ano ho? Yun yung masakit na katotohanan, mga brad. Ha? Anyway, 4:20 in the morning. Meron din pong transport strike ngayon ha. Ngayong araw po na ito, ang Manibela gaya po ng aming binabanggit, hanggang Setyembre at 30 po ang transport strike. Habang nakatakda naman ang pagkilos po ng piston mula naman bukas po hanggang 30 dahil po sa mataas na presyo ng petrolyo dahil po sa kabila po nitong inaantabayan natin mga brad na rollback. Ano ho? Bukas na 7 hanggang 8 pesos. Yung mga nakaraang unang 3-4 na linggo dito po sa buwan ng Setyembre, mga brad. Kasi nasa ano tayo 1, 2, 3, 4, 5. Oh, meron pong nakalimang Tuesday po tayo, mga brad. And every Tuesday, meron pong price increase at least yung unang 4. Ito pong huling Tuesday natin ngayon ay rollback, mga brad. Ano ho? Rollback. Yung in-expect natin. So yung unang apat na linggo, apat na Tuesday, malalaki mga brad. Malalaki yung presyuhan na itinaas po yung oil price increase. So, may umabot po ng 100. Parang kung di ako nagkakamali, parang nasa 60 na lang muna yan. Di ho ba? 60 lang yung presyuhan niyang diesel. Bigla pong nasa 100 na naman ngayon. Biruin mo yun. Nasa 40 piso yung itataas po. Good thing, ito po medyo makabawi-bawi kahit papano ang ating mga kababayang chuper dahil po dating 13 ay magiging 14 na po ang minimum fare habang yung dating 15 na modern jeep ay magiging 17 na po. Ano ho? Again, meron po mga adjustment din po sa mga bus, TNVS, airport, taxi, UV Express, at P2P buses, mga brad. Ha? Alas 4:22 ng umaga. Dako naman po tayo dito sa usapin ng magagaling, ha?

0: Alas 4:23 ng umaga, mga brada. Nag-manifest ang kampo po ni dating House Speaker at Leyte 1st District Representative Martin Romualdez na maghahain ito ng ngayong Setyembre 28 ng petisyon o hindi tawag pong petition for bail kaugnay sa mga kasong isinampa laban sa kanya na may kaugnayan po sa umano'y 7.44 billion pesos kickback sa flood control project. Kabilang sa kinakaharap niyang kaso ang plunder at una siyang nagpasok ng not guilty plea. Itinakda naman ang Sandigan Bayan 3rd Division sa October 12 ang magsimula ng bail hearing at inatasan siyang personal na humarap sa korte. Ang mga paratang ay bahagi ng kasong dinidinig ng anti-graft court at hindi pa katumbas ng hatol o finding of guilt laban kay Romualdez, mga brad, ha? So, ibig sabihin, yung mga galit po dito sa mamang ito, as much as you would like to, would love to, pero not yet. Sabi nga po ng korte, wala pang guilty na hatol ang korte, mga brad, ha? Eh, proven na ano po na to. Ang assumption po dito, inosente pa itong si dating Speaker Martin Romualdez. Kahit pa sa ilalim ng kanyang ilong nangyari, mga brad, yung malawakang korupsyon na napatunayan po, ha? Napatunayan po ng DPWH, napatunayan po ng Marcos administration na may nangyari talagang nakawan. Diba? Yung mga ano, sa ilalim po yan, eh, hindi mo na matatanong. Kaya ho nadadawit ang pangalan nito ni dating Speaker Martin Romualdez. Aba, siya po ang laging bukang bibig nung mga kasamahan niya sa Kongreso during the time nung nakawan era, if I may say. Aha, ha. 'Di ba dahil nga kay Speaker? Oh, 'di ba dahil kay Speaker? Lahat dahil kay Speaker. Yan po yung mga ano, kumbaga pinagmulan po niyan. Ano ho? So, ingat muna. Ingat muna doon sa mga nanggigigil. Ingat niyo muna yung inyong mga puso at baka po kayo ay takihin, ha. Relax lang. Meron po tayong due process. Kaya naman darating din po tayo sa gusto niyo mangyari na makulong ang dapat makulong, but then again dapat po mapatunayan muna without or beyond reasonable doubt. Walang kaduda-duda, sabi nga mga brother. Walang pag-aalinlangan. 4:25 in the morning. Dako naman tayo, mga brother, dito naman po sa usapin nitong magagaling nating kaibigan, ano ho, na mga Chinese. Oo, dito po, particular dito po yung mga Chinese Coast Guard. Ito pong napakagagaling po na ito. Dahil po sila ay, may panibago na namang adventure. Meron namang ginawa, magagaling, mga brad. Ang kinumpirma po ng Armed Forces of the Philippines sa 3 People's Liberation Army Navy Warships at 5 China Coast Guard Vessels ang nakialam, mga brad, sa routine rotation and resupply mission patungo po sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal nitong September 24. Dahil po yan sa panganib ng banggaan at escalation, pansamantalang sinuspinde ng mission na naghahatid po sa supply at nagro-rotate ng mga tauhan sa BRP Sierra Madre. Kinundina ng United States ang tinawag nitong dangerous blocking at irresponsible maneuvers ng Chinese vessels at nagpahayag ng suporta sa Pilipinas. Itinanggi naman ng China ang posisyon ng Washington at inakusahan ng US ng nagpapalala ng tensyon sa rehiyon. Dito magaling ang China, mga brad, eh. Magtataka kayo, no? Yung mga ganyan, huling-huli na sa camera, pero for some reason, sila po eh merong mga kakaibang sagutan. Pagdating po sa ganyang bagay, mga brad. Hindi mo alam kung saan mundo ba sila, baka nasa Marvel Universe. Nasa alternate universe po itong mga ito. Dahil talaga namang pilit po nilang itinatanggi at in fact, maliban sa pagtanggi, mga brad, meron pa po silang mga ano, meron po silang mga bagong istorya. Hindi nila alam, tapos meron silang sariling istorya. Yun yung nagiging sitwasyon po dyan. In fact, pag meron po kayo nakikita, ano, if I may suggest, kung meron po kayo nakikita mga videos online pertaining to the West Philippine Sea, siding with the Philippines, mga brad, share nyo. Para po malaman ng, kasi wala po tayong ibang magagawa, eh. Wala akong nakikita personally, wala akong nakikita ibang paraan para po solusyonan itong West Philippine Sea kung hindi natin kung hindi sila kukundinahin ng international community. Kasi ano, pipilitin mong umalis, eh malakas nga. Eh kung hindi mo na mapalis, ano gagawin mo? 'Di ba? Pwede mo bang i-command? Pwede ka ba magsumbong sa kahit kanino? Hindi rin naman eh. And of course, we are for peace. Di ho ba? And the only peaceful way para po magawa yan is by condemnation ng international community, mga brother. Yang ginagawa pong pang-abuso, pang-haras nitong Chinese Navy dito po sa atin, ha? Pero yun, pagpapalit po ng tao yan eh. Tauhan na po yung papalitan mo. Eh, talagang ginigipit po tayo nito. Pero sabi nga, eh, malulusot pa't para saan eh, Pilipino yung mga yan. Diba? 4:29 in the morning, mga brada! Inaantabayan naman po ng lahat, actually, ha? Ang magiging resulta po ng desisyon ng Korte Suprema sa issue po ng voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. May mga petisyon sa Korte, mga brad. O may petisyon sa Korte Suprema na kung may question sa naging ruling ng Senate Impeachment Court kung paano bibilangin ang 2/3 ng boto na kailangan para po sa convictions sa impeachment trial. Sa ilalim ng ruling ng impeachment court, ang threshold ay ibabatay sa mga senador na present at maaring bumoto. Isang interpretasyong hinahamon ngayon sa Supreme Court. Sinabi ni Senate President Sherwin Garcialian na magpapatuloy ang impeachment proceedings hanggat walang temporary restraining order o ibang kautusan mula po sa Korte Suprema. Sa ngayon, wala pang inilalabas na final ruling ang SC sa mga hamon sa nasabing voting threshold, mga brother. Dito, kanya-kanyang interpretasyon yung ginagawa. Dapat ba na i-interpret mo yung all members kahit malinaw na all members? Or dapat mong sundin yung sinasabi naman ng impeachment court na kung sino lang yung available. Eh yan po eh, kumbaga mainit pong usapin po yan sa mga abogado. Dahil kumbaga sa mga, kumbaga sa Biblia, mga brad, yung konstitusyon eh, yan po yung kanilang ano eh, kanilang Biblia eh. Di ho ba? Eh hindi ho pwedeng baguhin yan o hindi ho pwedeng basta interpret ng paganon-ganon lang. No? So kumbaga iyan po yung kailan susunod kung ano man ang magiging decision ng Korte Suprema, mga brad. Hindi lang po ito makaka-apekto dito sa mismong impeachment trial kundi maging doon po sa mga susunod pong impeachment trial. Ano? Dahil anything na sasabihin po ng Korte Suprema ay lagi pong magiging batas. Parang jurisprudence na po yan ngayon. Yung mga decision po ng Korte Suprema, pinag-aaralan po yan at sinasama po yan sa mga batas, mga brad. Ha? Alas 4:31 po na nagmamadaling umaga. Wala mo na bibitiw. Magbabalik pa rin ang Ronda Pilipinas.
1: Ronda Pilipinas.
2: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panilinlang habang pinoprotektahan ang kailang karapatan bilang mga manlalaro. Paalala pa rin Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng mga panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
5: Alam ko nakakatakot.
4: Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
5: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagkuhan nila ngayon ay mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
6: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
7: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
6: Kaugnay nito, ang PAC-Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang PAC-Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
8: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
11: Ronda Pilipinas. Pilipinas.
12: Hey, my goodie, my goodie.
0: Alas 4:36 na po na nagmamadaling umaga mga branda. Kilos, galaw, bango na. Tuloy tayo sa ating balitaan. Tiniyak po ni Senador ni Senate Committee on Energy Chairman Erwin Tulfo na hindi maaring

0: Rodolfo sa plenaryo noong September 22 ang panukala na kabilang sa priority measures ng administrasyon na hinimok ni Tulfo ang Senado na pabilisin ang pag-aproba sa panukala upang tuluyang matanggal ang system loss charge at matiyak ang mas mataas sa singil sa kuryente. Alas 4:38 na po ng nagmamadaling umaga, mga brad. Lumalaki naman ang interes ng mga overseas Filipino workers o OFW sa nalapit na initial public offering o IPO ng Mint Incorporated, ang parent company ng GCash. Magamat wala pang dato sa posibleng halaga ng investment mula po sa mga OFWs, pinag-uusapan na ang Mint IPO sa ilang Filipino investment communities abroad. Partikular ang proseso sa ng subscription, minimum investment at paraan ng paglahok mula po sa ibang mga bansa. Naglabas na rin ang Gulf News ng impormasyon tungkol naman sa posibleng paglahok ng mga Pinoy at OFW sa offering. May existing market na rin ang GCash sa mga Pinoy abroad sa pamamagitan ng GCash Overseas na nagbibigay daan sa mga kwalipikadong Pinoy na gumamit ng international mobile number para ma-access ang ilang serbisyo nito. Kasabay naman ito, naghanda na rin ang Mint buksan ang IPO nito sa mas malawak na retail investors. Alas 4:39 ng umaga, mga brad. Epektibo naman po ang 60 pisong dagdag sahod para po sa mga minimum wage workers sa National Capital Region. Ayon sa Department of Labor and Employment, aabot po sa tinatayang 1.1 million minimum wage earners sa Metro Manila ang makikinabang sa wage increase. Para sa mga non-agricultural worker, tataas mula po 695 pesos patungo sa 755 pesos kada araw ang minimum wage. Samantala, mula po sa 658 pesos, magiging 718 pesos kada araw naman ang minimum wage para po sa mga manggagawa sa agriculture, maliit na retail at service establishments na may 15 o may counting empleyado at small manufacturing establishments na regular na may mas mababa pa sa 10 manggagawa. Hinimok naman ng DOLE, mga brad, ang mga employers na tiyaking na-update ang kanilang payroll at compensation systems upang masunod ng bagong wage rates. Isinagawa ang nasabing wage adjustment sa pamamagitan po ng tripartite wage setting process. Tiniyak naman ang ahensya na patuloy ito sa pag-monitor sa pagsunod sa mga bagong minimum wage rates sa Metro Manila. Alas 4:40 ng umaga, mga brad. Mindanao Development Authority nagsagawa naman ng stakeholders consultation bilang paghahanda po para sa third Mindanao Youth Convergence. May report si Justin Bulanon.
1: Radyo Pilipinas. Report. Pinamunuan ng Mindanao Development Authority o MINDA ang isinagawang Mindanao Youth Development Plan o MYDP Stakeholders Consultation sa lungsod ng Pagadian, Zamboanga del Sur upang paghandaan ng 3rd Mindanao Youth Convergence na nakatakda sa darating na Nobyembre. Nasa higit 50 kalahok na binubuo ng mga youth leader, civil society organizations, ehensya ng pamahalaan, akdim, pribadong sektor at mga katuwang na stakeholders sa mga rehiyon sa Mindanao ang nakiisa sa dalawang araw na aktibidad. Nakatuon sa aktibidad ang pagbuo ng Youth Development Framework na naglalayong isakatuparan ang mga plano at hangarin ng kabataan sa kanikanilang rehiyon, alinsunod sa Building a Better Mindanao na layunin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nagtapos ang aktibidad sa paglagda ng Mindanao Youth Development Plano MYDP Declaration of Commitment kung saan itinatag ang kolektibong pagtutulungan upang tiyaking napapakinggan ang boses at pangangailangan ng sektor ng kabataan sa buong Mindanao. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.

Alas 4:42 na po, nagmamadaling umaga mga branda. Na nanawagan po ang Pilipinas para sa mas matatag na pagkakaisa ng mga bansa upang harapin ang mga pandaigdigang hamon. Kabilang dito ang climate change, mga armadong kaguluhan, food insecurity at mga banta po sa seguridad sa karagatan. Ginawa ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro sa kanyang talumpati sa 81st United Nations General Assembly sa New York City. Ang nasabing pahayaga, binigyan din niya na kailangan ng diplomasya, international law at multilateral cooperation para makamit ang pangmatagalang kapayapaan. Nanawagan din ang Pilipinas ng agarang ceasefire sa Gaza.

0: proteksyon sa mga sibilyan at paggalang sa mga karapatan ng Palestinian people at self-determination. Binigyan din mga brad ni Lazaro ang epekto ng climate change sa Pilipinas kung saan mahigit 2.7 million families ang naapektuhan po ng mga bagyo. Habagat mula po nitong Agosto, tinalaki rin ng Foreign Affairs Secretary ang pangailangan ng responsabling governance ng artificial intelligence, proteksyon sa migrant workers at seafarers at pagpapanatili po ng malaya at ligtas na karagatan. Iginit din ni Lazaro mga brad na dapat manatiling gabay ang international law sa paglutas ng mga alitan kabilang ang nasa South China Sea. Nanawagan din siya sa reforma ng UN Security Council upang maging mas kinatawan at responsive sa mga developing countries. Alas 4:43 ng umaga mga brad, kakayahan naman ng 87 disaster response o responders sa Eastern Visayas, higit pang pinatibay ng pagtatapos ng USAR training sa ilalim po ng Pacific Partnership 2026. Ramonda sa balitang yan, Daisy Laloza Belazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Matagumpay na nagtapos ang 87 mga responder mula sa Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, Philippine National Police, Disaster Risk Reduction and Management Officers at mga Army Reservists sa 10 araw na Urban Search and Rescue Training na ginanap sa Tacloban City kasabay ng Pacific Partnership 2026. Nagtapos ang pagsasanay sa isang simulation exercise kung saan isinagawa ang mga critical na kasanayan gaya ng rope rescue, collapse structure search and rescue, structural assessment at mabilisang koordinasyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Dahil sa mga nakalipas na kalamidad tulad ng Super Typhoon Yolanda, ilayunin ang pagsasanay na ito na tiyaking mas mabilis, mas handa at mas epektibo ang pagtugon sa anumang sakuna sa silangang Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Laloza Belazar, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko, Borongan.
0: Alas 4:45 naman ng umaga mga brad. Patuloy po ang search and rescue operations ng Philippine Coast Guard, the PCG, para pa sa 8 nawawalang pasahero ng MV June Aster sa karagatan po at baybayin ng Kalanahuyan o Kalanhayaon Island sa Barangay Tarakoron, Palawan. Itong September 26, nagsagawa ng Maritime at Foot Patrol, Shoreline Monitoring at Coastal Monitoring Patrol ang mga tauhan po ng Coast Guard District Palawan, Disaster Response Group o Response Group, Special Operations Group at mga crew ng BRP Suluan. Nag-deploy rin ang PCG ng High Speed Response Boat at rubber boats para po sa maritime patrol at search and rescue operations. Gumamit din ang ahensya ng mga drone para sa aerial surveillance sa baybayin at mga kalapit na lugar. Sa isinagawang coastal monitoring patrol, walang nakitang oil sheen sa lugar na minomonitor. Ayon po sa PCG, magpapatuloy ang search and rescue at maritime response operations hanggang matugunan ang mga kinakailangang hakbang sa paghahanap po ng 8 pang nawawalang pasahero ng MV June Aster. Alas 4:46 ng umaga mga brad, pagkakamit po ng 100% efficiency rate sa pagtugon sa Unified 911 hamon ngayon sa mga pulis. Ramonda sa balitang yan, kinakapatid J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Titiyakin ng Philippine National Police na magkakaroon ng kagamitang makatutulong sa mga pulis upang maging mabilis at masangkop ang kanilang pagtugon sa anumang emergency call na magbubuhat sa Unified Emergency Hotline 911. Ito yung makaraang makapagtala ng sistema ng 96.51% efficiency mula Enero hanggang Agosto ngayong taon na makapagbibigay ng mabilis at mahusay na pag-aksyon sa mga pangangailangan at hinaing ng publiko. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr., magsisilbing hamon ito ngayon sa lahat ng pulis upang makamit ang 100% efficiency rate sa pagtugon sa Unified 911 hotline. Gitpa ng PNP Chief, bawat segundo ay mahalaga kaya't walang dapat masayang na oras upang makasagip ng isang buhay dahil ito anya ang ninanais sa resulta ng taong bayan. Kabilang sa pagdaragdag ng kagamitan ng mga pulis sa mga prioridad sa pondo ng PNP para sa taong 2027, gayon din ng iba pang resources para sa pagtugon sa mga emergency. Para sa Bagong Pilipinas, si Mardigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ronda, Pilipinas. Ronda, Ronda, Pilipinas.
0: Alas 4:47 po na nagmamadaling umaga mga brada. Tuloy na nga pong nakalabas ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Queenie. Ayon po sa pag-asa, lumabas ng para bandang alas 11 po kahapon ng umaga. Itong Typhoon Queenie. na may international name na Surigay at hindi na ito inaasahang direktang makakaapekto po sa bansa. Sa huling position report na binanggit po ng PAGASA, taglay nito ang maximum sustained winds na 155 kilometers per hour at pagbugsong hanggang 190 kilometers per hour habang kumikilos pahilagang silangan. Gayunman, patuloy pa rin mga brass na makakaranas ng scattered rain at thunderstorms ang maraming bahagi po ng Visayas at Mindanao dahil po yan sa ITCZ o yung Intertropical Convergence Zone. Sa Metro Manila naman at malaking bahagi po ng Luzon, posible pa rin ng isolated rain showers at thunderstorms dulot po naman ng localized thunderstorms. Alas 4.48 ng umaga mga brada, Pangasinan magiging punong abala sa Region 1 Tourism Summit. Ramonda sa balitang yan, Mildred Coquia.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Magiging punong abala ang lalawigan ng Pangasinan sa Region 1 Tourism Summit mula September 29 to October 1 sa Season Auditorium bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Tourism Week. May temang Digital Agenda and Artificial Intelligence to Redesign Tourism, layunin ng tatlong araw na summit na talakayin ang paggamit ng bagong teknolohiya para sa pagpapaunlad ng turismo sa rehiyon. Kasama sa aktibidad ang mga tourism stakeholder mula Region 1, kabilang ang mga local government unit, tourism officers, private sector partners at community-based organizations. Ayon kay Department of Tourism Region 1 Assistant Regional Director Evangeline Dadat, ang Tourism Summit ang highlight ng Tourism Month celebration ngayong taon sa Region 1, kasabay ng iba pang seminar at workshop. Kabilang sa programa ang plenary discussions, breakout sessions at appreciation night para kilalanin ang mga natatanging tourism partners sa rehiyon. Para sa registration at iba pang detalye, maaaring makipag-ugnayan sa mga lokal na tourism office at sectoral head. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Ronda, Pilipinas. Ronda, Ronda, Pilipinas.
0: Alas 4.49 po na nagmamadaling umaga mga brada. Oy ha, ngayong araw po, suspendido po ang mga pasok natin sa hapon. Pero parang hindi kami kasali. Dito kami kakain. Sa ilalim po kasi ng Memorandum Circular Number 136, suspendido mula po alauna ng hapon ngayong September 28 ang trabaho sa mga national government agency at instrumentalities, kabilang ang government-owned or controlled corporations at state universities and colleges. Ito ay para po sa paggunita sa 34th National Family Week at Kainang Pamilya Mahalaga Day. Tuloy naman ang operasyon ng mga tanggapang nagbibigay po ng basic at health services, disaster response at iba pang vital services. Ang iba pang sangay ng gobyerno, independent bodies at pribadong sektor ay hinihikayat lamang na gawin o gawin din ang suspensyon at hindi otomatikong sakop ng nasabing utos. Alas 4.50 na po ng umaga mga opisyal naman sa Cebu, nagpahayag ng suporta sa Lead Gov for Health sa pagpapabuti po sa mga serbisyong pangkalusugan sa kanilang mga nasasakupan. Ramonda sa balitang yan, Sheila Gravines.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nagpakita na kanilang suporta ang mga opisyal at miyembro ng local health boards sa Cebu sa Leadership and Governance Program for Health or Lead Gov for Health sa pamamagitan ng pagpapabuti sa mga programang pangkalusugan sa kani-kanilang mga nasasakupan. Pinangunahan ng Department of Health Central Visayas Center for Health Development ang limang araw na pagtitipon para sa programa na dinaluhan ng mga miyembro ng local health boards mula sa mga lungsod ng Cebu, Mandaue at Lapu-Lapu at mga probinsya ng Cebu at Bohol na ginanap sa Mandaue City. Dumalo din sa aktibidad ang mga lokal na leader sa Cebu, kagaya ni na Mandaue City Mayor Tadeo Jovito Uano, Cebu City Mayor Nestor Archival at Cebu Governor Pamela Baricuatro. Nagsimula ito sa paglalahad ng bawat miyembro ng local health board ng mga kasalukuyang datos at sitwasyon sa kani-kanilang mga lugar, kabilang ang mga kinakaharap na hamon at ang mga inisyatibong ipinatupad upang tugunan ang mga ito. Ipinakita din nila ang kanilang suporta para sa pagpapaunlad ng mga lokal na serbisyong pangkalusugan sa isinagawang seremonyal na pagpapahayag ng pangako o pledge of commitment sa nasabing programa. Bumuo rin ang mga kalahok ng mga plano ng pagkilos o action plans upang higit pang mapabuti ang kanilang mga lokal na sistema ng kalusugan. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Mayor Uano na hindi dapat nalilito ang mga pasyente kung saan sila lalapit dahil lariyan na ang sistema ng kalusugan upang gabayan sila at yaking matatanggap nila ang tamang pangangalaga sa tamang panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
1: Ronda, Ronda, Ronda, Pilipinas. Pilipinas.
0: 4:52 na po na nagmamadaling umaga mga brada. Dako naman tayo dito ha. Sa usapin po ng IMF, muling ibinaba ang growth forecast po para sa ekonomiya ng Pilipinas. Sa pinakahuling assessment po ng International Monetary Fund, inaasa ang 3.4% lamang ang paglago ng Philippine economy ngayong 2026. Mas mababa po sa unang forecast na 3.9% para po sa 2027. Ibinaba rin ang projection sa 5.1% mula po sa 5.5%. Ayon sa IMF, bumagal sa 2.3% year-on-year ang GDP growth nitong second quarter dahil po sa paghina ng public construction investment, mahinang investor confidence, natural disasters at iba pang domestic at external pressures. Tinataya rin ng IMF na abot po sa average na 5.6% ang headline inflation ngayong 2026 bago bumaba sa 4.1% sa susunod na taon. Ayan. Diyos mio. Sa dami po ng bagyo. Ano ho? Alas 4:53. Meron pa ba tayo bossing na report dyan? Wala na. Okay na yan. Okay. Sige ha. Alas 4:54 po nagmamadaling umaga. Nakuha naman natin mga brad itong usapin patungkol naman po dito sa ano sa dito sa ating mga kasama sa ano sa ASEAN na yung ating mga kababayan na aba eh, meron na po tayong ang Team Philippines, meron na pong 11 medalya. Congratulations dyan sa 2026 Asian Games. Umabot na po sa 2 ang gold natin, 2 silver at 7 bronze medals. Ang medal haul ng Pilipinas hanggang September 27 sa Asian Games dyan po sa Japan. Wala pa po dyang sumasabak na Alex Iyala mga brad ha. Hopefully makaisa pa yung Alex Iyala. Pero yung 2 ginto po natin, coming of course from the golden boy, Carlos Yulo. Oho ha. Parehong mula kay two-time Olympic champion Carlos Yulo. Ang 2 ginto matapos niyang manalo sa men's floor exercise at men's vault ng artistic gymnastics. Kabilang naman sa 2 silver ang medalya ni MMA fighter Jean-Claude Saclag at ng Gilas Pilipinas Women's 3x3 team, habang nagdagdag ng bronze ang Cebol Pokemon Unite Esports team. May bronze medals din ang Pilipinas sa soft tennis, MMA, karate, artistic, gymnastic at weightlifting mga brada. Kaya naman mapapakongrats ka na lang dyan kay Golden Boy Carlos Yulo mga brada. Hopefully maparami pa natin itong ating ano, itong ating gold medal mga brada ha.
6: Ang tunay na Pasko ay tayo.
0: Time to say goodbye for us. Maraming salamat mga brada. Sa lahat ng nakinig, sumubaybay, tumutok for today. Maraming salamat sa itaas para sa biyaya ng buhay at sa ibaba naman para sa pagsubok sa buhay. 88 days na lang mga brad bago magpasko. Lawrence Tanhoko po ito. Magkarinigan tayo bukas. Adios!
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
9: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
8: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
10: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
11: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
8: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
12: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
15: Wala na dapat magsasaka at mangingisda na mahirap. Dahil gobyerno pa lang, hindi na sila mawawalan ng pagbebentahan. Sabi nung BJMP, hindi tulad dati nung hindi sila bumibili direkta sa mga magsasaka, parang kanin baboy yung hinahain na pagkain sa mga nasa persons deprived of liberties, yung mga PDL. But because bumili na sila direkta sa farmers, gumanda, 13 million pesos ang kinita nung isang farmers association, tapos masarap pa yung pagkain. We'd like to know, I understand, the Bucor has about 2 billion pesos worth of food purchases. Hindi naman natin ilalahat, di ba? But at least a portion of that should be allocated to purchase rice, perhaps, or other agriculture products or food items sa ating mga magsasaka at mangingisda. So malaki ang epekto at direkta sa ating mga magsasaka. So Bucor has 2 billion. Baka you can put in place a program similar to what the BJMP is doing.
16: The Office of the Secretary will be issuing soon, no, subject to legal scrubbing and vetting, a department circular which will give guidelines on the implementation of the provisions of Sagibsaka Act.
15: Wala na dapat magsasaka at mangingisda na mahirap. Dahil gobyerno pa lang, hindi na sila mawawalan ng pagbebenta. So, and critical for our farmers is that the produce is purchased at the right price, hindi yung binabarat sila. Kung nandyan ang gobyerno na bibili direkta sa kanila, ay malaking bagay.
17: Budget ng NIA, bilyon-bilyon. At lagi ko itong binabanggit. Anong saysay ng bilyon kung ang mga magsasaka ay patuloy na baon sa utak? Wala tayong lahat dito kung wala nang nagsasaka. We are here because we are serving our farmers. Kahit na bilyong-bilyon ang ginagastos natin, dapat ang dulo nito, tumataas ang kita ng ating mga magsasaka. Kung hindi, hindi na sila magsasaka. wala na rin tayong trabaho sa niya. Huwag nating hintayin na tamaan tayo ng El Nino bago tayo kumilos. Ayusin natin ang irigasyon ngayon. Siguraduhin nating mapupunta ang pondo sa magsasaka ngayon. At iyakin nating bawat proyektong ipinangako ng gobyerno ay aktwal na gumagana sa bukid niya. Gastusin ang budget nang may malinaw na resulta, malinaw na pananagutan at tunay na pakinabang para sa magsasaka natin. Sa totoo lang, hindi budget ang ating ipinagtatanggol, kundi ang pagkain, mura at abot kamay na pagkain sa ating hapagkainan, kabuhayan at kinabukasan ng ating mga anak at ng ating bansa.
18: Ang mahirap pa po sa NIA, hindi po kami kagaya ng ibang agencies na whole year pwede mag-implement ng budget. Eh kung January, magmo-modify pa kami ng budget, wala na akong mangyari sa atin. So, you know, baka pwede niyo po kami tulungan.
17: We'll figure it out. No? In fact, before we started this hearing, I requested the administrator that we will sit down and dress this out in a separate meeting before plenary para lang mahimay natin ng maayos. Risk averse na ang ating farmers kasi nga lalabas pa lang siya, tumataya na eh. So para tumaya pa siya ng husto, dapat merong tumaya incentive, merong maliwanag na direksyon, may suporta. Merong dapat nagsusolder nung risk,
18: yes.
17: At least sa umpisa. And that should be government.
18: Tama po.
17: The budget of the NIA is deemed submitted for consideration of the plenary.
19: Ganyan kalakas at kasagana ang patubig na hatid ng solar-powered pump irrigation project na ipinagkaloob ng NIA sa mga magsasaka ng San Agustin San Ramon Agrarian Reform Farmers Cooperative o SARFC sa bayan ng Bula, Camarines Sur.
20: Ano una po, nawala pa po ang solar panel namin, medyo malaki po ang bayad po namin sa irrigation fee dahil po binibigay kami ng 12 cabans na 600 kilos. Tapos po, ngayon po may solar panel na kami, wala na po kami problema. Kaya po, inaasahan po namin na lalaki na po ang aming kitang mga magsasaka.
19: Tunay ngang masaya ang lahat dahil napawi na rin ang kanilang pangamba na baka maputulan muli ng kuryente o hindi makapagbayad ng bill dahil sa taas ng singil. Umaabot kasi ng hanggang 450,000 pesos ang monthly bill sa kuryente ng SARFC. Pero sa nakalipas na 4 na buwan, gamit ang solar, wala na silang binabayaran. Gaya ng SARFC, malaking hamon din sa NUMASGA Multipurpose Cooperative sa bayan ng Minalabac, Camarines Sur, ang pagpapatubig gamit ang kuryente. Nalubog sila sa halos 10 milyong pisong pagkakautang sa electric cooperative. Ngunit nabuhayan ang kooperatiba nang mapaandar na ang kanilang irrigation system gamit ang solar-powered pump irrigation project na ipinagkaloob ng NIA sa kanila. Isa sa mahigpit na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay ang modernisasyon ng mga irigasyon sa bansa at paggamit ng renewable energy na magbibigay daan sa mas matatag, maaasahan at napapanatiling pagsasaka sa Pilipinas.
21: Maraming salamat sa National Irrigation Administration, lalo specialmente na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos.

0: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: 7 minutos kabitbahay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw na po ng Lunes ngayon, huling araw ng Lunes sa buwan ho ng Setyembre. Ibig sabihin sa pagbabalik ko natin sa araw ng Lunes sa susunod, buwan na ho yun ng Oktubre. Bilis, ano? Ingat po sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay, bawal po ang tutulog-tulog sa manibela. Awag din po ang pikon sa kalsada. Si Mamang Chopper, pag-ikalabit lang, ano ho? Aantok-antok, bubungas-bungas ho yan. Eh, delikado ho yung ganyan. Iwas aksidente, iwas sakuna po tayo. Nang baga sa ating mga bayaning magsasaka, sa matatapang ho nating mangingisda, tagusuyang kilanan ay tatay sa mga lola at lola ho natin. Nakatutok sa pinabampanig ho ng Kapuloan, Mapaluzon, Visayas at Mindanao. Siyempre, tayo din po isabay-sabay na mapaingas sa latuning ipila ng Radyo Pilipinas. King sa Radyo at Television sa 104.2 ni Capital FM. Huwag DWCI sa Mepitig, Ilocos Norte. Good morning kay Mayora. Yan po naman sa may parte ho ng DWCJ. Yan po naman sa may parte ng Cagayan. Kahit po ng social media platforms, tayo po yung magkakarniga, magkakapalitan ng mga balitaan. Araw nito ng Lunes, may kinalaman pa rin po naman sa usaping agrikultural. Ay gagaya ho ng dati, kapalit ho naman ang inyong abang lingkod, ka-hero, hero, ilustrero, brigado. Samahan po ninyo hanggang ika-anim po naman ng umaga.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ingat sa mga aksidente ha, kaninang pasado alas 12, ngayon lang madaling araw. Ito yung aksidente nangyari ho dyan sa Meron's Boulevard, ano ho. Yung truck na sinalpok yung mga nasa unahang sasakyan, nasa may stoplight, may talagang mabilis ho yata yung takbo eh. Po yung aksidente yung naganap ho dyan sa may area niya kanina lamang. Ano, mamaya sa mga iba pang detalye, alamin ho natin ho. At din ho sa sunog. At din sa sunog, bagamat may mga pag-ulan-ulan tayo naranasan sa iba-ibang panig ng Kapuluan, maging dito sa Metro Manila, sunog ay talaga naman komisyon ay talagang nakaw-eksena pa rin, ano ho. Instiller, sabi nga ho, kaya ingat pa rin sa sunog. Sinasabi nating maulan, pero sinasabi nga ay marami ng biktima ho ng ano ha. Awak na po yung pinsala ng dulot po ng tagtuyod. Ing 4 sa 18 rehiyon, oho, eh pinaramdaman at nakaramdam na ho ng sobrang init na yan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Tutok muna tayo sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw na ito ng Lunes bago kayo lalabas sa inyong mga tahanan. Nasa labas na po ng ating par ang bagyong si Queenie. Ano, ngunit ang intertropical convergence zone sa mga lokal na pag-ulan na magdadala po ng panahon ngayong Lunes, Setyembre 28, 2026. Ano ho, ang mga panahon natin ayon sa PAGASA. Area po ng Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caracal, Lanao del Sur at Basilan. Mga lugar niya, sinasabing magiging maulap po na kalangitan. Meron po mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat, pagkulog o thunderstorms dahil po naman sa ITCC ba rin. Mag-ingat to sa posibleng pagbaho, paghuhunan ng lupa, mga flash floods o landslides. May katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan. Ang area naman ng Palawan at natitirang bahagi po ng Mindanao, agyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan o thunderstorms. Ito naman sa atin sa Metro Manila at iba ang natitirang bahagi ng Luzon, agyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan, dulot pa rin po ng mga localized thunderstorms. Bagyong si Queenie na ang international name po niya ay Surigay. Kasalukoyan na huwag nasa labas yun ng ating par at patuloy na humihina habang lumalayo sa bansa. Ano ho? Alang nakataas sa tropical cyclone wind signal sa alinmang bahagi po naman ng Pilipinas. Metro Manila, ang mararamdaman daw sa ating temperatura nasa 25 degrees Celsius hanggang 31. Anong Baguio naman, nasa 16 degrees Celsius hanggang 24. Anong ang Cebu, nasa 25 to 32. Ang Davao, nasa 25 to 32 po naman. Ano ho? Okay. At kalagay ng mga baybaying mga coastal waters natin po sa area ng Luzon, Banayad hanggang sa katamtaman o slight to moderate ang pag-alo ng karagatan. Ligtas po ang paglalayag para sa mga karamihan ng mga sakyang pandagat. Ngunit, mag-ingat pa rin. Biglang hanging dalapo ng localized thunderstorms. Di po ng Visayas, Mindanao. Banayad din po ang alunuran. Pero maaaring maging maalon sa mga direct ng maapektuhan po ng mga mga thunderstorms mula po sa Intertropical Convergence Zone. Ang sikat ng araw dito sa Metro Manila, mararamdaman alas 5:45 ng madaling araw at lulubog po yan ng alas 5:48 po naman ng gabi. Ayan. Pero sa mga papaniko ng CAR, ang Cordillera Administrative Region, yung mga pupunta ng Benguet, ng Atok, ng Baguio, ay makararanas yun ng maulap na kalangitan, may kalat-kalat pag-ulan, thunderstorm. Ay hiwalay din po silang thunderstorms advisory ang pag-asa ho. Ilang bahagi po ng rayon dahil nga po sa mga pag-ulan-ulan na yan. Ang area ng Atok at Baguio City, dyan sa Benguet, nasa ng malamig at maulap na panahon na may katamtaman hanggang sa malakas na buhos ng ulan, partikular po naman sa hapon at sa gabi po naman. Ang agwat ng temperatura na sa Baguio City, maglalaro po naman ng 17 hanggang 25 degrees Celsius. Bang mas malamig naman dyan sa may Atok na maaaring bumaba naman sa 16 degrees Celsius po naman. Ang Kalinga at Mountain Province ay naglabas po ng mabalang pag-asa ho rin, may kinalaman sa katamtaman hanggang sa paminsan-minsan malakas sa pag-ulan na may kasamang kidlat at malakas na hangin po naman. Kaya pinapayuhan at po ng mga residente at mga biyahe sa mga blubundok ng lugar kayo po ng Halsema Highway sa Atok. Pag-ingat to sa posibleng pagguho ng lupa, landslides o kaya mudslides po naman at makapal na hamog na nagpapababa po naman sa visibility sa mga daraanan ho dyan. Ingat-ingat sa mga nasa biyahe, pakiusap lang, bawal ho ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang tikon sa kalsada.
0: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ay galaw-galaw para hindi pumanaw at siyempre kagaya na binabanggit natin sa inyo kanina, aksidente? O mga may aksidente kanina eh. Mamaya, pag-usapan din ho natin yung may kinalaman ho dito sa maliban sa mga binahang lugar, dulot po nagpagkakalbo ng kagubatan. Yung panganib din po sa mga dam at mga watershed, Pagkat pagkalbo na ang kagubatan, wala na hong watershed na sisilbing esponga. Yung sisipsip po sa mga tubig na yan at magiging pakinabang ho naman para sa mga dam at mga inumin natin maging dito sa Metro Manila. Kami at titingnan ho natin kung ano-anong mga lugar ang lalagay po sa panganib. Ngayon pa rin po ng ganyang klase ng sitwasyon. Ilang dam at watershed apektado sa mga kinalbong Sierra Madre naman. Kasi nga, kinalbon ho yung Sierra Madre. Siguradong ganyan din po ang magiging senaryo. Naramdaman ho natin, siyempre may mga domino effect ho yan. Kaya pag-usapan ho natin yun, saka muna natin pala tuntunan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Nagkaroon ho ng karambola dyan sa Meros Boulevard ngayong araw na ito ng Lunes. O, 7 sasakyan ho yan ho. Anulukan ho ng Ross Boulevard at Pedro Hill dyan sa Maynila. At sinasabing 3 ang kumpirmadong sugatan. Sa insidente, kabilang pong 2 pasahero ng taxi at isa mula po naman sa pribadong sasakyan. Dito sa Metro Manila yan. Pati naman ng Batangas ay nagkaroon ho ng bus crash. Itong weekend lamang. At pagkasawi po ng 54 years na lalaki, pagkasugat ng 3 iba pa matapos salpukin. Isang modern POV bus, ang isang tricycle naman, nakahinto sa provincial road sa barangay Palsahingin, San Pascual, Batangas ho naman. Ingat pa rin po tayo pare-pareho. Sa mga sunog, wala naman na ito lang sunog sa ngayon. Uling sunog noong September 26 sa may barangay Baysa, Quezon City. Hanggang 30 bahay ang mga tinupok ng apoy huron. Aranyake, ganun din, ay umabot ay kalamang alarma sa may Dr. A. Santos Avenue, UPS 5, barangay San Isidro. 10 milyong pisong sinasabing pinsala po riyan. Okay. At po sa sunog, at din sa mga disgrasya.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Itutok na ho tayo sa ating mga headliners.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ang ulo ho ng mga balita ngayong araw nito ng Lunes sa ating Usapang Agrikultura. National Food Authority ay happy anniversary pa rin sa NFA ho. Lakas ang rice procurement at modernization.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Department of Agriculture nakapagdala po na higit sa 6 milyong pisong pinsala na sa agrikultura dahil po sa El Nino.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: El Nino pa lang yun, hindi pa superlatibo ho yun ha. merong Super El Nino eh. Di iba yung ipakwentahan yan. Kaya per tarif, posibleng itaas po ng Department of Agriculture sa 2027.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: May po lamang sa mga report magagaling ko sa mga laliwiga sa lahat ng ipila ng Radyo Pilipinas, Mapaluzon, Visayas at Mindanao. Ang mga detalye ng ating balita, pinaigding pa ng National Food Authority ang Rice Procurement, Distribution at Modernization Program nito. Ayon po kay Agriculture Secretary Francisco Chio Laurel Jr., mahalagang NFA sa pagpamanatili ng sapat at abot kayang supply ng bigas. Dami natuwa sa anniversary ng NFA, nandun si Secretary Francisco Chio Laurel. Ang oras na natili ron, ho. As of September 18, nasa 278,444 na metric tonelada, inaasang milled rice inventory po ng NFA. Mula Enero hanggang Setyembre, nakabilang NFA ng magi sa 72,000 metric tonelada ng palay. Akumpirma rin ang distribusyon ng magi sa 207,000 metric tonelada ng bigas. Bilang hurian, ang para po naman sa 20 pesos na rice program. Samantala, nasa 10.363 bilyong piso naman ang inilaan para po naman sa 36 na modern facilities at rehabilitation po naman ng 128 mga warehouses. Aminon. Tayo din po ng modernization program na mapalakas ang food security at gawing mas epesyente ang operasyon ng NFA dito po naman sa ating bansa.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Sabi ng ilang mga nakakausap po natin, ano ho, maganda kung palalakasin natin yung ating lokal na mga programa sa pagtatanim, ano ho. Ano sa pagtutok natin sa palay, sa bigas, sa mais. At yung mga bansang kinukunan ho natin kung saan tayo nag-i-import ng mga bigas. Alam mo po'y biktima na ho ng galit ho ng kalikasan. Binabaha ang Indonesia, binabaha ang Vietnam, karanas na kung ano-anong kapighati din ng Thailand. Mga lugar na yan, dyan ho nang gagaling yung mga inaangkat nating bigas eh. Paano na lang may maaangkat pa ba tayo pagka nasa peligro na yung kalagayan nila? Siyempre, tayo man yun, hindi tayo maglalabas ng bigas. Atin yung mga kababayan po natin eh. Dapat talaga yung sinasabi ko sa inyong pag-asa, o yung Weather Bureau, acronym ng pag-asa nung araw, natatandaan ko yan, during 70s. Pag-asa, liin at gamitin ang sariling atin. Eh, bakit di natin gawin yan?
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Abot na po sa 2.687 bilyong piso ang pinsala at pagkalugi sa sektor ng agrikultura dahil sa El Nino. Simpleng El Nino pa lang yan, hindi pa Super El Nino ho yan ha. Ayon sa Department of Agriculture, nasa 223,244 na mga magsasaka at nasa 249,028 na hektarya ng agricultural areas ang apektado na. Abang nasa 163,812 metric tons ang kabuang production losses sa mga pananim, livestock at maging sa poultry. Abilang sa mga rehiyon nakapagtala ng pinsala ang Cordillera, Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Negros Island, Central Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Davao Region, Oxarjan at Caraga. Sabi nga, sa 18 rayon, 14 eh. Oh. Ilang tugo, nakapaglaan na rin po naman ang DA ng 10.76 bilyong pisong halaga ng intervention at iba pang tulong para po naman sa mga apektadong magsasaka. Samantala, sinabi po ng DA na stable pa naman ang water levels ng major dams. At po ng reservoir na nanatiling higit sa kanikinalang water level. Ayon sa DOSD, pag-asa ay nasa magpapatuloy ang El Nino hanggang unang kalahati ng 2027 at posibleng mabot pa sa very strong state bago naman matapos ang 2026.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Kaya naman dapat talaga, pagbutihin pa natin yung pag-aaral, pagre-review at pagre-repaso sa mga nangyayari sa bansa at kagubatan ho natin. Mga kinakalbong kagubatan, kagaya ho ng Sierra Madre, ilang pong lalawigan ang dinadaanan ho niyan. Sa 8 ba, di ako nagkakamali. Ilang pong mga dam, ilang pong mga watershed ang apektado ho niyan. Wala na hong sisip-sibing tubig dahil sa pagkawala ng mga puno. Di lalo na magkakaproblema sa mga dam, yung mga siltation. Pupunta ho doon putik, mga buhangin at marami pang iba sa mga dam, magpapababaw at magpapalito ng espasyo ng tubig. And may mga domino effect ko talaga yan eh. dapat holistic approach ang gagawin sa pagresolba ng problema. Di ho mga fragmented lamang.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Kasi natin sa buong Pilipinas, 25 minuto na kabilbay makalipas ang alas 5 na madaling araw, tanggap tayo ng balita. Pasangipilan, tatlong individual. Inaresto ho naman habang nasa 1.3 milyong pisong halaga ng illegal na krudo ay nasa balik po naman sa Negros Oriental. Maraming kay Ma'am Veronica Maputi at happy birthday sa iyo, madam. Kalimbrit ng kanyang karawan kahapon. Nandito ako pa sa Metro Manila. And sila dyan sa may ano eh. Araw sa may Global Bonifacio. Wow! May natin ang mga detalye kay J. Mike Dagana.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Arestado ng mga katuwang ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group, katuwang ang lokal na pulisya, ang tatlong individual. Ito ay makaraang mahuli sa aktong ilegal na nagbebenta ng mga produkto petrolyo sa ikinasang operasyon ng mga otoridad sa barangay Balokbolok, Sibulan, Negros Oriental. Ayon kay CIDG Director Police Major General Robert Alexander Morico II, nagresulta ito sa pagkakakumpiska ng dalawang fuel machines na naglalaman ng mga gasolina na nagkakahalaga ng 1.3 milyong piso. Nasukol ang tatlo matapos na mabigong magpakita ng anumang dokumento na nagbibigay pahintulot sa kanila na magbenta ng krudo sa visa ng Certificate of Compliance mula naman sa Department of Energy. Naharap sa mga kasong paglabag sa Batas Pambansa bilang 33 at Presidential Decree 1865 buwang ilegal na pagbebenta ng langis ang mga naaresto. Para sa Bagong Pilipinas, Imar Degala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat, J. Mark Dagala. 23 minutos sa kapitbahay. Makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Awal ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada. Report tayo sa mga lalawigan. Dako tayo ng sugod. MIS Eastern Visayas. Oy, good morning sa mga nakatutok sa atin sa National Meat Inspection Service. Oh. Muna ni Director Randy Lontong. Diyan din sila Dr. Umali Duke. Ayaw na nang magat happy morning, happy breakfast. Teka muna, half day ang gobyerno ngayon, ano? Okay. Anyway, Assistant Visayas, nasamsama higit sa naman, higit po sa 130 kilong mishandled poultry meat sa Tacloban Public Market. Lang, trabaho lang tayo, eh magpapasko na, maraming ganyan, nakakapuslit, nakakalusot, mahirap na, no? Inunod tayo ng mga detalye niyan kay Roel Bugnos, Radyo Pilipinas, sugod!
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Umabot sa mahigit sa 130 kilo ng mishandled na karne ng manok ang nakumpiska sa magkasanib na operasyon ng National Meat Inspection Service Regional Technical Operations Center 8 at ng City Veterinary Office sa Tacloban City Public Market noong September 10. Inilunsad ang naturang strike operation upang matiyak ang kaligtasan ng mga consumer at ang pagsunod sa mga patakaran sa sanitasyon at tamang paghawak ng karne. Sa kasagsagan ng operasyon, dalawang sasakyan na nagdadala ng karne ang nahuli dahil sa hindi tamang paghahatid ng mga produktong manok. Matapos ang tamang dokumentasyon at pag-record sa police blotter, agad ding itinapon at ibinaon gamit ang backhoe ang mga nakumpiskang karne sa Tacloban City Landfill upang maiwasang maabot pa ito ng publiko at makapasok sa food chain. Tiniyak ng NMIS RTOC 8 at ng lokal na pamahalaan ng Tacloban na magpapatuloy ang kanilang mahigpit na pagbabantay at pagpapatupad ng batas upang protektahan ang kalusugan at kapakanan ng mga consumer sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Roel Bugnos, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko, Sogod.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Sogod. Samantala, 72 sa mga magsakal po naman at mga negosyante sa Pangasinan. Ay nagsanay ho naman sa magkabalawak ng merkado sa Indusina ng Yuga. May detalye naman dyan sila si Jimino, Radyo Pilipinas, Tayog.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: DTI Pangasinan ay isang matagumpay na seminar na pinamagatang Enhancing Market Access and Opportunities in the Coconut Industry kung saan nagtipon-tipon ng 72 magsasaka ng niyog, mga kinatawan ng kooperatiba at organisasyon at mga lokal na negosyante upang palakasin ang kanilang pangkabuhayan. Layunin ang isang araw na aktibidad na mabigyan ng mga kalahok ng mga praktikal na kaalaman sa mga programa sa industriya ng niyog, mga oportunidad sa merkado, value adding, digital marketing, e-commerce at pagpapatakbo ng negosyo. negosyo. Sa pamagitan nito ay nasang mapaiinam na mga magsasakang kalma produkto makapapasok ka sa mas malawak na merkado at makabubuo ng sustained na negosyo. Naging tagapagsalita at nagbahagi ng kalang kaalaman sa programa ang mga kinatawan ng Philippine Coconut Authority, Pangasin State University Lingayen Campus, ang Ion Sprint Solutions Incorporated, Pangulo ng Mahayhay Organic Farmers Association. Bukod sa mga talakay, nagkaroon din ng open consultation and learning session kung saan malang na isang guni ng mga magsasakang kalamang alalahanin, nakaingin ng gabay at nakapagsiyasat ng mga bagong oportunidad para sa kanilang mga produkto mula sa Niyog. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo, Pangasinan.
1: Maraming salamat, Tayog Pangasinan. Samantala po naman isang asosasyon sa Burgos La Union ang tagumpay sa unang ani ng tilapia sa kabila po ng mga nagdaang kalamidad. May detalye naman si Albert Cavile, Radyo Pilipinas, Ago.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Sa kabila ng El Nino at magkakasunod na bagyo, matagumpay na nakapagani ng mahigit 800 kilo ng tilapia ang Imelda Cayganda Fisherfolk Association sa Burgos, La Union. Isinagawa ang proyekto sa ilalim ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Special Area for Agricultural Development o SAAD Phase 2 Program na nagkaloob sa asosasyon ng 12,500 na tilapia fingerlings at 100 sako ng feeds. Mula Hulyo hanggang Agosto ng taong ito, umabot na sa 105,265 pesos ang kabuang benta ng asosasyon mula sa kanilang ani na naibenta sa halagang 120 pesos hanggang 150 pesos kada kilo. Hindi naging madali ang produksyon dahil sa pabago-bagong kondisyon ng panahon na nagdulot ng pagkamatay ng ilang alagang isda. Gayunpaman, nakatulong ang regular na monitoring, mga pagsasanay at gabay ng mga implementer upang mapanatili ang operasyon ng palaisdaan. Ayon sa presidente ng asosasyon na si Nancy Sabado, naging mahalaga rin ang kahandaan, responsibilidad at pagtutulungan ng mga miyembro upang malampasan ang mga hamon. Para sa Fisherfolk Association, ang unang ani ay hindi lamang dagdag kita, kundi patunay ng kanilang tiyaga at determinasyong mapaunlad ang kanilang kabuhayan habang naghahanda para sa susunod na siklo ng produksyon. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Cavile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Maraming salamat, Albert Cavile, Radyo Pilipinas, Agoo. Galaw-galaw para hindi pumanaw, gising-gising bangon, kilos galaw-galaw. Dalawang araw na kadiwa ng Pangulo, sinagawa po naman sa lungsod ng Dipolog, Zamboanga del Norte. Detalyo si Blasi Boyan, Lamar, Radyo Pilipinas, Zamboanga.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Muling isinagawa ang kadiwa ng Pangulo sa Dipolog City, Zamboanga del Norte upang mabigyan ang mga mamimili ng pagkakataong makabili ng presko, dekalidad at abot kayang mga produkto habang direktang sinusuportahan ang mga lokal na magsasaka at mangingisda. Ginanap ang dalawang araw na aktibidad sa Echo Park Turno Dipolog City mula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon kung saan kabilang sa mga produktong mabibili sa naturang programa ang 20 pesos na bigas, sariwang prutas at gulay, mga preskong isda at karne, sariwang ani ng mga magsasaka at iba pang lokal na produkto. Bukod sa pag-aalok ng mas murang produkto sa mga mamimili, layunin din ng kadiwa ng Pangulo na suportahan ang kabuhayan ng mga lokal na magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng pagkakataong direktang maibenta ang kanilang mga produkto. Sa pamamagitan ng kadiwa ng Pangulo na pagsasabay ang pagtulong sa mga lokal na producer at pagbibigay ng mas abot-kayang pagkain at produkto para sa mga mamimili. Para sa Bagong Pilipinas, Bless Iboyan Lamar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Samantala po naman mga magsasaka sa Zamboanga, Sibugay. Binigyan ho ng aktual na pagsasanay para po naman sa maintenance sa mga makinaryang pang-agrikultura. Natutok naman dyan si Leslie Cabol, Radyo Pilipinas, Zamboanga.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nagsagawa ang Department of Agriculture Special Area for Agricultural Development of DESAD Program Phase 2 ng serye ng mga hands-on na sasyon o aktual na pagsasanay sa wasto at tamang paumahala, pagupatakbo at pangunahing pagupanatili ng mga makinaryang pag-agrikultura sa Zamboanga, Sibugay. Ang aktibidad ay sinagawa sa pamamagitan ng DAESAD Food Production and Livelihood Component sa pagpagtulungan sa DA Regional Agricultural Engineering Division o DA RAED na makabubuti sa 90 mga magsasakang benepisyaryo, kabilang ang 10 kinatawan mula sa bawat isa sa 9 na mga kalahok na asosasyon na mga magsasaka sa mga bayan ng Mabuhay, Talusan at Ulutanga, Zamboanga, Sibugay. Ayon kay Engineer Jeffrey Pepito ng DA RAED na nangunguna sa hands-on session, ang mga makinaryang pang-agrikultura ay naglalayong gawing mas epesyente ang mga gawaing pambukid at pangkabuhayan, ngunit ang pangmatagalang pakikinabang nito ay nakasalalay sa tamang paggamit at pagpapanatili anya upang mapalakas ang kapasidad ng mga magsasaka na pamahalaan ang mga kagamitan, binigyan sila ng aktual na pagsasanay sa tamang pagpapanatili ng mga kasangkapan sa pagsasaka. Dagdag ni Engineer Pepito, ang regular na inspeksyon at tamang paghawak ay napapahaba ng posibilidad ng pagkasira sa panahon ng pagtatrabaho kung saan ang pagkukumpuni ay nakakaantala sa mga gawain sa sakahan. Para sa Bagong Pilipinas, Lesti Cubul, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
1: Samantala, itinutulak ko ng Department of Agriculture at Hog Industry ang mas mataas na tarifa sa pork imports para po naman mapataas ang farm gate prices. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel Jr., napag-usapan na nila ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagbalik po ng dating tarifa. At 2027, kaya ng DA ang 26% na in-quota tarif mula sa kasalukuyang 15 at 25%. 2028, ano namang ibalik ang tarifa sa 30% in-quota at 40% out-quota? Ayon po sa DA, mas ang 6% naman ng local hog production pero bumagsak ang farm gate price, 150 kada kilo noong Agosto. Pinungkahi rin po ng industriya naman ang qualitative restriction at mas maigbit ang magsusuri sa mga imported pork para maprotektahan ang mga lokal na hog raisers.
0: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito.
1: 33 minutos mga kapitabahay, makalipas ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Bawal ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada. Babalik mo kami, sandali lang.
0: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang agrikultura.
8: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
9: Pag-ibig fund, solid kaban!
10: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ngang pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano itong buhay ito? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.

0: Noronyo. 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
4: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura.
5: Pagkasun natin sa buong kapuluhang kapitbahay, meron po tayong 37 minutos na makalipas ang alas 5 na madaling araw. Itong si Ramiatri, sinasabing naku ilang dam at watershed apektado sa mga kinalbong kabundukan. Tama po dyan ang si Ramiatri. Medyo himayin natin ng konti yan ha.
4: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Tanggap tayo ng report sa Tabuk, PDRRMC Kalinga. Naghahanda po naman sa inasang epekto pa rin ng Strong El Nino. Detalye po dyan si Aquino Perez, Radyo Pilipinas, Tabunga.

0: Samantala, mula Nobyembre hanggang Disyembre 2026, may yellow color coding na nagpapahiwatig ng posibilidad ng dry spell. Mula Enero hanggang Marso 2027 naman, red color coding ang inasang patutupad dahil sa posibilidad ng drought. Dahil dito, sinabi ni DLG Kalinga Provincial Director Mayor Max Adong na kinakailangang may patupad ang may intervention at mitigating measures laban sa epekto ng El Nino. Kaugnay nito, iniulat ng Office of Agricultural Services na nakapaglan na sila ng mga solar-powered irrigation project at engine sets para sa water pump na maaaring gamitin ng mamagsaka kapag naramdaman ang epekto ng strong El Nino. Bukod dito, namahagi na rin sila ng mga corn at palay seeds na drought-resistant, gayon din ng mga vegetable seeds. Samantala, iniulat ni Engineer Ferdinand Damog, Division Manager ng NIA Kalinga, na nisagawa na rin ang desilting ng lateral at main canals ng Upper Chico River Irrigation System. Sakop nito ang Pinokpok at Tabuk City sa Kalinga, gayon din ang ilang bahagi ng Quezon at Manlig sa Isabela, na may mayigit 16,000 hektarya na lupang sinasaka na napapadaloy ng tubig. Maliban dito, may ma-constructed solar power irrigation project at isinasagawa pa rin ang iba sa bahagi ng Manlig Isabela, Tabuk City at Rizal, Kalinga. Para sa Bagong Pilipinas, Aquino Perez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
1: Samantala po naman mga magninyong sa Sagnay, Camarines Sur, nakatanggap po ng serbisyong pangkalusugan mula naman sa PCA Bicol. Detalye si Paul Lapin, Radyo Pilipinas, Albay.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nakatanggap ng libreng serbisyong medikal ang mga maraming rehistradong magdidiyog at kanilang pamilya mula sa mga geographically isolated and disadvantaged areas o GIDA barangays ng Sangay, Camarines Sur. Isinagawa ang mobile health services sa ilalim ng CFIDP Health and Medical Program sa punguna ng Philippine Coconut Authority Region 5 at PCA Camarines Sur 2 Provincial Office. Katuwang sa aktibidad ng Municipal Local Government Unit ng Sangay, PhilHealth Local Health Insurance Office Camarines Sur, Barangay Local Government Unit ng Kilumaon at mga opisyal ng barangay na kabilang sa programa. Samantala, nakatakdang isagawa ang mga susunod na mobile health services sa Paracale sa September 26 to 27 at San Vicente sa September 29 to 30. Ayon sa PCA Bicol, layunin ng CFIDB Health and Medical Program na mailapit ang serbisyong medikal sa mga magdinyog at kanilang pamilya bilang suporta sa isang matatag at progresibong industriya ng niyog. Para sa Bagong Pilipinas, Polapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Maraming salamat, Paul Lapin, Radyo Pilipinas, Albay. Samantala, higit sa kalating milyong pisong halaga naman ng kambing at kalabaw. Pinamahagi po sa siyam na grupo naman ang magsasaka dyan sa may Pangasinan. Sa detalye, nandiyan po si Mildred Coquia, Radyo Pilipinas, Sayog.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Magbibigay ang Provincial Veterinary Office ng Pangasinan ng kambing at kalabaw na breeders sa siyam na farmers cooperatives and associations bilang dagdag kabuhayan at suporta sa food security. Ayon kay Provincial Veterinarian Dr. Arceli Robinyol, nagkakahalaga ng kabuuang 526,000 pesos ang mga livestock na ipamamahagi matapos ang dalawang araw na training na isasagawa sa huling bahagi ng Oktubre. Sa unang araw, tatalakayin ang livestock raising, management at forage production. Sa ikalawang araw, isasagawa ang lakbay-aral sa provincial breeding facilities at hands-on demonstration, kabilang sa breeding stations ang nasa San Quintin, Dasol at mga Tarem. Kasama rin sa hands-on training ang wastong pamamahala, mahusay na pagpapakain at forage pasture development para sa nutrisyon ng mga hayop. Ayon kay Robinyol, ang mga kwalipikadong grupo ay rehistrado sa Securities and Exchange Commission at Department of Labor and Employment at may regular na aktibidad at ugnayan sa Municipal Agriculture Office. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Maraming salamat, Tayo Pangasinan. Samantala po naman, DA Northern Mindanao. Inilunsad po ang Kita 10 upang matulungan naman ang mga sakas na naging mga negosyante po naman. Dahil ng balitang yan, katutok po si Coquia Medina, Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Inilunsad ng Department of Agriculture Regional Field Office 10 sa pamagitan ng kanilang research division ang Kita 10, isang technology-based innovation program ng DE na isinagawa sa Northern Mindanao Agricultural Crops and Livestock Research Complex sa Dalawangan, Malaybalay City, Bukidnon. Ang Kita 10 ay isang research project na pinunduhan ng DE Bureau of Agricultural Research na dinisenyo upang matulungan ang mga kooperatiba ng mga magsasaka at mga asosasyon nito na magsimula ng negosyo.

0: Sa agrikultura, sa pamagitan ng research-based food production and processing technologies. Ang kita atin ay isang programa na magbibigay ng business development assistance para sa mga kwalipikado mga Farmers Cooperative Association o FCAs. Ang bago at piling negosyo sa ilalim ng kita atin ay sa ilalim sa isang inkubasyon na tatagal ng 2 taon at 4 buwan. Mula 2023 hanggang sa kasalukuyang taon, umabot na sa 5 Farmers Cooperative and Association ang nakatapos sa inkubasyon sa pamagitan ng tulong ng DA. Para sa Bagong Pilipinas, Kukoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Alam ba ninyong nasa 8 o 10 mga probinsya ang tumatawid dyan sa Sierra Madre? Ano ho? Diyan no, sa Sierra Madre na sinasabi na ho pagkakukunan po ng satellite data, ay nasa 68 protected areas at watersheds ang sakop po ng Sierra Madre. At ilan na ho mga nakakatanggap na ho ng mga pinsala base na rin po sa mga datos.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Mga benepisaryo ng Walang Gutom Program sa Tangam City, Misamis Occidental, nagkaisa po naman sa pagkatanim na sa Communal Garden. Detalye na balita kay Dante Macarambon, Radyo Pilipinas, Iligan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Bahagi ng Walang Gutom Program ng pamahalaan ay ang panghihikayat sa mga benepisyaryo ng programa na gumawa o magkaroon ng communal garden o pangkomunidad na harden bilang sustainable inisyatiba para matiyak ang seguridad sa pagkain at nutrisyon sa mga sambahayan. Kaugnay nito, tulong-tulong ang mga benepisyaryo ng programa sa bawat barangay ng lungsod ng Tanggob, Misamis Occidental na bumukod ng kanikanilang community garden sa tulong ng kanilang barangay LGU, barangay nutrition scholars at iba pang community partners, inaasahang pagmumula ng sustainable supply ng gulay at iba pang mga pananim na pagkain. Bukod sa pagsisiguro ng mapagkukunan ng pagkain, itinataguyod din ito ang kamalayan sa kapaligiran, produktibong paggamit ng mga bakanteng espasyo ng komunidad o barangay at kultura ng pagtutulungan o bayanihan at pagbabahaginan. Ikinararangal na uri ng bayanihan ito para sa Nutrition o City Nutrition Committee, LGU Tanggob City, bahagi ng pagsusulong ng kanilang asenso Tanggob. Para sa Bagong Pilipinas, mula Iligan City, Northern Mindanao, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Maraming salamat, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Iligan. Oras natin, 4:06 na mga kapitbahay, makalipas ang 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Kaya kikwentuhan ko pa kayo about Sierra Madre. Ano, kinakalbo kasi eh. 4 mga DAR facilitator sa Ilocos Region ay mas pinalakas sa kakayahan sa pangasiwa po ng mga benepisaryo pang agraryo. Pinatina ang detalye, nandiyan po naman si Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Tayog.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Masanda na ngayon sa paggabay sa Migrant Reform Beneficiaries Organization sa ang 40 development facilitator ng Department of Migrant Reform Region 1 at mga provincial office matapos silang matagumpay na makompleto ang value chain ng Migrant Reform Community Organizing and Development Course na ginanap sa San Carlos City, Pangasinan. Ang pagsasanay inisyatiba ng Pangasinan upang mas mapalalim ang kalaman ng mga kalahok sa tamang polisiya, programa at implementasyon para sa mas mahusay at epektibong pagtulong sa mga ARBO. Sa buong duresyon ng kurso, tinalakay ang personal effectiveness at mga kasanayan na epektibong facilitator, ARC development perspective, mga polisiya ng DAR, value chain based community organizing, strategic planning, risk assessment, facilitation skills, events management, gender integration, pati na ang paggamit ng digital at AI tools. Nagtapos ang pagsasanay sa pamamagitan ng workshop, action planning at presentasyon ng output ng bawat kalahok. Dumalo sa kaganapan si Assistant Secretary James Arsenio Ponce at Support Services Office, Regional Director Maria Ana Francisco, Assistant Regional Director at PARPU 2 Charlotte Las Marias at PARPU 1 Raymond Nino Yu ng DARPO Pangasinan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayog, Pangasinan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Maraming salamat, Leslie Jimeno, Tayog, Pangasinan. Samantala, Municipal Cooperative Development Office ng Tinamba, Camarines Sur. Kinalala ka, sabay ka ba ugnayan sa mga magsasakat kooperatiba? Ay, dapat lang ho. Dapat talaga meron. Kooperatiba, dapat palakasin ho talaga yan. Sabihin natin ang mga detalye kay Ronnie Hofansia ng Radyo Pilipinas Naga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ipinaliwanag ng Tigaon Municipal Agriculture Office sa publiko kung papaano makakasali at maging kwalipikado sa binting bigas program ng gobyerno ayon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang sa mga beneficiaryong grupo ay ang senior citizen, solo parents, persons with disability, indigent household, mga magsasaka, farm workers, mangingisda, jeepney drivers, tricycle drivers, minimum wage earners, DepEd teachers at non-teaching personnel. Ayon sa nasabing opisina, para sa mga senior citizen ay kailangang magpresenta ng kanilang senior citizen ID mula sa OSCA. Sa solo parents ay kailangan din ng solo parent ID na inisyu ng local government unit sa ilalim ng Social Welfare and Development Office, habang sa mga persons with disability ay kailangan din ang PWD ID na inisyu ng Persons with Disability Affairs Office at iba pang ID na nagpapatunay ng kanilang kinabibilangang sektor. Inabisuhan din ng ahensya ang publiko na hindi kabilang sa nasabing sektor na magbisita sa kanilang opisina upang maturuan kung paano makapag-avail ng nasabing programa. Samantala, nanawagan din ito sa publiko na ugaliin ang pagbase sa mga lehitimong social media platform para masiguro ang maayos at tamang impormasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Ronnie Hofansia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City, Camarines Sur.
1: Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Maraming salamat, Kamsur. Alam ho ninyo, ibinabanggit ito dito sa report tsaka sa mga datos na nandiyan naman at available, makikita nyo rin. Huwag magkakalbot, patuloy yung pagkasira ng Sierra Madre. Sa illegal logging, mining, quarrying at mga proyekto ng infrastruktura, ito'y direkta hong nakaka-apekto. Ano ho? Sa hindi po bababa na 6 na malalaking dam, at igit po naman sa 68 protektadong watershed sa Luzon. Muba ninyong dahil ang Sierra Madre ang nagsisilbing backbone. Pinagmumulan po ng tubig ng malaking bahagi ng Luzon, ang pagkaubos ng mga puno, dudulot po yan ang matinding saltation, yung pagbabaho dahil sa putik. Pagkasira ho ng supply ng tubig, malubang pagbaha dito sa Metro Manila at mga kalapit na lawigan. Dapat nakikita at nasisilip at nagpag-aaral, mabuti ho yan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Mas malalawakin pa natin yung usapin tungkol yan, ano? IA or NIA o National Irrigation Administration, asimo ba ito? Nakapagbahagi po ng 123 milyon pisong halaga ng proyekto sa irrigasyon. Alamin natin ang mga detalye. Ilan Luzon ng Radyo Pilipinas, Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nakapagbahagi ang National Irrigation Administration o NIA Albay Catanduanes Irrigation Management Office ng 113.8 million pesos na halaga ng proyekto sa irrigasyon bilang bahagi ng nationwide culminating event ng handog ng Pangulo 2026 sa AFBville, Barangay Kabaangan, Kamalig, Albay. Ayon sa NIA Bicol, ang proyekto ay para sa pagkukumpuni at rehabilitasyon ng slope protection works, canal structures at canalization works ng Agos Santa Cruz Communal Irrigation System sa Pulanggi, Albay. Naibalik at napahusay nito ang sistema ng irrigasyon upang makatulong sa mas maaasang paghatid ng tubig sa mga agricultural area sa service area nito at mas mahusay na masuportahan ng mga magsasaka. Ayon pa sa NIA Bicol, 50 magsasaka ang nakatanggap ng certificates of condonation para sa kanilang mga kwalipikadong obligasyong may kaugnayan sa irigasyon na nakatulong upang gumaan ang kanilang pasaning pinansyal at masuportahan ang kanilang patuloy na mga gawaing pang-agrikultura. Sa pamamagitan naman ng Federation of NIS and CIS Irrigators Association in Albay Incorporated, ipinagbili ang bigas halagang 29 na piso kada kilo para sa mga sektor na nangangailangan na dumalo sa aktibidad. Samantala, sinabi pa ng ahensya na nakiisa rin ang NIA Catanduanes Sub Office sa kadiwa ng Pangulo Trade Fair kung saan nagbenta ng direkta sa mga mamimili ng sariwang gulay ang mga miyembro ng Irrigators Associations. Dagdag pa ng NIA Bicol na sa pamamagitan ng mga aktibidad, ipinamalas ng NIA Asimo ang patuloy nitong dedikasyon sa paghatid ng infrastruktura sa irigasyon, tulong sa mga magsasaka at suporta sa kabuhayan na tumutugon sa mga pangangailangan ng mga pamayanang agrikultural. Para sa Bagong Pilipinas, Sir Ilan Luzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Samantala, Kalingat Abra, kinilalang top producer ng Yellow Corn at White Corn sa nakalipas na taon. Itali po niya si Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Baguio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nanguna ang lalawigan ng Kalinga at Abra sa produksyon ng mais sa Cordillera Administrative Region batay sa 2025 Corn Situationer na inilahan sa isinagawang 19th Philippine National Corn Congress na itala ng Kalinga ang 68,477 metriko tonelada ng yellow corn, pinakamataas sa rehiyon at ikasampu sa mga lalawigan sa Luzon. Samantala, ang Abra naman ang nanguna sa rehiyon sa white corn production matapos makaani ito ng 15,439 metriko tonelada at naglagay ito sa ikatlong pwesto sa mga lalawigan sa Luzon. Sa kabuuan, umabot sa 167,744 metriko tonelada ang produksyon ng yellow corn sa Cordillera, dahilan upang malagay ang rehiyon sa ikalimang pwesto sa mga rehiyon sa Luzon. Para naman sa white corn, nakapagtala ang Cordillera ng 16,608 metric tons na naglagay sa ikaapat na pwesto sa Luzon. Ipinapakita ng datos ang mahalagang ambag ng Kalinga at Abra sa industriya ng mais sa Cordillera, partikular sa pagpapaunlad ng produksyon ng yellow at white corn. Ang mga datos ay bahagi ng ulat ng 2025 Corn Situationer. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
1: Agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Baguio. Muhunin nyo, 10 lalawigang sako po ng Sierra Madre ano, at yung kabundukan na may habang 540 kilometers yan. Bye-bye po yan sa silangang bahagi ng Luzon, kaya may mga lalawigan ho riyan. Unang sumasaklolo, pasahagupin ng mga bagyo. O sumasalo. Unang mga sumasalo ho. Pagpapit ng mga bagyo, direktang naapektuhan kapag nakakalbo ho yung bundok. Meron ho dyan yung Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Aurora, Bulacan, Rizal, Laguna at Quezon. Bukas nagdagan natin yung mga impormasyon tungkol ho riyan. Maraming salamat sa ginawa niyo pagsama sa amin sa labo isang oras. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Bawal na tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada. Ano nila Alvin Pelgone, Arnel Villamor, Mike Bukiron, Marianne Milios. Mapunin po natin sila Nita Soriano, Susan Marameda, Gemma Trocamora, Reyes Marcial Malimbang, Julius Ungab, Camilo Mali at Ronald Esperanza. Kami sa ngalan, panin po ng ating mga producer sila Julius Gonzalez, Christopher Tirambolo, Hero Ilustre Robregado, nag-iiwan. Lamang bagay, matuwid tama, hindi mo ginawa, itinuturing na kasalanan laban sa iyo. Pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang, yan po isang paraiso. Minsan pa, huwag tayong basta-basta naniniwala sa fake news, huwag tayong magpalinlang.
1: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
10: to exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
9: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
11: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
12: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
9: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
13: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, taas pasahe para sa mga public utility vehicles, epektibo na ngayong araw.
4: Headlines.
3: Land Transportation Franchising and Regulatory Board nagpaalala sa mga operators at drivers ng mga PUVs na tiyakin na nakapaskil ang updated fare increase.
4: Headlines.
3: Mga asset ng Philippine National Police nakahanda kaugnay ng 2 araw na tigil pasada simula ngayong araw.
4: Headlines.
3: Dagdag sahod para sa mga minimum wage earners sa National Capital Region, epektibo na.
4: Headlines.
3: At sa ating balitang sports, Olympian John Cabang Wagi ng bronze sa 110-meter hurdles ng 28th Asian Games sa Japan.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
6: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Ngayon po'y araw ng Lunes, September 28, 2026. Muling sumasa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Epektibo na ngayong araw, September 28, ang taas pasahe para sa public utility vehicles. Matapos aprubahan ng pamahalaan ng fare adjustment, nagpabot ng pasasalamat ang mga transport group kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mabilis na pagdugon sa kanilang panawagan para sa fare increase. Ayon sa mga grupo, makakatulong ang fare adjustment upang maibsan ang epekto ng sunod-sunod ng pagtaas ng presyo ng langis sa kanilang operational cost. Kabilang sa nagpabot ng pasasalamat, ang Provincial Bus Operators Association of the Philippines, Southern Luzon Bus Operators Association at Mega Manila Consortium. Sinabi ni Acting Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Greg Pua Jr. na sinasaalang-alang ng ahensya ang kapakanan ng mga commuter. Ito'y habang tinitiyak naman na mananatiling ligtas at tuloy-tuloy ang operasyon ng pampublikong transportasyon. Humingi naman ng pangunawa ang mga transport groups sa mga pasahero dahil aminado silang dagdag pasanin ang fare hike.
6: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
3: Samantala, nagpaalala ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa mga operators at drivers ng pampublikong sasakyan na tiyaking nakapaskil ang updated fare guide o fare matrix sa loob ng kanilang mga sasakyan. Una nang inaprubahan ng LTFRB ang fare increase para sa iba't ibang uri ng pampublikong sasakyan kabilang ang mga point-to-point at provincial bus o metro o city bus, public utility jeepneys, TNVS at airport taxis. Maring i-download ng libre ang updated fare guide sa official na website ng LTFRB na ltfrb.gov.ph. Hinimok ng ahensya ang mga commuter na i-report ang anumang pampublikong sasakyang walang nakapaskil na updated fare guide. Maaaring tumawag sa 1342 hotline o mag-message sa official na Facebook page ng LTFRB para sa mga reklamo at kaukulang aksyon.
6: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
3: House Tax Chief tutol sa panukalang pagtaas ng Motor Vehicle Users Charge o MVUC. mula sa kamera. Narito ang report ni Kathleen Forbes.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Tinutulan ni House Ways and Means Committee Chair at Marikina Representative Miro Kimbo ang panukalang pagtataas ng Motor Vehicle Users Charge MVUC. Ayon kay Kimbo, bagamat kailangan ng gobyerno ng dagdag na pondo para sa maintenance sa mga kalsada, hindi dapat agad ipasa sa ordinaryong motorista ang dagdag na gastusin. Sa panukala ng Department of Finance, tataas ng tinatayang 109% ang kasalukuyang MVUC rates. Bata ito sa naipong inflation sa loob ng mahigit 2 dekada. Layunin nito na makalikom ng karagdagang 22.39 billion pesos kada taon na gagamitin para sa konstruksyon, pagkukumpuni at rehabilitasyon ng mga kalsada at drainage. Git ni Kimbo na dapat munang tingnan ng gobyerno kung saan maaaring manggaling ang karagdagang kita nang hindi nadaragdagan ang pasanin ng ordinaryong taxpayers at motorista. Anya, mahalaga ang road maintenance pero hindi dapat maging default na solusyon ang dagdag singil sa mga Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mga aset ng Philippine National Police nakahanda kaugnay ng 2 araw na tigil pasada simula ngayong araw. Narito ang balitang hatid ni J. Mark Dagala.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Handang umalalay ang Philippine National Police sa mga namaapektuhan ng 2 araw na tigil pasada ng grupong pistol simula ngayong araw. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Milencio Nartades Jr., nakastandby na ang kanilang mga aset para maghandog ng libre sakay lalo na sa mga lugar na pagdarausan ng programa na mga nagtitigil pasada. Inatasan na rin ng PNP Chief ang iba't ibang regional director sa buong bansa na makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan para tiyaking hindi maantala ang biyahe ng mga pasero na papasok sa eskwelahan at trabaho. Ngayong araw, aarangkada ang tigil pasada ng grupong pinagkaisang samahan ng chopper at operators nationwide o piston kasabay ng nakatakdang pagtataas ng pasahe sa mga public utility vehicle. Dapat ito 14 pesos na minimum na pasahe sa ordinary jeepney habang 17 pesos naman na minimum na pasahe sa modern jeepney. Para sa Bagong Pilipinas, si Mardegala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: National Capital Region Police Office nakahanda na sa magiging epekto ng transport strike sa buong Metro Manila. Narito ang report ni AJ Ignacio.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Naka-alerto na ang National Capital Region Police Office o NCRPO sa 3 araw na transport strike simula Lunes hanggang Miyerkules. Ayon kay NCRPO Officer in Charge Brigadier General Christopher Abrahano, paigtingin ng pulisya ang seguridad sa mga terminal, pangunahing kalsada, paaralan, business districts at iba pang lugar na inaasahang marami aming commuter. Iginit pa ni Abrahano na igagalang ng pulisya ang karapatan ng mga transport group na magsasagawa ng mapayapang protesta. Kasabay nito, magsasagawa rin ng NCRPO ng libreng sakay para matulungan ang mga commuter na posibleng ma-stranded dahil sa tigil pasada, at hiniling naman ng NCRPO sa lahat ng kalahok na panatiliing maayos at mapayapa ang protesta at igalang ang mga driver na patuloy na babiyahe sa mga nabanggit na araw. Mula pa rin dito sa Camp Bagong Diwa sa lungsod ng Taguig, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Epektibo ng 60 pesos na dagdag sahod para sa mga minimum wage workers sa National Capital Region and sa Department of Labor and Employment, abot sa tinatayang 1.1 million minimum wage earners sa Metro Manila ang makikinabang sa wage increase. Para sa mga non-agricultural workers, tataas mula 695 pesos patungong 755 pesos kada araw ang minimum wage. Samantala, mula sa 658 pesos magiging 718 pesos kada araw naman ang minimum wage para sa mga manggagawa sa agriculture, maliit na retail at service establishments na may 15 o mas counting empleyado at small manufacturing establishments na regular na may mababa sa 10 manggagawa. Hinimok ng DOLE ang mga employer na tiyaking na-update ang kanilang payroll at compensation systems upang masunod ang bagong wage rates. Isinagawa naman ang nasabing wage adjustment sa pamamagitan ng tripartite wage setting process. Tiniyak naman ang ahensya na patuloy ito sa pag-monitor sa pagsunod sa bagong minimum wage rates sa Metro Manila.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nanawagan ng Pilipinas para sa mas matatag na pagkakaisa ng mga bansa upang harapin ang mga pandaigdigang hamon. Kabilang dito ang climate change, mga armadong kaguluhan, food insecurity at mga banta sa seguridad sa karagatan. ginawa ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro sa kanyang talumpati sa 81st United Nations General Assembly sa New York City. Binigyan din niya na kailangan ng diplomasya, international law at multilateral cooperation para makamit ang pangmatagalang kapayapaan. Nanawagan din ang Pilipinas ng agarang ceasefire sa Gaza, proteksyon sa mga sibilyan at paggalang sa karapatan ng Palestinian people sa self-determination.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Binigyan din ni Secretary Lazaro ang epekto ng climate change sa Pilipinas, kung saan may gits 2.7 million na pamilya ang naapektuhan ng mga bagyo at habagat mula Agosto. Dinala kay din ng Foreign Affairs Secretary ang pangangailangan ng responsableng governance ng artificial intelligence, proteksyon sa migrant workers at seafarers at pagpapanatili ng malaya at ligtas na karagatan. Ginit din ni Lazaro na dapat manatiling gabay ang international law sa paglutas ng mga alitan, kabilang ang sa South China Sea. Nanawagan din siya ng reforma sa UN Security Council upang maging mas kinatawan at responsive sa mga developing countries.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Senate Impeachment Court umaasang agad na magpapasyang Korte Suprema sa voting threshold petitions. Davao Mayor Baste Duterte, walang special treatment sa pagharap bilang witness. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Umaasa ang Senate Impeachment Court na agad na pagpapasyahan ng Supreme Court ang mga petisyong kumakwestiyon sa naging desisyon nito tungkol sa pagtukoy ng baseline para sa two-thirds vote para sa conviction sa paglilitis sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tungol, inaasahan ng presiding officer Chisa Escudero at ng buong Impeachment Court na mare-resolve ng Korte Suprema ang usapin bago bumoto ang mga senator judge sa huling tanong kung hahatulan o aabsuelto ba ang vice presidente. Matatanda ang dalawang petisyon na ang inihain sa Supreme Court laban sa ruling ng Impeachment Court. Samantala, ngayong Linggo ay nakalinyang humarap sa Impeachment Court bilang isa sa mga testigo ng prosekusyon si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Sa pagharap ni Mayor Baste, iniyak ni Tungol na walang special arrangement na ibibigay sa kapatid ni VP Sara. Sinabi na tagkapagsalita ng Impeachment Court na maaari lang gamitin ng alkalde ang holding room na nakalaan para sa Vice Presidente o manatili sa lugar kung saan karaniwang hinihintay ng mga witness ang kanilang pagharap sa paglilitis. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pagpapaliwanag ng financial at business interest ni Vice President Sara Duterte nasa kampo na ng defense lawyers. Narito ang balitang hatid ni Melanie Valdos Reyes.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Nasa kampo na ng depensa ni Vice President Sara Duterte ang responsibilidad na ipaliwanag ang umano'y financial na interest nito sa Gencore Industries Incorporated. Ito ang binigyan di in-house legal spokesperson Benjamin Tolosa Jr. na matapos matanong kung maaari bang igiit ang isang trust o nominee agreement sa deklarasyon ng Vice Presidente sa kanyang statement of assets, liabilities, and net worth patungkol sa naturang korporasyon. Paliwanag ni Tolosa, ang pangunahing issue sa GenCorp ay kung tinalikuran na o nag-divest ba ang respondent sa kanyang interes sa negosyo dahil mahigpit na ipinagbabawal ito sa Vice Presidente kung magkakaroon ng ganitong uri ng financial interest. Anya, ipinaubaya na ng prosecution sa mga senator judges ang pagkapasya kung lumabag ba si Duterte sa mga naturang probisyon. Samantala, nilinaw naman ang prosecution ng Kamara na nakatuon ang kanilang pagsisiyasat sa mga transaksyon ng GenCore Industries simula 2022, panahon na umupo si Vice President bilang ikalawang pinakamataas na pinuno ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nanawagan ang Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP sa Kongreso na ipasa ang isang tunay at epektibong batas na magbabawal sa political dynasty sa bansa. Sa isang pastoral statement na pirmado ni CBCP President Archbishop Gilbert Garcera, sinabi ng mga obispo na hindi ilamang usaping politikal ang political dynasties. Anya, usapin din ito ng moralidad, katarungan, pagkakapantay-pantay at kapakanan ng nakararami. Sinuportahan din ng CBCP ang citizen-led initiative na dapat isa lang kasunod ng kautusan ng Supreme Court sa Kongreso. Nato pa rin ang constitutional duty nitong magpasa ng anti-political dynasty law. Ayon sa Korte Suprema, mandatory ang tungkulin ng Kongreso na magpatibay ng naturang batas matapos ang 39 years na hindi pagtupad sa probisyon ng ang 1987 Constitution. Hinimok naman ng CBCP ang mga institusyon ng Simbahang Katolika na ipaliwanag sa publiko ang issue. Inikayat din ng CBCP ang mga Pilipino na gumawa ng sariling desisyon at itakwil ang misinformation, coercion o pamimilit, vote buying, intimidation at political pressure.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atid namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 18 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
6: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Radyo Pilipinas is on Viber.
13: Viber.
12: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
13: Receive credible news and information.
12: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
13: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
12: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
6: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Patuloy ang search and rescue operations ng Philippine Coast Guard para sa 8 nawawalang pasahero ng MV June Aster sa karagatan at baybayin ng Kalanhayaon Island sa Barangay Tara, Coron, Palawan nitong Setyembre 26. Nagsagawa ng Maritime at Foot Patrol, Shoreline Monitoring at Coastal Monitoring Patrol ang mga tauhan ng Coast Guard District Palawan, Disaster Response Group, Special Operations Group at mga crew ng BRP Suluan. Nag-deploy rin ang PCG ng High Speed Response Boat at Rubber Boats para sa Maritime Patrol at Search and Rescue Operations. Gumamit din ang ahensya ng mga drone para sa aerial surveillance sa baybayin at mga kalapit na lugar. Sa isinagawang Coastal Monitoring Patrol, walang nakitang oil sheen sa lugar na minomonitor. Ayon sa PCG, magpapatuloy ang search and rescue at maritime response operations hanggang matugunan ang mga kinakailangang hakbang sa paghahanap sa 8 nawawalang pasahero ng MV June Aster.
6: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
3: Magbibigay ang Department of Social Welfare and Development ng 30,000 pesos na cash relief assistance kay Mary Jane Veloso at kanyang mga magulang sa General Mamerto Natividad Nueva Ecija. Tig 10,000 pesos ang natanggap ni Veloso at ng kanyang mga magulang. Magbibigay din ng DSWD ng karagdagang 20,000 pesos para sa dalawang anak ni Veloso ngayong araw. Kasabay nito, sinagawa ng DSWD ang assessment sa livelihood needs ng pamilya sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program. Sinabi ni Veloso na nais niyang magtayo ng sari-sari store sa kanilang bahay bilang pagkakakitaan. Ang tulong ay bahagi ng patuloy na suporta ng DSWD kay Veloso at kanyang pamilya matapos siyang palayain. Tumanggap si Veloso ng absolute pardon mula kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong September 25.
6: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
3: Binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahalagahan ng pagpapalakas sa lokal na produksyon upang mabawasan ang pag-asa ng bansa sa imported na piyesa at mapalakas ang domestic supply chain. Ginawa ng Pangulong pahayag sa kanyang talumpati sa Nuvali Steel Processing Center sa Binian, Laguna. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalaga ang ganitong teknolohiya dahil hindi lamang nito pinapalakas ang isang kumpanya, kundi nakakatulong din sa iba pang bahagi ng local supply chain. Anya, inaasang makakatulong ang mas matatag na local supply chain sa pagpapalawak ng produksyon at paglikha ng mas maraming trabaho sa bansa. Gumagamit ang Nuvali Steel Processing Center ng Advanced Robotics sa paggawa ng mga piyesa para sa automotive motorcycle at machinery industries.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Libreng legal na konsultasyon handog para sa mga senior citizens. Narito ang balitang hatid naman ni Charmaine Cristobal.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Naliwanag ng Integrated Bar of the Philippines ang tungkol sa libreng legal na konsultasyon para sa senior citizen. Ayon sa panayam ng programang Golden Heart sa Radyo Magazine kay Attorney Maria Cristina Yambo, Deputy Director ng Integrated Bar of the Philippines, mayroong 85 chapter ang IBP sa buong bansa na handang magbigay ng libreng konsultasyon sa lahat ng kasong may kaugnayan sa senior citizens. Ilan sa mga libreng serbisyo ng IBP ay ang draft ng iba't ibang uri ng affidavit, katanungan legal at pagpapabasa ng mga legal na dokumento. Kailangan lamang na personal na magpunta sa pinakamalapit na IBP office, magparehistro ng mga personal na detalye at magdala ng mga dokumento o ebidensya na maaaring makatulong sa kaso. Paalala ng IBP sa mga senior citizen na tangkilikin ang mga serbisyo na ibinibigay ng pamahalaan para suportahan ang kanilang karapatan. Mula Radyo Magazine, Charmaine Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Half a day ang pasok sa mga tanggapan ng pamahalaan ngayong araw, November 28. Ito'y bilang paggunita sa 34th National Family Week at Kainang Pamilya Mahalaga Day. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Deklaradong half day ang pasok sa mga government offices para sa araw na ito, September 28. Base na din ito sa inilabas na Memorandum Circular No. 136 na nilagdaan Executive Secretary Ralph Recto noong September 16, 2026 na may kaugnayan sa 34th National Family Week at Kainang Pamilya Mahalaga Day. Saklaw ng half day work declaration ng mga ahensya na nasa Executive Branch, GOCC at State Universities and Colleges. Alauna, ang opisyal na suspensyon ng trabaho sa pamahalaan ngayong araw, subalit hindi kasama dito ang mga ahensyang nasa linya ng paghahatid ng health services, disaster preparedness and response at iba pang vital services. Ang Kainang Pamilya Mahalaga Day ay ipinagdiriwang tuwing ika-4 na Lunes ng Setyembre, alinsunod sa Proclamation No. 326 Series of 2012. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, sa Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Manila by Manila Tourism Expo, dinumog ng libo-libo katao. Narito ang report ni Lawrence Tanhoko.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Umabot sa 13,702 ang kabuang bilang ng mga bumisita sa 3-day na My Manila Tourism Expo na nagtapos nitong linggo sa Foro de Intramuros. Ayon sa Department of Tourism, Culture and Arts of Manila o yung DTCAM, ito ang kauna-unahang Tourism Expo ng lungsod at bahagi ng pagdiriwang ng Manila Tourism and Creative Industries Month. Kasabay ng expo ang opisyal na paglulunsad ng bagong tourism campaign na Manila My Manila, na ayon kay Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso ay layuning higit pang buksan ang lungsod sa mga lokal at dayuhang bisita. Sinabi naman ni DTCAM Director Crystal Bagaching na layunin nilang gawing destinasyong gustong maranasan ng mga turista ang Maynila sa pamamagitan ng pagtatampok sa kultura, kasaysayan, pagkain at hospitality industry ng lungsod. Kabilang sa mga pinarangalan sa expo, ang Liberty Food Mart bilang best overall booth, kasunod ang Escolta Fab at ang Bailiff Intramuros. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Balita naman sa Ibayong Dagat, hindi bababa sa 6 na katao nawawala sanhi ng isang avalanche sa Nepal. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito report ni Ray Sampang.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Hindi bababa sa 6 na katao ang patuloy na hinahanap sa Nepal matapos ang isang avalanche itong linggo sa Himlong Himal Base Camp sa Central Nepal. Batay sa ulat ng CNN International, naganap ang avalanche habang hinahanda ng mga Sherpas at support staff ang base camp sa nasabing lugar para sa isang expedition mula sa United Arab Emirates. Ayon sa pahayag ng Himalayan Holidays Organization na expedition, patuloy sila nakikipag-ugnayan sa Nepal Tourism Board upang makumpirma ang eksaktong bilang bilang ng mga nawawala, gayon din ang pagpapadala ng rescue helicopter sa Himlong Himal Base Camp. Nangyari ang avalanche itong linggo sa harap ng severe weather warnings na itinaas ng mga Nepalese authorities sa ilang mga lugar sa nasabing bansa. Matatanda ang tumama sa Nepal ang flash flood at landslide ilang linggo pa lang ang nakalilipas, kung saan mahigit 1,300 katao ang nasawi at hindi bababa sa 5,000 ang nawawala. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, Ray Sampang, para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Narito naman ang ating balitang sports.
6: Radyo Pilipinas Sports.
3: Olympian John Cabang wagi sa bronze o wagi ng bronze sa 110-meter hurdles ng 20th Asian Games sa Japan. Ang detalye mula kay Judith Karingal ng Sports Radio 918.
18: Nakopo ng Madrid-based hurdler na si John Cabang ang bronze sa men's 110-meter hurdles sa impresibong 13.48 seconds bagong season best sa athletics competition ng Aichi Nagoya Asian Games. Tumapos siya sa hulihan ni Chen ng China at Murataki ng Japan para bawiin ang kanyang 4th place finish noong 2023 Asian sa Hangzhou. Tunay na mataas ang paniwala ni Cabang na siya ay kukuha ng medalya dahil semis pa lamang kung saan siya una nag-season best ng 13.58 seconds. Tahasan niya ng sinabi na tutuntong siya sa podium. Ang 25 taong gulang na si Cabang, SEA Games gold medalist, ang unang Pilipino hurdler na nakamedal sa Asia matapos si Elma Muros noong 1990 at ang ikalawang lalaking Pilipino na nakapodium matapos si Jaime Pimentel noong 1954 Manila Asian Games. Ang medalya ni Cabang ay inaasahang makaka-inspire sa susunod na mga tracksters na kalahok. Kasama na ang defending pole vault champion na si EJ Ubiena, ang 800-meter bet na si Victoria Bosong, ang 5,000-meter runner na si Yasini Garmali. Samantala, wagi din ng bronze ang Seabowl sa Pokemon Unite Esports matapos na manalo sa Hong Kong at matalo sa Indonesia, habang nakakasiguro ng isa pang koponan ng medalya sa Honor of Kings sa pag-abante sa semis laban sa China. Sa medal standings, Pilipinas nasa pang-16 na pwesto sa kartada na 2 gold, 2 silver at 8 bronze medals, habang namamayagpag sa itaas ang China na may 119 gold medals. Sa tulong ng Philippine Sports Commission at Philippine Olympic Committee, para sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Judith Karingal, Aichi Nagoya Asian Games.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 30 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
6: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
19: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingin ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
20: Si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kaming system ng DICT. Actually, on the part sa BPL, sa BPLO, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax. And then mabilis yung proseso sa business permit. Naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
5: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
21: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
5: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
22: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Ito ang Presidential Broadcast Service.
24: Radyo Pilipinas,
25: Radyo Publiko.
23: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
26: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Mahigit 300 magsasaka sa Cordillera. Formal nang nabigyan ang land titles ng Department of Agrarian Reform. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Baguio City. Narito ang balitang hatid ni Jong Munar.
27: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Jong.
28: 388 mga magsasaka sa Cordillera Region ang formal nang natanggap ang kanilang mga titulo ng mga lupa at land ownership certificates. Ito ay kalinsabay ng distribusyon ng Department of Agrarian Reform Cordillera ng 279 na electronic land titles o e-titles at 174 na certificates of land ownership awards sa mga agrarian reform beneficiaries mula sa 6 na lalawigan ng rehiyon. Ang mga benepisaryo ay kinabilangan ng 74 na ARB sa Benguet na sumasaklaw sa 122.187 hectares. 104 na e-titles din ang napamahagi sa 64 na magsasaka sa Kalinga at 68 e-titles sa 107 agrarian reform beneficiaries sa Abra na ipasakamay din ng kagawaran ng 169 na CLOAS sa 79 na ARB sa Mountain Province, 10 e-titles at 5 CLOAS sa 14 na agrarian reform beneficiaries sa lalawigan ng Apayao. Maliban sa mga e-titles at CLOAS na ipamahagi din ng DARCAR, ang mga farm machineries at iba pang mga pasilidad kakibat ang agricultural input sa iba't ibang mga agrarian reform beneficiary organizations. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
27: Radyo Pilipinas,
25: Radyo Pilipinas,
27: News Nationwide.
3: Pangasinan State University nag-uwi ng tatlong karangalan sa Investors in People Philippines Awards 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Narito ang balitang atid ni Leslie Gemino.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Leslie!
1: Muling nag-uwi ng pambansang karangalan ang Pangasinan State University matapos masungkit ang kampiyonato sa well-being category at maging finalist sa dalupang kategorya sa ginanap na Investors in People Philippines Awards 2026. Pinanguna ng PSU San Carlos City Campus ang tagumpay ng pamantasan sa well-being category. Bukod dito, pumasok din bilang finalist si Annabel Casier ng PSU Santa Maria Campus para sa Inspiring Employee of the Year, habang finalist din ang buong pamantasan sa kategoryang People Investor of the Year sa ilalim ng pamumuno ni University President Dr. Albert Calas at ng Human Resource Management and Development Office. Inayag ni Galas ang kanyang kagalakan sa nakuhang parangal at nangakong ipagpapatuloy ang pagtataguyod ng malusog at maayos ng kapaligiran sa paggawa, hindi lamang para sa mga pampublikong universidad sa Pilipinas, kundi maging sa buong Asya. Ang bagong pagkilalang ito ay kasunod ng makasaysayang pagkamit ng PSU sa IIB Platinum Accreditation na siyang pinakamataas sa pag-

0: Report. Paul.
1: Suspendido ang face-to-face classes sa lahat ng antasang pampubliko at pribadong paaralan sa probinsya ng Albay sa September 29 at 30 bilang paghahanda sa nakatakdang transport strike sa lalawigan. Ayon sa advisory ng Albay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, pansamantalang ililipat ang mga klase sa alternative learning modality sa dalawang araw at magbabalik ang face-to-face classes sa October 1. Inaasahang maapektuhan ng transport strike ang pagbiyahe ng mga estudyante at commuter sa Albay. Pinapayuhan naman ng mga government at private offices na gamitin ang kanilang service vehicle para sa kanilang mga empleyado upang matiyak ang pagpapatuloy ng mga serbisyo. Inatasan din ng mga LGU na maglaan ng libreng sakay para sa mga commuter na posibleng mas stranded. Naka-alerto rin ang mga city at municipal disaster risk reduction and management offices para sa monitoring at agarang pagtugon sa mga insidente sa kanilang mga lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Polapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tatlong graduates ng Palawan State University pasok sa top 10 ng September 2026 Psychometrician Licensure Examination. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Narito ang balitang atin sa atin ni Jillian Fay Ibanez.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Jillian.
4: Pumuesto mula sa Palawan State University si Maria Jelome Gabasa Aspe sa top 8 na may markang 92.80%, habang sina Faith Ann Misahon Cornell at Felix Nathaniel Marquez Makalakad ay kapwa pumuesto sa top 9 na may gradong 92.60% sa September 2026 Psychometrician Licensure Examination. Nag-uwi ng karangalan sa pamantasan ang kabuang 73 na bagong lisensyadong psychometrician matapos pumasa sa pagsusulit ngayong Setyembre 2026. Nagtala ang universidad ng kahanga-hangang 97.89% passing rate, kung saan 73 mula sa 75 examinees ang matagumpay na nakapasa. Tumaas ang antas ng tagumpay ng paaralan kumpara sa 91.72% na pambansang porsyento ng mga nakapasa sa parehong licensure examination. Nagpaabot din ng mainit na pagbati ang pamunuan sa mga bagong profesional na nagbigay ng malaking karangalan at inspirasyon sa buong lalawigan ng Palawan. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 41 minutes makalipas ang 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
8: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
2: Mas pinalakas, pinalawak.
10: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
11: Ang taginting ng FM.
12: At lakas ng AM.
11: Sa iisang himpila.
12: Pinagsanib na puwersa.
11: Para sa mas malawak.
12: Mas maraming mararating.
11: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
12: At serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
13: Trending issues na pinag-uusapan.
14: World News in 5.
15: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Market.
16: Papahuli sa mahahalagang kaganapan.
17: 66 impormasyon.
11: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738,
12: Sports Radio 918,
11: Radyo Magazine 1278,
12: at Radyo Pilipinas World Service.
11: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
12: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
14: Radyo Pilipinas World Service.
12: Sports Radio,
15: Radyo Magazine,
12: Servicio Publiko,
2: the AM and FM collab.
12: Sa Capital 104.3 FM.
10: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas. And

0: 104.3 Colab.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
4: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. 150 million pesos na fish port itatayo sa Mapanas, Northern Samara. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog City. Narito ang balitang atin sa atin ni Charmaine Perito Balvez.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Charmaine.
7: Isinusulong ang pagtatayo ng 150 million peso fish port sa Barangay del Sur, Mapanas na layong magbigay ng ligtas at organisadong pasilidad para sa mga lokal na mangingisda. Kabilang sa proyekto ang fish sorting, washing, icing at storage areas, pati docking at berthing facilities para sa mga fishing vessel. Inaasahang mababawasan ito ang post-harvest losses at mapapanatili ang kalidad ng mga isda at iba pang yamang dagat na makatutulong sa kita at buhayan ng mga mangingisda. Ang proyekto ay popunduhan ng Philippine Fisheries Development Authority at nakapaloob na sa 2026 General Appropriations Act kapag nakumpleto ang mga kinakailangan kabilang ang Environmental Compliance Certificate, maaari nang simulan ang implementasyon para sa bagong Pilipinas. Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayo.
6: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas,
6: News Nationwide.
5: City Government ng Cebu at Mandaue nagkaisa upang masolusyonan ang problema sa baha. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu City. Naritong report ni Sheila Gravines.
6: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
5: Report. Sheila.
8: Nagsanipwesa ang mga lokal na pamalaan ng mga lungsod ng Cebu at Mandaue upang lalong paigtingin ang pagpapatupad ng flood mitigation projects para mabawasan ang suliranin sa baha sa dalawang lugar. Nagkasundo ang magkatabing mga lungsod sa pamamagitan ng isang commitment signing na bigyang prioridad ang mga hakbang laban sa baha, ang rehabilitasyon ng mga ilog ng Butuanon at Mahiga at ang paglalagay ng karagdagang mga sistema ng maagang babala upang matiyak ang tamang datos at mabilis na pagbibigay alam sa publiko. Kamakailan lang dumalo sa kaganapang Beyond Borders 5.0 Unity of Two Cities Sustained Attention to Waterways. Sina Cebu City Mayor Nestor Archival at Mandaue City Mayor Tadeo Jovito Uwano upang ipakita ang sinseridad sa bawat lungsod sa pakikipagtulungan sa kapitbahay na lungsod upang tugunan ang mga hamon na kanilang kinakaharap. Layunin ng dalawang lungsod na matiyak na sa pamamagitan ng kanilang pagtutulungan magiging mas malinaw at maayos ang pagpapatupad ng mga programa at proyektong makakabawas sa baha. Bukod sa paglagda sa kasunduan, nagsagawa rin ng ceremonial biofence linking ang dalawang alkalde bilang simbolo ng pagpapatuloy ng inisyatibang Beyond Borders para sa dalawang lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravines, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
6: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas,
6: News Nationwide.
5: Mga update mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 47 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
12: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
11: Nandyan yung itutula ka ng tropa whenever your crush passes by.
12: Ang saya ng high school, same in yours and my school, di na mapapantayan.
11: Then you start sending her love letters and flowers at paminsa'y maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
12: Till I met you.
11: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
12: I love you more each day.
11: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
10: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
4: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Mindanao. Davao Connect, formal nang tinatag sa Davao Region sa pamamagitan ng BOA signing. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City. Narito ang report ni Marcel Mamon Dasalya.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Marcel.
0: Formal nang itinatag ang Davao Alliance for Vigilance and Organized Network Towards Consumer Trust o Davao Connect, isang regional consultative mechanism na naglalayong palakasin ang koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya ng pamahalaan, consumer organizations at iba pang stakeholders. Isinagawa ang formal na institutionalization ng Davao Connect sa pamamagitan ng Memorandum of Agreement o MOA signing ng mga kalahok na ahensya at consumer organizations. Ayon kay Department of Trade and Industry o DTI 11 Regional Director Romeo Casanyaga, sa ilalim ng kasunduan, palalakasin ang pagtutulungan sa pagtugon sa mga isyu ng consumer, pagprotekta sa karapatan ng mga mamimili, pagpapalawak ng public awareness at pagpapatupad ng mga batas at regulasyon para sa consumer protection. Dagdag ni Casanyaga, simula ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin lalo na sa produktong petrolyo bunsod ng krisis sa Middle East, dahilan ito upang palakasin ang kolaborasyon ng mga ahensya ng pamahalaan at consumer organization sa pagitan ng Davao Connect. Layunin din ng Davao Connect na mapabilis ang koordinasyon at daloy ng tama at napapanahong impormasyon sa pagitan ng mga consumer at mga ahensyang may mandato sa consumer protection. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamon Dasalya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: TESDA nagsagawa ng skills training sa mga persons deprived of liberty sa Zamboanga City Jail. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga City. Narito ang balita ng atin sa atin ni Justin Bulanon.
3: Radyo Pilipinas, report.
5: Justin.
13: Nakipag-ugnayan ang Zamboanga City Jail Main Dormitory sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA sa pagsasagawa ng skills training seminar para sa persons deprived of liberty o PDLs ng pasilidad. Nasa 60 PDL ang nakakumpleto ng pagsasanay sa paggugupit at paghilot kung saan kanilang natutuhan ang mga wastong pamamaraan at tamang paggamit ng mga kagamitan sa nasabing kasanayan. Pinangasiwaan ng mga TESDA specialist ang 4 na araw na aktibidad kung saan sumailalim sa mga talakayan, demonstrasyon at practical session sa mga kalaho. Malaki naman ang pasasalamat ng mga PDL dahil maliban sa nadagdagan ang kanilang mga kaalaman at kasanayan, ay nabigyan sila ng oportunidad para gamitin ito sa paghahanap ng trabaho sa pagkakataong sila ay makalaya at makabalik sa komunidad. Sinusuportahan ng inisyatiba ang mga pagsisikap ng BJMP na matulungan ang mga PDL na makatayo sa sarili nilang mga paa, mabigyan ng oportunidad sa pagkabuhayan at magkaroon ng produktibong integrasyon sa lipunan. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
3: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform, Lanao del Sur, nagsagawa ng medical mission sa mga banging isda. Yan po'y bahagi ng National Fish Conservation Week. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City. Narito ang balitang atin sa atin ni Malik Mambuay.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Malik.
14: Isinagawa ng Ministry of Agriculture, Fisheries, Agrarian Reform o MAFAR Lanaw del Sur ang isang medical mission para sa mga mangingisda at kanilang pamilya sa Barangay Pindulunan na Buwari, Poso, Bantong. Bahagi ito ng paggunita sa ika-63 National Fish Conservation Week na naglalayong itaguyod hindi lamang ang pangangalaga sa yamang tubig kundi maging ang kapakanan ng mga fisherfolk kabilang sa mga servisyong inilaan ng libreng medical consultation, pamamahagi ng mga gamot, yakap registration at vaccination services. Isinagawang aktibidad katuwang ang Ministry of Health o MOH sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office ng Lanao del Sur. Pinaunahan ang nasabing medical mission ng MAFAR Fisheries Section sa Buwari, Poso, Bantong. Pinalalahan ng MAFAR ang mga mangingisda na ang pangangalaga sa kanilang kalusugan ay mahalagang bahagi ng pagprotekta sa kanilang kabuhayan at pagpapanatili ng food security sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Bangbuhay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
15: Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Lunes, September 28, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
15: Radyo Pilipinas. News Nationwide. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
5: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak,
4: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
6: Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas pong alas 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Good morning, good morning! Lunes, September 28, 2026. Ito po mga kaibigan ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa bayan po, napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Sa Sports Radio 918 kHz, sa Radio Magazine 1278 kHz. Kasama niyo pong gamamayang alas 8 ng umaga, ako po si Alan Alyanige.
0: Boses, dito sa Radio Pilipinas, Radio Publiko. Radio Publiko, 738 AM.
6: Ay, araw ng pamilya ngayon ha. Sa mga government offices, mga kaibigan, sa mga state colleges and universities, mga estudyante, hanggang 1 o'clock lang, ha? Oh, ang intention niyan, uuwi ng maaga, ha? Uuwi ng maaga kasama ang pamilya sa paghahaponan. Mga kaibigan, pambungad natin, ha? Narito muna ang traffic update direkta mula po sa MMDA Metro Base.
7: Radyo Pilipinas Traffic.
6: Iatid sa atin ni Charlie Nozares. Charlie, good morning.
8: Good morning sa iyo, kasamang Alan. Ganon din sa mga tagapakinig at tagapanood ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, unahin nating tingnan at silipin ang daloy ng traffic side sa southbound na kung saan mabagal na po ang daloy ng mga sasakyan. Mula po dyan sa may Bonifacio Monumento Circle sa Caloocan hanggang sa may General Latino. Moderate traffic naman na pagdating sa may Balintawaka Cloverleaf hanggang dito naman po yan sa may Kaingin. At may pagbagal ding nararanasan sa may Muñoz patungo naman ng Bansalangin. At bago dumating naman ng West Avenue, makakaranas na po ng mabagal na daloy ng traffic hanggang dyan na po yan sa may MRT North Avenue Station. At moderate to heavy traffic na rin dito naman sa may Ermin Garcia sa Cubao po yan, tapat ng Nepa Q-Mart at tuloy-tuloy hanggang dito na yan sa may Gate 3 ng Campaginaldo at tuloy-tuloy dito sa may bahagi naman ng Connecticut. Pagsapit dito sa may Ortigas sa flyover, muli tayong makaranasan ng light to moderate traffic hanggang sa may Show Boulevard. May bagyang pagbagal naman approaching Estrella sa Makati hanggang Buendia at ito yung mga kumakanan papasok ng Makati Business District. Moderate to heavy traffic naman dyan sa Malibay sa Pasay hanggang Taft Avenue. Samantala, northbound naman ng EDSA mula Park Avenue hanggang Taft Avenue, moderate traffic lamang po yan. At pagdating din dito sa may Magallanes sa flyover, apektado ng pagbagal dyan yung mga nanggagaling ng SLEX at South Luzon Expressway or Skyway patungo ng EDSA hanggang makarating ng Pasay Road dahil pagsapit naman sa Ayala, mabagal na po ang daloy ng traffic hanggang sa may Buendia MRT Station. Moderate to heavy traffic din, dyan naman po sa may Rilayan sa Mandaluyong hanggang sa may Ortigas MRT Station. At muling babagal ang northbound ng EDSA, dyan na po sa may Gate 3 ng Campaginaldo hanggang Santolan. May konting build up naman dyan sa may SM Annex hanggang sa may Bansalangin U-turn slot. Samantala sa may C5 at Katipunan, ng southbound lane ng Katipunan, pagbaba po ng Commonwealth Luzon na flyover, mabagal na po ang daloy ng traffic at tuloy-tuloy yan hanggang sa may Ateneo. Pagdating naman sa may southbound ng C5, dyan po sa pagbaba ng Libi sa flyover, moderate to heavy traffic din hanggang sa may Green Meadows. At muling babagal yan dito na sa may paakyat ng Ortigas sa flyover, tuloy-tuloy ang pagbagal niyan hanggang sa may Bagong Ilog. Ang northbound lane naman ng C5 mula po dyan sa may Heritage Park, moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may McKinley Intersection. At muli tayong makakaranasan ng pagbagal pagdating ng Canley Road sa Pasig hanggang Lanusa. Dyan din po sa may Libi sa flyover, apektado naman sa pagbagal dyan yung mga nanggagaling ng Marcos Highway na dumadaan ng FBR Road papunta ng Libi sa flyover at tunnel hanggang sa may intersection po yan ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan na simula po dyan sa may Aurora Katipunan flyover, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may CP Garcia. Sa may Commonwealth Avenue naman yung mga nanggagaling ng Fairview papunta ng Elliptical Road, simula po dyan sa may Labayani Road, moderate to heavy traffic na po at tuloy-tuloy yan hanggang sa may Commonwealth Market. Pagdating naman dito sa may bahagi ng Villa Beatrice, moderate to heavy traffic din hanggang makarating na po yan ng Elliptical Road hanggang sa may panulukan naman ng Quezon Avenue. Samantala, ang number coding natin ngayong araw ng Lunes ay ending number 1 and 2 at bawal na kayong bumiyahe ngayon na nagsimula kaninang alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMBA hotline 136. Siya mo ng ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMBA Metro Bay. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nozares, nag-uulat.
6: Thank you so much, si Charlie Nozares, mga kaibigan. Direkta po yan mula sa MMDA Metro Base.
7: Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Philippine Standard Time, meron tayong 12 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ito, may paalala muna mga kaibigan ng Department of Health, ha? Baka mamaya hindi nyo alam, kayo pala ay may sakit na tuberculosis. O, ito ho. Ang isang taong posibleng may TB, tuberculosis, kadalasang nakakaramdam po ng alinman sa mga pangunahing sintomas na umaabot ng 2 weeks o higit pa. Ayan. Kabilang dyan, ang ubo na hindi nawawala, hindi may paliwanag na paglalagnat, hindi may paliwanag din na pagbaba ng timbang o pamamayat, at ang labis-labis na pagpapawis sa gabi. Kung nararanasan mo po o yan, ang alinman sa mga sintomas na yan, kayo o kaya ang inyong mga mahal sa buhay, ha, huwag pong magatubiling, magpa-check up ka agad sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar. Yung pong maagang pagtukoy sa mga sintomas ng TB ay mahalaga para agad pong makapagsimula ng libreng gamutan at maiwasan ang pagkalat nito sa inyong pamilya at sa komunidad. So ang gagawin, makipag-ugnayan po kagad sa inyong mga pinakamalapit na health facility para sa libreng konsultasyon.
7: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 13 and a half minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan po ng mga paalala.
7: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Pinalakas. Pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab. World League Service. Sports Radio.
6: Ang taginting ng FM.
7: At lakas ng AM.
6: Sa iisang himpilan.
7: Pinagsanib na puwersa.
6: Para sa mas malawak na
7: serbisyo publiko.
6: Radyo Magazine 1278.
7: Sports Radio 918.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
7: At Radyo Pilipinas World Service.
6: Mapapakinggan na
7: sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
9: Ding dong. Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
7: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Philippine Standard Time, 16 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Tayo po'y makikipag-ugnayan sa Commission on Elections. Makakausap natin this morning ang chairman ng COMELEC, Attorney George Sherwin Garcia. Mr. Chair, sir, good morning po.
10: Magandang umaga, Sir Alan. Sa mga kababayan natin, magandang umaga po sa inyong lahat.
6: Opo, nalagda na po ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang isang ganap na batas itong postponement ng sana ay November 26 barangay at SK elections. Ang reaction lamang po ng Commission on Elections tungkol dito, sir, please.
10: Yes, Sir Alan, nung pong nakaraang linggo, nung malamang kaagad natin na napirmahan na nga ng nalagdaan ng ating Pangulo ang naturang batas, kaagad nating pinerify muna kung ito ay na-publish sa Official Gazette para sa kaalaman ng lahat kasi na ang publication po kasi sa Official Gazette ay pwede ng online. At na-verify namin, tama po na i-publish na ito at base po doon sa provision mismo ng naturang batas na kalagay doon na ang batas na yan ay magiging epektibo makatapos na ito ay ma-publish sa Official Gazette o sa isang newspaper of general circulation. Ibig sabihin, kahit isa lang doon ay ma-comply ay epektibo na yung batas. Kaya po kami, kaagad ang komisyon ay nag-issue ng isang resolusyon. Number one, kina-cancel namin ang lahat ng aktibidad na may patungkol sa November 2, 2026. Barangay and SK election sapagkat wala na nga pong halalan. Number two, sinigurado po namin na ngayong araw na to hindi matutuloy ang filing ng certificates of candidacy mula nga September 28 hanggang October 5. At the same time, sinabi namin na magkaka-resume po tayo. Magkakaroon muli tayo ng registration of voters na magsisimula naman sa ikalawang linggo ng Nobyembre at tatagal po ito hanggang July 13 ng susunod na taon. So, kansilado po ang lahat ng aktibidad na may relasyon and therefore, ang paniniwala ni Comelec, wala pong halalan. Wala po kaming choice, Sir Alan, sapagkat yung po ang batas natin sa kasalukuyan.
6: Opo. Mr. Chair, naalala ko nung earlier na mga pag-uusap natin sa Himpapawid na babanggit nyo noon na kung anuman sanang maging desisyon, kung ipopostpone o hindi, ang barangay at SK elections na originally scheduled November 2 of this year. Sana lumabas yung desisyon bago matapos ang buwan ng Setyembre. And true enough, naisa batas bago matapos ang Setyembre ng taong kasalukuyan, Mr. Chair.
10: Yes, in fact, nagpapasalamat tayo sa ating Pangulo sapagkat nalagdaan niya ang naturang batas dalawang araw bago po ang filing ng Certificates of Candidacy. Napaka-importante po yan sapagkat hindi po kaagad nalagdaan yan. Isipin nyo, Sir Alan, magkakaroon tayo ng filing ngayon ng Certificates of Candidacy tapos later on pala naman ay mapapirmahan din yung batas and therefore lalabas yung mga nag-file. Bali, wala pala yung na-file nila. Nagkaalaman tuloy sa mga barangay kung sino yung mga magkakalaban. Baka po dalawang taon na hindi mag-uusap yung mga magkakalaban na yan dahil nga magkakamag-anak, magkakapit-bahay, magkakaibigan, magkakakilala talaga and yun po iniiwasan din natin. At syempre, yung dagdag na gastos kay Comelec kapagka nagpatuloy tayo sa mga aktibidad tulad po nito.
6: Ayun. At ang base dito sa nilagdaang batas, ang susunod na barangay at SK elections ay November 13, 2028, Mr. Chair?
10: Yes po, ikalawang linggo po ng Nobyembre at yan po'y talagang napag-usapan sa doong karoon po ng pagdinig ang Senado at mababang kapulungan kasi nga siyempre po undas kasi ang November 1 at kung magiging November 2 pa rin ang halalan, laging may issue at may problema kung paano ba makakaboto pa yung mga kababayan natin. Kaya minarapat po nilang gawin na ikalawang linggo ng Nobyembre ang susunod na halalan at yan po ay mangyayari nga sa 2028.
6: Opo. Nabanggit mo, Mr. Chair, na ang mangyayari, magbubukas naman ng registration para sa mga botante sometime November of this year. Ito po ay kapwa din sa mga tatakbo sa SK elections din. Kasama yan, sir?
10: Apo, ito pong November second week 2026 na pagsisimula muli ng registration na dapat ay February, Sir Alan. Kung ng next year, kung nagkaroon tayo ng halalan sa November 2, mas pinaaga na natin, ay ito po'y para sa 2028 national and local election, yung Mayo. Pero siyempre, yung lahat na magpaparehistro mula po sa November na ito hanggang sa susunod na taon, siyempre, kung makakaboto ka sa November 2028, sigurado makakaboto ka. Sa May 2028, sigurado makakaboto sila sa barangay and SK election ng November 2028. Kaya po, doble na po ang purpose natin. Pang November 2028 po, at the same time, pang May 2028, national and local elections.
6: Opo. At yung barangay elections sa November 2028, diba? Sino-sino ang pwedeng magparehistro na as early as November this year para kung sakali makaboto sila para sa November 2028, let's say, barangay at sangguniang kabataan election, sir. Lalo na doon sa SK. Yes, sir.
10: Siyempre po, kung hindi ka pa 15 anyos, hindi ka pa pwede magparehistro para sa barangay NSK, lalo yung sangguniang kabataan.
6: Yes, sir.
10: Subalit kami po ay plano namin magkaroon ng 10 araw na registration sa 2028 ng July. 10 araw para naman doon sa magiging 15 ng oras at panahon na yon. Ngayon po, kahit sino po pwede magparehistro ngayong November. Basta po, hanggat maaari, 15 anyos, pataas dahil nga pang SK din naman po. Pwede na sila magparehistro kung sila ay 15 na sa mismong araw ng eleksyon sa 2028. Mm. So pwede na po. At yung mga magpapatransfer din ng registration, pwede rin po silang magpatransfer na rin. Yung magpapareactivate ng kanilang registration, pwede rin po nilang gawin na ngayon pong mula ng November na ito.
6: Okay, ayun. So ibig sabihin, ang point of reckoning pa rin is always, kung tatakbo ng SK, dapat at least 15 years old on the date of the elections mismo, sir.
10: Yes po, at dapat hindi lalampas ng 24 anyos sa araw mismo ng eleksyon. Yan po ay sa November 13, 2028.
6: Mm-hmm. Okay, dito sa bubuksan na period for registration, more or less ilang mga botante ang inaasahan na makakapagparehistro, Mr. Chair, sir?
10: 3 million, Sir Alan, sa kasalukuyan. 71 milyon tayo para sa regular na eleksyon, 25 para sa sangguniang kabataan. Pero expectation po natin pagdating ng 2028 national and local elections, tayo po ay aabutin, Sir Alan, ng mga 74 million. And therefore, ganyan na po kalaki ang bilang ng mga botante natin pagdating ng national and local election, presidential at vice presidential elections po yon.
6: Opo. Pero dito sa binabanggit ng figures, around more than 70 million, ilan dito ang para sa SK lamang, sir?
10: Ay, separate po yon. Sa 71 million, hindi po kasama
6: okay.
10: SK.
6: Uh-huh.
10: Ang SK po natin ay 25 million.
6: Mm-hmm. 25 million ang makakaboto para sa sangguniang kabataan at meron pang 74 million naman para sa national at local elections sa 2028. Yun po.
10: Opo, at may posibilidad yung 25 million, bababa yun dahil yung mga yung mga 17 ay pwede po maging 18 na.
6: Yes.
10: Halimbawa, and therefore, masasama na po sila sa regular na botante. So, tataas po yung bilang ng mga botante natin na masasama sila doon sa 74 million. Yung 25, maaaring bumaba. Kaya lang, madami rin po kasi na magkikinse
6: yun
10: ng mga kabataan. And therefore, dadagdag po yan doon sa nabawa sa 25 million.
6: Mm-hmm. Okay. Now, isang puntos pa, moving forward, of course, Mr. Chien, yung pong mga balota na intended para sa SK, halimbawa, at barangay elections for November. Ang mga ito naman po ay pwede pang magamit kung sakali sa 20... Dahil... Yes, sir.
10: Itatabi namin, Sir Allen, yun na maayos. I-warehouse natin ng maayos kahit pa ang date na naandyan ay November 2, 2026.
6: Mm.
10: Yan pa rin po ay magagamit natin. Mag-i-issue lang po kami ng resolusyon na kung saan yung lahat ng mga balota para sa November 2, 2026 ay siya rin mga balota na gagamitin para sa reset barangay NSK sa November 13, 2028 naman. Kasi naman po, Sir Alan, hindi naman po iniimprenta ang pangalan ng mga kandidato sa balota.
6: Yes.
10: Blanco, and therefore, hindi po katulad ng automated election na naka-imprenta yung mga pangalan ng kandidato. At pagka po talagang nagkaganyan yung pangyayari, hindi mo na magagamit kung na-reset yung election.
6: Mm-hmm. Ibig sabihin, ang election sa barangay at SK na na-reset sa November 2028 ay mano-mano pa rin, manual pa rin, Mr. Chair, ano po?
10: Yes, mano-mano pa rin po yan unless magkakaroon ng batas at sasabihin na ang barangay SK elections ng 2028 ay magiging automated din.
6: Ayun. So ibig sabihin, itong mga nagastos ng COMELEC originally intended for November 2026 elections ay hindi masasayang dahil yung mga balota mismo magagamit pa rin sa 2028 barangay and SK election,
10: sa katotohanan po, wala naman talagang masasayang kahit naman po yung mga ibang gamit pa na amin pong nabili.
6: Opo.
10: Hindi po masasayang yan basta po ma-safe keep na maayos. Kahit po yung pinag-overtime, pinagtrabahuhan ng mga tauhan namin, syempre
6: yes,
10: yun naman po yung nagresulta sa mga produktong ganito.
6: Yes.
10: And therefore, wala po halos na... At therefore, kung nasakaling na-reset, ang mahihingi lang po namin budget ay yung dagdag dahil sa pag-reset ng barangay NSK election dahil nadagdagan din ang ating botante, nadagdagan ng guro, at nadagdagan ng mga presinto.
6: Mm, okay, ganito. Mr. Chair, kanina nabanggit nyo na magkakaroon ng registration para sa bagong botante ngayon ng Nobyembre base sa revised calendar ng Commission on Elections. May nabanggit din kayo, next year magbubukas uli ng registration para sa mga botante, sir?
10: Sa 2028 na po yun.
6: Okay. 2028 na.
10: Sapagkat matatapos po ang registration natin mula second week ng Nobyembre, ngayong taon, pagkatapos tatagal ito hanggang July 30 ng next year.
6: Uh-huh.
10: Ang dahilan ay para yan ay matapos ka agad tayo, makapag-cleansing, makapag-hearing yung mga Election Registration Board bilang paghahanda naman ng 2028 National and Local Election ng Mayo. Pagdating naman po ng Mayo, May 2028 ay meron po tayong pagitan naman, 28 hanggang November of 2028. Sa pagitan po niyan, yung pong July naman, may 10 araw tayo na registration, lalong-lalo na para naman sa kabataan na boboto sa sangguniang kabataan.
6: Ayun, okay. Nako, Chairman George Sherwin Garcia, sir, mensahe po sa mga nanonood at nakikinig sa atin. Baka mamaya merong naalimpungatan at biglang magpunta pa sa mga tanggapan ng COMELEC para mag-file ng kanilang Certificate of Candidacy. Please go ahead, mga reminders po, direkta galing sa inyo.
10: Salamat po, Sir Alan.
6: Opo.
10: Opo, salamat po. At alam nyo, sa mga kababayan natin, dahil nga po sa bagong batas na hindi na po matutuloy ang election natin sa November 2, 2026. At dahil po dyan, wala na po tayong filing ng Certificates of Candidacy na mangyayari. Ngayon dapat na Lunes na ito hanggang 5 ng Oktubre. Ito po'y kansilado na at lahat po ng aktibidad ni COMELEC ay kansilado na rin po. Ngayon, of course, alam natin, Sir Alan, may pupunta at pupunta sa Korte Suprema kaya questionin ang naturang batas. Kaya lang po, hanggang sa kasalukuyan, ito ang mananaig na batas, ito ang umiiral na batas, ito ang ipapatupad ni COMELEC. Yung postponement na yan at yung resetting at the same time yung pagpifix ng termino mula 4 na taon hanggang 5 taon. So kayo po yung patuloy po kayong makikinig at mahihingi ng mga balita tungkol sa mga pangyayari yan. Pero ngayon po, again, sa 2028 na po election natin sa barangay at SK.
6: Yes, sir. Salamat po ng marami, Mr. Chairman George Erwin Garcia, sir.
10: Maraming salamat, Sir Alan. Mabuhay po kayo. Magandang umaga.
6: Thank you. Good morning. Ang Chairman ng Commission on Elections, COMELEC, si Attorney George Erwin Garcia.
7: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Philippine Standard Time, meron tayong 29 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Maya-maya sa pagbabalik po ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ha? Tayo po'y makikipag-ugnayan muna sa National Water Resources Board. Pag-usapan muna natin, hingi tayo ng update mula sa National Water Resources Board sa mga preparasyon para dito sa posibleng epekto po ng isang very strong El Nino. Ayan, ha? So, nandun na sa, papunta dun sa kategoryang yun, eh. Very strong El Nino. Ayan o, pag-uusapan natin maya-maya. And ang ating makakausap ay ang Executive Director ng National Water Resources Board, si Dr. Sevilio David Jr. Sa pagbabalik po maya-maya ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
11: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Work Laba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So malaki ang talaga ang pagbabago dati sa lugma.
12: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwalaang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
13: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
12: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
7: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
7: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
6: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 34 minutes makalipas pang 7 AM. At gaya po ng binabanggit ko kani-kanina lang, ngayong umaga, tayo po'y makikipag-ugnayan sa National Water Resources Board. Makakausap natin this morning ang Executive Director ng NWRB, si Dr. Sibilio David Jr. Dr. David, sir, magandang umaga po.
15: Magandang umaga po, Alan, at sa ating mga tagapakinig po ang inyong programa.
6: Yes, sir. Una, sir, ay hingi lang kami ng update sa mga paghahanda ng ating National Water Resources Board kaugnay nitong mga posibleng epekto ng pagkakaroon natin ng, ito na, sinasabing papunta na rito, very strong El Nino. Dr. David, sir, please.
15: Opo, no? Nung po namang, ano, nung magsimula po nung Marso, no, nung taon na to, ay ito pong pag-asa, no, na kapartner po natin, no, sa pagmamatsyag ng water supply po natin, ay nagkaroon na rin po ng parang abiso, no, initial na advisory. Posible nga po, no, na magkaroon ng El Nino, no, noong panahon na yon, no. At mula po, no, noong Marso, ay naglatag na rin po, ay tayo po ay nakipag-unayan na sa mga kasama mo natin, particular po dito sa Metro Manila, no, sa MWSS po at mga konsesyonaryo, para po ihanda, no, paghandaan itong napipintong El Nino. At sabi ko natin, eh, nito pong mga July ay naging para pong nasubukan na rin natin, no, kasi nga po bumaba sa 150 meters po ang level ng Angat Dam noong mga panahon na yon. At yun po yung pinakamababa, no, na itala natin sa level ng Angat Dam mula pa itong na-construct ito noong 1967. At noong mga panahon na yon, no, na kahit na record na mababa po, ay kung mapapansin po natin ay hindi po tayo nagkaroon ng major interruption dito po sa Metro Manila, no? Kaya po ano po ang ginawa natin noong mga panahon na yon ay una po, no, yung mga deep wells po ay pinayagan po natin ang NWSS po, no, para i-activate po, no, yung mga standby deep wells. At yung pong mga additional water sources po, no, ay inoperate na rin po kagaya po itong mga water treatment plants dito po sa Laguna, Divay, no, at dito po sa may parteng Cavite po. At yan po, no, yan po yung mga mangilan-ngilan po, no, sa mga intervention po natin para mapunuan, no, yung kakulangan ng supply po noong mga panahon na yon. At sa panahon na to, Alan, dahil nga po ay nagsabi na rin po ang pag-asa na papasok na tayo doon sa very strong El Nino.
6: Opo.
15: Ay magiging guidance po natin, no, itong mga ginawa natin, no, noong panahon po na mababa ang level ang gut dam para po mapaghandaan itong El Nino, particular po dito sa Metro Manila, no? At ito pong mga alternative water source, ayan po, ay nakalatag ulit, no? At susuportahan po natin ito ng mas agresibong water conservation measures.
6: Yes.
15: Ano po yun? Yung mga abiso po, no, sa may iba-ibang sangay ng pamalahan para magkaroon ng mandatory water reduction measures. At kasama rin po sa mga kabahayan, no, yung publiko po ay niikayat po natin na paigtingin po, no, yung pagiging mas responsable po sa paggamit ng tubig kagaya po ng pag-recycle, pag-reuse, at hangga't maaari po ay kung yung iba pong mga gawain sa bahay ay kung hindi naman po ganun ka-importante ay bawas-bawasan po natin ang paggamit ng tubig.
6: Mm-hmm. Okay. Na balikan ko lang konti, nabanggit niyo yung Angat Dam. Dito galing ang malaking bahagi ng supply ng tubig sa Metro Manila. Noong bandang Hulyo, bumaba as low as ang water level 150 meters. Pero sa kasalukuyan, ito ay almost 209, ano, 208.8 meters. Halos bumalik na doon sa normal high water level na 210, sir. Ano?
15: Tama, Alan, no, nasa malapit na po doon sa normal high water level, no, halos ilang metro na lang po. Pero Alan, ang target po kasi natin bago

0: tinatarget natin 212 na meters na operating level bago po sana magtapos ang taon.
1: Ayun. At saka nabanggit nyo rin na dahil sa tumaas na na level ng angat, maging ang tubig na nakalaan para sa irigasyon sa ilang bahagi, halimbawa ng Bulacan at mga kalapit lugar, ay napagbibigyan na rin sa kasalukuyan, sir.
0: Tama, ala, no? Ito pong wet trapping season nila ay dahil po nasa malapit na rin, no? nasa normal high water level, ay napagbibigyan. Sabi na po natin sa ngayon binibigay yung buong o yung regular na pangangailangan po nila, no? Kagaya po ngayon, no? Sa NWSS, ito pong buwan ng October, ang allocation po natin para sa NWSS ay nasa 46 cubic meters per second. At sa NIA naman po, para sa irrigation ay mga 20 plus 5, mga 25 cubic meters per second po, no? At mababa po yan, no? Dun sa regular, no? Na ina-allocate po natin sa ganitong panahon po, no? Sa NWSS po, mga 50 to 52 yan dapat, at yung sa NIA naman mga 35 po. Kaya ngayon pa lang po, Alan, ay kasama na rin po sa paghahanda po natin ay yung pag-optimize o yung pagbabudget po natin, no? Doon sa allocation na nire-release po natin sa angat dam, kasi gusto ho natin talagang matipid, no? Na mas maganda sana ay hanggat maaari ay mas maganda yung kalagayan ng angat dam, para naman po mapaghandaan natin itong El Nino na sinasabi nga po ng pag-asa, ito po ay tatawid, no? Hanggang sa susunod na taon, particular po yung mga summer season po natin. At kailangan din po natin paghandaan yun.
1: Yes, sir. Dr. David, sa panig po ng mga water concessionaires natin dito sa Metro Manila, limbawa, Maynila at Manila Water, they have been properly advised na magsagawa rin ng kukulang mga measures to make sure na conscious tayong lahat, ika nga, sa paggamit ng tubig natin na galing sa angat, sir.
0: Tama po yun, no? Meron tayong team, no? Nakasama po natin ng NWSS at concessionaires at nasa pangasiwa rin po, no? Na pinangungunahan po ng DNR yan, no? Para po mapaigting, no, yung mga water conservation measures. At sa parte na rin po ng concessionaires, ay pinapaigting na rin po nila, no, yung pinatawag nating mga non-revenue water, no? Ito po yung mga pagkukumpuni o pag-rehabilitate po, no, ng mga leakage, mga taga sa sistema. Opo. Para hanggat maaari po ay mabawasan po, no, yung mga nasasayang na tubig na kasama rin po, no, sa mga contingency measures po natin ito.
1: Okay. But maliban sa angat dam, of course, we understand na ang ating Laguna de Bai o itong Laguna Lake is also a source of water, potable water na ginagamit dito sa atin sa Kalakang, Maynila, sir.
0: Opo, no, tama po yan, no. Kaya nga po, yung sinasabi nating alternative other sources po, no, bukod po sa angat dam, no. Kung tutusin po, kasi 90% po ng water supply dito po sa Metro Manila ay sa angat po nanggagaling.
1: Yes.
0: At yung iba po ngayon ay dyan na rin po nanggagaling sa Laguna Lake, no? Karamihan po dyan, no? So may mga water treatment plants po tayo dyan na nakakatulong po sa kasalukuyan, no, para po makadagdag, no, doon sa supply ng tubig. At para naman po sa itong bago magtapos ang taon ay meron pong panibago, no, na water treatment plants po na pwede na po mag-operate, no, bago magtapos ang taon sa dyan po sa Laguna Lake. At dito na rin po sa Upper Wawa, no, meron na po mga water treatment facilities na makakatulong na rin po, no, bago magtapos ang taon, no, para na pwede mapagkunan po ng karagdagang supply ng tubig. At sa tingin po natin, Alan, ay itong dalawang proyektong to ay makakatulong, no, doon po sa paghahanda natin para po matugunan, no, yung mas reliable na supply ng tubig dito po sa Metro Manila.
1: Ayan, okay. Kumusta naman po sa kasalukuyan yung supply ng tubig galing sa mga deep wells natin? Limbawa, dito sa atin, sa Metro Manila at mga karating lugar, sir.
0: Opo, so ngayon po ay sabi nga natin ay pinapayagan po natin, no, ang NWSS po, no, para

0: gamitin po no yung mga tippers as emergency or standby pagka kailangan po ng karagdagang supply ng tubig.
1: Opo.
0: So ito po mga tippers sa ngayon dito po sa Metro Manila ay yan po ang mga parang sinasabi nating standby no na karagdagang tubig na mapagpwedeng pagkunan. Pero sa labas po ng Metro Manila no Alan ay nagbigay na rin po tayo ng abiso no sa mga water service providers no, so di lang po kasi Metro Manila ang tinitingnan natin,
1: yes of course,
0: na magsagawa na rin po ng mga karampatang aksyon po no para papaghandaan itong El Nino no, at ito po ay sa pagpapagitan din no yung pagkompone po no mga tagas no doon sa mga sistema nila. At din po yung ano yung mas mapaigting din po yung water management or water conservation measures po sa publiko no, at yun naman po mga deep wells eh pagka El Nino po no, kasi pagka El Nino po ang medyo tinatamaan talaga yung mga ilog no, at nagda-dry po yung mga ilog natin at nababawasan no, pero ito pong mga deep well ay kung medyo short term no na El Nino naman po ay sa tingin po natin ay makakatulong ito at pwede pa pong mapagkuna ng karagdagang supply po natin ng tubig para sa kababayan po natin.
1: Ayun, okay. Dr. David, sir, baka meron po mensahe please sa ating mga kababayan nakikinig at na nanonood ngayong umaga. Lalo tigit, kinakailangan tulong-tulong tayo sa pagtitipid ng tubig lalo na ngayong magkakaroon ng strong El Nino. Please go ahead, Dr. David, sir.
0: Opo, no. Salamat po, Alan. At sabi nga natin, mas ito po'y panawagan sa mga kababayan po natin. No? Paghandaan natin itong very strong El Nino. Ano po to? Unprecedented, no? So, para ang sabi nga po, ito yung pinakamalakas, no? O may matinding El Nino po na mararanasan natin sa history po. Sa ngayon no, at kaya seryosohin po natin ito at paghandaan po natin. Tayo naman po sa pamahalaan ay nagsasagawa po tayo ng whole of government approach para po mapangalagaan no yung mga supply po natin ng tubig at para po matugunan yung pangailangan ng kababayan po natin. Pero mas maganda pong pagtulungan natin ito, Alan, at yung publiko po ay kahit natin ngayon pa lang po ay maging mas responsable pa sa paggamit ng tubig at kailangan po nating tipirin ang mga tubig po natin ngayon para mapaghandaan po natin ito napipintong very strong El Nino na pwede pong makaapekto no sa mga pag-ulan at yung supply po ng tubig natin.
1: Yes, sir. Dr. Sibilio David Jr., sir, salamat po na marami sa mga updates mula sa ating National Water Resources Board, sir.
0: Maraming salamat po at magandang umaga.
1: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan, ang Executive Director ng National Water Resources Board, si Dr. Sibilio David Jr.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: 48 minutes, makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
3: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Radyo Publiko, serbisyo, bayang, mahal, news, nationwide,
6: balitang pambansa,
7: at sa ulo ng ating
6: pinakamalawang na pagbabalita,
2: ang Radyo ng Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas,
2: balitang mahalaga sa bawat mamamayan, ang Radyo ng Publiko,
7: Radyo Publiko,
2: nag-uugnay ng pamahalaan,
7: sa sambayanan,
2: ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band,
7: magkaisa,
2: pagtulungan,
7: para sa pag-unlad ng ating bansa,
2: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Publiko,
2: sa 104.3
7: The Capital,
2: ang ating mga programa at serbisyo, para sa mamamayang Pilipino.
7: Ibabahagi natin mula alas 6 ng
2: ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM Band. Radio Pilipinas, Radio Publiko, and The Capital.
5: Ang boses ng Pangulo.
2: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
6: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
2: Radio Pilipinas, Radio Publiko sa 104.3 The Capital.
8: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
8: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Mahigit pong 1,500 residents ng Tarlac na nalubog sa tubig baha. Natulungan ng Metro Manila Development Authority. Ang detalye atin sa atin ni J. Mark Dagala.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: J. Mark.
11: Boss Alan, magandang umaga. Umikit kumulang 1,500 mga residente ng Tarlac City sa lalawigan ng Tarlac ang natulungan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Ito'y kaugnay sa kanilang misyon na tulungan ang mga kababayan nating nasalanta ng mga pagbaha dulot ng mga pag-ulang dala ng habagat. Sa Tarlac City, nitong nakalipas sa Sabado at Linggo, nasa 1,456 na pasahero nitong Sabado, Setyembre 26, habang 1,041 na pasahero naman itong Setyembre 27, ang ligtas na ihatid ng team ng MMDA sa Tarlac City. Ang gamit ng mga ito, Boss Alan, ay mga dimaki ng rubber boat, mga life vest at 100 meter pontoon na bridge na may bamboo handrails. Ang pag-action na ito ng MMDA ay linsunod na rin sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaki na kaligtasan ng mga estudyante at magagawang tumatawid araw-araw sa ilog habang patuloy na kinukumpuni itong bahagi ng Aquino Bridge na gumuho nitong Agosto. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you so much, J. Mark Dagala. Oras natin, meron tayong 51 minutes makalipas ang 7 a.m. NCRPO, mayroon pong paalala sa publiko kapag oras ng emergency.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Hatid sa atin ni AJ Ignacio. AJ.
12: Yes, Boss Alan, pinalalahanan nga ng National Capital Region Police Office o NCRP ang publiko, lalo na Boss Alan, ang mga estudyante, guro at school personnel na tandaan lagi ang salitang alis bilang gabay sa oras ng active shooter at iba pang emergency. Ang alis ay alert, lockdown, inform, counter at evacuate. Kabilang nga dito Boss Alan ang pagiging mapagmatsyag para sa pagla-lockdown kung hindi ligtas, lumabas at pagbibigay ng tamang impormasyon sa mga otoridad at agarang paglikas kapag may ligtas na daan palabas. Ang counter ay tinuturing na huling opsyon kung agarang nakaharap sa panganib at wala ng ligtas na paraan para makalayo. Ayon kay NCRPO Officer in Charge Police Brigadier General Christopher Abrahano, mahalagang manatiling kalmado, suriin ang sitwasyon at piliin ang pinakaligtas na hakbang. Hinimok din ng NCRPO ang mga paaralan at iba pang institusyon na maging pamilyar sa mga evacuation route, ligtas na lugar at paraan ng paghingi ng tulong sa mga otoridad. Sa oras ng emergency, paalala ng NCRPO, manatiling alert, maging handa at unahin ang kaligtasan. Alan, mula pa rin dito sa National Capital Region Police Office, Camp Bagondiwa, Lungsod ng Taguig. Para sa Bago Pilipinas, AJ Ignacio na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko. 738.
1: Oy, siya nga pala mga kaibigan, ha? Congratulations sa meron pong ginanap na pagpipin ng mga medalya. Kasama dyan yung paggawad ng Chief of Staff AFP at Meritorious Achievement Medals at iba pang awards dito po sa 1302nd CDC 1st Ready Reserve Infantry Battalion. Sa pangunguna po yan ni GOH Group Commander Colonel Maria Victoria Iblanca Flor, MNSA, Armor Philippine Army at Battalion Commander. Ganon din si Lieutenant Colonel Elmer F. Guevara, ang Adjutant General Service ng Philippine Army Reserve. Congratulations sa inyo, ha, mga awardees. Teka, ito nga pala. Kasama sa mga pinarangalan kahapon ay ang ating very own executive producer sa Boses, si Army Reservist Paula Antolin. O yan, di ba? Congratulations! Mga kaibigan, bye-bye time once again. Sa pangalan po natin mga kasamang naglingkod ngayong umagang ito ng Monday, September 28, 2026. Ang ating mga executive producer, Paula Antolin, Glory Faye Bagon, thank you. Ang ating mga co-pilot sa technical side, Arnel Villamor, Mark Bukireon, Mary Ann Milios, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alianige. Maraming salamat, isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
8: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.